0: government nga magkakontrolar sa dalagan politika sa pungsod Iran. And eventually, mga katropa, wala nag-upod niya ang Iran. Instead, may ang retaliation sa Iran sa sa Israel kag US. Medyo mabulog-abog at bugat. Lamita kitas na di ang pagbutang sa economic pressure sa mga kapungsuran, mga katropa, pinaagi sa paghimo sa mga blockage dire sa Strait of Hormuz. Sa Strait of Hormuz, mga katropa, 20% sang aton fuel, sang aton crudo, dira mga katropa, mga biyan. So, apektado tanan. That's why ang krisis dire sa pungsod nagpadayon. Amuna na hambal naton nga until matapos ang 2026, mga katropa, ang ining krisis nga nagaluntad sa aton pungsod magapadayon, no? Ang global crisis magapadayon. Amunay pinaka-significant nga statement ni Russian President Vladimir Putin. Yeah, let's all pray because the world is at the very difficult and sensitive situation. No, sige, pinakabudlay ini nga sitwasyon, mga katropa, sa Birong Kalibutan, unsa diin ang tanan nga mga dlagko nga mga kapungsuran nag-flex ang muscle nila kada kapikita sang ilang intensyon nga magpatigayon sang kinagual kagamo sa Birong Kalibutan. No? Amo man ang makita tabong sa subong sa China. Ang China ano man lang sa una man, no? Do kay hipos man lang, wala man mga hatag ko na ano kong impormasyon, ila negosyo man ang subong. Mga katropa, ang China nagapagwa naman sa pwersa nila dira sa West Philippine Sea, no? Ang pagpanindugan nila sa One China Policy, ang 9-line nila na nagsakam kag nagsakop sa pinaka mga teritoryo sa pungsod Pilipinas. Ha? Kag at the same time, mga katropa, ang pag-sakop kung tani sa Taiwan, no? Nga gapati ang pungsod China naman, nga hambal nila, amon kamo, isa kamo sa amon. So, mag-upod kamo sa amon, hindi bilang separado nga nasyon, but isa ka nasyon, mga katropa, mga biyan. Ti amon yung sadya, ang pamangkot, paano ta magbato, paano ta magplastar sa aton pungsod despite sang ini nga mga challenges kinatubang naton subong. Kaying utok sa mga opisyal naton sa gobyerno diri, mga katropa, sa kada proyekto, sa kada giho, may ara ganit. May ara sa mga porsyento. Look at sa situation sa aton nga problema sa aton nga krudo. Look at sa sitwasyon, mga katropa, nga nakambal kita nga despite sa mga problema nga nag-agi sa aton diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, dala sa global crisis, mga abyan, nag-income Japon ang aton pungsod. Ga-income Japon ang gobyerno tas pungsod Pilipinas. Nga dapat kung tani, mga katropa, mahimo tas pamaagi, ikakasuntatuanay ang negosyo nga bahin. No? Pinaagi sa mga deregulated mga polisya naton, why ta control, no? Sang presyo naton sang petrolyo, nagasaka. The only control that the government has is the taxes imposed over petroleum products that is pungsod Pilipinas. At amo na ang intensyon nga ginhatagan to sang emergency power ng aton nga presidente para maghimo sa pamaagi, para buligan ang aton nga pumuluyo, at least hindi mamitigate ang impact sa crisis diri sa pungsod naton. Pero at the end of the day, mga katropa, sa presyo sa petrolyo dira nga nagasaka, mga katropa, may negosyo Japon ang aton nga pungsod, aton nga gobyerno sa nada. Ang collection, ang train, ang excise taxes nga ara sa aton produkto petrolyo, mga katropa, nagapadayon sa Japon. Bisa naton nga away, bisa naton panghakroy, bisa nano kapiot sa aton sitwasyon, mga katropa, ang excise tax nga ara sa produkto petrolyo, wala Japon ging kakas ng aton presidente, mga katropa. And that's why, grahambalta, wala sa malatsyago ng aton nga pungsod, aton presidente, angot sila. Di, sa mga krisis ng natubang naton nga, kita man na nag-agunto, sila, yeah, masakay mo na sa mga malahanon ng maslakyan. Di bodyguard pa, kagurano pa. Kaon sa mga pagkaon, pero si Hoy Poloy to, at tira ka mga kulturan ta, nga naipit sa ining krisis, mga katropa, wala na. Budlay na para sa ina, mga katropa. So, nahambal naton ang ining mga problema sa baligyaanay sang krudo sa pungsod Pilipinas, mga katropa, ginakita ang Japon sang aton na gobyerno subong. despite nga gahambal kita, budlay na kayo, pagpakabuhi naton, kinahanglan ka ng suporta, ang ihatag sa gobyerno, yan, mahambala mo lang sa iya nga, o ano yun, ulo ayuda kita na, diri kita, no, temporaryo nga solusyon, nga hindi man ato masustain, because depleted naman natin budgets na dahil. Oras natin, 8:02. Sa pagpakalaga natin, makomersyal ta, balikan ta mga balita natin pagkatapos sa mga panumdom. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3. The Secrets of Health.
2: Ang aton sininga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang nisa sa aton sininga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kung ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain, dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayo ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
1: Southern Plus Gold
2: Anchor City ngayon ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
1: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isa nga makuaan naton sini sang quercetin, maggamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Yes, to help.
4: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Southern Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sang Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa nga ton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga ton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nang stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Kaya may mga mabatyagan kamo sa mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa kasangkap sini sang Sunthorn Plus coffee mix para nga bisan paano mapahaganhagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatod yaraw Sunthorn Plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
3: Sunthorn Gold Coffee Mix Sunthorn Plus Gold The Secrets of Health Premium D3 Coffee Mix Ang kape na may Sunthorn kag Vitamin D3
5: Ako si Franz ang panitang kapis Nervyoso git ko Basta gani gainom ko sa ordaryo ang kape Gato kang pagkadebyoso ko Ipatila ko sa akong ambyan Sa Premium D3 Coffee Mix Na mian git ko Kaya wala akong kapalpitate Kalmado git Permi akong lawas kagutok Premium D3 Coffee Mix Langit ang kape ko
3: Premium D3 Coffee Mix Nagkape ka na May Sunthorn kag Vitamin D3 ka pa Mabibili sa mga butika Premium D3 Coffee Mix
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
3: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgar, no, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthorn Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthorn Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunthorn Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southbound Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southbound Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
1: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katrop, alas 8:14 na sa aton nga pagparaga dari sa Bulsay. Mga katropa, good morning nanay sa mga katropa naton nga nakupod sa atong program kay Sir Junior Alegria. Salamat kayo. Shirley Arevalo, thank you. Morning, all the staff of XFM, thank you. Pag-greet lang daughter ko sa Jim Ontal. Happy birthday today. Happy birthday to all the birthday celebrators. Kabay pa nga, enjoy ka mo sa mga adlaw nyo subong ha. Pasalamat ta kay may ara kita sa adlaw nga gina ano subong ina sa ulog mga katropa no. Sa kay paring Jensky Gasparo, sitio bunga barangay Urong Kabadkaran City, happy listening. Sa kay good morning man sa kay Sir Remiel Pamilya, shout out lang kuno kay King Kong alias Iget, may aga si muda, thank you sa pag upod sa aton tuntunan. Ma'am Mary Jane Balio Alio sang ma'ams katropa, okay. Sa kay Sir Jelwin, ang inyo ang El Nino phenomenon may ara man sang kunkis ulan-ulan. Oo. Nga nagatupa kag nami man ang ulan kay makabunyag kita sang talamnan. Yes sir. Oo, dapat gid no. Mayong aga sa mga moms punta tay tayo, members sang punta tay tay moms Bacolod. Thank you Lloyd Navalos, morning. Good morning sa that's my home City of Smiles, a home of Mascara Festival. Oh, sige sir, thank you. Oh, mayong aga. Sa kay Jay Hansel Paroncillo, nakatutok man, happy birthday sa kay Remy Cristales. Happy birthday. Oh, kag sa kay watching live sa Kapihan sa Overflow. Ah. Thank you, Remy Mamilya. Mayong aga daw nagliga dun taas sa tubig sinyo. Mm? May na ano to nga slakyan to? Oh, morning. Salamat gid. Sa kay Mayna Siladora Dumipig, mayong aga. Sa kay sa makagahay Moises Padilla, singa tanan ko habang ni Junior Alegria. Dito hindi ni padlagan si Migota ano? Migota Rimelni. Kay daway pagid sang giliwas-giyos ang Supreme Court Sir Junior. Lat-laton to lang, basi may ara pa man. Pero huwag man mawala na pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa ko naman. O, laton tayo, kung huwag man, ti anong ta next year eh. Agay, man tayo problemas na yaman. Di ba na? Sige, man tayo ugtas na yaman. Di ba? O. Kapangapikapi ka mo na. Testingay ba na? Sir Remiel, ang kapita, ang Santon Gold Coffee Mix para magnami man aton nga adlaw. Nagabulig ni para panami sa aton adlaw mga katropa without worrying sa palpitation, pagtaas ang imong blood pressure, kaga without worrying sa may igo kas kalamay kay ti ang ginagamit ta natural sweetener ang ginagamit nato mga katropa ha, ang Santon Gold Coffee Mix kape para sa mga gwapo kag sa mga gwapa pare sa aton. Kay samtang nagiinom kas ni gagwapo kamo no nga may ara sa glutathione kag collagen ha. Ginti sa inyo ini mga katropa para sa mga professionals nato nga medyo ano man nagaumpok sa mga kape. Pero kung magpangapi, pwede na ba na, I don't know, cold na testingan nyo ni ang bugnaw nga Santon Gold Coffee Mix. Testingan nyo ba na mga katropa ha? May para ma-experience nyo man kung ano kanami ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa mga biyan. No? Baklan nyo na sa mga Mercury Drug Stores, sa aton South Star Drug, TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. Or ara mo na sa aton nga Yes 12 Wellness Center. Dari sa Bacolod, mga katropa, makitaan kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright? So, marikta sa pinakama-update na ito, mga katropa, sa aton nga palatuntunan kay May Aridio, nga pinakama-latest update na ito, Nokpo. Wala pa mamonitor nga may presensya sa mga nihilistic violent extremism group dari sa Negros Occidental. Amo lang ginmention to last time ni ano mo ni DILG Secretary John Vic Remolla, may mga grupo nga nagapang recruit pagkatapos ang ilang initiation mamatay katawo. Grabe no. Oh, kag ari pa 1.5 million million pesos mga katropa nga sabo na kumpiskar sa kapulisan sa siyudad sang Bacolod, no? Pila ka man itest development diri mga katropa sa konta ang aton patrol with katropang Franz Andrew Burgos mga bet. XFM Live Reports. Oh, katropang Franz Bangaga.
1: Katropang Irvine na restoni ang tatlo ka mga persona.
0: Oo.
1: Sa kinpatigayon ng anti-illegal drug operation.
0: Oo.
1: Sa Bacolod City Police Station 2 sa kapiro para kayo. Siyudad ng Bacolod, Katropang Irvine. Sa cylinder ay sa tatlo ka mga persona na kuha sa kapulisan ang 1.5 million pesos ng shabu. Nga ini Katropang Irvine ng supply trip dugang ni Katani para sa kalibrasyon sa karon sini nga bulan sa Oktubre
0: ay abaw
1: sang Maskara Festival sa siyudad sa Bacolod.
0: Aba?
1: Ang mga naresto ka Tropa Irvine di kilala ka dahi alias Robert presidente sa Purok Roadside Barangay Alihis.
0: Oo.
1: Si alias Jorimel.
0: Oo.
1: Sa mga lalaki 20 anyos presidente sa Dalan Ilagan Barangay 6 siyudad sa San Carlos.
0: Oo.
1: Ang upo si ni Kropa Irvine, kilala sa kay alias Lance, 22 anyos, taga barangay 6 man, siyudad sa San Carlos. So ang hindi nga, drug by pass operation ni Kropa Irvine, ilustar sa Bacolod City Police Station 2, sa pagpanguna ni Police Major Rondel Tampang, kag-atod na ni siya Kropa Irvine in istorya, kag nakuha sa mga suspect ang, Kropa Irvine, no? Ining shabu.
0: Oo.
1: Nga nakuha sa mga suspect, no, kag considering dire may lima ka mga sachets ng shabu.
0: Oo.
1: Kag anong tatlo ka mga bulto pang Irvine na nakita diri ang pila ka mga non-drug items. Nga nakumpiskar sa sininga mga persona sa sininga drug bypass operation sa Tropang Irvine. Batang kabugusan gining nga balor sa shabu na kumpiskar sa mga suspect is 1,564,000 pesos.
0: Pauda ko na ako,
1: manda? Ang Irvine, sa information yung provide ato ni Police Major Tapang, hindi ka dinikunan sa norte nga bahay sa probinsya ng supply sa shabu. Kag, ginapaagi na yung kunong Kapapa Irvine sa kadagatan na yung lagi na karga.
0: Uy!
1: Kasi lagi na bang, kung ginapampot, balaway sa kabalo. Eh, basta ang alagyan si Metro Parwing is sa baybayon, tulong mo.
0: Oo. Huwag ni...
1: Ako na ginapaagi para makasunod na rin sa probinsya.
0: Oo.
1: Agad niya i-distribute sa ibang na parte sang Negros.
0: Pero,
1: especially rin sa ato sa siyudad sa Bacolod.
0: Katropang France, anong why specific na lugar? Yung in-mention sila.
1: Pero wala naging specify sa ato ni Police Major Tapang. Pero ako sa Irvine, sa information nga nakuha na, may duwanin ka mga persona ng amuning mga courier.
0: Oo.
1: Amuning mga nagadulong.
0: Oo.
1: Sa traffic phone sa kay alias ano ka Tapang Irvine, sa kay alias Robert. Kasi residency sa Purong Conside, Rizpa Kulon.
0: Oo.
1: Pero ba? Ang ining pagka-complicar ka Tropa Irvine sa illegal nga droga, ang hindi nga drug bypass, natigayon niya sa Porcon Tirong Barangay 2.
0: Ah, grabing Barangay 2, no?
1: Kasi, masiguro na natin nagpatigayon sa transaksyon ba lang?
0: Oo. Madam, duman ko sa una, Barangay 3, daw gin-shield ni wala ko na sa una mo, sa pulista, gin-cordon. Na wala maka may magsulod pero may mga pulis sa gwa, may pulis man sa sulod tungod sa illegal na droga. I think barangay 3 or barangay 2, no? Pero ang
1: okay, sila pa sila man ng mga barangay di ka from Irvine.
0: Oo, bisan barangay 1 ganit amo man eh.
1: Oo, ay kaya tinapatay lang man ang sinamo.
0: Oo.
1: May mga transaksyon na dayon sa piyak ng mga barangay di. Kasi bisa 1, 2, 3, ano na lang nataguro da, naga-connecta naman na nataguro ka Tropa Irvine.
0: Oo, oo.
1: Pero i-confirm lang rin sa ito ni Police Major Tapang, yung duwani ka mga persona nga ginadakpan kapag nagagulong galit ng supply. Based sa report rin na panaton is from San Carlos City.
0: Ah, sa lingkugid. Amo rin, madumduman mo ito ka Tropang France, nga nagpiaot man ni si Mayor Gustilo sa una. Kay nga ginatulod nyo sa amon, ang illegal nga droga kun sa diin ang tabok sang San Carlos amo ang Cebu nga ang supply ko no naghalin sa Cebu daw amo ni sa una po is Buis to eh nag ano eh nag gilinaway mga alkal dito sa I mean gina naghatag to sang medyo pagtaas ang ano mga statement ang alkalde sang San Carlos una.
1: Correct na. Say mo na kasi so far when kay Yalin pa rin sa una ang sunod ang agenda is may mga investigation yun man niya nga nagwa alagyan the rate call magkatog yun man sa isla sa Negros is San Carlos City. So lapos na nito yung katroparwin to din na niya iiga dulong o kuniga distrito ang nasabit niya mga supplies ng Shabu yung man nga parte sa Negros eh. Pero teka, malungkit kita ang basta mo na gani ng mga alagyan. Why na nasang iban pang direksuhan na pakulog git katropang Arwin.
0: Oo. Damo di parokyano mo.
1: Oo. Si kabalo pa naman tayo niyang dari sa bahay sa Bacolod, ang negosyo, lakas na negosyo dari sa syudad, especially illegal ka drogang istoryahan, dito ka, ano, ginography, you know? So, hindi man wala magpapir. Kaya ako sa ibang nga mga lugar sa Luzon. Oo, and also sa may ibang pagiging na parte sa Visayas. Pero sa Tropa Arby, i-confirm na sa ato ni Police Major Papang, ang isa rin nga naresto, is to may kaso man tanto sa illegal na droga. Pero ibalupan sa karon ang duwa nga naresto o may araman sa mga background tangon sa kaso sa illegal na droga. No? But isubong, ginaano na may ginaimbestigaran sa ang Police City Police Station 2.
0: Oo.
1: Ang posible gininga ginalinan sa nga sabi nga amo ni kita kuha ang supply ng tropa ang Irwin, no? Kay para ginanis nga Mascara Festival ang amo ni nga binilyon nga balor sa Shabu.
0: Ah, katropa Fest? Yes, balik ko na. Maghambal kita 1.5 million. Pila ni ka gramo?
1: Ati, ang paragrandahan sa buong katropa Irwin sa aton, doon yung information niya nakuha.
0: Oo.
1: No? Is nagapabili ni Gapon katropang Irwin sa ano sa 6,800 pesos ang balor sang per grams kinakuha katropang Irwin sa ano do sa mga suspect. So kung sumaon pa may 221 grams ni siya. 221 grams di gramos palang minilyon ang balor kay ang standard drug price per gram is 6,800 pesos sa tropang Arwin.
0: Terrible ba? Oo. Tinako-dako mag-gali ah. Taas-taas mag-gali value sa mga droga, no?
1: Saga, ano man siya, liwat na niya ang standard drug price ng sa bukon depende sa ano?
0: Oo.
1: Sa supply, ba?
0: Oo.
1: Kay kung jutay ko nung supply, kamahal ni?
0: Oo. Sa ano ni?
1: Kaya ganila, bought ni 10,000 pesos per gram.
0: Oo, oh, sa parokya ni?
1: Oo, 10,000 pesos per gram. Pero may araman ga 8,000 pesos. Pero subong, diba siguro ito may ara-araguro sa mga supply.
0: Oo.
1: May balik sa iyagin nga minimum na presyo, nga 6,800 per gram. Katapang Irwin.
0: Oo. Grabe, no? Sige ba? Matiyan tali.
1: Oo, pamatiyan tali. Si Police Major Rondel Tapang, ang investigation nila, ang otwagin patikari ng drug drivers operation sa Barangay 2.
2: Bali, actually, tatlo, no? Yung isa din yung targets na kayo. Isa naman naman yung mag-ginakuha ng source sa outside Bacolod, sa northern part ng Negros.
3: Yes, sir.
2: Dito lang mention nun ang Banua, no?
3: Okay.
2: Yeah. Then, yung isa, magiging siya ang may kinadakpan. Yung dalawa, we have to check this kasi hindi siya taga Bacolod ng buwa.
3: Yes, sir.
2: Dama niya ang nag-discarta nung, hindi ko lang ano yung grams kasi din submit pa namin to, pero more or less mga more than 1 million ang amount sa recover ng illegal drugs.
3: Yes, sir. Pero sir, sa din ginigalit, may na-dialog ng batay ba?
2: Ang items ni Amuni base sa interrogation sa northern part, no, dito sa siyempre magtawid nag-agi sa ano no sa mga sa dagat ang mga ano so pasigil draga lagi ang mga ano no.
3: Okay. Pero sir sa din yun yung ganigilan sa rang drag by bus sir Tapang
2: ang by bus naman din kandak namin sa gabi sa Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City na mga 11:22 PM October 5.
3: Pero sir Tapang tatlo gining na resto di ba?
2: Yes, sa tatlo kay ang isa muli siya ang nagbakagin yung dalawa mo isang source kaya nga mag-deliver naman sila.
3: Nag-deliver?
2: Yeah, yeah.
3: Oh, okay. Bali, ang ilan is sa operation, sir? Ano naman? Outside Bacolod and Bacolod, no?
2: Di information naman natin dahil may maskara dito si Fluid. Ano din lang sumusupply yan.
3: Simply supply for maskara,
2: yes,
3: ni?
2: Yes.
3: Pero sir, tapang, based sa monitoring nyo, why is lang mga dako nga kang tanan nga grupo, sir?
2: Mm-hmm. That is still the subject na ano naman, no? Aming debriefing naman.
3: Okay.
2: Ito na po yung details pa kayo, di pa naman yung na-inquest.
3: Pero sir, yung mga tatlo ni, nakaginan na sila daan dakop, sir? Or mga nyo na-identify?
2: Isa lang, no? Parang isa, I have to check pa sa, ano naman, sa database namin. Kaya yung isa, yeah, may confirm na yung operatives nga na dakpan ni Fred previously ng
3: sa drug
2: units. But I have to check the exact details. Okay. Sabi ko nga, hindi pa namin na-inquest.
3: Yes, sir. Sa drug
2: generic lang na yung information kayo. Hindi pa na-inquest.
3: Yes, sir. Pero na-aristo siya sa drugs man?
2: Mm-hmm. Yes, sir. Yes. Okay. Involved pa sa drugs.
3: Yes, sir. Pero i-file ang kaso today?
2: Maybe tomorrow morning pa siguro, okay, kasi wala pang resulta sa ministry,
3: yes,
2: report.
3: Okay, sige, sir.
0: Mhm. Sabi ba? So,
1: kaya muli, Pulisigero del Tapang.
0: Oo, kaya pang Fransa muli permi, kina pa mang kota, di na nagaling mga supply naman. Nga, bisa na, no, nga, lagot-lagot to, nagradakpan to, pinato ka milyon to suna. Ara, Japon, huwag gahubas. Nag-damo, Japon, milyon, Japon, gaka-recover.
1: So, tibri na to makita, nga doon may aragi Japon, no? May pagbalik siya gigi Japon, isang ilagay na droga, may pag-iyos-iyos Japon, kato sa Irvin.
0: Kabalo man ta?
1: Sa
0: kabalo man ta kung din nga mga lugar, no, eh. Nga, damo ang baligyanay, da. Damo sinuyupay, da. Hindi pa nato masulod. Hindi pa nato masulod na galing, you know.
1: Nagkapabili ni Japon ng presensya, eh. Nga nag-Japon, eh.
0: Oo. Kabalo man ta, may mga gaboard-board, da. Ang gaboard, da. Mamana ang dealer, da. May ara, da, sang nag-supply, da. Pero may gakadto, hindi pa nakpan. But lang, ah. Mura yung sitwasyon din.
1: Amo gani man. So, teka na, Farvin, no? Amo ni nga po nga lugar nga detalye. Kay posibleng buwas si file na ni kaso nga recolitan ng 965 o ko ng comprehensive dangerous act of 2002. Tapos sa sining mga suspect na naristo ka tropa, Farvin.
0: Oho, oho, oho.
1: Pero Farvin, naman nga please patrol sa liwan ng mga tropang France ng Drupal Ghost sa mga pakulungkal sa labas ng Tomas ng Santo Blanco. Para sa nagawin nga Pilipinas, Pilipinas, sa Kanews.
0: Reports. Salamat kay Katropang Franz sa pinaka-latest update sa aton nga patron. Ang problema sa droga, mga katropa, ever since, no? Halin pa rin sa una nga problema.

opisyal sang gobyerno, mga katropa, ara mo, iban nga mga kapulisan, ara mo. Madumduman nyo to, mga pulis tang, in Bahaboy to's Mindanao. May mga pulis tong mga ninja cops, no, gina-recycle lang nila ang mga supplies ng droga. May ara kita sa mga public officials nga kin-mentionar, kin-katuan pa sa presidente. No? Until now, despite of that effort, mga katropa, hindi siya proven effective ang approach. Ha? Nagagasto man ang gobyerno para sa mga rehabilitation centers, kuntani, pero matapos, mga katropa, ang kining mga pag-confine, ang confinement sa mga persons nga drug dependent, nga tali ko solbaron pa natin, gabalik Japon sa engagement sa illegal droga. Bisan ang hunta, ara Japon ang ila presensya sa mga nag-dildil sang mga kinilo o kongramo sang illegal nga droga, mga katropa. Tigalin kong kisama, normalize lang na, mambal ka, okay naman lang na. Though, natural naman na nga. Though, solved naman na nga ang sitwasyon. Though, okay naman na nga. Pero, mga katropa, ang sitwasyon, lain ka dyan. Ginakulbaan kita kay base ba na magkanto ni sa aton nga mga kabataan. Ginakulbaan kita base ang mga kabataan ta amo na mapiktuhan, no? Mga kauturan, ang droga hindi ni siya ginapupo lang sa higad sandalan. Hindi ni ginakuha lang sa higad sandalan nga yup-yupon mo pagkatapos matanom ka na naman. Gin-crear ini san tao, chemical ini, mga katropa, nga gin-miskla, gin-timpla para sa consumption sa mga adiktos ng mga kuturan ta. Nga kung mag-inom sila o kung mag-yup-yup sila sang ininga droga, mga katurap, pila ka adlaw makaligad mga abyan, mga independent na sila sa droga. In a nutshell, mga katurap, ang paglantaw ta sang droga, negosyo inisa nga ginaguba nila ang utok sang tao para hindi makahalin sang siling bisyo. And that's why grambal natin, mga abyan, ang inyo mga kabataan da, parihog na lang ko bantayi. Parihog na lang ko make necessary nga mga adjustments para mag-okay ang relasyon nyo sa bata mo. Make a proper monitoring sa bata mo kung sino ang makabarkada niya. Kay once nga makatupa na gani sa mga impluensya nga hindi sakto, ay mga katropa, sus, guba was namlag sa mga kabataan. Amo na ginalikawan ta. So, amo na, no? Kabay pang sa pamilya ta mismo, magasugod ang mga measures para hindi maapektuhan ang mga membro na doon sa illegal na droga, mga katropa. Arya, amakon mo pa, yup-yupon ka, ha? Dason nami sa feeling mo. Ang balon mo, ito ka nami, abis yung ginabatsag-batsag ko. Grabe nga, ubrahanay namon, daw wala ko ginatuyo, ha? Grabe ang amon nga waswasan na isang construction agahapon. Daw ay, balbal ako kabalbal nga. No? Pero galiyay mo yung mga katropa, ginamat-amat na gubang imuutok to, ha? Amat-amat na wasag ang imo nga mga kabahin-bahinan sa imo nga utok to tungod sa illegal ka droga until mang independent ka. Now, kung dependent ka na, may sistema man ang ginahimo ang mga turista, kapitalista sang droga, katropa, nga tagaan ka pa, offeran ka. Kaya huwag ka na yung bakal mo, kundi guba ka na, huwag ka na obra, guba ng imo papangabuhi. Wala ka naman sa kuwaan mga resources mo, no? Estudyante ka, no? Nag-obra ka, na-check mo nga drug addict ka gali. May ara ka drug dependent ka gali. Nalantaw to sa mga drug testings na positibo ka, kakas ka sa obra mo. Pagkakakasobra mo, ano pa? Wala man i-gasto para i-tustos sa bisyo mo. Ang ginahimo naman sa mga kapitalista, tagaan ka sang negosyo, sinyaryo. Manigosyo ta droga, no? Tagaan ka naman na supply, i-dispose mo sa mga parokyano nila. Okay? Pag dispose mo, ari may motor ka o. Para may dasig mobility mo. Pakutangon ka pa kwarta. Paplastaron ka pa sa mga negosyo mo. Para ba daw okay man lang, para magkanto na sila. Hindi iya mabalanon bala, no? Makita nga daw nagmanggaran ka, nagkita ka tungod sa mga imong ginahibo ng bisyo. Eventually, mga katropa, madakpan ka. And that's the end of it.

0: all. Tapos na. Ang iban, ari pa, wala pag tapos. Dito sa press one, may ara man na. No? May negosyo. Sa press one, ti, ikaw may engagement to para may ara ka income. Para may ara ka sa kunano nga mga pagkakunan. Ti, sige ka man to Japan, mga kadropa. And that's why, ang approach naton sa paglaot sa mga drugista, sa mga illegalista, nag-drug dependent mga katropa, is not just crime approach or mga pamaagi para i-laoton ang aton ang mga drug dependent ni. But of course, economic nga aspeto. Tara na, bisyo, ekonomiya, addiction, katunano pa. So kung ara na ng elemento sa imo, mga katropa, pa-check ka na sa aton nga mga doktor. Kag testingan mo na gid, paringuan mo na gid, nga likawan mo na ang illegal nga droga. Oras na ton, alas 8:38 mga katropa, mabalik lang ko karundugin kayo sa inyo mga katropa, hambal ni Sir Remel Mamilya atong auto nga nakita mo sir, iya to ni Congressman Yulo, no, nalumos, nagtabok, abi sa, dala sa overflow, oh yes sir, bow, along-along gid ha, oras na ton, 8:39, we'll be right back.
1: Bullseye XFM 90.3. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Sister Pain. Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then,
1: nilag-atras ang public opinion
3: objective.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
5: Katro pa, medyo na pissed off ka mo sa istorya din sa Bacolod City Public Plaza tungod man sa Tiesa nga proyekto nga 300 million pesos nga panamion tani aton nga mga heritage plaza, mga katro pa. Tawag ni Mayor Greg Heritage Plaza naton mo. Because kanamon na sa mga nagyan tada, grabe na istorya nga arad na sa plaza. Dako na nga nagbag-o sa plaza, mga katro pa, matapos nga ginapanami, ginapreserbar, mga katro pa. Amo na yung heritage site na ito dari sa Bacolod. Madumduman ko na sa mga katropa. I hope na dumdumaan na labian pa nina, kita pa nini Sir Jude sa una. Remains na damo, no? Pagkatapos ang ano da ang SM, mga katropa, hindi pa amo na ang ano, hindi pa amo na ang tawag sini ang plastada, okay? Hindi pa amo na ang plastada, mga katropa, mga abyan, no? Sa plaza da. Ang pagkakita to sobrang pagkakita to sa una, kundi punta da, ang punta, mga katropa, ng dagat na da, no? Pero sa una ang plastada nga natabo is isa na sa mga lugar, mga katropa, nga sentro na sang aton istorya sa aton pungsod, mga katropa, mga abyan, no? Kung paano naplastar ang plaza, mga katropa, amo ini, no? 1846, mga katropa, nangin capital city ang Bacolod City, mga katropa, no? But prior to that, ang ining plaza ginatawag ni sa ano mo nga Plaza del Sais de Noviembre, ang plaza sa una, no? Ang ining plaza nagaatubang ni siya sa mismo sa balay sang ano sang isa ka mataas man nga opisyal sang mga Espanyol, no, ang gobernador nila, no. Natukod ni pinagi man sa pagtukod sa mga Espanyol sa unay, no? Eventually 1846, mga katropa, nangin capital city ang Bacolod City sa Negros, okay? So isa ini, mga katropa, sa mga landmarks natin nga dapat mag-preserve. And I hope ang pinaka-official natin siguro would agree nga dapat preserve ron, no, ang mga landmarks natin dira. Ang mga nakaplastar nga mga ano ganit na? Nga mga nakaplastar na nga mga istatwa? Ha? Ang aton nga ano? Ang aton, I don't know kung nalapan ang mga chessboard na nga style, ha? Mga katropa. Pero isa ina sa mga ginakabig natin nga mga dapat ma-preservar nga mga sites natin, mga katropa, sa Bacolod City Public Plaza. Okay? Natabo to para sa recollection ng Sparakaturan ta, may proyekto ang Tiesa nga naglabot sa 300 million pesos. That concludes ta sa ariyo, tanawabla, mga katropa, mo na yun. Nan, amo na yung plaza sa una, i-compare ta subong, okay? So, nangin sentro sing istorya, nangin sentro abi, mga katropa, sang aton kinanlan bilang Bacolod noon diri sa Negros Occidental, okay? So, kun istoryahan ta, nami ha? Dapat na-improve siya, dapat ma-preserve, mga katropa, ang plaza. Okay? So, 300 million pesos gin arukar sa Tiesa para sa improvement. Ang term ngayon gamit is beautification, no? Wala sang tandugon dira sa plaza. Wala sang buhuan dira sa plaza. Wala sang mga makabig natin modification sa plaza. But nonetheless, if itandugon mo ang plaza, mga katropa, kinahanglan mo sang mga permit. Katuan tara karon. Pero recently, matapos ginapagwa sang frustration ang alkalde sa syudad, nagpalabot man siya sa mensahe sa Tiesa nga kuntani ginplastar sa insakto, ginpanami sa insakto ang plaza. Ang resulta, subong makita mo sa plaza may mga itlog-itlog da nga nagasiga kung gabi, nami man sa tanawon mo, no? Nami siya daw ang itlog-itlog ni, kung may ara sa mga landscape, mga katropa, ma-emphasize ni siya. Pero very raw ang plaza. Matapos nga ginhambal, nga i-improve, i-beautify siya mga katropa, mga byan. Okay. Nagsabat ang plaza, ang tsesa, no? Angot sa ginhambal tong mga dilidali. Because ining proyekto mga katropa, supposedly, masugdan niya sa 2024, kag matapos by 2025. So, tani sa subong atuig mga katropa, na tapos na ni. Wala na tani gawori si ang alkalde sa Makulod. Kay na plaster na mo, na okay na mo. Ha? Huwag na siyang problema, kay ti, ang time frame niya is 2025. Nagparabot sang sabat mga katropa ang tiyasa nga address sa kay Mayor Greg Gasataya karon, no? Aryo, ang iyang sulat, this refers to the letter dated September 30, 2026 concerning the project redevelopment mga katropa of Bacolod Government Center and Heritage Plaza, particularly the findings of the concern noted during your recent site inspection. Okay. We wish to clarify that the project remains ongoing with the current approved revised completion date set on January 27, 2027. Matapos na itani January 2027 mga katropa. Okay. The project scheduled has been affected by various factors during implementation. May ara sa mga factors nga ana delay mga katropa, 2027 eh. Matapos na ni ang 2027, January pa lang tapos na, pero na delay. Okay. All right. During implementation including work suspension, inclement weather, additional works and approved variation orders necessary to address actual site conditions and project requirement mga katropa. To cut it short, ang sulat, mga katropa, may mga rason kung nga na-delay siya. Aryo. Okay. Project commence, nagsugod siya mga katropa, February 19, 2025. Ah, sobra isa katuig ng obrahanay. Ah, dira sa Bacolod City Public Plaza, kag dira man sa, Bacolod City Government Center. Panahon pa ini ni former mayor Albie Menetes. Original completion date, Aryo, November 16, 2025. Dapat matapos na ni tani mga katropa November 16, 2025. Alright. Ari ang mga conditions mga katropa, Marso, may work suspension due to ECC. Okay. Partial work resumption July 14. Nag-resume trabaho, nag-suspend work suspension due to Mascara Festival October 1, 2025. Ginrason pa ni, no, ang mga delays. Work resume, nag-resume naman ang trabaho November 20, 2025. Ang target date, revised target date naman na bag-o, no, April 25, 2026. Okay. Oh, may ari naman sa time extension ng ayo naman ng mga katropa kay takada construction may ngayo ka approval mo, no? So may ara sang time extension. Time extension number 1. Due to variation order nagbag-o. Okay, sige. May ara sang revised target naman, ha? Nagbag-o naman target of completion June 9, 2026. Ari. Okay. Pagkatapos, nangayo na wala watts ang time extension. Time extension number 2. Rason din eh, inclement weather, no? Malaim na panahon. Revised target date. Nagbag-o naman mga katropa, no? August 17, 2026. Nagasaka. Okay. Partial work suspension. June 3, 2026, may man isang rason nga nag-suspendi. Basta, partial work suspension lang. Okay. Ang partial work work nag-resume July 21, 2026. Okay. Nagbago naman ang target of completion, target date nila. Ang target date, mga katropa, nagkanto naman November 4, 2026. Te, makon mo lang. Ari naman, mga katropa, naglapaw na ni sa Mascara Festival because ang target subong, mga katropa, kunta ni, is November 4, 2026. Tapos na ni. That means that will cross over sa aton Mascara Festival subong nga tuig. No? Pero nangayon naman sila sa time extension. No? Time extension number 3, no? For 60 days. Ariyo, due to additional work, variation order, ginbag-o naman. May ara naman request, ginbag-ohon. Oh. Sige na, magwa niya, karon niya si Mayor Craig ang problema. Okay, sige. Current revised target date, January 27, 2026. So matapos ni siya ang date of completion nga matapos ang ini ang mga proyekto sa plaza kag BCGC mga katropa ang target subong January 27, no, kabay pa hindi magbag-o. Oh, next year pa matapos ini mga katropa, imagine that, 2300,000. And what's more significant, ang ginhapal sa Chesa mga katropa is nagasto ang aton nga ang tiyasa tungod sa pagbag-o nga mga ano nga mga construction dira sa BCGC kag sa Bacolod City Public Plaza. All right, ang hambal dio, no, mga katropa sa ano sa ginpahayag sang tiyasa. Masahong ko lang mga katropa, ha? No? It is likewise important to note that during the implementation, additional work and project requirement were incorporated through variation orders, including the certain works that were originally contemplated as part of our counter obligation to the local government, no? Ciudad sa Bacolod ni siya. Alright? In order to facilitate the completion of the project and address the actual site, minami, no? Site requirement, Chesa accommodated and incorporated this work in the variation orders, mga katropa, no? Dilini sa mga pagbag-o kunos halin sa mga original nga plano sa pag-construct sang fountain naton dira sa BCGC kag sang Bacolod City Public Plaza. This will form part sang 300 million pesos naging gasto sang tiyasa para sa beautification sang aton nga mga heritage site, mga katropa, mga abyan. Okay. Increasing both scope and duration of the project. Okay, Ario, amo ring sige. Mapatita ni, kaya mo rin ginsunat sang ano sang Chesa. Original contract pila. Ang original contract diri mga katropa is 299,863,000. All right. That's amo na ang budget ng original. Pero may mga variation order tungod sang ginbag-o nga mga board up fence. Why ta kabalo, no? I don't know, no. May ara gin gasto to nga naglabot sa 4.8 million pesos gindugang. May variation order number 2, no. Nagbag-o naman mga katropa tungod sang guba sang bagyo. Naglabot sa 7 million. Ang variation order number 3, ang pagbag-o naman sini pag-o nga mga ano tungod sang work dugang nga mga ginpatrabaho, gin-upgrade ang power sang supply control system sa NGCC sa NGC New Government Center, soft and hard landscaping sa NGC, and revised structural design of fountain sa NGC. Okay, sige. Revised contract naman, no, mga katropa, abi nyo, pila ang naiguan subong from 299 million pesos naglabot na sa buong mga katropa, 328 million pesos ang budget sang duha ka mga proyekto sang tiyasa mga katropa, mga abyan, no? So ang difference may ara sang pagsaka nga 28 million pesos nga gintabunan karon kuno sang tiyasa mga abyan. So nagreklamo si ang nagreklamo mga local government officers na officials naton tungod sang design, no? I hope kun magpagwa man sa statement karon ang aton alkalde because nga ti kun sa tuno pa lang sang tiyasa si Mayor Greg Gidyang Barasulon si Mayor Greg ang Barasulon nga ginpabag-ubag nila mo, no? Hindi sila gusto sang amuning disenyo do amuning nagwa abi mga katropas bong kagway ko kabalo kung anong mga adjustments man to during the time ni former mayor at now congressman Alvin Benitez sa aton nga mga proyekto Gris Bacolod. But this is 300 million pesos nga budget mga katropa. Ang hambal may ara na sang depreciation sang mga material. That's why nagsaka siya to the present time. Ikumparar naton ang kunlantaon ta ang margin o kun ang comparison naton from 2025 to 2026. Dako na ang gin-adjust sang presyo sa mga materials subong. Plus nagdugang pa ang tiyasa mga katropa sa budget tungod sa original nga budget dito mga katropa hindi makaigo ang budget nga 300 million pesos. So kinahanglan magdugang. And that's why nagkamultahambal tong tiyasa. Hingi ang request pa kami budget. Nangayo kami budget sa local government. National government nga proyekto. So mangayo pa sila masulisit pa sila sa local government additional budget mga katropa para pa rin panamiyon ang aton nga plasa mga katropa. Be it as it may, no? Amuning rason sa tiyasa kaghambalon ta sa Mayor Greg kag si Albi Benitez mga katropa, ano na tabo naging pabag-o bag-o nyo ni kay subong kamo ginabasol sang tiyasa sa mga pagbag-o bag-o sang disenyo sa ilang original nga plano. Amuning parindugan, no? Sang alkalde mga katropa, no? Hindi sa nami ang plastada. May nagalik nga mga tubig sa fountain dira sa Bacolod City Government Center, no? Plus ang interactive fountain to dira sa plaza, kung kita pa ng tawon mga katropa, hindi man nakaangay. Kay ang ining lugar mga katropa is intended for recreation damo tao da. Nga hindi pwede tani mabutangan sa fountain. It will occupy space. But be it as it may, the term is beautification para magwapo ang aton Bacolod City Public Plaza. Be it nga pagwapuhon sang tiyasa. Okay, ginplastar ang mga itlog-itlog, no? Ang ginpunto man lang sang mga opisyal naton sa gobyerno subong, ninya may landscaping tani, no? Ginpapintahan man lang tani, no? While wala ko kakabalo sa termino sa mga public officials na ito na, base may punto, ang ginapunto ni Mayor Greg Singa, ang 300 million pesos nyo, hindi ko makita. No, hindi ni Kaygo kahuluya sa pumulo yung Bacolod nun, nga sa ginhimo nyo, nga mga pagbag-o sa plaza, kagsang ininga fountain, nga ginbutang sa BCGC, daw hindi akma ang 300 million pesos. Kag here's the another scenario mga katropa, ang budget allocated is 300 million nagsaka pa ta 28 million pesos kay hindi kay go gani ang presyo ang pamangkot nato ni mga katropa. Ano gid bala ang intention sang tiyasa? Pagwapuhon kagabalo kita magplastar gid man sa mga mahal gid man mo, no? Ang fountain nga daw gasynchronize abi. Why daw ko kabalo kung pilang budget sang aton nga provincial government sa fountain nila dira ang inbutang, no? Kay home man mo, no? Gasynchronize man mo. May music for example dugat gasaot-saot ang color sang ano da, no? That comes with a price mga katropa, okay? Nagagwa pa ya karon daw wala iya sang utang kabaraslan si Mayor Creek sa tiyasa tungod sang ila nga pagpabag-o-bag-o sang ining nga mga proyekto nga nagdugay, naglapot, naglapot less than 3 years nga construction na. Mentsindihan ta mga katropa ang construction kung maglapot sa 3 years, medyo costly na gid man, no? Pero lang taon mo, ang development nga natabo mga katropa, ang pinta niya, syudad niya naghimo ha. Syudad niya. So which part ang napabeautify? Oh, okay. So there is a JC ang fountain, no? Amo ring project mga katropa. Until now gina-construct pa na siya. Ang aton nga Bacolod City Public Plaza may closure pa sa gihapon, no? Hindi pa maabrihan para sa publiko, na extend gani, na plaster gani o kun na ngita gani venue ang aton syudad para sa Mascara Festival, no? Kay para hindi siya ma ano. Pero let's say ihatagtan lang ni sa mga opisyal na to sa gobyerno, hindi na ta magkomentaryo, kay kung magkomentaryo pa ta, dumaduda na gita, ha? Malalain na gita sa 300 milyon pesos, hindi kaigo sa mga proyekto ngani, hindi man ta engineer, no? Pero aton bulo banta-banta na lang, kay kung ta home ini sa mga katropa mahimo sa aton nga mga heritage site, di hindi naman ta magreklamo siguro mo, no? Pero kung din mo sa diin mo ang gulo ng taon sa itlog-itlog ka sa fountain parang ni mga katropa, abot lang makalabot niya sa 300 million pesos, no? Ang construction, no? Kaya kita mo sa mga kuturan tanga na kukomento gidman sang ining nagakomento ang sa mga construction sang tiyas sa mga katropa makabiyan. Hindi na pag-istoryahan ang base may porsentuhan ay base another version naman isang flood control ka nga may ara sa mga hati ang aton nga mga kontraktor. But the point mga katropa, gin-raise natin kahapon, ang Amigos, which was the construction contractor sa mga proyekto nga ni, ang ila expertise is lighting. Maybe ang construction, that's the second priority. Pero ang pagpatahom, ang ilaya, though may lisensya man isang construct and build, ang Amigos Entertainment, mga katropa, dili lang gid ni Slaya ang expertise nila sa lightings, no? So atong reklamo nga nagaleak, no? That's structural nga problema. Kag kun magreklamo man kita tungod nagaleak dito, it's our right, no? Hindi ta pwede matunghulan, tingalon ka na lang, araw na kay una namo na o, nabotang na namo na o. Kung pakayo mo, ipakayo mo eh. Amo na ang tunog, Karo Sanchez, saya. Gano wala sang utang na kamaraslan ang mga opisyal na itong gobyerno. Kung, no, tita na unta, ari pang pinakamapunto mga katropa. Alright. Ang Tiesa, as a government corporation, in charge nisa para magpatahom, preserve, no, sa mga tourist destination natin sa Pugsod, Pilipinas, including ang collection sa mga taxes, travel taxes, mga katropa, mga biyan, no? Para mapanami niya ang mga lugar, preserve ang mga lugar, mga katropa. So, amunay tani. Pero may nalimtan ta. Okay. Ang Bacolod City Public Plaza is listed, mga katropa, sa National Historical Commission of the Philippines nga isa ka mga preserve site, no? Heritage site natun, no? Amo ambal natun gani sa una, ang plaza gintawag ni sa sang una Plaza del Sais de Nobyembre. Antes pa man gintawag sa Bacolod City Public Plaza. Naka-situate ni siya sa una madumduman nyo ang Bangko de Oro da amo na sa ang Balay sang Gobernador. Mga katropa makabyan, no? Ang Spanish governor dira sa lugar. Damo-damo nagkalatabo da, no? Damo-damo nagkalatabo da. Okay, but ang plaza mismo is a heritage site nga nakasulat o kung na lista sa mga dapat ginapreserbar ng mga lugar, mga katropa, nga gin nga ara karon sa National Historical Commission of the Philippines, no? May layi kita dira, no? Ang Republic Act 10066, no? Amuri siya ang layi sang National Cultural Heritage naton. As amended, gin-amend na siya, Republic Act 11961, mga katropa, nga nagadumili sang any modification sa pinakamang lugar nga ginakabig preserve site, no? Sang NHCP, no? Amuni ang sadya karon. kay wala sang permit nga nakita, napakita ang CHESA nga may ara kamo sang permit para mag-modify sang hitsura sang plaza. Ano ka makaroon modifications na da? Ang chessboard na nga style? Ha? For longest time, huwag gintandog ina. No? Kaya ang aton pinakamaopisyal, di kinakulbaan magtandog sang itsura sang plaza because it is preserved area, no, sang aton nga syudad. Ang teritoryo na blasto nga mga katropa, hindi mo na mabag-o. Kay na listahan na siya sa mga heritage sites sa Bacolod. Tidi na to, may ara approval sang sa mga insights gobyerno naton nga dapat mag-uhon sa mga katropa mga byan. Tiyan mo na yung medyo sa Jackaron, tanahon ta, para at least magka-istorya-istorya kita, mangin basihan natin ini, eventually, sa mga tupiko nga pag-istorya natin as to Bacolod City Public Plaza, sa mga katropa. Makomersyal ta, balik na pagkatapos ini. Standby mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3 Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Ang garang pain.
10: Fast and safe.
9: Yeah! Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
3: Amo rin sa dyan karoon mga katropa. Kaya ang sitwasyon daw pala sulun karoon ang sulat sa Bacolod. Nga, nag-ano ka na kami ng budget. Gali, agay ka muna reklamo. Kundi giniwat namon. Kapila kami magbago-bago kay para maakomodan na mo mareklamo nyo. Pagkatapos reklamo, makamodya po. No? Ang gagawa karon sa istorya sang tiyasa mga katropa sa ila sulat sa kay Mayor Greg Gasataya daw kamo yung balasulun ha? Sa mga nagkalatabo ng mga delays bong, no? Okay. Balikanta mga katropa. Ito yung Bacolod City Public Plaza. Pinagi sa City Ordinance 0815-731. Gindeklaran ni mga katropa, no? Nga officially protected under local government nga declaration, ordinance, ang ining Bacolod City Public Plaza, mga katropa. So, any alteration, redevelopment, mga katropa, that requires permit hanin sa aton nga ahensya sa gobyerno. So, amunay karoon ang pinakamang komplikasyon nga natabo diri mga katropa, mga byan. Now, sinong basulon ta? Sinong lauton ta? Ha? Ha? Nga wala man tagani permit sa aton nga sa NHCP para magbag-os na da. Ginbag-o ta lang. Ginbutangan ta, gin-modify ta. Kiti aryo, alteration and modification mga katropa is prohibited sa aton isa kalayi, no? Amunay mga katropa, mga byan. O, ti nga agin allow sa aton local government, no? Kung beautification mga landscape, huwag problema, okay, malalag siguro. Pero, ti, that requires still permit sa aton nga National Historical Commission of the Philippines, no? Kinahanglan Japon na sang permit, no? So, dapat may approval, mga katropa. Even that covers, no? Sa mga national landmarks, mga katropa, mga cultural properties natin, kagiban pa, which included ang Bacolod City Public Plaza, mga katropa, mga byan, no? Chekonta, ang aton mga officials gobyerno, I don't know kung ano lang tao nila sa sining bagay. But when we say there's a violation, di sila man lang makambal, no? Sa aton nga mga officials gobyerno, kung okay sila. Di kung okay sila, ma-okay naman lang ta. Pero, mga katropa, it becomes a precedence, no? Balasihan, no? Sa national government where we have that existing laws nga ginapati, pero gobyerno man mismo ang gabali. So, ang istorya, Bacolod City Public Plaza mo, no? Di, nakambal taganin sa amunin nga ba na stand, ha? Because nga ti, ang problema ta, subong amunin nga mga bagay, gusto natin nga klarohon ini sa tiyasa, no? Exactong proseso nga nagamit ta. May ECC ka mo, no? May arak ka mo sa environmental compliance, pero why ka mo sa approval sa ato mga hensya sa gobyerno to modify sa mga heritage site the responsible Pilipinas, no? If it applies to Bacolod, they can also do that in other areas sa Pungsod Pilipinas, mga katropa. Ang diri nakapag-get, mga katropa, ang San Sebastian Cathedral. Hindi mo na matandog, no? Kay may ara sa mga historic value. Ining simbahan. Okay? Ang plaza, del 6 de Nobyembre, mga katropa, may ara man sa role during the time sang pag-surrender sa mga Spaniards sa mga Negros revolutionaries, mga katropa. So, diri, we need to preserve sa mga lugar katulad sini. Look at plaza. Ang ining chessboard ba na, mga katropa, halina na sa sanguna pa mo, no? Halina na sa sanguna pa na ano na na, na nakapagkit na na. Okay? So, any changes dira mga katropa, hindi pwede. That requires permit sa aton nga mahinsa sa gobyerno. Okay? Para mag-modify ka mo. Pero most probably, laban sa laban, ang aton nga ahensya sa gobyerno, mga katropa, hindi niya magpasugot, no? Nga baguhon, because amura gani, may historical value gani. Pati ang mga fountain, dabla, mga katropa, hindi muna matandog na. Ah, kaya may mga values na mga katropa. Ang plaza naton, kabaloka mo, ang tawag na sang ano sang pila ka mga kauturan ta daw Beethoven ang inspired design mo ang ina no so na na tukod na siya 1926 okay pero ang iniyang chessboard style dira mga katropa dugay na siya. And if we talk about plaza, anything nga makita mo na sa plaza, darana sa mga dapat i-preserve, pinagi man sa city ordinance nga ginpasar sa Ciudad sa Bacolod. Okay? So sino ba sulun ta di? Sino pag istoryahon ta? Okay? Kay ginalaw sa aton ciudad, no? Ginalaw sa mga opisyal na to sa gobyerno nga tandugon sang tiyasa ini. Titani may permit. May ara kamo sa approval sa mga ensas gobyerno naton nga pwede ka mo katandog sa mga katropa mga byan, no? But balikan ta to ang pahayag sa tiyasa subong daw may mga nagakalatabo subong karon mga katropa sa sulat sa tiyasa daw sa daya karon sa sudad nga nagareklamo kuno di nadugay-dugay. We have Councilor Wilson John Gamboa Jr., head sa Committee on History and Culture. Sir, good morning, welcome sa programa, sir.
0: Maying aga, Sir Win, sa tanan-tanan na nagapamati, maying aga.
3: I hope, sir, naglabot na sa imo ang Sabat sa Tiyasa, subong, nga because of delays, na aga pila ka mga modifications o kung pagbago sa mga reklamo man sa mga opisyal natin sa gobyerno na tigayon o kung nag-delay ang ining nga mga construction. And nagdugang pa sa 28 million pesos, Councilor.
0: Yes, ang gwa banwa kag Sherwin.
3: Mm-hmm. Yes, sir.
0: Agad inudlo anay kag ginasulay na ang among proponent ng project kag ang local government unit.
3: Yes, sir.
0: Resolution kung naanga. Mm-hmm. Timely man nga nagnagaw kita balay sa isa ka resolusyon.
3: Yes, sir.
0: Nga gusto naton makita bala full disclosure.
3: Oo.
0: Sa sining proseso nila.
3: Mm-hmm.
0: Kay ambatid ko nga ang bidding diri man ang giniwat.
3: Ay?
0: Diri sa Ciudad ng Bacolod. But the government, no, did not
3: participate.
0: But it was conducted.
3: Uh-huh.
0: Diri gin-conduct ang among bidding.
3: Oo. Uh-huh. Yes, sir.
0: So gusto ko man mabalaan ang procurement, mm-hmm, ang plano. Kagang ayhan na angot inibla sa nakakigo ng mga layi.
3: Oo.
0: Kaglabi na gid sa aton nga ordinansya.
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: May ara kita ordinansya mo preserving the our cultural heritage. Amo man bala ang mga national laws?
3: Oo. Yes, sir.
0: Sa Sherwin ang ginatumod mo ang Republic Act 1161.
3: Right, sir. Yes, sir.
0: Guidelines na sa National Historical Commission.
3: Oho. Kaga
0: may ara man gani dugang ning Republic Act 10066 amo ini ang National Commission naman ya for Culture and the Arts.
3: Yes, sir.
0: Mm-hmm. So gusto ta mabalaan ang compliance sa kining project.
3: Oho.
0: Kay ang sabat inin nila sa aton Sherwin,
3: yes, sir,
0: angot lang niya sa sabat inin nila,
3: mm-hmm,
0: sa pamangkot ni Mayor Greg.
3: Oho.
0: Parte sa isyo sang delay ang defect.
3: Oho.
0: Kagampak pinaman niya sa reklamo ni Congressman Alvin na kung sa diin na nag-reflect mo lang yung pag-ubra nila bakit sa plano ta.
3: Oho.
0: Ang ato niyang resolusyon, Edwin.
3: Yes, sir.
0: Iniya ang panawagan niya sang iban o kalabanan din niya nato na tutod eh.
3: Oho.
0: Pag-timlay niya sang isyo sang preservation sa aton historical, cultural heritage.
3: Tama, sir. Oho.
0: Oho.
3: Oho. madumduman ta, may arat ang city ordinance nga nag-declare that plaza is our heritage site and we call it Heritage Plaza. Amo ni sa ngaton nga plaza DL size de Noviembre Zona, which again a lot of historical mga stories antes nga nakuha naton ang aton independence sa Dres Negros Occidental. But pag-check naton dire councilor, ang ila permitted ng ECC mula ni tanan, the Wyman Salaya iban pang mga ano nga mga permits to well modify kaya ang ginambal di alteration or any modification sa mga historical heritage natin is strictly prohibited under isa ka Republic Councilor.
0: Well, kun amoy na ya ang information mo sir Wim, dako gid na kayo nga Bohol sa aton kun ECC lang gid ya ang gin comply nila.
3: Oh.
0: Without securing any expressed approval ha.
3: Oo.
0: From the said commissions, duwa ka commissions amoy ni ang NCCA Cultural and Arts kad ang Historical Commission.
3: Oo.
0: But kon compliance ang atong city ordinance.
3: Oo.
0: So dako gid na banwa ng Bohol nga kun sa diin balik naman kita ni sa puno.
3: Oo.
0: Nag-i-review ini naton tanan-tanan sa liwat.
3: Oo.
0: Ang ining bag-o nga struktura nila.
3: Oo.
0: Kag kun ano ang gin pangubay na dal nila. Kag kun ano ang gin pangayon na dal nila. We need to review it all over again.
3: Oh, Councilor, under City Ordinance 0815731, ang preservation is the whole plaza, no?
0: Yes, kay bilog na plaza.
3: Redevelopment ang term ginagamit nila eh. Premier, beautification eh. Dawa mo na ablaw?
0: Yes, sir. That's it. That's it. Good thing. And insight mo na. Kahit ang approval na ginatag ni Naton sa ila is only preservation and kuhan, inang ano to, inang gintagaan natong bala resolution, installation, sang renovation of the Bacolod City Government Center and the installation of a water fountain.
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: So wala pa maton nakita ang kontrata, kag wala man naton ni nakita ang ratified contract by the sanggunian niyang pangunsod. At sapay na ang ginapangita ko pro ang request banwa sang syudad sa among talatapan sa Tiesa pagiabi sa Secretary of the Department of Tourism na si Prasco.
3: Uh-huh.
0: Installation lang niya of a water fountain in Bacolod City Public Plaza. So isa na nga tulukon ta. Nga nagsululubra ang ilang scope of work. That is a very good point, Sir Win. Mayo kagin remind mo ako na.
3: Oo, kag dirida answer atong chessboard ni nga style ho. I think if we talk about some plaza, amo man isa ka mga gina-preserve. And what we saw is that it's a form of alteration. Mutangan mo buho to, pagkatapos mutangan mo fountain. Hindi makatuan sa tao. Daw mo na black counselor?
0: Yes, sir. Isa na nga mga dapat tulukon. Tapos tinagpabaloman na sa aton in a statement by the former mayor, Albie Benitez, na kung may mga question kita, now is the right time. And then so be it.
3: So kung mag-amunay, counselor, may mga violation? Presume may mga alteration?
0: Kung ECC lang ang compliance nila, kag wala sila nakakuha sa nakakaigo nga approval coming from the different commissions, then dako na nga ni nga Bukol kayo, banwa, dabalo ka, ang masubos ni, ay nako banwa, God forbid. Kasi ang mga kaso, wala kung kaisa nga nagapangilambos, ka na lang nga nagapangilambos tungkol sa sining non-compliance.
3: Oh, gani.
0: You see, so, but I don't want to cross that bridge yet. Kaya gusto ko na makita ang among mga kontrata at ng mga compliance.
3: Pero you're coming up with a resolution, Councilor. Anong maging kaundansin eh?
0: Agal ang kaundansin ni Banwa mo to na kung sa din full disclosure sa ang proseso nga ginagi ni antes nila aprobahan ang plano nila ang compliance sang mga sang kontrata na binagid sang existing laws and ordinances sang pungsod sang aton syudad kag ang historical and cultural compliance sang sining pagpakayo pagguba sang aton cultural, historical heritage among yung public plaza.
3: Uh-huh. Councilor, I don't want you to put into a situation where mabutang ka sa lang-alang, pero in your personal opinion, paglantaw mo, 300 million pesos, akma sa proyekto?
0: Too much. Baloka. Baloka, Sir Sherwin.
3: Uh-huh.
0: Sa prangka nga sigula nun, ang syudad kaya masarangan niyang i-renovate ang Bacolod Public Plaza.
3: Uh-huh.
0: Trust me, tutod na.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. No, tukon mag-silang kita. Kaya masarangan na natin. Nagdalagyan kay Bayo na siya, kahit nag-offer ang national government, kay may pundo sila.
3: At least makalibre.
0: So, 18 million siling ko, kagang ding, kung total is 328 million na.
3: Mm-hmm.
0: Para sa kung tuman kadako o kayo.
3: Mm-hmm.
0: At the early onset, ha, pagkita mo pala nga daan, kaga nakita mong improvement sa Bacolod Public Plaza, tuman kadako kayo. Too much.
3: Oh, okay.
0: So, that is my own personal assessment.
3: Yes, sir. Yes, sir. Thank you for ano. Sir, ini ang sulat sang Tiyasa, tandugon nyo pa ni sa sanggol ni Panunsod, lantawon nyo pa ni, or may istorya pa ka mo sini?
0: Wala pa niya na ilagin pasulod sa SP.
3: Ah, okay.
0: So, wala akong kabalo kung tanongin mo on me sang guniyang panglusod. Pero kung wala man niya din siling kukornis copy. But anyhow, ang aton na resolusyon niya naging aprubahan man sa bilog na membro sang sanggunyang panglusod.
3: Uh-huh.
0: Amo na lang na silang kong hulaton na itong nasa bag. Because ini nga resolusyon, tuman ka komprensibo na nga daan.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: That this includes already the status ang construction nila.
3: Uh-huh.
0: So, hulaton na itong ini ang sabat nila. Kay ginagi ini na itong sa opisina gid sang aton presidente through the office.
3: Uy.
0: Ferdinand R. Marcos Jr. At least aware siya.
3: Oo.
0: Sa siling problema, subong.
3: Oo.
0: Nga kunta din to.
3: Mm-hmm. Grabbing spending, 300 million pesos. Nagdugang pa 28 million pesos. 328 million pesos. Daw kita indebted pa tayo sa Tiyasa, Councilor.
0: Yes, namo na ginugdang nila.
3: Oo.
0: So, ulat punta. Di, dako baloka
3: nagtingin man ulo mo ba
0: currently now gusto ko ang rason Sir Wing nga ginaubray ni naton because we are subject now to ridicule nauluyab na ginakuan kita naging kaladlawan kita bilog na nasyon
3: hindi
0: kita kag naging kaladlawan kita kati lambot man mo siguro ang Facebook comment sa bilog na kalibutan. So we have to correct sa sining blunder nga ginubray ni naton sa aton syudad.
3: With that, Councilor, we'll wait for that from you. Sir, Councilor, thank you. Salamat gid.
0: Madamong salamat, Sir Wing. Tagmayang aga.
2: Prangka, diretso,
3: Bullseye. Istorya, iskol bukol naman ni mo. No? Two things, no? Ang aton nga Tiyasa, did you secure permit from sa aton nga mga historical commissions, no? Nakakuha ka mula permit di, no? Second question, why the local government allows it? No? Kaya baluman ta. May mga existing laws kita on preserve heritage site sa mga lugar diri mga katropa. But more so is the 300 million pesos, no? Kay ako mga katropa, lang taon mo lang sa 300 million pesos, no? Daw kita pa yan may utang na loob sa Tiyasa. Kita pa ya ang dapat manabat. Kita pa yung ginbasol? Ah? Ang su ay kita sila lang gli. Way man talabot na sila kung transaksyon. Way man talabot sa aton transaksyon. Pero ang aton pinaka punto diri mga katropa, ang Bacolod City Public Plaza, isa na sa mga lugar nga ginabubuan sang kwarta sang tao. Ginabubuan sang kwarta sang aton mga public officials para magtahom, ang plaza. 2027 mga katropa, may ginbuo-buo da nga 10 million pesos para naman sa para pagpanami sa mga fountain benches kag pinaka mga lighting system sa plaza. Budget sang DPWH. Okay, marubduman nyo to sa una. Okay. 2019 mga katropa, kapin naman sa 23 million pesos ang ginbuo-buo sa aton Bacolod City Public Plaza. Para pag nga budget naman sang DBM para sa entire rehabilitation sa Bacolod City Public Plaza, mga katropa. And pinaka-recent, mga katropa, is 80 million pesos of 300 million pesos for the redevelopment sa plaza, mga katropa. Mga abiyat, I don't know what anong representation sina. Sang termino, legally, sa ginahambal natin nga Republic Act nga nag-preserbar sa mga heritage site natin dari sa sudad o kung sa pungsod Pilipinas nga ginahambal nga any modification, repair, intervention work on declared historic structures, no? Mga katropa, national landmarks, mga cultural properties, mga katropa, should be supervised sa mga appropriate, sa mga agencies concerned. That includes sa National Historic Commission of the Philippines. And I don't know why ko kabalo kung may papiles ang CHESA sa pagpatigayon sini. Kung wala, tiamo to eh. Dako ni nga bukol.

0: proyekto. Diretso. Di amo na yung gusto ta. Amo na yung amo na yung senaryos mong sumakulod mga katropa. Pinsan ko tapos na to. Kaging kantuan na to sa mga vlogger. Ginimo content. Ha? Nagkinadlaw kita. Ginimuan na to sa mga dinosaur. Ang ining mga itlog-itlog. Nagawa naman tong undin. Nag-iban pa. Karon ari ay ang legal question sa construction sa redevelopment mga katropa. Kay ang aton nga ang Republic Act 11961 mga katropa, it's very clear no ang gahambal sila any modification, repair, intervention work mga katropa sa mga heritage sites nato is strictly prohibited and it should be supervised by the agency concerned. Dapat no? Pero kita mo grabe nga ang date parang gani nila sa mga construction to gauntat-untat gaano-ano ay naku Mariunis oo. Tiyos ka na ka, no? Wala tonta. Matag mo na statement ko sa Mayor Greg. Sini? No? May utang na loob ka, Mayor, sa Chiesa. Ha? Napakayo ka, libre na gani, mareklamo ka pa. Oh. Oh. Mayor Greg, nagdugang to sila 28 milyones pesos, oh. Kaya hagay ka reklamo-reklamo, kundi nagtaas ang value, kundi nagdugang naman to sa budget. Kay kulang to yung 300 million pesos para sa mga proyekto nyo. Oh, sa plaza kag para sa BCGC ta? Oh. Wala ka mo mahuyas na? Nga nag-utang ka lo kamo, utang na loob kamo sa Chiesa to? Oh. Ang kontraktor ya amigos. Oh. Nga nagatukod sa mga lightings na kag nagapadami isang cafe kay ga sige sige ang ilang mga lights na. Oh, di ba? Daw mo na bing tuno bino. Commercial ta. Balik na pagkatapos ng mga katropa, pinakamapanumdom. Standby mga abyan.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pay.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then, yung nag-atras ang public opinion
2: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Inay, Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpanganakit natin sa Nordatuntunan sa Jani, no? Diri sa Bacolod City Public Plaza, no? Mamikos, mikos, muntan na din. Anay, diri sa Lasalaset naman tani, no? Inablang ko kis, may mga gagmay nga mga problema nga magdako. Nga hindi na makontrol, no? Kalo atubangon sa itong mga public officials. Kaga ang sadya naman, nag-amuning sitwasyon tungod sa nga... padilidali. Why man yung mabukaran kung guroso muna mo? Wala man yung mag-rebukaho kung wala may nagpiait mo? Ha? Hindi sa dyan eh. Karoon mga katropa, no? Ang ato naman hindi mga katropa, kung anong layi, no? Dapat respetuho na sa mga insas gobyerno. Hindi nila pagtandugo na sa, hindi sa mapinagusto na because may ara sa mga regulations kita, no? Nga hindi pwede gani, no? Kung hindi pwede, dapat mag-secure kita sa mga kinanglan ng mga dokumento. Antes pa lang ta magiho kag magibo sa mga proyekto nga posible nga kinahanglan sa requisitos sang mga lagi nga nag-regulate sina. Oh. Pero ini mga katropa lang taon ta lang, no? 9:39 sa pagpanglagad naton. Ma'am Lentalde, good morning. Salamat gid kay Ma'am Lentalde, good morning. Salamat. Himamaylan Mabato chapter Jomar Jason, si Meme Roderick, Jason Piculoy, Wilita Roderick, Leah Molin, Toto Jeneline, Raylan, Gingging, Merlinda Wilita. Salamat gid sa kay Ma'am Lentalde. Thank you kay Paring Jelwino, no? Ang mga metal detectors ang K9 unit ng mga idobla makabulig gina sa operation sang illegal nga drugs mo kag ang ido makasinghot man sang droga kag bomba o gani tani timi ara naman sir ah magalagaw naman subong. Ma'am Rihanna Gestro, good morning, salamat gid sa pag-upod. Thank you for joining us sa program. Ariyo, katotoo din mga katropa sa impeachment naman, oh, no? Kay mga light moments mo lang niya doon nga budlay, gali ko na ara ka sa witness stand, no? No? Kay kulbaan ka, huwag ka kabalo ko na, no? No, halos, hindi ka na magkaon. Ang prosecution, mga katropa, nag-hambaliya sa niya, kanyo, ano lang? For personal necessity break. Naglalain guro chan guro sa mga abogado guro, no? Amo ning budlay kun nga tubokar chan mo bla. Pagkatapos may ara ka sa deliberation sa korte to. Pero ariyo, no? Ang isa sang plastar to nga mga tawag sini nga mga witnesses la ginpapungko to mga katropa ang director mismo sang AMLAC sang Anti-Money Laundering Council executive director Ronel Buenaventura. Pero antes pa mga katropa rebla na yo why ni sobra nagkaon-kaon na ano guro na tense guro si Sir Buenaventura. Arib na mga katropa lang tawan nyo sa video naton subong na alang-alang siguro, no? Why sa nagkaon? Very, very focused mga katropa. Ang witness karon sa prosecution, ang director mismo sa kamla, no? Nga si Ronel Buenaventura, ano yun? Ang tawag na?
1: Directed to kindly situate Attorney Ronel to the witness stand.
0: Sara, so, amunin sa director mga katropa, si Attorney Ronel Buenaventura, sang AMLAC.
1: Hindi ka daw kumain, Attorney Ronel?
0: Ay, taas ang jagit.
1: Bakit? Hindi po mga kain, Your Honor. Bakit? Nakabahan po, Your Honor. Bakit? Trial is resumed.
0: Amo na kabud like ko na ra ka sa witness stand mo. Ginakulbaan ka way kabalo kun ano imuon mo. Nalipatan niya na magkaon.
2: Bakit na kinakabahan ako, Your Honor?
0: kinakabahan ako, Your Honor. Amo rin mga katropa. Pero on a serious note, mga katropa, ang presiding officer nag-rule, no? Nag-atag sang ruling, despite sang presentation kag paghambal sang depensa, nga hindi pagpapungkuon si Attorney Ronel Buenaventura sang AMLAC because ang tanan nga mga deposits is covered by bank secrecy law, no? Nga hindi ma-publicize, hindi ma-expose ang mga personal nga mga dokumento including sa mga money deposits sang pila ka mga kuturan ta mga abyan. Okay? Iniangot mga katropa sa ginahambal naton nga kwarta nga naglapot sa 4.4 billion pesos nga naglabay sa bangko sang bana mismo sang vice presidente, no? Attorney Manz Carpio. So there were transactions kina kwarto mga katropa. First is 41 million na withdraw in one day. So kin presentar ni mga katropa sang prosecution nga daw kaduluda-duda niya man nga kwarta nga i-withdrawon mo in just a day ang 41 million pesos abi. Lalain ka. Pero sa punto mga katropa, because we wanted we're still in search of the truth. Sa impeachment, we need to know ang budget, ang kwarta kung paano nagtindog di ang prosecution mga katropa ng hambal sa hindi pwede na, no? Pero nagpahayag ang presiding officer niya hindi pwedeng magtago ti kinahanglan i-divulge mga katropa. Ang anti-money laundering council mga katropa amo na yung nag-monitor sa mga transactions abi sa pinakamang personalidad, no? Kag mga laundered nga kwarta bra mga katropa. Maramdaman nyo ito yung presentar ni former Senator Antonio Trillanes that there's indeed laundered money deposited sa mga accounts ng anay presidente, vice presidente, and the rest of the members of the Duterte family na gin-deposit to. So in the case ni Attorney Manz Carpio, ginpagwa ko nito mo ang kwarta mga katropa nga naglabot sa 4.4 billion pesos nga nag-agis bangko ya. And that for one day, naka-withdraw siya sang 41 million pesos Mariones. Ginahambal din nga niya kwarta ni laundered money from China. Kag tilain man ni mga katropa, do nga wala naghambal to sa nga illegal to mga katropa, pero ang ginmention di it's a Chinese remittance mga katropa. Kung si former Senator Antonio Trillanes ang paistoryahan sa mga katropa, these are drug money nga gin-deposit sa mga pamilya Dutertes during sing ilang incumbency. Daw mga pinakamang questionable mga katropa, nag-ugat sa mga transactions nga naglabot sa 4.4 billion pesos mga katropa sa mga bangko sang president sang anay vice presidente kag sang bana sini. Ariyo ang ruling ba nga ginpanindugan sang presiding officer mga katropa mga abyan.
1: MLC is not a passive repository and confidentiality cannot be invoked in a manner that defeats its statutory mandate. Republic Act No. 11521 strengthened information security. It did not overrule Republic v. Sandigan Bayan nor repeal MLC's functions or confer immunity from a subpoena. Further, Section 2 of Republic Act No. 1405, as pointed out by Senator Judge Lacson in our last hearing, separately and expressly permits inquiry into bank deposits in cases of impeachment. The Supreme Court recognized this statutory exception in PNB versus Gangkaiko, GR No. 18343. While this exception does not by itself dispose of the distinct confidentiality imposed on MLC information, it confirms the policy that bank secrecy is not an absolute bar to the constitutional accountability process. The MLC witness may therefore identify, authenticate, and explain the report specified in the subpoena.
0: Amo ni magtropa ang nangin panindugan sa presiding officer. Now question is, paano ini karon ipakita ay pagwa ko ang mga kwarta? No, paano ni siya ma-identify whether or not this money was acquired illegally or any drug money? Kay kun lang ton mo do nagsanto tubla ginambal ni Senator Trillanes Santos niya. Dabo na mo sa mga budget mo, dabo na mo kwarta nga ginahatag sa pamilya ni Duterte. Ini naghalin sa isa ka kapitalista sa droga, no? Ini kabahin mga katropa sa mga talakay sa article of impeachment, mga katropa, kung sinin kinahibalo ang mga declaration, ginalantaw ang lantaw ang yaman, ang manggad sa isa ka public official nga nag-angkon sa kwarta nga wala man sang dako nga income, no? Dako nga source, mga katropang mabiyan, no? Just recap, may atoto gintalakay nga mga lagko nga mga kumpanya nga nangin stockholder ang vice presidente, which sa aton nga makalagi mga katropa kinaprohibit niya sa hindi pwede, no? For conflict of interest naman, so ginaday-day kundi ang kwarta, ano nga kwarta, if it's legally acquired or declared sa ila statement of assets and liabilities, mga katropa. Tidrip lang mag-agree 4 billion pesos. Grabe nga mga kwarta, no? No? Makita to sa bungo, no? So, may mga race ng mga punto de. Ang duha ka mga senator judges, Senator Pampilo Lacson, kag Senator Joel Villanueva, mga katropa, ang naghambal, dapat may balaanta. Di nila kanina mga kwarta. Paano na-acquire ang kwarta? Ha? Diri naman ay mga katropa, tanawang ta, kung sino naman i-present na ito sa prosecution, mga biyan. Pero bang-bang na ni, ha? Bug-at na ni, para sa prosecution, nga depensahan mga katropa, because indeed, ang AMLAC, nakahibalo, kang nahatag naman, nag-confirm sa mga records that there indeed, there were deposits, ha? Sa pamilya Duterte, especially sa Banas ni, nga si Attorney Manz Carpio, no? Kag sa Vice Presidente man, nga may mga kwarta sa from 2000 ano to, nga naglabot sa 98 million pesos ang iya net worth during sang iya submission sang ining iya sal-in sa iyang incumbency. So, diri kita mga katurpa, mga buro bantay-bantay. Ang ato na malang ni, may balanta whether ang ining mga kwarta di inay naghalin. Pero looking at billions of pesos, mga katropa, nga naglabay sa kwarta sang mga officials gobyerno naton, daw ka duluda blaw, daw ka bugat blaw, no? Nga kita nagalantaw, daw hindi man siya kwarta directly involved sa kwarta sang Pumuruyo, pero kwarta nga daw gaduda ka kung paano mo kwaon, no? Pero tiis lang, hulaton tari mga katropa kung ano pa ang mga proseso sa impeachment karon may at italakay naman ng mga bagay, mga katropa, sa impeachment. So let's wait for that, no? Oras natin 8:50 sa pagpakaraga natin White Oras. Thank you. Salamat gid sa pag-upod mga katropa sa ato tuntunan. Sa mga katropa natin dra, paki-like and share naman, paki-subscribe sa ato nga Facebook page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-check out na o check in or subscribe, follow sa aton pages mga katropa for you to keep to be posted or updated sa mga latest happenings nagakalatabo sa aton palibot mga katropa. And of course, sa aton nga XFM Kabankalan, no? Paki-subscribe naman para sa mga dugang nga mga balita diri sa Negros Occidental. Wait a oras pagpakaragad ta sa kanan sa aton technical partner katropang Jody Rivilegano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Raymond Ito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, kapalam, tugtubuas, God bless you.
2: XFM 90.3. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0915-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sa biyaksin na. Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Carm.
1: Dili ka pong kuhuha.
2: Ba, gentleman ba?
3: Shhh, sabi lang ba mo? Paano na karon makilig kung gagahod kay imo yaman?
4: Ay, ma-order na kita?
2: Ako nang bala, Miss Carmina.
3: ay, Carm, ang sipi mo, nagaring ho. Abisabta na bala. Sino ginabang nagapanawang kakaina pa na?
4: Uy, si Rico?
3: Si Rico ang nagapanawag?
4: Hindi. Para siya ko. Kanagapalapit sa atong lamisa.
5: Oh, ano yun eh? Double date?
3: Ay, kakuan, sir. Hindi, oh.
0: Termina. Let's go.
5: Sir.
4: Ba, kinuyatan ng jewel ang kamot ni Rico na nagabutong sa akon.
0: Buhiin ang kamot ko. Or, wala ka na ubra sa lunes.
5: Be, dali na, Carmina.

0: kamot ko. Ari kita sa mall. Kahuluya, ano yung makakita sa akon?
1: Magsulod ka na sa salakyan.
0: Ah, ate, sige.

0: selingon sini.
1: Oh. I miss you, Carmina. I miss you. Hindi ka na madula sa kaisipan ko.
0: Sir, no. Hindi gusto yun eh. Please, stop kissing me, sir. Please.
1: I'm sorry. I'm sorry.
0: Ano ini, sir? Nahulog ang buot mo sa akin? Why me? No, hindi pwede.
1: I don't know. Wala ko kapalo. Kung anong ginabadya ko sa imo. Every time nga makita ta ka, nga nag-istorya sa ibang lalaki, I feel bad. Do gusto ko sila sumbagon.
0: Sir, hindi kita pwede. Kalayos ang antad naton sa pangabuhi.
1: Please. Pwede ko gusto ka makita ka, nga nag-ibi. Ako ang may sala. I took advantage of you.

0: Sadiin kita. Ba? Kay sinong balay nga ini?
1: Ancestral house ni Namon. Dali na.
0: Ay, nga gindala mo ako, Tere.
1: Wala lang. Gusto ko lang ipakita sa imo ang dog nga ini.
2: Ay, sir! May gabi, sir! Oy, pasensya gid sir nga. Wala kami may nahanda nga pagkaon subong para sa imo, ha?
1: Ah, okay lang. May dala kami nga food.
2: Ah, ate, sige, sir.
1: Dali na. Manaog na kita diri sa salakyan.

0: kinauyatan niya ang akon kamot. Dotong nubya niya ako. Apang hindi kit pwede. Langit siya. Kagduta lang ako.
1: Hey! Nagkakaurungan ka naman, ha?
0: Ay, kukwan.
1: Dali, dali. I'm sorry, Carm. But...
0: Stop, please.
1: Hindi na ako makapugong.
0: I know.
1: You like it too. Please, let me kiss you.
0: May... Bala na, no?

0: cho nó cái lý. Gây, cái sự kiện sang hậu quá. Mình đều có một cái tin đồn. Mình đều có một cái tin đồn xong mà ai vô. Diyos ko. Ano ba lang nabuhat ko? Nga ginhatag ko ay sir ang akong pagkababae. Patawara ako.
1: Good morning, my sweetie.
0: Oh my.
1: Good morning. Breakfast in bed.
0: Ay! Amo na gali ka sweet kay sir, kay Rihanna.
1: Sweetie, kari ka? Tilawengin luto ko.
0: Kabalo ka gali magluto, sir?
1: Of course. Nagdako ko yung Boy Scout, no? Nalipat ka na?
0: Sir, nga ginapuat mo hindi sa akon. Paano si Ma'am Rihanna? Am I your plaything?
1: Hindi na siya pag-inambit. Don't ruin my mood. Kibase kong silutan ko ikaw.
0: Amy, ano kay...
1: Shhh! Tama na. Okay? Makaw na ta. Please?
0: Okay, sir.
1: Kagpalihog. Stop calling me, sir. Do hindi man siyang tawag mo sa akon bilog gagabi... While ginakaros mo ang akon nga likod.
0: Tama na. Palihog. Dumatunaw na ako sa kahuya.
1: Oh, nahuya ka gali, ha? Pues, ari mo ay kaitikon ta.
0: Uy, ang cellphone mo. May nagatawag sa imo.
1: Pabayad ang nagapanawag. Base kung sinang iba lang ina.
0: Kung hindi mo yung napagsabton, sa akon siya manawag. Last time, nagmaoy si Miss Rihanna sa balay.
1: Okay. Pero hindi ka magpangimon, ha?
0: Buksin mo tayo. Sabta na.
1: Hello?

0: Dapat pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samson kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samson nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samson Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samson Gold Herbal Tea.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Samson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Samson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Samson Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking tutupan.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Anong kinanglan mo, Rihanna? Ontate na ang pagpanawag sa akin. Let's break up.
1: Anong siling mo?
0: Siling ko. Break na kita.
1: No! Hindi ako! I love you, baby! Siling ka!
0: Hindi ko na kinanglan isugid sa imo. Basta, ontate na ang pag-istorbo sa akin. We are over a long time ago.
1: Maging bulos ka na sa akin? Hindi mahimoy na! Hindi mahimo! Kung makahimano ako, abahinaw sa siya!
0: Wala na sa pulos ang pagsugilano na itong ini. Bye!
2: Si Rihanna Galeato?
0: Oh. Nga nga naginawa ka sa madalom.
2: Nabalaka lang ako. Kaginakulbaan.
0: Relax. Kipagkatapos natin karon, mapauli kita. Istoryahan ko si Mami isang bahin sa aton.
2: Shhh!
0: Sige na. Makaaw na kita. Agad nga baka pauli na kita pagkatapos.

0: ano ang silig mo?
1: Ipakasal ko si Carmina, mami.
0: Ba? Nagbuang ka na bala?
1: Ma'am, I'm 35. Kag nakahibalo na ako sang dapat, kag hindi dapat ko nga buhaton. And I've fallen for Carmina since then. But I was blinded by Rihanna. Kag ikaw mismong nakahibalo sina. Nga mas maayo si Carmina kung ikumparar kay Rihanna. Hindi bala?
0: Stop this nonsense, Rico! Eva! Pakadua diri si Carmina!

0: Madam, ginpatawag mo ko na ako.
1: Nakaibalo ko na siguro kung nga ginpatawag ko ikaw.
0: Oo.
1: Ha! Wala ka mahuya sa kaugalingon mo? Ginpakaon ko ikaw. Ginbayuan. Apang amoy na ginbuhat mo? Ginsaligan ko ikaw. Apang gintraiduran mo ako.
2: Ma'am, stop it please. Wala sang sala si Carmina. Ako ang may kahimuan sa tanan.
1: Maghipos ka, Rico! Ako ng balay ngayon eh. And I am the rules. No one can defy my orders, even you, as my son.
0: Madam, I'm sorry. Kaginapasalamatan ko ang tanang nahim mo para sa akon. Inluwas mo ang kabuhi ko. Kanakaibalo ako. Nasala ang ginbuhat ko. Nakasala ako sa imo. Kaga, para hindi na ako makahatag sa problema sa imo, mahalin na lang ako dire. O palayo na lang ako kay Sir Rico.
2: Carmina?
0: Sir, I'm sorry.
1: Nakahibalo ka gin. Nga hindi ako malain nga tawa. Apang hindi ka nagakabagay sa akon, anak. Kag kun mahalin ka, sige. Kag hindi ka mang kabala ka, hatagan ko ikaw sang kwarta para gamiton mo. Agon makasugod sang bag-o mga kabuhi. Basta palayo ilang anak ko.
2: No, Carmina. Palihog. Hindi ka maghalin. Hindi ako pagbayay. Carmina!
1: Diri ka lang! Hindi siya pagsunda. Kag hindi pag-ubusang pasensya ko, ha? Kilala mo ako! Kag nakaibalo ka kung paano ako maakig!
2: Mami!

0: Layo gid siya, day. Kag natabo gid ang hindi dapat nga matabo, day. Tungod gid pasugtan mo.
1: Nang, pasensya gid. Kag sala ko man. Kay wala ko mapunggad ang madugay ko naman nga balat siyagon kay Sir Rico. Ay, kamusta na siya galidira, nang?
0: Ay, ari, hubog ka na adlaw. Kag si Rihanna, ya, pirmi na gamaoy diri sa gate. Kay hindi siya pagpasudlo ni Sir Rico sa balay mo. Kag sugiran ko ikaw, day, ha? Si Madam, daw makita ko man sa iyang hitsura, na daw nahidlaw siya sa imo. Kay di, ikaw man lang yung makahilo sa iyang tiil kung nagatukar naman ang iyang masakit. Doon na dula na din kasanag sa mansyon, day. Sang wala ka na.
1: Ay, nahidlaw na ako sa inyo, tanan. Tangilabi ng kiri ko nang adlaw-adlaw ko ka mga ginapamensar. Masobra na isa kabula na nakaligad. Pero wala pa gid nagtawhay ang akong paminsaron.
0: Ay, pakabakod ka lang, day, ha? Kung sa diin ka man subong, kabay nga ara ka lang sa maayong kahimtangan.

0: Hindi ka gid magkalipat sa pagpangamuyo sa mahal nga Diyos.
1: Dang, sinong ginistorya mo?
0: Uy, si Tuto Rico. Sige tay ha, babay na.
2: Si Carmina Balato?
0: Abay, hindi sir ah. Ang hinablos ko ato ah. Nagpangamusta lang siya sa akon.
2: Mo bala? Nang, basi kong manawag or mag-reach out si Carmina sa imo, paiwala na ako, please.
0: Sir, pasensya gid ha. Apang mamangkot na ako sa imo. Kabay pa nga hindi ka maakig sa akon.
2: Ano yun, Nanang?
0: Sir, palangga mo gid bala si Day Carmina? O kun ginahimok mo lang siya nga kalingawan?
2: Ginahigugma ko gid siya nang. Siya gid lang ang babae nga para sa akon. Kag wala na sa giban. Palangga ko gid siya. So please, kung may balita ka parte sa iya, paibalawa lang ako.
0: Ate, okay sir ah. Kabay gabangin okay na ang tanan. Kag maghumok ng balatsyago ni madam, kabalo ko. Mabuot nga bata si Carmina, sir.
2: Kabay pa. Liyo ko dulong sang ako nilimdon.
0: Ha? Mainom ka naman, sir.
2: Gusto ko nga malimtan ang kasakit ni ginabatsyag ko. Gusto ko nga makatulog sa kahulugbon. Agad makaupod ko si Carmina. Bisan sa damgo na lang.
0: Sir.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Lana.

0: Pain. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sang tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Yes!
3: The secret of health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Dok Leo matong siling nimo acquired no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindi rin sa

0: Sir Josil, bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kun mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
0: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
0: Again.
1: Again.
0: Yes.
2: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina maabyan makabulig ato sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes, to help.
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init, breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Samsung Gold.

0: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon. Yeah.

0: XFM Time Alas, Jess 48 na mga katropa may agasyutan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kamal sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sa Martes, October 6, 2026. Kag subong agangin nyo diri kaupod si katropang France, Andrew Burgos. Mga katropa, kita din mag-inup na nai, humali na last 10:30 to 12:00 isang uto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa. Nga ito din talakayon kag-diskusyonan, subong nga adlaw. Sa mga nagatutok dara sa aton, good morning sa inyo mga katropa. Sa mga nagamonitor dara subong sa aton, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. And also mga katropa, mayara man kita sa XFM Sagay City naman sa radio frequency, mga katropa, no? Nga 87.5. Kag hindi ka mo magkalipat, mayara kita sa XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency naman nga 98.9. And also, mga katropa, mayara kita, no? Sang XFM Negros Oriental sa XFM Canlaon City, mga katropa. And also, mayara kita sa social media. Sa toy nga Facebook, mga katropa, muna yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ako na yung XFM 90.3 Bacolod. May alam kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Ngayon nyo ma-download nga libre address nyo ng mga Android phones. Mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mahimo na ninyo ma-install. Kag ma-download nga libre, mga katropa. And mga katropa, no, ma-access ninyo ang 53 on-air station sa Linsa Luzon, Visayas to Mindanao. Hindi ka mo magkalipat, ha? Meron makita sa text lines ang XFM Bacolod, muling 0915-628-7926, mga katropa. Sa liwat, muling 0915-628-7926. Alas 10:50 na, mga katropa. Ano ba lang aton nga mga dapat tutukan? Talakayon kag diskusyonan. Sining adlaw sang Martes, diri lang sa aton nga palatuntunan ng Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Tingawaan ta karon, mga katropa, nga makapakigangot with the Councilor Bobby Rojas, Chairman sa Committee on Energy. Sugpunan ta ning angot sa 5,000 nga pipes nga ibutang dara sa may ibutang sang Hiraya Water Corporation diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, kay which is ngining nga supply, mga katropa, makadugang ni kuno kumalabot nato nito 100 million liters per day ang supply sang tubig sa siyudad. Pero ano ni bala ka sigurado? And mga katropa, ano bala kita ka sure nga mangin bastante ang supply sang tubig bangon sa sining nga krisis nga ginapangatubang naton subong, mga katropa, diri sa bangon sang ilinyo. No, may pila na to gani kuno ka mga LGUs based sa aton dring information nga na-receive, mga katropa, nga nagpaidalom na sa state of calamity because of the El Nino, no? Pero mga katropa, gapat ning mga eksperto nga wala sang may mas fair o kun wala sang may makalikaw sang sining phenomenon nga aton diri, mga katropa, may eksperyensya sa pungsod Pilipinas. Pero ting aton lang ginidihimoon, ano ba lang nagakadapat, no? Ano gid ba lang ang husto nga mga tikang para kita mismo hindi maperwisyo sang sining pagbag-o sa palibutan. Kahit ting mga katropa, ang kainiton na muna din ginaobserbahan mo, no? Tawab lang kainiton, no? Ang iba nagalayan ng matsyag, umpisa na, matamat na, no? Tapos ang mga manguguma na to, nag-obserbar man kung ano na ni ang kaimtangan man sa ilang pananom as of now, mga katropa. So, karon tindri sa siyudad sa Bacolod, ang pinaka-importante dari is supply sang tubig. No? supply sang tubig nga mabutang sa alang-alang mga katropa ko hindi na ni matagan sa nagakaigo pagid nga mga tikak sa aton mandiri nga lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacol. And later on mga katropa, balikan ta ni Balang Tieza. Diri mo gina di mabalaan mga katropa kung sinong buaya, sinong hindi mo. No? Kay after na to sanging gasto mga katropa nga which is 300 million pesos even though nga wala gid man tod kwarta ang siyudad nga gipagwa for this project or for this beautification sang plaza mga katropa and the new government center. May ara gid sining doka mga mamintaha gid sisig ka pareho. No. Ang point diri mga katropa, ano na tong natabo sa pila ka milyon ka pesos nga budget for the beautification. Mga katropa, ang word here is beautification. But amo na ding ginggamit mo, duway makita diri may nabatian nga dugin renovate ni siya. The beautification ang term diri nga ginggamit sa Tieza. So ti mga katropa, ang ining bagay 300 million pesos is not enough for this two landmarks sa siyudad sa Bacolod. The Bacolod Public Plaza and the new government center. Mga katropa, ang Bacolod Public Plaza, galigin na tawag niya siya, Plaza del 6 de Noviembre. Oh, Plaza del 6 de Noviembre. O kung amo ni Bacolod Public Plaza. Kahit ikaw ni Baloon, taning Bacolod Public Plaza, mga katropa, amo ni sa ang mas kilala o kung ang iyagidyagaling ang pangalan, amo ni na-mention ko, Plaza del 6 de Noviembre. No? Isa ni sa pinaka-historical and significant civic spaces sa Western Visayas, mga katropa. Kaya bangod ang ining origin, ang yung structure, kagang cultural layers na dokumento humalin sa Chimpo, Espanyol, Chimpo, Kachila, Chimpo, sang Amerikano, kag-tub-tub nga sa karon kita ang may-ara na sang kaugalingon nga, nga government ang Pilipinas, mga katropa, sa sininga moderno nga panahon. So, ambot silingon de rin naton, any alteration or demolition sa iyan ng mga features, mga katropa, must follow. May nagakadapat nga sundon sandig sa istrikto nga heritage protocols under sa national nga layi. Centro. No? Kaya tayo mga katropa, isa-isa hunta ni ang background sa plaza. Ting historical background sa Bacolod Public Plaza daan. During the Spanish colonial period sa 1846, ang plaza mga katropa natukod ni Galing when Bacolod became the capital of Negros Island during 1846. Eh, grabe na ning maragta sa Bacolod Public Plaza, ya? Kag mga katropa, ang ina nga parte sa duta, ginggamit nga ginpatukuran para sa plaza, nga gindonar ni kuno ni Don Jose Vicente Locsin Gonzaga. Sandig mga katropa sa documented civic contribution. Ang Negros Revolution sang 1898. Ang plaza mga katropa diri na di nakuha ang official yang nga pangalan nga muning Plaza del 6 de Noviembre. Nagakommemorate mga katropa sang November 6, 1898 sa tion sang Kachimpo Kachila kung sa diin mga katropa during November 6, 1898 peacefully surrendered to Negros revolutionaries. Nagsungka sila sa revolutionaryong sa mga Negrosanon, mga katropa. Tapos, during the American period of development sa 1920s, especially specifically sa 1922, ang simbahang katoliko, mga katropa, kasugtan nga ang syudad ginakabing nga perpetual usufruct, no? Sa bugos mga katropa nga ugsaran o kon churchyard sa simbahan, no? Nga dira mga katropa iga-expand ang plaza. Tigamaylan ning plaza galis ang una. Pero because of the redevelopment last way back 1922, ginugyunan kaging kasugtan sa simbahan Katoliko sa siyudad sa Bacolod nga palaparan galing public plaza. Pero ari mga katropa, saan una diya gitukod ang bandstand o kung ang gazebo? Based on our research mga katropa, ang gazebo ni gali natukod during 1926. 4 years ago, or 4 years later na mga katropa, sang ginkasugtan sa Simbahan Katoliko during the American period redevelopment nga palapara ng plaza, 1926, gintukod ang bandstand o kunang gasibo sa tunga. Kita nyo na da? Sa tunga sang plaza. Kaginigurohan ini mga katropa sang 1927 la. Di da, siglang gali, no? Do a year ago na inugurahan na da yun. Pero mga katropa, ang mga atop ni Galik Unong, may mga pangalan na blas ng mga famous musicians, sila ni Beethoven, Wagner, Haydn, and Mozart, mga katropa, nag-reflect na kuno during the American era cultural influence. Kung nga, may mga pangalan na dagali. Influence siya, ginman ang mga katropa sa Amerika, kaya nga, during the American period, natukod ang gazebo. Sa 1926, and it was inaugurated 1927, mga katropa. No? So, ang plaza, nga may apat ni galik ang mga circular fountains, may aras ang do trapezoidal nga layout kuno, may symmetrical nga alagyan. Kag mga katropa, naga-consist ang early 20th century civic park design. Pero ariyo, during the Charter City era na, sa 1938, especially mga katropa, sa October 19, 1938, amo na di, nga abi naton ang charter anniversary sa Bacolod is October 19. Pero ginhimo June, mga katropa, no? June na 19, no? Correct me if I'm wrong, basta June na nga to, niya nga charter day. Amo ni mga katropa, nga after maskara, kahit masami nga highlights ang maskara Domingo, no? For example, be, ang October 18 na tabo Domingo, pagka 19 sang Lunes, kay Lunes, October 19, wala na din yung klase. Kaya nga, charter day na kuno sa Bacolod, naabtan ko pa na sa una, nga mo nagaling mga katropa, October 19, Lunes, kay charter day sa Bacolod, pero mga katropa, subong giniwat. Pero nga Ariyo, ang Charter City era na ton, sa October 19, 1938, si President Manuel Quezon, amo ni mga katropa, ang nagtanom sang Tendalo 3, dala sa plaza, during that Charter Anniversary Celebration sa Bacolod. No? Ang puno nga ni nagapabiling yapon mga katropa kag isa sa mga nagapabilin nga survivor, no? Sang mga puno nga gipangtanom sang presidente o kon sa mga presidente sang nagadason nga mga administrasyon. Sentro. Tiyari mga katropa, the big question there is, no? Ariyo. Required kinanglan sang consultation before any alteration. All legal references below mga katropa, ariyo, nagasandig kag may balasihan sa lahi sang Pilipinas. Sentro. Under the Philippine law, the Bacolod Public Plaza qualifies as a heritage site due to its age, historical events, architectural features, and cultural significance. So far, therefore, ang TIESA was legally and procedurally required to consult the following. Mga katropa, ang Bacolod City Government LGU nag-require sang Republic Act sa idalom sang Republic Act 7160 or the Local Government Code nga si TIESA dapat mga katropa mga ngonsulta dere sa kay City Mayor, sang guniang panglungsod, City Planning and Development Office kag City Engineer's Office. Mga katropa, I don't know kung ging comply na ni TIESA. Next, public plazas are LGU property, not national property. Sentro. Based sa National Commission for Cultural and the Arts o kon NCCA, napaidalom naman ni mga katropa sa Republic Act 10066 or the National Cultural Heritage Act. Ang heritage impact assessment, clearance for any modification of a heritage site, review dapat sang National Committee on Monuments and Sites, mga katropa. I don't know kung si TIESA nang konsulta pag ina dere. And next, no? National Historical Commission of the Philippines required kun ang ining site nagakommemorate sang historical events kaangay sang Negros Revolution, founding of the Negros Republic and President Quezon's 1938 planting during the Charter Day sang October 19, 1938. The historical event na tanan. Amo na galimbot silingon nga hindi mo na siya matandog mga katropa kay may mga signifikante nga mga itabo before pa ya magtubuan buot kita tanan. kita before kita ginpang bunag diri sa isla sang Negros sa siyudad sa Bacolod. May amo ni galing mga tropa nga nagakalatabo. Karon dugangan ko ni, no? Pero husto gid na ni bla nga amo ning gimuon sa plaza kag Saint GC, but I don't know Saint GC kay bago na. Pero ang pinaka-questionable mga tropa si plaza gid niya. Alas 11:03 mga katropa, no? Kag subong at yon, padulungan ko ang aton nga unang topiko. Regarding to mga katropa, saging discuss natin a while ago sa Hiraya Water Corporation, nga they will add 5,000 water pipes sa siyudad sa Bacolod. But, hindi natin may baluan kung sa DNA pangbutangan na sambiting yung mga pipes. Diba si dito sa may kaputok-putokan sa bukid, why man nilagay specify, mga katropa, no? Take 5,000 pipes, paano ni siya? Are, tingnan naton kung ba si makatag si Councilor Babiroha sa aton sang tiyempo, yasubo. Para madiscuss na, kahit para mapahangop sa publiko, kay kung may gusto ko mo ipamangkot mga katropa, bukas ang aton yung Facebook Live sang XFM Bacolod, no? Ang XFM Bacolod News, yung Public Service Authority, bukas ini, no? Para mapamangkot naman kay Councilor Babirojas kung ano ka importante ang nasambit ni nga pipe leaking, mga katropa, no? Makaupo na ito sa piyakalinya sa chairman sa Committee on Energy, si Councilor Babirojas, mga katropa. Centro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo sumung si Katropang Andrew. Maying aga, sir.
2: Katropang Andrew, kag mayong aga sa tanan nato ng mga listeners or mga Facebook na
0: yes, sir.
2: Supporters.
0: Thank you. Sige, Councilor, thank you very much. No, sir, ang ining presence mo subong, this is a very important gini siyang ation, sir, kay para sa aton nga mga tagpalamati kag nagabantay man kay bangod nga very timely discussion naton kay ang halit sang El Nino nagahana. Pero Councilor, ano ni pag-assess mo kay because si Hiraya Water Corporation the nagpromisa gini nga they will put 5,000 water pipes and they are also planning man nga mapasaka sa 100 million liters per day ang supplies ng tubig, Councilor, sir?
2: Yes, to begin with,
0: oh, sir.
2: Ginahambal na nato kasi may nag-clinical error lang dala. Ang inang 5,000 pieces nga water meters na siya, hindi na siya pipes.
0: Okay, sir.
2: Water meters, no?
0: Mm.
2: Initially nila, but they could go more than 5,000 pieces nga water meters.
0: Kaya okay.
2: Ang ilang na observahan dako gid nga water meters dato subong may mga trouble.
0: Oo.
2: Second, ang aton nga mga ginatutukan gid ginapush ko gid sila is ang mga repairs naton kay damo kita leakages.
0: Okay, sir.
2: So sometime some prime later part na sa prime, no? Kabalon man ta, daw hindi sila kakuha sa mga contractor na blanco, na dako.
0: Okay, okay.
2: Jutay lang yun. That is why nga ang repair issues na sa mga pipes,
0: yes, sir.
2: Masyado it can deny.
0: Mm.
2: So, with Hiraya Subo,
0: oh, sir.
2: May mga bidding na sila sa mga new contractors.
0: Okay, sir.
2: And big contractors na maka-assist na sa number one na issue is the leakages.
0: Mm-mm.
2: And then second, to install sang mga water meters na.
0: Mm-mm.
2: Third is to repair sang mga pipes as needed kung kailanman islan nila.
0: Okay, sir.
2: And by that, ang aton nga MLD magasaka ini.
0: Okay.
2: Because
0: okay.
2: Why na leakage mo?
0: Yes, sir.
2: So, while nga masurbat kaning amo lang nga issue, ang akong pagtanaw is ang aton nga pressure sang tubig magasaka.
0: Amo na.
2: Yes, kaysa ang una to begin with during Pong Albi's time as mayor.
0: Yes, sir.
2: Ara lang kita sa mga 85 to 90 MLD. Isang time to katropang Andro.
0: Yes, sir.
2: Isang time to sang chimpo ni Mayor former aton mayor na si Mayor Albi. Ang aton ng mga suppliers sa tubig ka, jutay lang to. So, in-invite niya ang mga investors na to sinugusto da nga magbutang sa mag-supply tubig sa aton Basiwa,
0: yes, sir.
2: Prime Motel, open it kita kay okay. Tungod para ni sa aton future sa aton tubig di sa Bacolod.
0: Correct, sir.
2: So subong iban gani ginalimit na lang ang pagpasulod sa tubig.
0: Okay, okay.
2: Hindi na nan nga ikaw example company A, kailanan hatag ka 70% mo.
0: Yes, sir.
2: Company B, kailanan 70% man. So ginabalance-balance na lang gani. Sang ang presyo subong gasulod sa Bacolod.
0: Correct, sir.
2: For example, kung ang problema na diri subong ari sa North, diri kisa sa mga Estefania, Mandalaga, Villamonte, diri nga mga suppliers, ginapakusog-kusog di sila.
0: Okay, okay.
2: Para ang south naman nga side, though not really ininaan, but panubo-nubo lang nga ang pressure sa pag-supply nila sa tubig.
0: Okay.
2: So, ako na siya nga magkasaka na nga ito ni MLD.
0: Mm.
2: While nga ginapost pa namon,
0: yes,
2: ako mismo, eh, may-aray ni sila sa data loggers, wala katropang Andrew.
0: Yes, sir.
2: Ining data loggers ni,
0: oh,
2: do machine siya nga ginabutang sa tubo, na ano ni siya, baya do internet siya, no?
0: Okay.
2: Na maka-ambal sa ito nga muni nga area, pigaw ang pressure subong as of today. Pigaw ang pressure, medyo ang tubig, higo pa. So, doon ang device ni siya nga maka-guide sa atong hiraya na makabalo kita kung bala ang pressure din ang ina.
0: Okay.
2: Na may problema. Maano mo dahil, may muhan sa paagi, may muhan ang solusyon. So, amo man na nga isa, manaka, may ari kita existing na mga 58 pieces. Madugang sila in October, November, madugang sila 30 ka data lockers. Isa pag ito natakol mga munto is ang sharing sa Basiwa.
0: Yes, sir.
2: Oh, so, okay. Ang Prime nakahatag man sa share sa Basiwa sa ilang 5 years na pag-operate nila di sa Bacolod.
0: Okay.
2: So, nakapasulod man sila mga more or less mga 600 million man.
0: Okay,
2: no,
0: sir.
2: Na subong sa aton sa Basiwa. No? And ang akon man lang ginapangabay pagin si ila is kinanan ang aton ako ya as a committee chair kasi as a resident sa Bacolod City.
0: Yes, sir. Oh.
2: Kinanlan ya simple lang yung ako ang kinanang number ko lang sa hiraya ya. Na give the people of Bacolod a 24/7 pressure.
0: Okay, sir.
2: Na tubig na hindi pala nga mapulaw pang tao,
0: mapulaw aga,
2: everything, no?
0: Amo na dahi.
2: Well, but 24/7, kinanang tinlok na tubig, ihatag nyo. Kaya, ang tao ya, hindi magrekamo kung arak ng tanay.
0: Sakto na, sir.
2: So, amo na siya nga kung katropa Andrew na
0: correct.
2: Ginapangabay. And
0: yes,
2: then, timing man, hindi, naka-interview ako man subong. May this afternoon, ma-meet kami with Mayor Greg,
0: okay.
2: City Council, Basiwa, and Hiraya. And they will also, I think, they will also present sa kay Mayor sang ilaman ng mga plans and everything, no? So, moving forward na kita. So, kag inisubong katropang Andrew,
0: sir.
2: May mga areas kita nga mabutang sila sa mga bago nila nga deepwater stations.
0: Okay.
2: So, mabutang sila bago. So, it means na may mga problematic area na nakita nila mabutang sila. For example, dara sa area sa Estefania, down Mandalagan, at parts ng Banago, dara din sa South Bay, doon mga mga Rockwell area, da, no? Doon mga muna being aside. Abkasa, doon muna. So, mabutang nila sa bago nila nga deepwater station.
0: Okay.
2: So that inang area mag improve ang water supply. And sa ila subong sa Hiraya, sa bagong company ng Hiraya, dugin ano ni nila katropan, dugin in-divide nilang Bacolod
0: okay, sir.
2: Into five strips.
0: Mm.
2: So in short, kung Katopang Andrew, ikaw be in charge, ikaw contractor sa strip 1, tanan nga installation sang water meters, tanan nga problema sang inang area, imo na aligaron, water, ang water meters,
0: no, sir.
2: Ang leakages, ano man mga reklamo sa tao da, ikaw yung in-charge na. So at least, maisa-isa pala, nga matutukan din mayo, sang aton mga contractors, first trip na ginhimo sang hiraya. We have divided ang aton barangay for 4-5 strips.
0: Okay. Mm-mm. Pero, Councilor, sir, mag-amo ni gali subong do dako gini bala may dako gini siyang improvement under the supervision na sang hiraya ang aton ring water service.
2: Katropangando, wait and see man kita. To be honest, ako mismo, ano man ko, daw medyo ga-observe lang ko sa ila.
0: Oo.
2: Katanaw mo ko sa ila sa nilang nang gina-present sa amon.
0: Yes, sir.
2: And then, gina-follow up ko lang in time to time.
0: Kung,
2: for example, pila na ka-meters na takot, water meters, para na nagsulod, pila na ta-contractor subong.
0: Gani man.
2: Saan mo masulod ang iban? Kay sa subong, may mga trainings na sila sa iban ng mga contractors.
0: Okay.
2: Sa mga how to repair, how to do this, how to do that.
0: Yes, sir.
2: So, do a matter of time, puno, magadugang, madugang, pag isa na madugang. So,
0: amo na gali.
2: Isa ko na, yun do, medyo lupong kita to. Pila na to katim sa bilog na Bacolod.
0: Okay.
2: Diba? So, that is why nga, subong, we will give them a chance na to prove themselves na bago ka mo and makita nyo nga makasirbisyo dito mo sa Bacolod sa 24/7 ng water
0: at
2: matindo kante check up punta ni sila. I will be here to check them kung ano ang kulang kat i-request kin na i-balik nila ang servisyo sa abon ng mga consumidor sa Bacolod kay as we all know, damo itman nagigalik ramos ni isang formerly prime water.
0: Yes, sir.
2: So, with new management, ako mismo, ako yan matutokin siya.
0: Okay, gani man. Pero, Councilor, sir, ang ining nga plano man sang hiraya, and sabahin man sang imo nga committee, bala, Councilor, no? Kay it's because nga, ni sila do baligamat amat pa lang ni sila no do
2: yes.
0: But how do you observe sa karon Councilor ang ilan nga sa operation na do nag-umpisa na gid man eh sir?
2: Well hearing sang ilang presentation do makasiling kong yes there is already a positive mga innovation sang hiraya but again for example ining 5,000 meters, water meters. This is already an improvement sa hiraya. Whether sa muna, and then this 5,000, ongoing na, masaka niya. Madugang sila na madugang sila.
0: Yes, sir. Okay.
2: And with the promise man sa hiraya group na within this last quarter of this year, magadamo sila sa mga programa din sa Bacolod for improvement.
0: Okay.
2: So, siling ko, gambal man sila nga, hindi kami mag-promisa sa inyo, but definitely we will do our best sa pagka-improve sa atong tubig sa Bacolod.
0: Yes, sir. Okay. Councilor, balik ako lang ito galit, sir, before kita magtakop, sir. Ato lang 5,000 water meters to, no?
2: Yes, water meters.
0: Bali, DNS la, sir, Councilor, pang-install pa ipamtang na, Councilor.
2: Well, sa atis, may maningari man din sa iba natin ng mga listeners. Kung sinuda na may mga water meters na may problema, this is the time na mag-report ka mo sa hiraya or even sa office ko.
0: Okay,
2: no?
0: Sir.
2: Na maka-report sa inyong problema sa water meter sa water meter so that unahon ang number ko sa aton nga mga hiraya group unahan niyo na yung mga problema Mm-hmm. Kay inaayang mga problema, may mga ano na sila, may question na sila sa ilang mga billings.
0: Okay.
2: May kamo na tanan. So, unahan yun ni sila, kaya mo ni ang mga tao nga hindi mag, ano blado, hindi magganos ang ilang payments and billing kay because upa and everything. So, kuis, kung suktoon ka mahal, mamahal, malikamo ka. Mm-hmm. Para fair, butang isang insakto nga ang bago ng water meters para sang wala natasang reklamo sa aton ng water meters issues.
0: Okay. Sige. Councilor Bessie, may palabot ka na lang, sir, ng mensahe para sa aton ng mga tagpalamati subong aga, sir.
2: Yes, katropang ando, nagid na mapasalamat ko sa
0: yes, sir.
2: Tayong nakahambal man tadiri, naka-explicar man ta sa aton ng mga pumuloy sa pangulod,
0: yes,
2: sa mga consumer sang Masiwa, Hiraya, no, sa bahay sa tubig. Si Councilor Bobby Rojas, we will himuon ko ni tanan na may imo ko na this is a challenge ako ni moon ko ni tanan na ma-improve naton ang water system sa Bacolod. Na ang akon lang niya is to give the people of Bacolod a 24/7 na matindog na tubig.
0: Oh. Okay. Sige. Councilor with this, sir, thank you very much for your time. God bless you, sir.
2: Yes, Katropa Andrew, thank you so much.
0: Yes, sir.
2: May aga sa
0: ito. Salamat, good sir. Centro. Mga katropa, ito na ba si Councilor Bobby Rojas, ang chairman sa Committee on Energy sa Sangguniang Panglungsod. Mga katropa, no, ang giklarify sa aton, it's not water pipes, it's water meters. Kuno. For those who have any issues regarding sa ilaning bill and also kung may problema sa ilang mga water meter, pwede ka na makapakigangot man sa opisina yan. Ipalabot to ninyong inyong problema regarding sa metro sa tubig ninyo kay base mga katropa amo na liwaton o kon island the hoping nga ang ining plano sa Ngiray Water Corporation is mag-develop pa bala o kon mangin mas maayo pa kon ikomparar sa ginbuslan niya ni nga ti Prime Water Corporation or Prime Water Corporation man mga katropa. So tayo mo niyang tundre nga gina ano subong no Prime Water Incorporated no nga nagaserbisyo sa aton sadto pero galing palpak gid for almost 5 years sang nagumpisa sang natapos ang joint venture agreement mga katrop Sentro. Alas ang sibiyente na magapos kina for a while ibang pagiging yung updates and discussions upunan na pagbalik sa Sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule. ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
6: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
6: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
9: Premium D3. Ang bago.
10: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
11: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
6: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.

mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Centro XFM News. Centro.
2: XFM time, alas 11.33 na mga katropa. Nagabalik na ito pala itong tunan ng sentro. Kagpadayin nyo rin ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningit yung mga katropa, tinguanta ko na available si Vice Mayor Calao. Makailan kita sa ngayon nga komento about ni mga katropa sa construction sa Tiezawa. Sa Bacolod City Public Plaza, kag mismo sa ano, NGC, no? Ano ning basi may pangabay man ng aton nga busy alcalde sa siyudad sa Bacolod. Ako sa siningati way paka natapos-tapos nga construction dira. Tema katropa based nito sa sugpon tanga diskusyon kaina. Regarding sa consultation di ba, no? So dapat gali mga katropa, gina-require man isang public hearing. No? Dapat may public hearing, oh. And also community consultations kag stakeholder meetings
1: sentro
2: di ang pabangkot diri kun ginsunod ni mga tropa kuno tigayon gid ni no so ti mga tropa ang panindugan sang mga eksperto kag sang mga nakainchinde sang layi mga tropa.
1: Centro.
2: Dapat why ni gintandog ang Bacolod Public Plaza, no? Wala ni tani ginpaydalom sa kung ano nga sahi sang renovation mga katropa.
1: Centro.
2: So ito mga katropa, magatinguha kita with Councilor Vice Mayor Calao, no? Para mahibaluan tani. Kaya gusto, tagi na yung mga katropa, mabatian ang komento sa tagsa ka mga opisyalis na risatons Bacolod. Ha? Hindi ka dako, ginigas ang palamang kutanon sini mo. Nga mo nang nagkalatabo sa karoon.
1: Ha? Centro.
2: Sino gining maestro ni Hao? Ha? Ginmaestrohan gining Bacolod Public Plaza? Nga hindi magaling masamo? Di ba nila maubos sa sinamo nila? No? Kwarta lang gali ko nung laot? Or target man? No?
1: Centro.
2: Pero ito mga katropa, ato lang ang obserbahan, no? Ang ining beautification, mga katropa, sa Bacolod Public Plaza, naghimo na ni siya sa karon sa kaladlawan.
1: Centro.
2: Doon na-discuss na ni siya, mga katropa, sa ibang nga parte sa Pilipinas. Nga amuni ang ginhimo sa Tieza sa Bacolod Public Plaza, nga which is nadamo na dagali minitabo ng mga maragtas nga which is malakip na in the name of Bacolod City.
1: Centro.
2: Sa pangalan sang syudad amo na gali. Bagit sa kasabat. Okay lang, sige lang. So tay mga katropa, amo ning ading aton nga gina ano no, gina ano lagi na pangabay. Ang Tieza, do hindi mo man imansindihan mo kay nga ano na itong natabo sa 300 million pesos to nga budget para dira. Nga nagadugang, nagapangabay pagid sa another 28 million pesos nga additional para sa sina nga beautification sa Bacolod Public Plaza kag mismo sa New Government Center. Siling sang konsihales ni Councilor Wilson Gamboa, 300 million is more than mga katropa. Sobra-sobra. 30 million ganiguro okay na 100 million ganito sobra naman di ba makasiling ka na gibla nga araw-araw naman yung budget 100 million beautification lang ano ginadang ginpang butang daw bulawan may mga bula basi pagkutkot na sa plaza bla may bulawan na talang makutkutan kaya mangod nga gabi ka mahal sa mga materyales ka ginhimo da so buong may nakita ko may nalabayan nalipat ako magkuha sang laragwa.

tanan mga synthetic materials. Why kita may nakita nga any organic na just like bulak, te, ang hilamon, I don't know kung ang hilamon nga na, te, abulan ng organic na eh, no? Living, ano na, ang himutang na nila. Kay the rest, te, ang itlog-itlog na, suga, no? Te, disposable man nagali sa pag-insindita. Pusta eh, before mag 2027, ba siguro punder na natananda. Paras na sa Lundumong Tower na siya. Dara sa may, ano na, no? Dalang Gonzaga, mantap la. Na tungtong gida. Tiyan mo nang suga da, nga do, gabi na dang issue man ligad. Kaya ang suga da, puro nagkalapunder. Mahal-mahal pa sang suga, based sa ilang mga pag-audit. Okay lang na problem. May chindihan, tangawai sila gasabat. Okay, sige. Try ko na si Father Julius, be. Sige, try ko na si Sakol, kaya nag-callback sa'yo. So.

0: Okay, mga katropa, may lang kayo na-call back ang simbahan. Si Father Julius Espinosa, drat na lang siya tawagan. Oo, tawagan na lang si Father. Mas mayon yung mga katropa eh, kay para ma-discuss na together with the church. Kay ti mismo ang simbahan, mga katropa, way back 1922, no? Ang simbahan katolika nag-grant ni gali nga binakabing nga perpetual use of frac ang over part of the churchyard kabagdanan nga nag-expanding plaza. Pero rin mga katropa, makaupo natin ng director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod, si Father Julius Espinosa. Centro. Father, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Father, good morning.
1: Katropang Andrew, may aga sa imo, kag sa tanang tagpalapati sa imo programa.
0: Father, thank you, good, no? Father, again, gusto ko lang ni makuan man side ang simbahan. Kahit kung balikan ko bla, Father, based on my research lang, 1922 pa ni, gin-grant sang Catholic Church, no? Nga ang city perpetual use of frac. And ano ni, nangin... sa churchyard bala sang simbahan ginbangod ginpalapara ni ang plaza pero Father ng subong the beautification and the renovation kung siling pasaya siling panila para si modo og yun ang gid man eh, dapat nga gin under gid ma renovation si plaza but up to now way gapon natapos because sang tiyasa Father
1: para sa simbahan whatever it is nga for public interest kati ang plano gid man nga patahumon ang plaza although nga may mga pila kita ka reservations pagod sa mga nagliligyad ano kapila naman na mapatahom actually you know then after sometimes bago administration may renovation or patahumon naman liwat and entails a big amount of budget coming from local government or national government but nonetheless kung ano ang plano para sa kaiwan sa publiko, ang simbahan nag-aupo dira.
0: Okay. Okay. Pero, Father, tuod, no, kay ginapanindugan diri sa layi naton, nga ang inakono ang plaza is damo na ni kuno bala minagyan nga mga events bala or historical events nga which is based on the sa aton nga layi hindi ni siya kuno dapat matandog. Father, for any renovation or beautification, eh? Father?
1: Supposedly, sino ang guardian o kung mag-safeguard sa siling natun sa cultural heritage sa isang site? Supposedly, I believe na National Historical Commission, no? Or sa local, abin natun niya... sa lokal nato na panggobyerno may cultural preservation makita dira ang issue sang ining latest abing beautification
0: yes father
1: na diskubrihan man nato ini sang this October sa opening na lang iya sang kwan sang maskara nga almost everyone is dissatisfied. Mm. No, tungod kay do hindi na

0: sindihan kung ano ang timas ang justification niya ini mm-hmm. daw nadula pala ang daan nga kinaiya mm-hmm. sang plaza mm-hmm. o kag given an 80 million budget. Well, ti nabatian naton nga ti ang aton nga city mayor, ang aton nga congressman wala sing may mag-ako kung mm-hmm. who is on top of this of this issue, no?
1: Yes, Father.
0: Ginatudlo man na it is under a national program of KESA. Mm-hmm. So, ang sindihan lang naton nga there's lack of coordination and communication
1: oh.
0: as to what anong himuon sa plaza?
1: Yes, sir.
0: Oo.
1: Mm-mm. Pero galing, Father, there is ang ano bala, no? Ang essence bala sang ano naton, ang maragtas bala kay ni todo na bilong naman na siya bala, Father, isa sa mga landmarks sa Bacolod and also aragid mismo sa tubangan da sa sang simbahan. Father, why mani ginkuwaan komento o kon panaysayan ang bahin sang simbahan before ini Father gin under renovation or this beautification, Father?
0: Pros na duduman ako nga may represent tatib halin sa city during that time of Mayor Aldi.
1: Okay. Oh.
0: Wala man actually siyang maging present sa aton perspective or blueprint para dira basta lang ati may ara sang plano nga i-beautify siya.
1: Yes, sir.
0: At why siling naton, it's a good will of coming from whoever will fund it in the project.
1: Oo.
0: Di kita sa simbahan basta sa welfare gani iya sa common good sa publiko ti sugot kita dira.
1: Oh, okay. Mm-mm. Pero ang punto pag ideri Father is subong do para si mo yung paglantaw no kay do na punan sang issue subong ang Bacolod City Public Plaza in front of the church Father. So, ano si imo ni nga paglantaw lang as the director of the Social Action Center, naka-affect ayhan sa bahin sa simbahan the recent situation of the Bacolod Public Plaza, Father?
0: Medyo dismayado kita, no? Mm-hmm. Eh, ako nag-opisina sa Bishop's House so almost every day.
1: Oh.
0: Munang makita nato sa tubang ni for 2 years na nadira. Mm-hmm. Nga kinaabrihan lang kung mascara festival tapos sirada naman as to the ongoing development to hindi man ito makita kung ano ang ginaobra sa sulod eti may closure siya mo
1: may tabon mo no?
0: Oh, may tabon siya
1: may kudal
0: so medyo dismayado kita no?
1: Okay,
0: sa sitwasyon na subo sa atong public plaza.
1: Yes, sir. But Father, the diocese or the sa bayan ninyo no, will may plano ka mo to have for example initiative to intervene the situation kay ti ang ano subong Father ang sitwasyon sang Bacolod Public Plaza na ano gijay na butangit bala sa ano sa alang-alang and also the image of Bacolod City because of the situation dara subong Father.
0: So kina-explore natin kung ano ang sarang natin nga mahimo diri together with the public officials with the LGU.
1: Yes, sir.
0: Iti hindi man sila mag ako sa responsibilidad, no? Mm-hmm. It comes to blaming or pointing fingers, may ginatudlo man niya mo ang may salatira.
1: Mm-hmm.
0: Well, we have to navigate kung ano ang mga posibleng mga moves naton.
1: Yes. At
0: kung ma-address ang isakto na ang issue dasa. It's not only about plaza, it's about governance, eh.
1: Gani man.
0: It's about governance. Ano correct, ang ano ang may sa isang pang-gobyerno kita?
1: Transparent dapat.
0: Oo, Father. Inano nato ng kwarta sang tao?
1: Yes, amo gina.
0: Mhm. Ang kadamo sang problema sang pumuluyo subong kapiga doon, inflation, taas nga mabalaklon tapos amo gina ang aton din nga priority.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Tapos we came out nga hindi man maayo ang hindi man ang maayo ang outcomes ang okay. Sa proyekto o sa lang kwarta.
1: Oh, and one thing pagit Father no, based on the ano gidiri sa required under the Republic Act 7160, the local government code, ari gidiya father ang diocese of Bacolod do, kinanglan gi kamuya gali nila ya ikonsultahon man. Kay required due to the perpetual use of frac granted 1922 pa yung father mo.
0: Mm-hmm. No.
1: But
0: almost actually ano mga 40% siguro sa class is under the property of the diocese.
1: Okay. So the point drip father is nang wala gid man bisang formal invitation kabunga na receive before the construction father.
0: So I don't know kay ina nga office is not
1: sa mo tong time hindi ka pa dayong director di ba?
0: Office no.
1: Mm-mm.
0: Pero pagka ba loko daw may consultation man sila.
1: Okay.
0: Kay one time may nakakuha na ko eh naka-attend ako sa the lunch meeting together
1: yes.
0: With for my bishop si Mayor Alvi.
1: Okay, okay. Lang.
0: Mm-hmm. Pero wala siyang gamot sila na kung wala siyang perspective, wala siyang blueprint kung ano nung itsura sila.
1: Oh, okay. But father, basi may chimpo ka ba lang ma-ano mo liwan? Ma-tuki-tuki mo na ba yung mga ano kita? Makaibalo lang kita ba father? Kung ano gid mano? Kay ti respeto, mantani sa bahay, sa simbahan, sa inyo ba la, father?
0: Sige. Mm-hmm. I will also consult the mm-hmm. other office.
1: Mm-hmm.
0: Sa property siguro.
1: Yes.
0: Nag-undergo na sa eksakto ng proseso.
1: Amo gina father ni. Kay ti syempre isa ka mo diri daan sa mga required or requirements nga dapat kuan gid sa komento mo or sa desisyon ninyo eh. O kun ugyon na nyo bi no. Pero father sige lang, may mensahe ka father for the Bacolod noon kay ti ang essence ang maskara ko no. Ang ambiance sa maskara do duwa na katuig nga naglas ay na kuno ang yuhom sa Bacolod noon. Kaya bangon sa sitwasyon ng plaza, father?
0: So, it's not about a particular case or particular issue of governance.
1: Yes, father.
0: Sa plaza, no? It's about us, ano ang paglantaw natin sa panggobyerno sa kabilugan.
1: Oo.
0: No? Sa local kag sa nasyonal. Sa amo sining issue din ang aton sining accountability sa aton iya nga mga sa ato niya nga mga lideres sa ato nga nabanwa sa ato nga syudad.
1: Yes, sir.
0: Okay lang na bala nga manghinaw sila.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang na bala nga manudlo sa iban. Mm-hmm. Kung wala pa nag-open ang maskara, wala matukiban nga wala sila kabalo nga manay tsura sa iban. What are you doing?
1: Mm-hmm. Correct na. Mm-hmm. Gamon na ta bala. Nga wise lang galing kabalo ako no father, nga muna galing gapon. Doon na shock pa. Nga muna gali, tapos do kuno abi do dismayado bla kay wa gyapon na tapos.
0: Well, kuno na. Kuno wala abi nagmaskara abi ti. Wais lagi ka balo daya.
1: Kora kina father amo gina no. So, ti hoping father ma ano gini. Matalakay gini siya bala sang maintindihan do. So, matagan ta gini bala dugang ay hibalo ang publiko. Father, salamat gid sa imong tiempo.
0: Sige, katro endo man mga salamat.
1: Bless you father. Salamat gid.
0: Sige, mo bye.
1: Mga katropa, ito na ba tiyan ang director sa Social Action Center, si Father Julius Espinosa. Ari mga katropa, sulitin ko ha. Hindi man taabogado, hindi man kita eksperto sa legal. Pero based na rin mga katropa, i-reiterate kong ininga information, required consultations before any alteration. For example, bala, no? Ugsaran sang tupad balay mo, butangan mo diya karon ko dal. Ngaway ka madagani ka istorya na siya nga kudalan mo lang na dapat tatag ka man pakita ka man sang respeto eh nga ang ugsaran sa tupad balay mo makudal ka no mo na bla so teoryo suliton ko based on the Republic Act 7160 sa local government code nga ngambal diri makatropa required ang diocese of Bacolod isa ni sila sa mga dapat usisao or pamangkutan kay ti perpetual usufruct granted 1922 pa. And siling ni Father Julius Espinosa 40% sang sina nga Bacolod Public Plaza owned by the Diocese of Bacolod.
2: Centro.
1: No? Ang dirangap may pila da ka porsyon mga tropa. Duta na dagali isang diocese ta. Di. Amo na bi basta ka kuno bi pangayaw kaway ka kabalo. No? Unlike ka kung diri ka mismo taga Bacolod ka, oh, dapat may baluan mo kung kay sino na da. Ang ita sent main nga pangayaw ka mangharaw ka na lang di dayon kay nakaagi ka na di mayor. Oh, tapos sa mula ng ubrahon da. Pagusto na lang without any proper nga consultations publiko. Kung ano na lang ng ubrahon mo, mangharaw ka na lang. Isa na nun din nga proyektos, bakulod ka na yung bukit urot man. De, ano na lang ni sa karon? No? Do ay gikinalis sa mga nagligad yung mga administrasyon ng gipang buslan, no? Binulos-bulos na sila. Mula na iblasubong sa mabot ng eleksyon na bibakulod nun, no? Ganita pinto. Sentro. Butuhon tani kung sinong nagakadapat, no? Total palarias naman sila tanan makasasala. Tay sino man na dibi karong perpekto sa ila sa aton de. Ako sino ko bega perpekto be. Yo. Tay palarias man tagapo makasasala pero galing gaduloble ng sungay nila to. No, grabe naging yung sala nila eh. Kay kita ya makabig tayo mga taxpayer mo. Gabayad tayo sang husto sa buwis. Ting buwis ang ginabayad ta para sa ila at not really sure kung ginagamit kin man isang gusto. Sentro. Kung naragid man sa kamot nga may buwas damlag ang manggad ang kita sang tao. O, ang buwis ta. Sentro. Diba? Tiyan mo lang gini, no? Kasakit, mga katropa. Not only just sa nagalaom nga mga bakulod nun, nga mangindeserving man sila balatane sa mga ginagasto ginabuhin sa ila nga mga buwis iswildo sa mga ginsaligan nga mga politiko. Sentro. Tagaan man itane chance ang bakulod nun nga ma-enjoy nilang syudad nila nga makasiling ba lang ayo ka na may galit din, no? Ay dodari na lang ko ah kamuna ba na kalimpyo kanami lagawan kanami tiniran kabugnaw pa. May ano ka bala? No, may kasalamatan ka bala? Isubong yung mga katropa. Kung na kuya politiko, sa kung na kuya sa lugar, sa sinang politiko, nahuya, kuya ako niya. No? Nga ginayawya, kuya sa tao. Diba? Ginahambalan ko sa hindi maayo. Tapos, ni, may guya ka pa yung magpakita sa syudad para muna ko na, biduga ka bala ka, ka? Centro. No, alas 11:55 na. Oras ko, tingin ako labos na. Magapulos mga katropang XFM Network News, standby. Kag salawatin niyo ang korban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat sa inyo mga udto and God bless us all mga katropa.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Ulo. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: Europa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines sa din po sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. PBBM, inirawan ang pinagdaanan ng pamilyang Marcos noong 1986 bilang pinaka-shaken moment ng kanyang buhay.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Affidavit ng dismissed police officer itinulad kay self-confessed bagman Ramil Madriaga.
0: Headlines.
1: AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sumalang po sa cross-examination ng defense panel para sa pang-34 na araw na impeachment trial.
0: Headlines.
2: Senador Loren Legarda welcome na bumalik sa Senate Majority ayon kay Senador Tito Soto.
0: Headlines.
1: 106 na lugar patropa sa bansa isinilalim po sa state of calamity dahil sa epekto na El Nino.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, DSWD nagbigay ng ayuda sa mga tubo planters na apektado ng red stripped soft scale insect sa Pasig City, Iloilo.
0: Headlines.
1: Balitang international, isang estudyante sa France na putulan pasintabi po ng kamay matapos sumunong damputi ng granada sa naganap na school protest.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, vlogger Norman Mangusin arestado muli dahil sa cyber libel.
0: Headlines.
1: At sa sports, siyam na silver medalist ng Pilipinas para po sa Asian Games, binigyan ng special mention ng Philippine Sports Commission.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panahon na po ng Tuesday, October 6 na tayo, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Una sa mga balita sa XFM News Nationwide, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunawaan ang mga Pilipino na ginagawa niya at ng kanyang administrasyon na sa tingin nila ay tama at makabubuti para sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ng Pangulo na maaaring ma-misinterpret ang ilan sa kanyang mga desisyon, pero bahagi mo nito ng responsibilidad ng pagiging presidente. Ayon kay Marcos, kahit hindi sang-ayunan ng publiko ang kanyang mga desisyon, nais siyang makita ng mga Pilipino pa rin na ginagawa niya ang mga ito dahil naniniwala siyang makabubuti ang mga ito sa bansa. Binigyan din ng Pangulo mga katropa na sinsero siya at ang kanya mga kasama sa pamahalaan sa hangaring mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas.
2: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pinagdaanan ng kanilang pamilya noong 1986 bilang pinakamalaking shaken moment ng kanyang buhay. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ni Marcos Jr. na malaking pagbabago sa kanilang buhay ang nangyari matapos ang 1986 EDSA Revolution.
3: Everything completely changed. One day, you are the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened. None of what we did, our lives did not resemble our previous life in any way whatsoever. Instead, it was replaced by this thing that you just never had to deal with before.
2: Ayon pa kay PBBM, itinuro sa kanya ng karanasang ito kung paano harapin ang hardship at maging mas resilient sa mga pagsubok. Natutunan din naman niyang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay at makita ang kanyang mga oportunidad bilang blessing sa halip na entitlement. binigyan din ni Marcos Jr. na nananatiling mahalaga ang faith sa pagharap niya sa mga mahihirap na yugto ng kanyang buhay.
1: Samantala, isa-isang sinugot naman mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference ngayong araw, binigyan din ni VP Sara na walang katotohanan ang mga affidavit ni Gracioso na ani ay tulad lamang na affidavit ni self-confessed bagman Ramil Madriaga.
4: Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit na naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm.
1: Samantala, sinabi rin ni VP Sara Duterte na isusumite ng kanilang kampo ang affidavit po ng Vice Presidente sa Webes.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring i-greet ni Vice President Sara Duterte na walang anumang ibinigay sa kanya ang mag-asawang Wen Velasco at dating House Speaker Lord Alan Velasco, kabilang ang umano'y dalawang Super Grandia na van. Dagdag pa ni Duterte, wala rin umano siyang katiwala na nagngangalang Kuya Tony na binanggit sa mga aligasyon.
4: Ni Gracioso. Walang binigay sa akin si Gracioso, Lord Wen, na dalawang Super Grandia vans. Kung sasabihin ni Gracioso ang detalye ng pag-deliver, ay siguradong meron akong ebidensya na hindi ito nangyari. At wala akong katiwala na ang pangalan ay Kuya Tony. Ito ang sagot sa paragraph 21 ng Gracioso affidavit.
2: Samantala, binanggit din ni VP Duterte sa unang tumatak sa kanyang isip ang pangalan ni Zaldico noong 2022 campaign matapos siyang niyang mapansin ng isang malaking helicopter sa isang campaign rally. Ayon sa kanya, si Ko ang nag-ayos ng lahat ng flights ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 campaign.
0: XFM News Nationwide.
1: Defense Counsel ni VP Sara Duterte tinanong ang AMLAC o AMLC Chief doon po sa 2 bilyong piso na BPI record discrepancy. Natropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
2: Kinwestiyon ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura tungkol sa umano'y BPI system bug na sinasabing nagdulot ng discrepancy na mahigit 2 bilyong piso sa records ni Attorney Mance Carpio. Sa impeachment proceedings ngayong Martes, inusisa ni defense lawyer Attorney Mark Vinluan ang ulat na isinumite sa House Committee on Justice kung saan lumitaw umano ang nasabing discrepancy na may kaugnayan sa BPI records. Igreet naman ang private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia na misleading ang pagkakalahad sa tanong ni Vinluan dahil hindi umano sinasabi ng witness na BPI ang humiling ng correction sa report. Ipinaliwanag naman ni Buenaventura na wala siyang binanggit na partikular na cover person sa kanyang pahayag noong nakaraang pagdinig. Hiniling din niya na maipakita sa kanya ang dokumentong tinutukoy ni Vinluan upang maibigay niya ang kinakailangang paglilinaw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Political Analyst Attorney Michael Yusinko na may sapat na ebidensya na naihain ng prosecution o prosecution panel sa Article 1 at Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mula sa pananaw ng isang litigator, may tuturing ng malinaw at matibay ang ebidensyang iniharap sa unang dalawang impeachment charge. Samantala, bigo ang prosecution na maipahati dito ng malinaw sa publiko.
5: Masyado kasi nilang hinahaluan ng mga palabok. Itong maraming drama, masyadong maraming pa-cute, maraming pa-ek-ek na nalilito

0: masar, masiwa, hindi na nila na-appreciate yung evidence na hinihinahain.
1: Yan po si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay pong panayam, binigyan din ni Attorney Michael Yusinko, mga katropa, na maaari ng i-drop ng prosecution ng bribery charge o Article 3 na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung legal na papayagan ito ng Senate Impeachment Court. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mas mainam umano mag-focus talaga ang prosecution sa Article 1 at Article 2 dahil sa tingin niya ay mas matibay ang ebidensya ang iniharap para sa dalawang ito.
0: Ang reality is, George, lahat tayo na asiwada sa sobrang haba ng impeachment trial. Kahapon, di ba, halos buong araw, yung mga senators, hindi na nila kaya tumagal eh. I think they provided a strong case to sa dalawang articles na to.
1: Gayun pa man, hindi chak ni Yusinko kung maaari talagang bawiin o i-drop ng prosecution ng bribery charge sa kasalukuyang yugto at takbo na impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Senator Ping Lacson na bukas ang Senate Majority Block sa posibleng pagbabalik ni Senator Loren Legarda sa kanilang hanay. Anya, welcome si Legarda sa majority pero kailangan muna nitong makauwi sa Pilipinas mula sa medical leave sa France. Ito ang naging pahayag ng senador matapos sabihin ng spokesman ni Legarda na hindi isinasara ng senadora ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa majority. Matatandaan na naka-extended medical leave si Legarda mula August 3 at nakatakdang matapos ang kanyang leave sa October 9.
2: News Nationwide.
1: Walang malipatang tanggapan o opisina si Senator Vicente Soto III matapos sumulong baklasin ang Senate President for Temporary Office. Ayon sa staff ni Soto, maging ang tiles, toilet fixtures at electrical sockets ay inalis sa opisina dahilan para magmukha itong construction site. Sinabi ni staff na hindi ito ang karaniwang proseso dahil dapat ay mga furniture lamang ang inililipat. Lalo't inuupahan lamang naman ang Senado ang bahagi ng GSIS building. Wala rin naging koordinasyon o manon tanggapan ni Senador Jinggoy Estrada na dating gumagamit ng opisina bago ito baklasin. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang kampo ni Estrada na kasalukoy nakaditini pa rin sa plunder case kaugnay ng flood control controversy.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sumipa sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas noong Setyembre ngayong taon mula sa 6.1% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages kabilang ang bigas pati na rin ang housing, tubig, kuryente at gas. Ayon sa PSA, umakyat din sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto habang 20.3% ang inflation sa bigas.
2: XFM News Nationwide.
1: Idineklara mga katropang state of calamity ang 106 na lugar. Ito po'y sa buong bansa dahil sa patuloy na paglala ng dry conditions dulot ng El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o INDRAMSI, pinakamalaki ang bilang sa Cagayan Valley, nasa 66 na lugar. Sinundan ang Caraga na may 23 at ang Bicol may 12. Umabot din sa 104,149 na pamilya o katumbas po na nasa 388,375 na katao ang apektado ng El Nino sa Cagayan Valley, Bicol, Calabarzon at Caraga. Pinatay ang 5.56 billion pesos naman ang halaga na agricultural damage at production losses habang mahigit 223,000 hectares ng crop areas ang napinsala. Matatandaan na nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mas kaunting pag-ulan hanggang March o kay June ng 2027 at posible ring umabot sa 80 probinsya ang makaranas po ng below normal rainfall pagsapit ng January 2027.
2: XFM News Nationwide.
1: Department of Agriculture sinusulong ang pagsama ng tupad program para sa mga magsasaka at mangingisdang tinamaan ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
3: Isinuso ng Department of Agriculture o DA ang pagsasama sa tupad program ng mga magsasaka at manglistang hindi makapag-ani o makapaghanap buhay dahil sa matindi epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulalar Jr. Alinsunod, ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo ng work plan para matulungan ang mga apektadong magsasaka at manglista. Sa ilalim ng programa, maaari silang mabigyan ng pansamantalang trabaho at kita habang apektado ng matinding tagtuyot ang kailang kabuhayan, layunin ng hakbang na mamabawasan ang epekto ng El Nino sa mga sektor ng agrikultura at matiyak.

0: katropang Earth sa lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 12:18 na sa XFM News Nationwide. Kayo po ay patuloy na pwedeng sumubaybay sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Kung nasa Jensen, pwede po sa 95.9 XFM Jensen. Sa Tacloban, XFM 99.9. At sa Tuguegarao, XFM 95.7 Tuguegarao.
1: Balitang regional.
2: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga katropa, pinangunahan po ang pagbibigay ng financial assistance sa mga planters ng tubo sa Pasig City na apektado ng isang klase po ng insekto. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM, Iloilo.
3: Ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagbigay ng financial assistance sa mahigit 1,100 ng mga former planters ng tubo sa Pasig City. Nakatanggap ng tig 10,325 pesos sa mga beneficiaries ng Provision of Emergency Cash Transfer for RSSI Affected Farmers. Setyembre 4 nang magdeklara ang Sangguniang Panglungsod ng Pasig City ng State of Calamity dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Maliban pa dito, nag-inspeksyon rin si Gatchalian sa warehouse sa Pototan at pinangunahan rin ang programa ng Sustainable Livelihood Program sa Duenas at Badyangan, Iloilo. Binisita rin ang kalihim ang footbridge ng Kalahi Seeds at Ati Community sa Barangay Matag-Ob sa Haniway. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
4: Hustisya, sigaw ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa tragic bubble fun run incident sa isang paaralan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Nagkaanak ni Liana Venice Taniedo ang kanilang pagluluksa sa aksidente gumitil sa buhay ng kanilang pinakamamahal na apo. Si Taniedo ay isa sa mga nasawi sa tragic bubble fun run na naganap sa Kawayan South Central School noong October 3, 2026. Bahagi ng pahayag ang bigati na pamilya at isinisisi ang nangyari sa mga anilay pabayang organizer. Ayon pa sa mga kaanak, dapat may managot sa pangyayari na ikinasawi ng biktima. Kalinawan ang sigaw ngayon ng pamilya nang malaman ang nangyari kung bakit nagkaroon ng ground habang kasalukuyan ng programa. Si Liana ay nagdiwang lamang ng kanyang ika-7th birthday nito lamang October 1, ilang araw bago ang pangyayari na kumitil sa kanyang buhay. Nagkaroon na rin ang hiwalay na investigasyon ng Department of Education sa insidente habang patuloy naman ang pagsisiyasat ng mga kapulisan nang mapanagot ang responsable. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
2: Sunog sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City, 46 na bahay na ang natupok. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Ng apoy ang nasa 46 na kabahayan sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City kagabi. Ayon kay Kapitan Miguel Reynoso, nagmula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ng ABC President ng Balabac na mabilis kumalat sa mga kadikit bahay dahil gawa ang mga ito sa light materials. Sa taya ng City Fire Department, noong una may 3 nawawala pero kalaunan nakita rin sila. Bagamat may isang nasugatan pero wala namang namatay sa sunog, bahagyang nahirapan na mapasok na mga bumbero ang pinagmula ng apoy dahil sa iskinita o makitid na daan kaya ang sunog tumagal ng halos 1 oras bago pa na-control. Nasa Barangay Hall at Kalapit Chapel ngayon pansamantala ang mga nasunugan at nananawagan ng tulong dahil ang ilan sa kanila ay ilan lang na gamit ang naisalba. Nasa lugar na rin agad ang CSWD kagabi para makuha ang bilang ng mga apektado at makapagbigay ng mga pangunahing tulong ngayong araw. Nag-iimbestiga na ang BFP kung magkano ang ari-ariang nadamay sa sunog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Sensitibong balita, minor de edad na babae, ginahasa umano ng isang tricycle driver sa EB Magalona, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Edad na babae ang umano'y naging biktima ng panggagahasa ng isang tricycle driver sa bayan ng EB Magalona, Negros Occidental noong Oktubre 2. Ayon kay Police Major Jodices Catalogo, ang tagapagsalita ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, pauwi na ang biktima sa kanilang bahay mula sa paaralan ng lapitan umano ito ng sospek. Nagpakilala umano ang sospek sa biktima at sinabing kakilala nito ang kanyang ama. Hinikayat ng sospek ang minor na edad na sumakay sa kanyang tricycle upang ihatid pa uwi. Dahil gutom na ang bata ay sumakay naman ito. Ngunit sa halip na ihatid sa kanilang bahay ay dinala umano ng sospek ito sa isang tubuhan. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinali umano ng sospek ang mga kamay ng biktima at pinagbantaan ito bago umano ginahasa. Matapos ng insidente, iniwan umano ng sospek ang biktima sa lugar hanggang sa makita ito ng mga residente. Agad namang dinala sa ospital ang biktima at nasa estable sa ngayon ang kondisyon. Samantala, naaresto naman ang sospek sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan at ngayon ay nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Tatlong HBI timbog sa bypass operation. Yan po sa Amulong, Cagayan. Higit sa 700,000 pesos halaga na ilegal na droga ang nasabat. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugiganaw.
8: Live report. Sa kulungan ng bagsak ng tatlong individual matapos maaresto at masamsama na mahigit 112 gramo ng hinilang shabu na may tinatayang standard drug price na 764,048 pesos sa ikinasang bypass operation sa Barangay Estefania, Bayan ng Amulong, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon dakong alas 11:26 ng umaga nitong Oktubre 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong individual na pawang kabilang umano sa high value individuals o HVI watch list. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang alias na John, 48 anyos, bachelor at residente ng Santa Ana, Cagayan, alias Maki, 32 anyos, bachelor at residente rin ng nasabing bayan, at alias Jun, 45 anyos, Chinese translator at residente ng sentro Santa Ana, Cagayan. Sa operasyon na kumpiska ang isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng 2.21 grams ng hininalang shabu na nagsilbing bypass item, nasamsam din ang limang sachet na naglalaman ng kabuang 110.15 grams ng hininalang shabu na itinuturing na possession items. Bukod dito, nakuha rin ng mga otoridad ang marked money at budal money, isang weighing scale, mga hininalang drug paraphernalia, tatlong cellular phone, isang itim na sling bag at isang pulang sasakyan kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa sa lugar ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng mga suspek, mga barangay opisyal ng Barangay Estefania, Amulong, Cagayan, gayon din ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at media. Matapos ang operasyon, dinala ang mga suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Amulong Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Sa ngayon, inihahanda naman ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto dahil sa umuloy paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na umeepekto yung ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao habang mahinang pag-ulan dahil sa hangin-hamihan at ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands.
4: Sa tropang body, maulap naman na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
2: Samantala, dinaklara ng PAGASA ang pagtatapos po mga katropa ng habagat season sa Pilipinas.
4: Sumikat naman po ang araw kaninang alas 5.46 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International, hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Nawala na isang kamay isang 15 anyos na estudyante sa France matapos sumabog ang stingball grenade na muna'y pinulot niya sa gitna po ng malawakang kilos protesta. Nangyari insidente sa Lens, Northern France, kung saan iniulat na nagpaputok ng nasabing granada ang riot police para palisin ang mga protesters. Ang kilos protesta naman ng estudyante ay para po ipanawagan sa gobyerno ang kakulangan ng teachers, overloaded na schedules at kondisyon din ng school building. Habang 24 na paaralan na ang napaulat na sinunog o kay sinalakay naman mula na magsimula ang kilos protesta noong September ngayong taon. Ayon sa French government, mga katropa, nasa 215 na estudyante at 715 na police officers na nasugatan mula na magsimula ang mga protesta noong nakaraang buwan.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Muling inaresto ang vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos dahil sa 3 counts ng cyber libel. Ayon sa Napolcom, isinilbi ng CIDG ang arestwaran kay Mangusin sa isang hotel sa Paranaque City. Inilabas ang warrants ng Paranaque Regional Trial Court Branch 294 kaugnay ng 3 kaso ng libel sa ilalim ng revised penal code in relation to the Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng korte ang piyansa sa 30,000 pesos para sa bawat count habang dinala si Mangusin sa CIDG para sa booking at documentation. Nasa police custody pa rin si Mangusin habang hinihintay ang commitment na order ng korte matapos siyang maabisuhan sa dahilan ng kanyang pag-aresto at sa kanyang constitutional rights. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang balitang sports sa design ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 protection sa buong katawan. Katropa, pinuri ng Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang siyam na Filipino athletes. At nag-uwi sila ng silver medal sa 2026 Asian Games. At sinabing ginawa nila ang kanila makakaya sa kompetisyon. Ayon pa kay Gregorio sa wikang Ingles ito, they did their best and it hurt the most. Dahil pinakita ng mga atleta ang kanilang buong husay at determinasyon kahit hindi nila nakuha ang gold medal. Ayon po sa PSC Chief, hindi man gold ang kanilang naiuwi, mahalaga pa rin ang kanilang naging ambag sa overall performance ng Team Philippines sa Asian Games. Binigyan din pa ni Gregorio na dapat ipagmalaki ang mga atleta dahil po sa kanilang laban at sakripisyo para sa bansa anuman ang kanilang nakamit sa kompetisyon.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Live mula po sa XFM Manila News Center Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayon po Tuesday, October 6, 2026.
4: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian Depaz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Subway na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
5: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay ako.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yes, oo. Oh.
1: Yung Santon Plus Herbal Capsule, ang packaging po niyan ay kulay brown. Ano? Purple ba yun?
2: Violet.
1: Parang maroon. May pagka-brown na dark na maroon. Yun po. Kapag bumili po kayo noon, 50% discount dun sa Santon
2: Vitamin C.
1: At itong produkto po na to ay pwede nyo mabili sa ating pong mga clinic. At pwede na rin kayo magpakonsulta. Siyempre, marami din tayo mga modalities na pwede nyong i-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Yun. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ay pwede nyong ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa mga nagbabalak po na bumisita sa ating pong mga wellness clinic, ay nandito po ang ating mga address.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262.

0: Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga katangi-tangi ano, at kahanga-hanga na mga epekto or benepisyo sa ating pangangatawan. Ito pong pinag-uusapan pa rin natin na mga bioactive compounds. At syempre, bidang-bida talaga ang bioactive compounds na Santon na kahit ang mga scientist, ang siyensya ay laging pinag-aaralan at patuloy na sinasaliksik kung ano po ang mga benepisyong hatid ng Santons or bioactive na Santons. Biruin ninyo ba naman mga partner, napakarami ng Santons. Higit kumulang siguro isang daan yan na klase-klase ng mga Santons na pwede mapakinabangan ng pangangatawan natin. So, ano nga ba ang nagagawa o ano ba yung contribution ng Santons sa atin pong pangangatawan? O ito, tingnan natin yung mga primary bioactive compound isolates ng Santons. Yung pinaka ano talaga yan, well-known is yung alpha at yung gamma mangosteen. Yung nabanggit ni Doc Ron kanina, no? Yung alpha mangosteen, ito yung isa sa pinaka wide yung ano eh, yung research about sa Santons na ito, itong alpha mangosteen. At saka ito rin kasi yung most abundant. Kumbaga mas marami siyang pwedeng mapagkuhanan, especially dun sa one of the ingredients na atin pong Santon Plus Herbal Capsule na yung mangosteen, mga ka-wellness, ano? At ano yan, napakaraming studies about yung sa cytotoxic agent ng alpha mangosteen po na ito. Ang gamma mangosteen naman isang napaka-potent na anti-inflammatory agent as well as napakataas, Doc Ron, ng kanyang antioxidant. Kumbaga yung concentration of antioxidant niya napakataas din, mga ka-wellness, ano? At ito ay nakakatulong sa napakaraming processes ng atin pong pangangatawan. Even dun sa metabolic process ng pangangatawan natin ay napakalaki ng contribution na ginagampanan nito pong Santons na

0: to, or yung mga santons na nakapaloob doon sa atin pong santon plus herbal capsule, mga ka-wellness. So Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung mga santons, yung gawain nito in terms sa mga inflammation na nangyari sa atin pong pangangatawan?
1: With regards sa inflammation is yung mga inflammatory stimulus, mm-hmm, kung saan yung MAPK, yung, mm-hmm, ERK at GNK pathway ay kusang nag-shift, at ang nangyayari yung mga inflammatory cytokines, mm-hmm, especially yung prostaglandin cascade ng ating katawan ay ini-inhibit, mm-hmm, or yung tinatawag natin na NFKB inhibition, mm-hmm, na kung saan ay binablock ng ating ng alpha mangosteen or yung gamma mangosteen rather, mm-hmm, kasi ito yung pinaka mangosteen effect, mm-hmm, na kung saan is anti-inflammatory. So yes, yung alpha mangosteen more on cytotoxic doon, mm-hmm, sa ano, doon sa tumor and also sa cancer cells. Ang gamma mangosteen naman, ang effect niya naman is anti-inflammatory.
0: More inhibits, on sa mga inflammation.
1: Yes, inhibits inflammatory yung tinatawag pathway sa, mm-hmm, ating katawan. So if your body has a, yung tinatawag natin high inflammation, especially, mm-hmm, yung stress, mm-hmm, your cortisol level is on the roof, oh, oh, palaging puyat kayo, mm-hmm, and then palaging, especially kapag madalian palagi yung pagkain,
0: mm-hmm,
1: ay kalimitan.
0: Karamihan ng mga markers na yan, eh, mm-hmm, kumbaga parang common na nagagawa natin.
1: Yes.
0: Most, in a daily basis.
1: Daily basis. Oh, oh. This is a problem. A real problem, mm-hmm, in our world, mm-hmm, right now is this inflammation from food,
0: yes,
1: inflammation, oh, from lifestyle, especially sleep, mm-hmm, sleep disorders, and also yung mga yung tinatawag natin stress level,
0: mm-hmm,
1: especially sa fast-paced world. Ngayon, Doc Algie, palaging mabilisan lahat, oh, kaya nangyari sobrang
0: laging
1: stress.
0: Nagmamadali.
1: Laging nagmamadali, oh, sobrang stress tayo.
0: Eh sabi nga, buhay daw ay karera na ngayon.
1: At sana wag mangyari na ganun. And, oh, especially taking yung tinatawag yung ating Santon Plus Herbal Capsule, mm-hmm, ay nagpapalakas. Why Santon Plus Herbal Capsule? Simply, mm-hmm, because of high concentration ng santons, mm-hmm, na meron dito, and also, oh, with the catalyst na ano, yung moringin na meron na doon, mm-hmm, sa moringa, which makes known for 13 years na ba yung ating Santon
0: Tagal na,
1: Plus?
0: Oo.
1: Santon Plus.
2: 2011.
1: Oh, since 2011. Mm-hmm. So, almost 13 years, mm-hmm, na ang Santon Plus Herbal Capsule, na even until now, a lot of people are giving their, mm-hmm, testimony on its effect, especially in lowering inflammatory markers, mm-hmm, po sa ating katawan. And also, metabolic protective receptors, na kung saan ay tinutulungan na yung mga, yung tinatawag natin, mm-hmm, metabolic problem, yung pagkataas. As I mentioned, I will repeat it again, yung pagtaas na, mm-hmm, tinatawag natin na cortisol level, mm-hmm, sa ating katawan ay ini-inhibit ng tinatawag po natin ng gamma mangosteen, mm-hmm, na nandyan po sa ating Santon Plus Herbal Capsule. Kapag nainom po tayo dyan, kahit isang kapsula, tatlo beses, mm-hmm, sa isang araw, ay napakaganda po yan. Especially pagkasama yung ating Santon Vitsi, at saka, mm-hmm, may promo tayo ng Santon Vitsi, oo, at saka Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Nabanggit mo, Doc Ron, yung mga anti-inflammatory effects, mm-hmm, ng mga santons na ito. At naalala ko before, nung first entry ng Santon Plus Herbal Capsule sa market, eh talagang tinangkilik ng mga tao, mm, dahil dun sa kanyang anti-tumor, mm-hmm, and cytotoxic properties niya. Dahil, mm-hmm, nga dun sa taas ng concentration
1: ng
0: santons na meron siya. Mm-hmm. Ngayon, Doc Algie, ano po ba yung benefit, or ano po ba yung short explanation, mm-hmm, about how yung santons na ito na nandyan sa Santon Plus Herbal Capsule natin, mm-hmm, is very helpful para sa mga kababayan natin na nakakaranas sa mga tumor at saka mga cyst sa kanilang pangangatawan.
2: Oh, kasi alam mo, pag nagkakaroon tayo ng any abnormal growth, mm-hmm, mapa benign or malignant man yan, mm-hmm, pareho yun, eh. Pareho may problema ang katawan natin. Mm-hmm. Ano? So, ang kagandahan kasi yung especially itong santons, mm-hmm, may mga pag-aaral na ginawa dito na ito ay nakakatulong para ma-prevent yung tinatawag na mga premature, mm-hmm, or I think yung pag-mutate ng isang, mm-hmm, particular cell. Kasi any tumor kasi, ibig sabihin lamang, ang cells natin, hindi siya sumusunod sa normal
0: life cycle niya.
2: Yes, una, life cycle, mm-hmm, normal pattern. Kasi may mga pattern ng cells, na, mm-hmm, pag lumaki ka ng eksaktong laki, hindi ka na susobra doon, titigil ka na. Meron din yung program na kinakailangan at due time, magkakaroon ng natural death. Ang tawag doon, apoptosis. Ano? So, ang ginagawa ng Santons, based on study, tinutulungan niya ang katawan na magkaroon ng normal cell regulation. Kung ano yung rules, kumbaga. Ito yung rules ng sistema. Kung ikaw ay cells, you need to follow these rules. You need to grow.
1: Police ng katawan natin.
2: You need to grow. Sa ganito lang, hindi ka pwedeng sumobra. At pagdating ng ganitong time, you need to self-destruct. Yung apoptosis kasi self-destruction yun eh. So that it will give more space to other incoming new cells. So based on their study, kung i-simplify natin, yung Santons, isang pag-aaral, tinutulungan niya lang na ang cells ma-normalize yung kanyang behavior as a normal cell. Kasi pag hindi niya sinunod yun, ibig sabihin, hindi siya normal. So, it can grow uncontrollably and it will affect other
1: organs
2: or other parts of the body. Pag naging malignant, yun ang malaking problema kasi mas mabilis yun.
1: Yung ano, cell proliferation.
2: Oo, pag nag-malignant, yung kondisyon ng isang klase ng bukol o tumor, meaning, mas delikado kasi pwedeng kumalat siya sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, sa madaling salita, di na downgrade niya yung tendency ng cells na pwedeng humantong sa ganun, magiging rogue, na hindi susunod sa normal process ng ating katawan. At isa pa dyan, pinalalakas din ito yung autophagy induction, kung saan nire-regulate ng katawan natin mismo, yung self-eating. Meron kasi tayong process sa katawan, that's why nanalo ng
1: Nobel Prize
2: in Biology and Medicine si isang biologist from Japan. Si
1: Mashimoto, Dr. Mashimoto.
2: I forgot the name actually, pero maalala ko din mamaya yan. So, nakita doon na ang katawan, pag na-sense niya na itong cells na to weak, o kaya naman wala nang pakinabang, para hindi yan completely lost, i-recycle ng katawan yan. Yan. So, ang ginagawa ng Santons, ng Santon Plus Herbal Capsule, tinutulungan niya ang katawan na maging normal yung ganung proseso ng sistema. Tinitrigger niya na mas mapalakas pa yung ganung abilidad ng katawan natin sa ating sistema ng pangangatawan.
0: Kasi yung mga ano na yun, Doc, yung mga defective cells na yun, kung hindi yun siya maire-recycle or hindi yun sila mawawala sa sistema natin, pabigat yun eh. Yes. Malaking ano yun, malaking burden ng katawan natin, ng sistema natin, na dala-dala niya yung mga defective cells na yun, compared na sana dapat mapapalitan na yun sila ng mga bagong mga cells. Especially yung mga young and healthy na mga cells. Eh kung yun, nananatili pa rin sa sistema mo, ang laking bigat nun, di ba?
1: Parang zombie.
0: Ang masaklap pa naman nun, okay sana kung nananatili lang silang ganun. Ang masaklap, mas nagbibigay pa sila ng other problems sa katawan natin.
2: Naalala ko na kung sino si Dr. Ishinori Usumi. Nanalo siya ng Nobel Prize in Medicine and Biology sa discovery niya. Natotoo palang may autophagy sa ating sistema na nangyayari.
0: At yung autophagy na yun, Doc Algie, merong iba't ibang triggers din kasi yun. Yung iba,
2: they do fasting
0: para yung katawan natin mag-recuperate, or yung diba pagka once na we are at the stage of survival, yung katawan mo alert na alert at kinukuha niya kung saan yung mga ano, kung yung ano pa yung pwedeng gamitin
1: na hindi kailangan.
0: Dalawa kasi daw yun
2: that can influence autophagy. Fasting and nutrition. Yung dalawa na yun na nagtitrigger niyan.
0: So yun
1: at yung ano, yung mangustin ang isa sa nagtitrigger ng autophagic effect sa ating katawan.
2: Kaya makikita natin hindi man natin kiniklaim na ito ay gamot sa bukol o ito ay gamot sa cancer, pero yung nagiging resulta sa mga gumagamit ng original na Santon Plus Herbal Capsule, kundo sa mga matagal nang gumagamit ng produkto ng Yes to Health, yan ang simula eh. Diyan tayo nakilala. Santon Plus Herbal Capsule. At yan ang gusto naming balikan nyo, mga ka-wellness, na yung mas pinalakas na formulation ng Santon Plus Herbal Capsule, na yung iba hindi pa nila nararanasan yun.
1: Yes.
2: Kasi nga, for some time, yung Santon Plus Herbal Capsule, ay medyo meron kasi isang product tayong inintroduce, yung Santon Plus Gold. Pero nakikita natin na since sa market eh kilala niyo naman na 'yan, yung mga hindi pa nakatry, hindi kasi lahat ng mga ano eh, hindi kasi lahat ng benepisyo makikita mo lang sa isa. So merong natatanging galing. Ang technology kasi sa technology kasi minsan makikita mo how they make it, di ba? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Capsule, it's pharma grade ingredients. Pharma grade.
0: Ano ibig sabihin, Doc, ng yung
2: pag tinawag grade? Na pharma grade, ito yung mga sangkap na ginagamit ng mga manufacturer na ang kanyang kalidad pagdating sa potency is comparable to pharmaceuticals.
1: Pharmaceuticals.
0: So yung mataas.
1: Ganon kalakas sa potency.
2: It doesn't mean na ito ay pharmaceutical ingredients, but ang kanyang grade quality niya and grade is pharma grade.
0: Kumbaga parang tumatapat siya.
2: Yes. So, kasi yung kanyang potency and absorbability is much higher than ordinary ingredients. Kaya nga dun sa mga lagi nilatanong sa akin, Dok, ano bang pipiliin ko sa mga produkto nyo? Meron ako kasing bukol, ang dami kong inflammation, ang dami kong problema sa katawan. Lagi ko silang tinuturo doon sa nanay, sa original.
1: Original.
2: Since 2011, nandiyan na yan. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hanggang ngayon, marami pa ding nagtatangkilik ng Santon Plus
2: marami
1: Herbal
2: Marami pa rin. Yung Santon Plus Herbal Capsule, eh, yan ang pinakang ano natin, eh, pinakang gems, kumbaga, ng Yes to Health. Na ini-encourage natin yung mga taga-subaybay natin. Kung hindi pa nyo nasubukan yun, it's time for you to try it. Kasi actually, yun yung ano natin eh. Kumbaga, ang sarap balikan nung mga panahon na kung saan napakaraming mga natulungan tayo with regards sa isang specific na mga kondisyon.
1: Parang nostalgia effect.
2: Parang nostalgia. Kaya,
1: nostalgia effect.
2: Parang sa ano yun eh. Sabi ni Gary V, babalik ka rin.
1: Babalik.
0: Yeah, sa mga wellness natin, ha, kung gusto niyo masubukan yung high potency and mas mataas na kalidad ng Santons. Kasi ang Santons, mataas ang ano, mataas ang yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na
1: mas concentrated.
0: Mas concentrated.
1: Mas madami yung bilang niya.
0: Oo.
2: May nagsasabi din sa akin, eh Doc, eh gusto kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Gusto ko rin magkape. Sabi ko sa kanila, para makatipid kayo, yung kape nyo, yung Santon Gold Herbal, Santon Gold Coffee Mix. Kasi kung ano meron doon sa Santon Gold
0: Capsule
2: nandun din. At may bonus pa kayong collagen and
0: glutathione.
2: Ngayon, ang gawin mong capsule mo, para makatipid ka, ay yung Santon Plus Herbal Capsule. Yung original ha. Pag word na original, yun yung unang-una. And habang nagkakape ka,
1: Santon Gold,
2: nandun din yung mga content na yun.
0: Kasi so, kung ang habol nila, Doc, yung mataas na anti-inflammatory at saka yung mataas na concentration ng Santons, dun talaga yun.
2: Dun talaga sa original. Santon Plus Herbal Capsule. Kasi yun yung, una yun yung pharma grade ingredients.
0: Tama.
2: Okay? Kumbaga, kahit na ang content niyan eh mangosteen and moringa, eh pero yung potency niya very high. Sabi nga nila ang moringa daw eh basta yung extract talaga na ano ha, na high potency kasi may mga malunggay na dinikdik mo lang eh.
0: Tama.
1: Tinuyo sa araw.
2: Dinikdik mo lang, pinatuyo mo sa araw, tapos kinapsula mo, sasabihin mo na napakataas ng ano. Iba kasi ang ano, iba extracted. Kasi ang extract na dumaan sa high quality ng ng processing. At yan ang yan talaga yung masasabi natin na yung iba na nadi-discourage sa malunggay, kumain daw ng malunggay, parang hindi naman daw effective yung malunggay.
1: Kasi hindi ganun kataas yung concentration at saka ng potency ng absorption sa katawan.
2: Yan. Yun nga yung sinasabi natin palagi dyan.
0: Ayan, mga ka-wellness ha. Sa pag-ublik natin, dadagdagan pa natin yung mga informations about sa Santons, especially doon sa Santon Plus Herbal Capsule natin para ma-remainis natin, ano, ma-remind sa atin kung gaano po ka galing at kung ano ang nagagawa ng Santon Plus Herbal Capsule sa pangangatawan ng isang tao, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Marami

0: na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus, the secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong tinatalakay patungkol sa Santone Plus Herbal Capsule natin para ma-remind sa mga kaubayan natin kung gaano ba kagaling at gaano ba kabisa itong Santone Plus Herbal Capsule natin na way back 2011 pa 2013 nandito na ito. Nasa market na po yan mga kaibigan and still now nandyan pa rin po yan, tinatangkilik pa rin ng atin pong mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sax lines are 0969-609-6545. Ito, Doc Algie, paano ba nakakatulong ang Santones para ma-prevent yung metastasis ng mga tumors sa atin pong pangatawan as well as yung mga cancers, ano, malignant and benign na mga tumors or cysts sa pangatawan natin, paano gumagawa yung Santones sa atin pong pangatawan, particularly yung atin pong Santone Plus Herbal Capsule?
4: Actually, yung Santones, actually, sa dami ng mga phytochemicals na nakikita nila, ano, ito isa sa very promising na phytochemicals, itong Santones. Kasi sa kanilang study, na sabi ko, very promising, although kailangan pa ng napakaraming mga other studies, nakita na nila ito ng anti-metastatic and chemopreventive actions. So, sa madaling salita, ang phytochemical na ito mula dun sa ating Santone Plus Herbal Capsule, pwedeng makatulong sa katawan para ma-initiate yung pag-scavenge ng ating sarili, ng self, ng ating katawan. Kasi meron naman tayong internal mechanism to maintain its balance, shield it against mutation. Meron parang tayong sarili natin.
3: Parang sariling maintenance mechanism ng katawan natin.
4: So, ini-initiate nitong Santone yung scavenging and anti-ROS ng ating katawan. Ano? So, katulad din ng pag i-initiate nito, ano, para mag-produce ang katawan natin ng mas maraming detoxifying organ, katulad ng mga glutathione, S-transferase or GST. And another thing is angiogenesis limitation. Nakita nila kasi na yung angiogenesis kasi, that's the beginning eh. Kaya nga, Genesis. Angio means blood vessel. Kumbaga, kung walang angiogenesis, hindi pwedeng mag-proliferate yung isang tumor. Isang tumutubong cancer sa katawan natin. So, with the phytochemical benefit na angiogenesis limitation, medyo na nakakatulong ito para ma-prevent yung mga development ng mga growth of masses and tumor. And nakaka-prevent din based on study nila yung tissue invasion and metastasis. Metastasis kasi meaning from the original site of the tumor, kung sabihin na natin malignant yan, pwede itong kumalan
5: sa ibang parte ng katawan.
4: Yung metastasis either sa lungs, di ba, nagkaroon ng breast cancer o tumor naging malignant, mamukat-mukat mo meron na sa lungs, meron na sa liver,
5: at
4: ang isa sa worst lymphatic at saka yung bone marrow.
3: Kaya nga, di ba, yung mga kababaihan na nagkakaroon ng breast cancer, kahit yung iba, di ba, yung na total mastectomy na, tanggal na talaga buong breast,
5: lipat na,
3: pero meron pa rin nalilipatan yung mga cancer cells.
4: Kaya kumbaga hindi siya nag-a-act as siya mismo yung pumapatay sa cancer cell. Pero ang ginagawa ng mga phytochemicals sa Santone, tinutulungan niya yung katawan natin na maayos yung kanyang sariling function.
5: Balance, balance.
4: Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung sinabi mo na, oh, anti-cancer to. Hindi ganun kasi as is ang nangyayari sa katawan. Kumbaga mas malalim yung ginagawa to the foundation.
5: It goes through the process ng katawan in order to inhibit yung tinatawag natin inhibition ng pagsimula ng cancer cell sa ating katawan.
4: Kaya ngayon mga nagsasabi, commonly maririnig nyo, dati may bukol ako sa isang bahagi ng katawan. Uminom ako ng Santone Plus Herbal Capsule. Tapos within few weeks nawala. Possible yun.
5: Yung iba lumalambot muna.
4: Yes, possible yun.
5: Unti-unting lumiliit.
3: Totally na-eradicate.
4: Kaya nga inihikayat natin yung karamihan ng mga user natin. I-try nyo yung Santone Plus Herbal Capsule. Dahil yan yung simula pa nung 2011, subok na ng Yes to Health yan. Oo, at napakarami na nating napatunayan na binipisyong hatid noong produkto po natin na yun. Mm-hmm.
5: At kalimitan naman sa doc sa mga clinical trials is nagsisimula doon sa vitro and vivo, petri dish nagsisimula. And then, sinisimulan ang pinakaunang eksperimento doon sa mga animals.
4: O, kaya ngayon, animal studies.
5: Animal studies.
4: Pag nakita nila na mayroong benefit doon.
5: Benefit doon.
4: So, masasabi nila may potential. Kaya nga may tinatawag na therapeutic potential.
5: Potential.
4: Pag tinawag na therapeutic potential, meron silang data na nagsasabing malaking posibilidad
6: nakitaan
4: nito.
6: Nila.
5: At ito yung nangyari doon sa mga ano animal studies nila. At according sa study, ito ay naipublish mismo sa National Institute of Health and also sa magazine sa internet ng PubMed Central na kung saan sa mga animal profiles na kung saan merong problema sa colorectal cancer, also sa breast, also sa prostate, also sa lung, and also skin cancer, nakitaan na how promising yung tinatawag natin yung gamma mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay nakakatulong yung anti-metastatic effect, autophagal effect or autophagy effect doon sa doon sa katawan ng ng tinatawag natin na animal subjects. So upon looking that natin at I will repeat it again para maalala ng ating mga listener with regards doon sa pharmacological yung tinatawag natin na grade ng ating Santon Plus
6: pharma grade
5: ng ating Santon Plus Herbal Capsule. No wonder hanggang ngayon marami pa ding nagte-testimony kahit na nagtitake sila nung bagong product, bumabalik doon sa Santon Plus Herbal Capsule simply because ng potency na meron ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Yun hindi matatawaran dun sa Santon Plus Herbal Capsule natin na iba kasi yung concentration talaga niya ng mga antioxidants niya saka anti-inflammatory effect niya as well as yung mga nagagawa niya o nagtutulong niya to hinder the proliferation at saka yung metastasis ng mga tumors sa pangatawan po natin. Ano? At marami na talaga, Doc. Ang way back 2013, while nung ako, nag-duty pa ako sa dati, sa somewhere in summer and late, marami ang mga kababayan din doon na nasiyahan, natututuwa sila once they take Santon Plus Herbal Capsule na natutulungan na mawala yung mga bukol sa kanilang pangatawan. Kaya nga doon, yun doon nabansagan yung Santon Plus Herbal Capsule natin na anti-bukol daw.
4: Kaya nga minsan may mga memes sa FB yung naalala nyo ang mga bukol-bukol
5: kasi
6: doon tayo doon talaga yung nakilala
5: yung
6: Santon Plus Herbal Capsule natin. Kaya yung sa mga nagtatanong, Doc Ron, Doc Algie, kung ano yung marerecommend natin, for example meron mga tumutubo ng mga bukol, mga masses, yung mga pangangato, mga fibroids, especially sa mga kabayhan nakakaranas sa mga fibroids, myoma at iba't iba pa ng mga bukol or mga sis sa pangangatawan nila. We highly recommend Santon Plus Herbal Capsule para po sa inyo mga ka-wellness. Well, yung iba nagtatanong, ano ba yung mas okay? Yung Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Capsule? Well, you can take both, mga kaibigan. Pero in terms of concentration ng Santons, doon mas mataas talaga yung concentration sa Santon Plus Herbal Capsule natin. In terms sa mga bukol, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya sa mga gustong sumubok po niyan, mga kaibigan, kung gusto niyo pong masubukan yung binipisyo na makukuha sa Santon Plus Herbal Capsule natin, available po yan sa mga suking butika na malapit sa inyo pong lugar as well as sa mga authorized dealers natin nationwide, ay pwede niyo ipagtanong-tanong ang atin pong produkto na Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Kung gusto niyo maibsan na yung mga tumutubo ng mga bukol, at hindi lang yung mga bukol, pati yung mga inflammation sa pangangatawan po natin. Diba nakarandok ron na pag-usapan natin yung mga chronic inflammation as well as yung mga acute inflammation sa ating pangangatawan. Ngayon kasi ang mas alarming kasi yung chronic inflammation,
5: chronic inflammation
6: compared dun sa mga acute inflammation, di ba? Kasi acute inflammation
5: makikita
6: mo na kaagad makikita mo at the same time mabibigyan mo kaagad ng paunang lunas. Ang problema dun sa mga chronic inflammation, for how many years
5: nandyan
6: sa katawan mo without you doing nothing para i-prevent yung
5: paglalakad. Kasi wala lang. Tama, hindi na didetect sa radar.
4: Yung iba kasi mali yung pagkaintindi pag narinig nilang acute. Kala nila mas malala yun. Yung acute kasi yun yung mga all of a sudden.
6: Biglaan.
4: Tapos and all of a sudden again nawawala din siya.
6: Kumbaga parang short term siya.
4: Short term kung mga biglaan.
6: Okay. Eh yung chronic inflammation yun yung madalas din na naseset aside. Kaya nga for how many years na nandun yan sa katawan natin, ang laki ng damage na nagdudulot sa ating pangangatawan. At yun yung madalas na problema talaga ngayon. Yun yung alarming na problema na kinakaharap ng karamihan sa mga kababayan natin na maraming mga karamdaman na nagsisusulputan na ang pinakaugat pala ay yung mga nakatago
5: low
6: na
5: grade.
6: Pamaga. Oh, yung mga low-grade inflammation.
5: Kaya sabi ng mga ng mga expert, Doc Algie at saka Doc L, yung tinatawag na you are slowly been cooking inside. You are cooked inside o naluluto mula sa loob. Kaya hindi natin alam pa tayo pala ay naluluto sa, mula sa loob. No wonder, mamangha na lang tayo why we have this degenerative disease. And it starts with inflammation and ang alpha mangosteen na meron sa ating Santon Plus herbal capsule ay napakaganda with regards sa ano yung metabolic functions ng ating katawan and prevent metabolic syndrome o na natutulungan na may prevent yung tinatawag natin metabolic syndrome na siyang kaaway na napakarami. Wala yata sa atin exempted eh. At meron tayong ganitong problema whether it be caused by lifestyle or sa what like kung minsan is nagsisimula yan sa ating mga ano sa ating mga hindi magandang pagtulog, hindi magandang pagtrabaho, hindi magandang choice ng pagkain kaya nangyayari yung tinatawag na low grade inflammation sa ating katawan.
6: Ayun ha, kaya maging aware din talaga tayo diyan mga kaibigan ano. Ano nga Doc Ron yung ano yung symptoms ng low grade inflammation na isang karamdaman din yung tinatawag na hypertension. Yan. Eh ang nasa ilalim pala niyan, ang nasa likod pala niyan, low grade inflammation pala. Eh akala lang natin pagtaas ng presyon ng dugo. Eh yun pala ay nagkakaroon na ng pamamaga dun sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Kaya ganun ang nangyayari ano. Kumikipot yung mga ugat, tumataas yung presyon ng dugo po ninyo because of those at yun ay ano ha, years of accumulation.
5: Years.
4: Yan ang sinasabi nila na all degenerative condition is called inflammatory disease. It begins in a simple inflammation, then chronic. So lahat ng nakikita nyong nakalagay, nakahanay sa most deadly, starting yung heart attack, diabetes, hypertension, obesity, syndrome X, lahat yan nasa kategorya ng inflammatory disease. So yung inflammation kasi hindi ibig sabihin rheuma. Inflammation talaga na per se. Literal na namamaga. Pero ang inflammation kasi malalim eh. Kaya ang isa sa pinakamagandang herbal extract na iniinom dapat araw-araw, anti-inflammatory ang properties. So meaning, hindi siya, ang mechanism of action ng anti-inflammatory in phytochemicals mula sa halaman, tinutulungan niya ang katawan na masuppress
5: yung inflammation.
4: Kasi i-compare mo yung inflammation, parang butas yan eh. Sa isang bangka na tumatagas ng tuloy-tuloy na pakunti-kunti na nagiging dahilan ng paglubog. So, ang ginagawa ng anti-inflammatory phytochemical, especially ng Santon, eh, pinaliliit yung butas hanggang sa matapalan yun. So that the boat will not sink. Yun yung kagandahan. So, yung antioxidant is also part of that effort of the body. Kaya kadalasan, pag anti-inflammatory properties, antioxidant din at the same time. Kaya yun yung kagandahan. Kung kukuha ka ng isang food supplement, kailangan mong highly concentrated anti-inflammatory talaga yung meron sa kanyang phytochemicals.
6: Okay. Yeah, mga ka-wellness ha. Kombinasyon din ng tamang pagkain at tamang pag-iwas sa mga highly processed foods. Ano? Yung mga tinatawag yung Doc Ron na ultra-processed foods. Mga carbs, sugary foods, sugary drinks. Iwasan po natin mga kaibigan. Tapos transition tayo dun sa mga healthy foods, mga healthy na pagkain. Kasi minsan yung challenging dyan, yung transition natin. Pero pagka nakatagos ka doon, pagka na-adapt ng katawan mo yung mga healthy foods na yan, tuloy-tuloy na po yan mga kaibigan. So balanced diet pa rin, mga macros natin, i-balance natin, ano, carbohydrates, fats, and proteins. And then more on tayo sa mga whole foods kung tawagin. Ano? Mga yung organic, mas maganda nga kung meron tayong makukuhanan. At huwag kalimutan na balansehin din ang atin pong physical activity and rest. Napakahalaga yan, mga kaibigan. At isabay niyo po ang pag-inom ng atin pong Santong Plus Herbal Capsule kung gusto niyo makakuha ng highly concentrated and high potency na anti-inflammatory sa inyo pong pangangatawan at napakataas ng antioxidant properties niya. Take Santong Plus Herbal Capsule every day, mga kaibigan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mga kawalas, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At mamaya po ay sasagutin natin, tutugon natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Hell.
8: Magkape. Dapat Zalcon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalcon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
9: Zalcon Plus Coffee Mix.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthorn. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sunthorn. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Sunthorn Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
4: The Secret of Health.
5: Marami na ang natulungan ng Sunthorn Plus Herbal Capsule.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Sunthorn Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Sunthorn Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
9: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yan, batiin ko lang muna mga partner, lahat ng mga avid viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Lahat po yung nanonood ngayon sa atin pong live program. Malusog na panunood at pakikinig sa inyo pong lahat mga kaubayan, mga ka-wellness. Okay lang ma'am BJ Pastor Haya. Laging natudok, laging nakikinig, nanunood sa atin pong program. At kasama yung kanya pong mga kasamahan dyan sa office nila. Ganun din kay Ma'am Maria Fe Triste, yan, nanonood din sa atin pong program. Kay Ma'am Lynn Lanusa, ayan, Lanusa. Kay Lorenzo Pablo, ayan, happy viewing po from Isabela. Ayan, sa Isabela, ayan. Happy viewing po sa inyo, mga sir, mga ma'am, okay? Sa lahat ng mga avid listeners natin, ha, sa ating pong mga XFM stations nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, Josepus, kay Ipus, ayan. Happy
10: bawal
9: lipat.
10: Bawal
9: yan. Lipat yung radyo.
10: Bawal lipat
9: ang
10: radyo.
9: Pag nakikinig.
11: Sabi ni Ma'am Lynn Marie Muanya Lanusa, Dok, normal na daw po ako dito sa Cebu. Kasi nagpupunta siya sa Cebu branch. Doon siya nagpapakonsult. Good news yan, ma'am. Kung
9: nambalita po yan.
11: Normal na tayo sa ating pong problema pang kalusugan.
9: Yun, okay, may babatiin pa ba kayo mga partner?
11: Ikaw, Dok Ron, ako, binabati ko po lahat ng lahat ng my birthday ngayon.
9: Yun,
11: At saka, special mention, baka binabati ko ang aking mahal na misis. Actually, anniversary namin ngayon.
9: Ay, happy, happy anniversary.
11: Parang 27th year anniversary.
10: Wow, that's the secret.
9: Nakalampas na sana.
10: That's the secret.
11: Dapat mag-aaway kayo minsan, tapos maglalambingan kayo minsan.
9: Madalas.
11: Kasi pag lambingan lagi, hindi yan.
9: Ano daw, parang
11: nadokron yan, ha?
9: Parang ano daw, parang nakakaumay daw, no?
10: Yung iba sabi niya, ano daw, ang payapa na ng buhay, yung nakahanap na kung minsan kung ano, ang
9: away naman daw.
11: Oo, kaya ano yan, kaya ano yan, spices of ano daw yan, happy marriage, eh. Pero seriously speaking, sa buhay kasi ng mga mag-asawa dyan, walang perfect talaga.
9: Yes, so
11: ang kinakailangan lang, sabi nga nila, kapag daw si Mrs. ay apoy, si Mr. ay tubig. Pag si Mr. ay apoy, si Mrs. ang tubig. Ang problema kung pares kayong apoy.
10: Liyab. Sunog.
11: Ganun talaga yun.
9: Ayun, no? Happy anniversary ulit, Doc Algin.
11: Thank you.
9: Sa lahat ng mga nag-aaniv din, at sa lahat na nag-birthday, happy celebration sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay, Doc, dito tayo sa atin pong mga inquiries. Ito, may nagtanong po dito, Doc, normal lang po ba yung madaling pawisin kahit naglalakad lang po, hindi na mabilis, at pag nasa labas lang ng bahay, at pag hindi nakatapat ng electric fan, nag-iinit pag mainit ang panahon. Kaya
11: actually, yung pagpapawis ay isang indicator na normal ang iyong skin. Kasi pag hindi ka nagpapawis, yung
10: iba dyan,
9: mas problema yun.
11: Mas problema yun. Alam mo, ang pagpapawis, wag lang yung ano, ha, wag lang yung may mga tao kasi na may sakit talaga sa ano, eh.
10: Sa thyroid.
11: Sa hindi lang, pati sa skin. Sa sweat gland. Pero yung for example, lumabas ka, naglakad-lakad ka,
10: tapos
11: pinagpawisan ka, ay naku, normal ho yan. Wag lang ho yung ano, wag lang ho yung may mga case kasi na nangyayari, lalo na yung mga nasa menopausal. Pag meron kang mga tinatawag na premenopausal, na kasama yan yung pag-init ng katawan na parang pinagpapawisan na hindi normal.
10: Kaya pala,
11: malalapot, malalagkit. May ibang ano yun.
10: Palaging irritable ang utak.
11: Hot flashes.
10: Hot flashes,
11: Alam mo pa, kahit lalaki daw, meron ganyan, eh.
10: Andropause.
11: So normal po yan. Huwag ko kayong mag-alala. Kasi dapat ang tao talaga nagpapawis. Kasi ang role ng ating skin, pag ang katawan kasi umiinit yung temperature, automatic, ang cooling system ng katawan natin,
10: magpawis,
11: yung ating sweating. Pag ikaw eh hindi nag-sweat at ang katawan mo ay nasa isang critical temperature, ayan ang delikado sa kalusugan.
9: Ang isang problema, Doc, yung hyperhidrosis, kung tawagin.
11: Yeah.
9: Yun naman usually sa ating mga palad, talampakan.
11: Nervous system, I think.
9: Madalas na madalas na nagpapawis. Yung
10: sila pa
9: makabahan lang, yung makabahan lang ng konti. Grabe pawis.
11: Meron akong kakilala niyan, di siya makapagsulat ng papel sa papel.
10: Kasi nababasa
11: yung papel.
9: Yeah, problema 'yon, no? Kasi ano, kumbaga parang naka-switch on lagi yung ano mo, yung sweat glands, lagi nagpapawis ka, ano. Meron ano 'yan, Doc, may nakita ko na article na isa sa mga tradisyon na ginagamit nila dyan, yung balat ng bawang. Yung balat ng bawang, huwag nyo daw parang itapon yun, especially kung meron kayong hyperhidrosis na problema. Ang gawin nyo, sindihan nyo yung balat ng bawang, tapos pausukin. Tapos doon mo itapat yung palad mo o yung talampakan na laging malakas magpawis. So nakakatulong daw yun to fix the yung glands dun sa ating pong dun sa ating skin, kung saan may problema.
11: Kasi malamang kasi yung mga phytochemicals na nandun sa garlic na may antimicrobial property, anti-inflammatory, malamang nakakatulong talaga siya.
10: Pero yung ano, medyo weird yung ano, nakagista namin dun sa amin sa ano, sa Mindanao. Kapag ganun ang ano, yung tae ng baka na usok pa.
9: Aba?
10: Yun ang hahawakan. Ay epektibo naman sa sa maraming ano, maraming
11: kaso mo yun, Dok Ron, sa ano yun, doon sa nagbibitak-bitak na kalyo.
10: Meron din ganun. Meron din yung ano, yung pasmado. Pag sinabing pasmado, yun ang ginagawa nila. I don't know what's the science behind it, pero it works to some other people. I don't know to
9: sa iba.
10: Sa iba.
9: Ay, kayo, subukan nyo. Pwede naman.
11: Basta tayo ng kalabo.
9: Pero yung, ayun, meron din ano, Dok Ron, yung mas convenient naman, hydrotherapy.
10: Yes.
9: Yung pagbabad ng kamay or talampakan sa mainit-init na tubig.
11: Maganda rin lagyan ng ano yun, magnesium sulfate. Epsom salt, yung
10: Epsom salt ilagyan. Kasi ang merong, I think I have read one article also that it might be caused by ano, yung tinatawag natin na mineral deficiency na sa katawan.
11: Commonly, may mga ganun talaga nga. Kaya yung mga nagpapawis ang kamay, so pagpapawis, makikita mo, sila yung may mga nervous problem, yung mga tensions. Sila yung mga anemia, may mga nutritional deficiency commonly. Kaya yung mga ano, mga teenage, minsan may
9: madalas nga yan.
11: Payat na babae, teenager, parang very fragile yung itsura. Pawisin.
10: Pawisin yung kamay.
11: Oo, makita mo kulang sila sa ano, sa anemic sila, o sa kulang sila sa mga calcium, mga electrolytes, yung common din.
9: Iyon, so pag ganipapawis kayo sa katawan po niyo, so that is a normal process ng katawan mo, ano, to cool down your body. Pero iba rin yung mga ano, ha, yung night sweats kung tawagin. Iba rin problema yan, mga symptoms ng nervous problem, symptoms ng cardiovascular problem po ninyo, mga kaibigan. So mas maganda niyan, baka magpakonsulta ka, pa-check up po kayo para makita yung mga underlying causes, mga kaibigan. Okay?
11: Saka ano, huwag kalimutang uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule, pharma grade ingredients, meron po siyang natural anti-inflammatory, at masasabi natin nasubok na ito mula noon hanggang ngayon. O kaagapay natin yan sa ating kalusugan.
9: May nagpahabol ng ano, Doc, katanungan niya, mga Doc, ano po ba ang concrete sample ng chronic inflammation? Salamat po sa sagot.
10: Chronic sample?
11: Chronic cancer.
10: Cancer?
11: Yes, cancer.
9: Ano ba?
10: Hypertension.
9: Yan. Pinaka-common.
11: Yung mga ano yan?
10: Pinaka-common yan. Yung arthritis. Diabetes.
9: Yan.
10: So
9: yan those, actually, ilan lang karamihan ng mga ano,
10: degenerative
9: disease.
11: Inflammatory condition.
9: Inflammatory yun. Ano yun? Concrete talaga yun na because of prolonged inflammation sa pangangatawan mo, lumalabas yung
11: mga inflammation na nangyari, hindi nag-start sa labas ng katawan. Yung mga commonly talaga na pain nakikita mo, namumula. Hindi po. It starts with our circulation. Then cellular level ang tawag nila doon.
10: Metabolic problems.
11: Kasi pag cellular level, ibang klase na yun. Kasi yung tinatawag na oxidative stress can trigger more inflammatory condition.
9: Yun ang problema sa ano, chronic inflammation. Dahil yung umpisa niya, hindi mo talaga siya mamomonitor, Doc Ron. Yung pinakaumpisa talaga niya, na yung first onset niya, hindi mo talaga yun mamomonitor unless meron kang laging yung monitoring na nabanggit natin nakaraan. Ano,
10: para, inflammatory markers.
9: Yung mga nakikita doon, yung merong isang test yun, di ba? Na iti-check doon kung gano'ng nakataas yung inflammation sa loob ng pangangatawan mo. Unless na lagi ka nagpapacheck ng gano'n. Pero sa umpisa kasi wala ka talaga mararamdaman na symptoms . Di ba yung mga pain na yan, mga sakit-sakit na yan, kailan lang ba yan sila lumalabas? Pagka ano na, medyo meron advanced na. Or meron ng mga na perfusion ng mga organs and systems sa ating pangangatawan. Doon lang yun siya nagpapalabas ng mga senyales, mga ka-wellness. Ano? So, yun yung challenge yan sa mga chronic inflammation. And I think, karamihan ng mga tao talaga, meron mga hidden inflammation talaga, low-grade inflammation sa pangangatawan nila.
11: Kaya ako magre-recommend sa inyo na, halimbawa, ano yung routine? For example, first timer kayo dito sa Yes to Health, narinig yung programa natin. Ano yung pinaka-the best start sa paggamit ng produkto ng Yes to Health? So, unahin po ninyo yung Santone Plus Herbal Capsule. Okay? So, gawin nyo, kung mahilig kayo sa coffee, para mapakinabangan nyo yung mas maraming herbal content, doon sa coffee natin, nandun. Kung gumagamit kayo ng Santone Plus Gold, at yung iba, ayaw nila puro capsule .
9: Yun nga. So, nagtanong, nagkasawa sila sa mga capsule.
11: Dok, yung bang ano, Santone Gold Herbal Coffee, kaparehas lang ba yun nung Santone Plus Gold? Kasi, parang mas gusto ko yung kape. Ang sagot ko doon, yes. Kasi yung content ng Santone Plus Gold ay nandun sa kopi.
10: May additional pa.
11: May dalawa pang additional. Na Santone.
9: Na master antioxidant.
11: Antioxidant yung
10: glutathione at collagen.
11: Then, ang subject, ang capsule mo, yung Santone Plus Herbal Capsule, then yung coffee mo, nandun na. Ang gandang combination. Then, kung gusto natin ng mas marami pang anti-inflammatory, essential fatty acid, yung premium D3. Yun yung pinakamagandang combination na ating uumpisahan.
9: Kompleto Ricardo's na yun.
11: Kompletong-kompleto yan sa mga kailangan natin everyday. Kasi alam mo, marami tayong mga nutritional requirements everyday that are sometimes imposible sa iba na ma-achieve nila. So by taking that, simula pa lang sa umaga, nagkape ka na. Pasok na kaagad yung lima lima, anim, pitong ingredients na actually pag nagkakape tayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: So yan, sa mga kababayan natin ha, kung gusto nyo na ngayon pa lang mapigilan na yung mga low grade inflammation sa pangangatawan nyo, or if ever meron man kayong mga ano, mga pagtubo ng mga tumors or mga cysts sa inyong pangangatawan, umpisa na kaagad ha, pag inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin, magkape ng napakasarap na kape ng Yes to Health, very healthy pa na kape, Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. In terms naman sa mga essential fatty acids, kasi ito hindi dapat mawala to sa katawan natin, ito mga essential fats. E nandyan yan sa ating pong premium D3 soft gel, mga ka-wellness. Ha? So mga gusto maka-avail po yan, hanapin yan sa mga butika na malapit sa inyong lugar, at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para hindi po kayo mapeke, hindi po kayo mabigyan ng mga counterfeit na mga products.
11: Kasi may counterfeit talaga eh.
9: Oo, mahirap na pagka yung counterfeit na bigay sa inyo, eh hindi natin alam kasi kung paano minanufacture yan, mga ka-wellness. Ha? Dahil na kung hindi pa yan FDA approved, ako mahirap na. Okay, mga ka-wellness, nako Doc, eh napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa Doc na mensahe sa tipong mga tagapakinig.
10: Eh mga ka-wellness, alagaan palagi ang ating sarili. Of course, inflammation sa katawan, fight it with healthy lifestyle, diet, good choice of food, and of course, Santon Plus Herbal Capsule. And kapag kape naman, Santon Gold Herbal Coffee Mix po, mga ka-wellness.
11: Thank you very much sa lahat ng ating mga katropa, mga ka-wellness natin na nakinig ganon. Salamat sa inyong pagtangkilik. Tandaan po natin, sa Yes to Health, kaagapay po ninyo kami sa inyong kalusugan mula noon hanggang ngayon, kagaya po ng Santon Plus Herbal Capsule na mula noon hanggang ngayon, eh, katuwang na ho natin sa pagsasaayos ng ating kalusugan. Doc Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
9: Maraming salamat po, Doc Algie, at maraming salamat din, Doc Ron. At ganoon din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon din sa lahat po ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming ngayon. At sa muli ha, sa lahat ng atin pong mga tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung likaw, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
12: The Secret of Health.
7: Ang programang ito ay sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Hindi rin naman po yun, rollover ng mga time deposits, tama po ba?
2: Your Honor, apologies po, I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
1: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
2: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I be confronted po with the record. Apologies po.
1: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
2: Wala lang po ako, wala po sa akin yung record, Your Honor, hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
1: Alright, pero kung mapa sa kamay ninyo yung records, masasagot po nyo ito?
2: Ay, kung hanapin lang po, maituro po, mababanggit ko po.
1: Kaya nyo po bang hanapin?

0: po bago ako matapos, Attorney Bonaventura. So, ano pong mga aksyon kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
1: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang po nasakop po nung sa PINA po natin na sinabit po. Mm-hmm. Yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
0: Alright. And hindi nyo lang makonfirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng council.
1: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
0: Alright. May nabanggit din po suspicious transaction report na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umuno yung iyon?
1: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, let's ma-confront po ulit ako ng document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
0: It's alright po. Tulad nung halaga di umuno ng reports related sa illegal drugs.
1: Apo.
0: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa cloud na nireport sa AMLAC. Hindi po yung kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
1: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron man po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
0: Right. And then, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron naman pong gustong umiwas sa AMLAC o sa pansin ng AMLAC, pwede pong ibaba sa 500,000 pesos ang halaga ng transaksyon, di po ba? Para hindi nga po mapansin ng AMLAC.
1: Para hindi po ma-report?
0: Para hindi ma-report ng
1: cover. Tama po yun, Your Honor. Kasi po hindi po siya sasaklaw dun sa cover transaction report. Kaya lang po, meron din po isang circumstance po sa suspicious transaction report na kapag na based po dun sa circumstances po, it appears na the client is trying to structure his transaction so as not to be reported, subject of the reporting under the law, matitreat naman po siya. Hindi po ng as covered transaction, hindi po suspicious po. So, pero, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po. So, makikita pa naman, nare-report naman din po yun.
0: Okay. So, kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure yung transactions, pwede pa rin pong masakop ng isang suspicious transaction report. Alright. Maraming salamat po muli, Attorney Bonaventura. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Luis Ontivero. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
3: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
1: Kumagat lang po ng sky face yun. Meron din na po makakain.
3: Hindi ka na nervous na?
1: May nervous pa rin po, Your Honor.
3: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi. Okay?
1: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po.
3: Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado rin klaro sa akin, maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigation mas nalaman niyo na yung isang account ay may suspicious transaction?
1: Ano naman po yun, Your Honor? So, pag na-report po sa amin, so, meron lang po kaming prioritization po, given nga po na maliit lang po yung ahensya at yung resources po. So, namimili po kami base po dun sa mga, kung ano po yung ipaprioritize na investigahan po.
3: Maliit na siya maliliit. Paano kung malalaki na accounts at malalaki ang transaksyon na perang lumabas-pasok? So, what do you do?
1: Kasama pa rin po yun sa prioritization po. Hindi naman po porket maliit or malaki yung pera, yun lang po yung basihan namin. So, halimbawa po, if the crime po ay halimbawa ay terrorism financing, so mas priority po namin yung kahit po mas maliit ng konti dahil may national security concern po.
3: Kaya, so, what do you do? What kind of investigation do you conduct?
1: After po nun, so we analyze po the transaction

0: transactions po. And then at least dun sa initial transaction na analysis po, kung meron po kayong makita na medyo parang kailangan investigahan pa po na mas detalyado, okay, i-endorse na po namin yung sa ikabilang grupo na mag-iimbestigan na po talaga.
1: At ano yung kabilang grupo?
0: Sa internal unit lang po yun sa AMNC.
1: Kaya nga, and then anong ginagawa ng internal unit?
0: Yung unit po na yun, sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stakeholders po, kung kailangan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority. Okay. Kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay, alam ba po, kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So, kasama na po yun doon. Bubuin na po yung mga kaso po.
1: Okay, pag nagawa yung lahat na nabanggit mo, anong sunod ako?
0: Yung gagawin po namin, pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan pong pa-open yung particular na banko po.
1: Kung hindi na kulang, nagawa na
0: po lahat. Magpo-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yun pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasam pa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
1: Hindi, pag may nakalap mo ebidensya.
0: Pag meron lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
1: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa para mag-file ng freeze order?
0: Ay, part po yun ng ano, investigation.
1: Okay, sa kaso dito sa mga kaos ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Atty. Hans Carpio, paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbunay sa ginawa niyo mga pag-investiga? Or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time? Kung ordinary tapos siguro, baka ipit niya left and right.
0: So, Your Honor, yung mababangit ko lang po is yung po naging saklaw po nung subpoena po, meron po kaming mga sinabit ng mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
1: No, why can you not?
0: Ito.
1: Samantalang pag sa ordinary mga depositor, may mga ordinary tao na may bank account na mayroon kang suspicious transaction na kita, is pinapadali mo natin ng sulat, and there are times na pinupunta niyo pa, I don't know, tell me. Pero pag dito, mukhang wala kang ginagawa, puro at saka very evasive pa sa mga sagot. Policy nang tinatanong ko, Mr. Witness, ha, walang tinatanong tungkol sa talagang anong nangyari sa
0: ginagawa. In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga halimbawa po, nag-file po kami sa Court of Appeals for bank inquiry po. May nakalagay po kasi sa rules
1: nila. So, ginawa niyo ba ito? Sa kaso ng
0: kasama po doon na we cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun, Your Honor.
1: Okay, so hindi mo masasabi ba na nag-file kayo?
0: Hindi ko po maibulgar po kung meron man po or masabi po. Tama po yun, Your Honor.
1: Pero alam naman natin, lahat na napakarami ng STR o mga ilang beses na naka-plug down itong account nito for several years. So, hindi mo po lang masabi kung meron ba kayong pinalo, wala. Tama, mali.
0: Hindi ko lang po masabi. Hindi ko po masabi. Ma-label po, Your Honor.
1: Meron ba ginawang paliwanag ng Kali 88 tungkol sa mga STR sa mga accounts nila?
0: Sa... Your Honor, pag po... yung covered person po, pag nagre-report po ng transaction, hindi naman po nila ini-inform yung, bawal po nilang inform actually po, yung client nila na nireportan sila ng covered or suspicious transaction.
1: I'm sorry, pipakiyuri po.
0: Ay, sorry po. Kapag po finailan po ng, or pafailan po ng STR po or CTR, yung client po ng isang covered person, nasa batas po ng AMLA, na bawal po silang i-inform or na o ipafailan namin kayo. Kasi, kumbaga, tawag po doon tipping off, bawal po sila ma-tip off na fa-filean na kayo na, or finailan sila ng STR or CTR.
1: Pero mayroon ba insidente na pinapadali ng sulat ang isang accounts o account holder na may mga transaksyon na suspicious?
0: sa
1: contact
0: sa email si po sa amin po hindi na po ang kung meron po kami sa procedure lang po ito Your Honor sa amin po ang kung meron man po na mapapadala kami hindi na po sa amin ibig sabihin po court na po yung kumbaga nag-file na po kami nakareceive na po sila ng court order or kung ano man po.
1: Okay, Mr. Witness, base sa summary na binigay ng AMLC, nasa 1.254 billion no, ang kabuang transaction ng Golden Cali 88. Tama?
0: Checking lang po, Your Honor. Apologies. 1.254736297.08, Your Honor.
1: Apo. Billion.
0: Billion, yes.
1: Yes. Okay, out of this 1.2 billion, 776.6 million yung kabuang halaga na pumasok sa Cali 88, tama?
0: Yung inflow po, yes po, 776,643,950.36, Your Honor.
1: Correct. So, kung ibabangga ito sa mga simuting audit, the financial statements ng Cali 88 kung saan diniklara itong lugi daw ito mula 2022 hanggang 2024, right?
0: Wala po akong question.
1: Okay, sige. At in fact, itong 2025 lamang, ito ay kumita raw ng halagang 375,398 lamang. So maybe you don't have that record. Siguro sa
0: wala po.
1: Sabihan ko na siguro tanongin ito later. Now, mukhang napakalaki ng disparity ng pumasok na pera sa kumpanya tsaka sa kubuhang kinita nito kada taon. So hindi nagkakabanggaan. Again, di mo marami ito.
0: Wala po akong
1: okay. Ang tanong ko na, last na lang, Mr. President Officer, yung Bell, medyo...
2: you may continue and wind up, Senator Judge Murphy.
1: Yes, sir. So, kinukonsidera din ba ng AMLA ang mga financial statements ng mga kumpanya sa inyong mga pag-iimbestiga?
0: As long as we are able to get po and available po, yes po.
1: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Sir. Thank you, Senator Thank Judge Rafi. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon again, Attorney Ronel.
0: Good afternoon, Honorable Senator.
3: Irarapido ko na para pumasok sa 2 minutes. Pakitake most lang mga tanong ko. Tatlo lang.
0: Okay po, Your Honor.
3: Una, ano yung trigger mechanism sa AMLC para magpala ng ex parte petition sa Court of Appeals para sa peace order?
0: Probable cause po, Your Honor.
3: Probable cause or docket ng criminal, ng predicate crime?
0: Kasama na rin po yun, Your Honor.
3: Yeah, not probable cause, but pag docketed, pwede na yan. Anyway, sunod na tanong, baka abutin tayo 2 minutes. Kindly enlighten us to sa yung court sa difference between express or explicit authority at saka yung implied authority. Follow-up doon, ano yung legal effect ng implied authority? Kasi bigat din ba ng express authority yon? Related yun sa tanong ni Attorney Mark kahapon, tatandaan mo?
0: Patungkol saan po?
3: Yung express authority against implied authority. Anyway, mamaya ulit, ito yung pangatlo. Did I hear you right? Na on the basis of an adverse news report, pwede na kayong mag-deklara na suspicious yung transaction?
0: Hindi po kami, Your Honor, yung nagde-declare po kung suspicious yung covered person po.
3: Covered?
0: But the covered person pa rin po, hindi lang naman po sa adverse news. They have to check din po yung mismo KYC, yung account po mismo, yung monitoring yung transaction nila. So, based po dun sa mga ano nila, internal na pag-check po, they have to consider all other matters po. Kasama na rin po yung sa adverse news po.
3: Yeah, so yung comment na binabasa nyo kahapon na news reports, hindi sa inyo galing yun?
0: Hindi po sa amin galing.
3: Sa covered person?
0: Covered person po yan.
3: Okay. So yung sunod, yung anyway, yung trigger, ang pag-alam nyo, probable cause.
0: Yes,
3: sinabi sir. Kasi ng inyong predecessor sa amin, basta't madakit lang. Ano ba, may nagpile ng complaint, pwede na kayo mag-ex parte. So which is which?
0: Your Honor, under the law po, pag pumag, as far as I recall po, ang subject po dun sa kung ano na sa actual na batas po. If we'll be filing...

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
6: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Sanson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanson Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanson Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Sanson Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sanson Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
1: Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Isa ka maulanon nga hapon sa inyong tanan.
1: And happy happy Tuesday mga pinalangga ko nga katropa.
0: Tukin Arton sa kunsura. Ano na yung nakabutang? Isuyam. Abi ko ni ko siya.
1: Isuya.
0: Isuya sa keep calm. Diba? Doon di ka basa sa ulan na wala man sa mga marka, sa mga
1: gani. No, wala wisik.
0: Wala wisik kita do ka. Wala
1: ka gagsik.
0: Eh, ito, ang mga laway. Ano ginagin ka? Ang mga naglalaway ikaw. Agoy. Eh, alas 2:29 na sa ngapon mga katropa. Kag, ululupo naman kita giyapon diri sa X-Rated. Kau po din inyong Uncle Bob. And
1: sexy din nga mga pa-init sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: Yeah. Di pa lipatan ka muna itong slogan. And siyempre, kamusta? How's your day? And how's your business? Abo business?
1: Business.
0: Ito ka maayo. Ito mga picture-picture mo. Ito ka mga guwapa.
1: Huwag nyo naman tayo. Huwag nyo pero may
0: ako. Ito ka mga guwapa. Ito ka mga upod mo. Ito ka. Ali po your eyes, for your eyes only. Lamblaram. Ipokrito ko. Hindi ko magupahan. Ipokrito ko.
1: Kaya mga tahumgid man to sila yan.
0: Tahumgid eh. Ito gusto ko gani. Ito maglagaw. Dahil mo din si Sixi. Di kanto ako. Ah, otok sa layuan
1: mo ako.
0: Dina. Tambla, bato sa ulo.
1: Correct.
0: Bukla mo tayo.
1: Tawa mo itong mga gwapo. Galing ka piyong ko.
0: I would die dan nga. Mapapatawa ako. Si ma-fall. Hindi, please. Pa-joke lang ito. Yung. Kaya mo balang po yung buot. Ano ka buot?
1: Gumbal kanya akong project head. Kaya may isa ka story, hindi ko pasugot. Ang ibilin tong booth.
0: Oh.
1: So sa ako, niya nga pag-istorya, nagpasugot. Igambas ako ng project head ko, nga lalaki niya. Ginano mo to sa? Ano ang imo nga magic words to? Sabi mo, sabat ko sa, hindi na sir, hindi na kinala mo balaan mo. Kaya basi pati ikaw, madala.
0: Bigam. Ano naman itong mga iwagang hutik man? Ang mahiwagang pinagbabawal na teknik na hutik.
1: Hindi, ang boss, gambal nga. Wow, ang sipag-sipag mo pala. Sinto kailangan, boss, kasi may dalawang anak.
0: Nagsipag-alisan sila eh. Sipag siya, nagsipag-alisan sila. Tipisan, gimana yung makita. Ayuhan, si Sexy Dia.
1: Dapat lang, kasi ala na kadaan.
0: Wow.
1: Agi ka na lang ito sa Lacson, mag highlights na bala. Busi ka lang, bay ka to.
0: Kagmas tampid ko.
1: Hindi taga-ata ka kuwan, payong.
0: Kagmas tampid ko. Ito, lalagi ko na permiya. Taga-kadto ko lang inaday. Saan pa ni makagiyo? Ang inubra ko sang last, no? Nagupod ko isang bilans nga nalipong.
1: Ito,
0: bitabid ko to para makalabay. Kitingin na palabay. Kasi tampid, bay ka, tiklodana, yung nadakong ano. Munda, always siya mo na gani nga dapat paano na mamidyosan nila nga, no? Grabe ka na di ang natawag nga stampid, no? Pero galing iti, it is what it is, amo ginaya. Iti galing ito, di wala mo ka batsaga maskarana.
1: Pero init, ya batsagan mo gidya.
0: Duway lang gani, ha? Ilan na, oh, pizza size na tao. So, na yung mga muna yung pizza, do, kag damo na activity, do, subong. Bata? Kaya nagurugana mo celebrate.
1: Oh, hindi ko mo matyagal mascara, pero ang tugnaw di yan.
0: Matyagal ko tayo mga itong itlog di sa plaza. Ikaw nag-dinosaur na subog.
1: Super.
0: Grabe lalala, naging dyan sitwasyon na di yan. Una, baha, subong itlog. 300 million na tayo ng itlog. Ay, no. Tapos tinudanay na sila.
1: Ano ginaiya?
0: Pontin ta manog mascara wala tiya pontin.
1: Eh prenda na lang ganda na air baligya ang rebulto da bala nga pila man to ka milyon.
0: Oh, hindi mong guanyo na palok. Giya nyo ah, bisog bias na ganda. Giya. Anyways, mga katropa, syempre nagatuto ka mag-iapon diri sa aton nga programa no via YouTube. May harap makita dira XFM 90.3 Bacolod live stream. Dira nyo man makita aton nga YouTube live.
1: Siyempre, live na live kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga Facebook page namon. Kung gusto nyo da iyang magpa-shoutout or may ara ka mo dabi nga birthday celebrant, anniversary nyo man da be or friendsary, pwede. Gali, kung gindad ma ka man da, pwede mo rin po niya ma-shoutout ya. Kung may ara pa ka mo da gusto nga ipabutsyag, o, oh, diba?
0: Pwede gid ha, may ara kita rin isang number nga pwede nyo tawagan. XFM official hotline number is 0915-628-7926 or mayara may sakat number 0950-522-2818.
1: Pero ayaw ka na.
0: So far, radya po ng ano bilang
1: askad.
0: Askad sang ano. Tapos ga, ito kakatol gadya yung ano, mabarukoy gadya yung kadali. Pero dugay madula naman sa... Good luck sa the fourth pa naman ko karoon mato ka.
1: Wow, yun na all.
0: Keep it guys, up. Kita na kita sa the fourth ha, alas 9 ang gabi, no? With my band, Six Strings Attached.
1: Wow. You mentioned, taka to sa ano, may hara ko, friend nga, nangita sila mga full band.
0: Gani, o. Oh, mentioned ako to. Cheer squad.
1: Oh, Mickey, you're so fine, it's so fine, it's so confined, Vicky. So, mga cheer dance,
0: ha? Tapos sa tagayam. Ano, pep squad ko sa unas ang lasalya. Drako ba yung scholar?
1: Ay, grabe.
0: So, unay ka, binubok. Binulok lang din ako niya. Para, amo lang to, hindi ko gusto ya sa tanan niya nga experience. Biway, giniya sa hip-hop
1: niya nga. Hindi, tiga, gasaka mo, di si mong babae.
0: Napagsaka ka, amo ko na yan.

0: Alam to, those are the days, siyempre. May nalakot ko ito yung makatamang tumbling niya, okay. Nung abi ko yung pep squad ka, makatamang tumbling ka, happy ka na. Hindi ka pwede, hindi nang galihan muna.
1: Hindi nang gali.
0: Wala lang, so saot. Tapos hindi mo ko kadaog sa mga maa muna, kaya kanin mo sa so, ang tendency, ako lang taga-salo. Pag sa lugar, kakauhay.
1: Ahay.
0: Diretso sila si Minto.
1: Alo, oil lang itong galingin sa babae. Hingin ko makuha mo niya eh.
0: Gaguluwa si Pon. Kag siyempre, no, mga katropa, lungan tayo dito na speaking of halong, no, nalungan manamon-amon ng mga dancers, kumbaga mga flyers, nalungan manamon. Amo man sa paghalong ko sa akon nga kalawasan. Yeah. Kinikita kong tagipos sa kagawa tagipos on. No, siyempre, subong panahon, wala kita sang mainit, no, nga mga sunlight, oh, or ano, ti kinalantan min Japan vitamin D3. So, amo na gani nga, ariyo kinindros tagit sa inyo, ang vitamin D3, tanga premium D3. Ini sunshine vitamins ini nga klase isang suplemento ah kag nagabato pa ini sa mga virus kag bacteria. Imagine niyo lang bala o kakso niyang virus, kakso niyang bacteria sa inyo kalawasan. Kag at the same time mayara siya virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 nga sunshine vitamins para sa aton. Pwede-pwede ginim noon sa aton mga call center agents, mga man on uniform nga ga duty gabi, no. Kag tanong yung mga nag-yara kanina ng gabi ay gabi.
1: Mm-hmm.
0: So kinanlang tagin niya sang aton nga premium D3 para mayara kita sang vitamin D3 sa aton kalawasan.
1: Siyempre kung may premium D3, mayara man tanga sa aton herbal oil. Sa mga upod ko nga mga BA, suwak na suwak ganiya para sa inyo. Yala pyo tayo sa duty per me. Diba? Kung nga, hindi na tayo magulat, paya nga maabot sa tiyon niya nga pagbugtaw tayo pagkaaga, hindi tayo matapak ang tiil ta tungod nga tag-asang heels.
0: Ay, tinano, ano na to? Wow!
1: Tag-asang heels or king kapoy, tiyas ang lakat niya. Siyempre, ano bala, malibot-libot ka tayo kagmambaki na, hi sir, mapakit ginagmay. Ti kung may madagit ka dati, imo na na.
0: Naka-concern yun. Ayaw na,
1: masahista tadi girls. Oh, siya niya kagang gamiton yung kidya sa inyo ang Saturn Herbal Oil.
0: Gamiton ko kong kamuya. Awa na ano, ang oil. Gamiton ang oil sa inyo.
1: Oo, the best. Ang kahamot sa inyo.
0: Kalala pagambal.
1: Ang kadalugon ka nami, idea, pag-abot sa skin.
0: Kadalhay lang idya. Swak!
1: So, hindi ba wala nun nga idlaw ka ba, no?
0: Muna. Sulod nila. Ay, naano man to yung paa lang tani nung. Sulod yung. Hindi na makakasp daw.
1: Especially kung mayara pag ikamukuto, girls, no? Gapainit, ta. Pwede-pwede mo mamabutangan ng imo nga ulo sa gamay lang, ano, ha? Nga sa tanerbal oil, ha? Kaya basi bala, pag-agi bala ka customer, bala nag-aluha na to bala. Istorya, si mo, kagwapa itong si mo, pero gaibi ba?
0: Ay, pila na dahi! Ha? Ano ba niya nga? Kung nito kapain niya sa mata ko, ano nating niyari yung sa...
1: Oh. Well, syempre, ka-shoutout na yes akon ko pagwapang mamimila gumban, no? Kaga nga akong project head nga si Sir Lauren Diocampo. Baka gapon, gito si mamimila. Kagwapa, to bala si Mumi. Wala lang ko kahamba si Mumi. Kaya gadali na ko.
0: Gwapa, bala si Mumi.
1: Nagyaro si Sir lang tayo ng ambal yan. Tamali, Sir.
0: Gwapa, bala si... Ay, gwapo, bala si mo, Sir. Ay, kita daw, braga ito, Mi. Diba? Diba? Harap lang, boring na ko.
1: Boring na ko. Boring na ko.
0: Yan na nagkagulago. Labi kayo si SM ni Bro Combat. Kimo ko. Kapoy na yun. Gasto ta.
1: Gasto ta. Grabe ba?
0: Di ko manikin ang land, pero giya.
1: Oh, wow. Sana all.
0: Muna na ginamuna na nasubo. Wala niyo. Hindi na magambalway ko labot. Kipabalik ko ganyan, price siya sa normal. Sir, ano na lang na siya? Hindi, gusto ko yung original price. Ibalik! Hindi, discount. Ibalik! Ibalik! Oo, sige. Oh, ibalik.

0: Magamuna galikad ko katusa ko mga store na ginapangasainan sa akin kay para hapos kay galik baligyaan.
1: Oh, sample be buy one take one. Ah, isa lang ako niya. Ari lang ang ano, pangatag ang isa.
0: Hindi mo na dan gusto kung mga customer yung wala na bala duro gamo. Hindi ka na mag-explain ka bakal na lang dayon.
1: Yan, ayaw mo na ako. Sabi babayo. Mga na ginatakbo sa gintanaw lang. Hindi. Asta lang di mo. Hindi mo
0: mapanahog.
1: Hindi mo panahog. Hindi mo panahog. Hindi mo panahog. Hindi mo panahog. Hindi mo panahog. Wala na. Muna yung natsak ko yan. Muna na yung tuloko. Bakal may brief. Pag sa loob ko muna, dagdag liwat. 3XL galit. Diyos ko, large ka lang.
0: Diba? Hindi ko sa sapatos. Entrada. Alam to kasulod. Why na nga, no? Tikod.
1: Di, pag doon nalagi dyan, guay. Doon nalagi dyan. Ipis ang tiil. Muna ka dako, sapatos. So, balangin dyan ikaw. Lakit yung pagog. Nakita yung sakay ko sa motor muna. Oh. Sapatos kong kambya. Rasto nga. Kito, tapos punta ako sapatos. Ang punta. Hindi mo yung motoko dyan muna yun. Stand dyan, tiil. Wala pa yung kahalin yung motel. Stand pa lang yung punta sa stilto. Yan. Grabe.
0: Grabe. Matayog tayo. Gidyan, no?
1: Oo, basta mo na yan.
0: Basta mong kita na ito. Duwa tayo. Gidyan niya.
1: Shoutout tagali sa ako ng mga The Lost Boys brothers and sisters. Na. Guys, lapit na lang ha. Ginasuguran ako struck ang aton The Lost Boys headquarters. Mamaligya naman kita dira sa mga inasal, mga drinks, cold beers, tambayan. Tagidya, hindi lang yan para sa The Lost Boys. Para niya sa tanan ginobra namon. Pero hindi na kami magtalang pa kung gusto niyo kami magpa-picture sa amon or diretso kami makita kami. Kantuin lang kami sa each quarter.
0: Sana all.
1: Each quarter sa kami. May yeah, namin
0: dala. Kanto ko to.
1: Namin kami babaw na da ya 6D. Ata sa babaw no, pwede ka ka panginahin. Kami puno at ako dako. Dang diyan Minggo. Ti may sa dala pa kumakanta kanta kasi pagaluto ya. Babalan. Manok! Ano tiya? Diba? Okay, total vlog. Gagasto kami at adlaw. Gagawa kami. Rides. Gagasto kami sa kung din ng mga lugar. Why not? Put up some business, no? Para HQ ka na. May kung gamay nga negosyo makabulig sa kanan, kadamaan. Kasi siyempre, ang ato mga produkto, no? Himo inisang Yes to Health Incorporated. Nga, pwede magid mabakal sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo man katuan na aton nga Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Damo kita sa produkto dito nga pwede nyo pilian. And pwede nyo man baklon sa?
0: Siyempre, kung tabarang ka naman magkato sa butika, pwede mo gidyan ma-order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. At to ka lang sa Yes to Health 2011 na official store. Kag mag-add to cart na. Thank
1: you! And shoutout na din ato ng mga katropa. Let's go!
0: Siyempre, ginapangunahan gidsang ato niya katropa. Rideresi, katropang Ninong. Ang kumpare ko, sana all 300M ang itlog.
1: Hindi, dinosaur to yan. Ano na sila yung...
0: Dani, man.
1: Bululukan ito yung iba.
0: Ginano pa na daan. Halipanadan sa ibang lugar, di ba?
1: Oo, iba. Mga roll-on to bala. Pagkakas. Naging pahabok. Itura doon mga roll-on nga may dagko mata. Tayog ni Gidya.
0: Pero hindi rin ito katarawa pa ang Kuya Mar vlog. Akon katulman gihapon tutunlan.
1: Oh, dapat imnan mo gitsang garlic or luyaan, no? Pabukal ka. Tapos, tamo drop sang, aga, ambot lang, may ben kayo nga, bawal lemon mo, kay gakatol. Pahida kung may mga aslom, bala, gakatol na mo. Amo na nga, dula ko gakalaman si juice or ano. Ako ginobra, kapabukal ko sang ahos, kag luya. Tapos ang tubig sina, amo nang ginatimpla ko yung sakon nga, santo na coffee mix. Santong tas coffee mix ko.
0: Pababawon talang biki do batsagan ko ni Chris. Wala pa talaga ako rin not na di akong kamot sa katubo.
1: Yeah, kamo ano ni gaka. Kaya babalik. Ari Mandrino, shout out man kay Yam Alim Gamban. Yan,
0: si Mamila na.
1: Mamila, ginsuli ya pagaliw.
0: Yum, kaya yummy siya.
1: Wala
0: siya. Yummy.
1: May, Mila May Gumbano. Makita, churaw.
0: Hindi na bala pag-ana, bala imo, bala kadasig mo niya sa imo, ya.
1: Sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pwede nyo gitordero na ito ng mga Yes to Health products.
0: Uy, sa kabate.
1: Balaw into ako, me. Into ako, so,
0: me. Wala ko yung kapag-into, yung me.
1: Wala. So, pag-into, diretso na yan.
0: Diretso.
1: Alam mo din, no, si Mamshi Lori Ambulo, good afternoon Idol KVK aka Uncle Bob and Miss Sexy D, and sa lahat ng mga viewers, enjoy, ingat, God bless, and God bless you too. Thank you. So mga sanong kagid bi mabisi bi nga mga tion sang October
0: be. Next week last na na next week.
1: Next week mo ano at mga ako lang isa.
0: Oo, iya amo na ganyan ba ko, straight ko na lang kati hindi ko gid kaya nga iduwaon ko mga katropa. Kahit ikita nyo man to last time, ga-focus ko gyapon sa ano, hindi ko ka-focus di. Siya na lang gidiyan na, bayaan ko. After na, wala na. Okay na ko.
1: After na ako naman, ha, mabawi ta siya.
0: Sige, okay, ginagyan sa ako niya.
1: Hindi lang, masupport ko na, higi ka, para mas damo.
0: Mas damo nga, inadlaw, madula ka.
1: Okay. Mga ano naman, next year, mga May.
0: Ay, grabe. Uya ka pa? Mga 3 months, ha?
1: Pagbalik ko, why no, bro? Gusto ko yung filament resikan ni Wata.
0: Ah, so, ito punta eh. Punta resikan na ano.
1: Panaog na lang, ha? Hindi ta kaya madaog, eh. Panaog na lang, ha? Ako babayad si mo, ha? Nasulion balayaw, ha? Amo na dapat na...
0: Okay.
1: Ano-ano daw?
0: Wala na ang ano.
1: Oo, itong... Aton nga mga product, yeah. At the same time, syempre mga katropa, no? Sa mga gusto na magpadala sa ilang mga sulat, yeah, no? Pwedeng-pwede nyo ipadala dali sa aton nga XFM, Bacolod News and Public Service Authority page, para naman matagaan tayo istorya, no? And speaking of the Lost Boys, no? Shoutouts to Bro Combat. Thank you so much sa... So do non-stop na kan anaydra sa Lils, no? Thank you so much. Lils Diner, 24 hours. Kay Tol Marby, get well soon.
0: Kay, wala pa siya nag-aayo.
1: Aras na 2 weeks ang yung mapapuhay. Kay...
0: Overpatigue man.
1: Hapo, hapo. Kadlaw pa. Hilising kadlaw sa ako, hindi na po. Hindi na kayo kagali sa buong mga joker, ganyan.
0: No. Kabudlay, gaka-hospital.
1: From now on, mas serious ko.
0: Pero ti ambal nila, laughter is the best medicine ko, no? Pero...
1: Serious ko. Biskang gamay ngayon, hindi nagkakuno kay...
0: Ay, toot.
1: Budlay, pong gano'n. Kakadlawin mo yan, tagipasol, gano'n po yung tsura, hindi lang ganyan
0: maganda. Hindi niyo, kuya, maluha ko na yako.
1: Ay, toot, kaya ko yun. Tawas lang yung kakadlaw lang.
0: Kakapoy na yan, magamo na iya.
1: Hindi ko ngayon, hindi kakadlaw. Yan ka daw, mong ganyan kapag-apo. Ang kapag-apo kita, di ba? Oh, shoutout man kay Bro Limar. Kay Miss Sunshine. Kay Bro... Joey. Kay Miss Nancy. Kay Bro Bert and Sis Kichino. Kay Bro Julian. Bro Sarge Sweetcorn. Amo na yung mga ngalan mo, sweet ko. Mauricio Brothers, Sir Paul, RV, Raydan, C. John, John Ray, John Thunder, Engineer Jobs, no? Pag sa tanan pa nga, The Lost Boys.
0: Shout out, matagal isang mga nagapanikatika daha. Lugay na ka muna kapanikatika, pag sulod ka mo, kay kitaon, kung hindi bala sa akon.
1: Ala, paano mo nakita yun?
0: Ay, kapalukan mo ni Musi Sexy Day, opinion niya, bye.
1: Ano mo nakita? Ah, kay Dra, mo sa ginalantaw sila sa ano. O, snugay na da, saka-saka sa Minggo da. Naog da, kay basa daan, matanlog na kay makakaon ka pala. Ito mo niya ang ginula niya. Hindi ko na niya magsaka sa mga puno-puno. Yan, kay danlog na niya. Imbis siya mataktak ang prutas. Minta ko dako, yung nalagabog niya.
0: Grabe. Oo, nagasaka-saka ka man sa mga puno.
1: Oo, adra kami kalagsanay.
0: Ay, too.
1: Ikaw sinampangan mo sangas
0: ka na. So, panasang una. Ang doon, ano na
1: pala. Doon na makasanga, kis adwa ka puno, matabok-tabok ka muna. Kay
0: laotay ka mo. Tree house na pala.
1: Tree house, tapos dagdag din pa. Tapos, nagkalabali ka mo, mara. Hindi mga ginikanan, hindi pa. Sino naman yung nagsugod?
0: Pa, tree house. Kami sa una, may hara kami trio. Tingala ko, muntong patbalitin. Pero ano pa sa email? Gambal sa nga, rin ako di ka guli. Mung say to sa guli sa babaw.
1: Ay, look at the merc. Ah, oh, ano sila man? Kami, na, may 3 hours. So
0: sure
1: na. Oh, 3 hours. Sure. Pero nag 2 na lang. 2 hours na lang. 3 hours ganyan tayo. Ibrigyan mo isa. Hindi 2 hours na lang. Shoutouts ka na kay katropang Lilia Lombrado. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy Dean. To everyone, dras sa may Kabangkalan.
0: Yes, tananda ang mga taga-Kabangkalan, no? Salamat din sa inyo nga pag-suporta, syempre. Hindi ganyan sila, pero may madula, no?
1: Gani. Pero ano mo, yung treehouse siya, ano, made of ano siya? Made of ano ang inyong treehouse?
0: Made of barbecue stick.
1: Uy, luminomi. Ba, wipon lang, taktaktaran ba? Ito mga toothpick mo naglaula.
0: Sige mo, yaw.
1: Amon nga treehouse siya. Ay, siyempre, tree sila, kabito. So, giparent ang isa, 2 houses na lang. Tapos, uli na, 1 house. Tapos, uli, no house. No house. No house na. Amon na. Lagi pa nabagi ko na construct ko sa bata ko. Kay mala engineer mo ko sa una.
0: Oo. Ano, popsicle stick?
1: Hindi, nang ano, mga kawayan.
0: Ah, toon. Mga ano, lukay.
1: Kita ko kawayan mo. Uy, arin mo lang materials ka, damo.
0: Pero nabda mo na sa una, magbalay-balay ang mga kwarta, panit ka dulisi.
1: Oo, mga tansan, nga dito. Ti, amo na samon, ganyan nga ginabayad-bayad. Kunwari,
0: ay, tando, ay, well, 5 na kapiso, di ba?
1: Oo, mga store. Oo. Napamanday ko na. Pagkita sa mama ko, abi ko malipay siya kasi, uy, treehouse. Alagin, puspos ito sa akong tanan kakas, kaging bakol sa akong, kaya nga yato kayo kakawayan sa gitan eh. Nakita ko, ginimaw ko. Tingala kong panday, wala di inong construction sa gate ka ko. Ginimaw mo, treehouse, ariay. 3 months sila kalabag na doon. Tatlo kastig yung nabakol. So, baka nabali man. Ah, gamal ako na. Ah, wow.
0: Ano nang tasan? Kumagali sa una ako. Kasang una.
1: Ay, hindi ko yung lugtasan niya.
0: Oo, oh, gani. Hindi ba pala nun? Ah, magano kami niya yun.
1: Ah, sa una, mga teleskopyo na yun. Sa una, tagodag ko. Ano ba yung sunod lang ka teleskopyo bahay? Mm-hmm. Taas na. Butangan ko na yung bawat buhay. Isa ka, ay siya. Hindi mo din teleskopyo na bilang box. Diba, sa una, teleskopyo. Sa una, hindi pa nagagmay. Dagko pa na. Hindi, may box-box sa bahay. May higot. Hindi kuha ko ng teleskopyo. Puta, kuha ko ng ice day yun. Doon ka bilog. Libod ko.
0: Naulo.
1: Di ka kita ka to dahil sa ano ni Toto mo ang teleskopyo. Naman sa timbang. Dalaman to ni Rilan. Yung libot-libot. Ah! Ara naman eh. Bula buka mo ng ice sa ulo naman eh.
0: O kagi gusto ko naging lusik ko ni Mama. Doon ko da ako. Diyan ka lagob ya. Yung hot compress yaman. Yung bulong yaman.
1: Ako, Ario, sang time lapit na to December nung duman ko. Di kay medyo may scientist ko ya. Medyo so hindi ko kabalungan.
0: Scientist ka.
1: Sabi ka, bigyan yung alam ko na naglalapo. Ano ka natulog ka sa bulong? Nulog. Nulog lang sa bulong. Sobra ka kaalam mo. Pero dambal na ng tiyo ko kay Tagaylilo nagdala sa isang karton na palupok. Wai ko man yung apuitis to gali. Abi kaya pinuwil. Wala man may nagambal na pinuwil. Kaya yung pinuwil dapat yung laba kami buhuda mo. Lawas ang puitis. Lang sangan mo bla. May friction gina yan.
0: No.
1: Kaya nga ako explanation sa utok ko. When this gets fire and then the frequency is shhh. Alimim mo kaya ya. Kagalingon mo yung atiyori.
0: Oo.
1: Bang! Lumupok.
0: Doka missile. Missile.
1: Oo, lumupok yun sa yati. Tatlo na lang din nabili no. Ang duwa kakabit ni mo.
0: Hala to
1: oh. Oo. Amo na yung tahi ko gina balaba oh. Amo na nga nagamo ko din. Mama, tigalo ito, patubi yun. Tigal-tikal pa ito sa timbang. Ay, mam, dali ko mag-Christmas to na. Muna nakasinggit kita, tulo na lang kitaon. Muna nakuha ko na.
0: Amo ginaya?
1: Talikod. Kagatsa ko dito yun.
0: Ang kagatsa ka?
1: Kasi kagatsa ka. Hindi na sa kanan, nervyoso ni sa kampak. Pagkagatsa naman ako, dito ko yung nag-ibi. Wala ko nag-ibi, isa na, utod akong kamoto. Grabe si Ermat. Anong balsang doktor sa ospital? Mas matitanos pa siya sa kagat mo, hindi sa palupok. Konsensya man sa bala. Kaya grabe ka dyan mga inject sa ako niya. Kaya dako diya kagat yo. So, Linara, na naga-Christmas, nagamunan ko niya sa kamot yun. Biba. Muna yung kadungal sa una.
0: Diba? Wala nun na.
1: Oo nga, grabe kuya, mga... Pag hindi ko yung mabalda si Sakadlaw, hila nato niya ang, ano, ang panahon. Mugi na yung the best kid sa ako niya. Kaya di, muna ginambal ko, subong nga panahon niya, ang kabataan, lain, ano? So, mm-hmm. sa unay, agad itong papatis pa kami ito. Ang lupad yun sa ulo, sa bata. Hindi, at sinilas, kundi lata. Pang! Galagdok! Diba? Kadang-kadang, shatong, muna yung mga pang sa unay.
0: Enter, mga...
1: Pogs! Tex!
0: Buloy!
1: Buloy man, ano na nga ang pangumuhi sa
0: katigulang. Porta! Sa katigulang. Porta, dapat mo pariyo sa silang tatlo.
1: Sa katigulang ko na yung mga buloy-buloy. Oo,
0: tiwag.
1: Ang ibog ko rin yan, siniya ko rin yung...
0: Tumbo, tumbo na sa ana.
1: Tumbo, yun yung mga buloy-buloy. Nga, ala na, huy-huy, buloy! Ano mga buloy mo nyo? Ah, buloy, sa patay lang na yun mo. Di mo na nakuha, oh. Ah, sa din kang klase sa Umaya, wala ko nakabati sa lugar niyo.
0: Hindi siya dad to si Light.
1: Ah, siya dad to si Light. Buloy, ang pang buloy, tampal buloy.
0: Buloy.
1: Tumog na buloy man, kalayo.
0: Ang away ko kabalo, umbut sa'yo naging binto.
1: Naging binto, nang gano'n, may pagkamangs mo. May buloy do kalayo.
0: Ang muna na nabdan, kuya.
1: Sa bagay, tiyo. Ang muna yung mga game zone, mga pakot-pakot, pagid na 19 ano na bin, mga umamo na, di ba? Ang mga piso, mga ano. Pakton, magiging ko, ano saan una ginubra, 19 ano na sa... Dupipiyo pa ng iba, nabi mo blado. Doon mapakot ginila, kaya palibot-libuton pa ng mga sinsilo. Di ano, makuha mo nga, mamarka na daaw. Ano mga umamo ginawa? Hindi, pero maginding, lipot-pakot na na. 19 ano na yan.
0: Nabutahan ko man.
1: Dabi mo blado, may doon. Ako, ginigat yung prinsa. Ay, upiling mo yung mga kabataan sa una. May mga po na...
0: Bugoy, oh.
1: Ah, bugoy, ara, mga batad. Lagi ko yan, tige, siyempre, kutos ko yung magampang. Ang bugoy, kundi talom na ba ibang batad. Ang kuna yung, tige sa, yan, mga gatulog yung
0: daw. Gatulolo ko na, ano.
1: Kinainit, nagi ko yung siya, yan. Pag bugoy, yan, pag kasura, yan, pak, sakit ay! Ah, hindi na daw na may brahab lang, eh, kutos. Ano mo lagi ko game ko, rumo, eh, kutos ko yan. Hindi, pero din ako yan mo.
0: Lanes, siya. Yeah.
1: Lanes, man, nariman. Kahit eh, may harap ganyan, tanda ko doon. Palubot lang po ko, tsaka dito.
0: Oo.
1: Di, basta mga ganda, o guys, saan ako na din mo? Yeah. Ah, damdaman mo. Nag-isa ko, ah, ako na ako ngali ang huli na, bla.
0: Ang ano yan, Chinese garter, ya.
1: Lanes, oh. Gagululiad. Kakanong ni ulo. Lanes, pang! Dehibe naman. Oh. Mga Chinese garter, ya, ti... Idol ko na yun.
0: Samo sa una.
1: Huwag ko na gintry, ha? Galantaw lang ko na yan.
0: Pinabugto.
1: Hindi, kundi nang bika pa kanto. Dalan ako na yung malantaw. Oh! Dalan ako na yun. Oh! Pink ang panty ni Maria.
0: Oh! Talaga mo, ay ka pa sa una, ya? Ano ka naging dyan, oh? Botox?
1: Oo, oh, ano naging kuya doon ng ano? Sitsiing. Sitsiing. Oh, ano? Ano naging ko na yan?
0: Nadala mo, gidali, no?
1: Oo, nadala. Oh, pero dula mo sa, ah? Nadula mo sa dako-dako. Kadula mo lang dapat timprano, pas patigula mo dula sa dayo na. Kaya may kabalogan nga nadula na po. Oh, not aware.
0: Pero ay, kung yun nadula, nagdamo sila.
1: Oo. Oh, ako mismo. O register mo ni sila man. So, sige lang, ate, wala na kita sa oras, no? Ate, kalay naman takaroon, na pagbalik naman kay Ari sa Jack, Ari si Sexy D, eh, mabasa sa sulat karon kag Tukibon, tako ano naman ang drama nga ma-offer naman sa inyo. Siyempre, dire lang sa X-Rated, kau po rin yung Uncle Bob, kag!
0: Sexy rin nga magpainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipat, ha?
1: Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
0: Exciting!
1: We'll be back!

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee

antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: And syempre, alas 3:16 na sa hapon. Kagining oras, kinatulong sa inyo sa ato na pinakapaborito nga kape. Walang iba ang ato nga Santon Plus Coffee Mix. Kining ato Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa mga paborito naton nga kape. Nga imenon kay nga, nagkape ka na healthy ka pa. Kining Santon Plus Coffee Mix naton, may ara ini sang moringa, mangosteen, kag soya powder. Hindi lang manamit, pero safe pa imno, no? Labi na ginsa may mga high blood, hindi magpalpitit, kag hindi ma-acid, kay non-caffeinated. May bulig man ini sa mga kababaihan nga naga-suffer sa ilang mga hormonal imbalance. So kung kape ang ginahisgutan, mag-Santon Plus Coffee Mix na kita.
1: Siyempre kung may kape, may Santon
0: Herbal
1: Tea. May Santon Herbal Tea man mga katropa, kag ang trabaho yun naman niya is gina-cleanse niya ang body mo or ginalimpyuhan kung ara, may ara ka daya bloated, kung medyo ya do kabugat daya bisang chan mo, yabi kag do wala kaya kagwa yung imuyig ko or nabudlayan ka mag-poops. Pwede ka gidya kainom sang Santon Herbal Tea kag syempre gabulig man siya mag-burn sang imo nga fat. Kag syempre ma-relieve ang imo nga stress kag kung ano bala kung hindi stress ang kita nga tawo. Syempre nami ang aton nga tulog kag ang mga ingredients ang aton nga Santon Herbal Tea. Mga katropa, malunggay, turmeric kag cinnamon bark. Mga tray na kuya haw.
0: Umargani, ambal ikaw ginamang kot mo. Magkape, tinapay. Walang mainit na tinapay sa mainit na kape. Ano man, walang matigas na tinapay. Ay na, ano. And shout out tigali, no, sa ating nga katropa nga si Melanie Martisano. Good afternoon, Sir Bob. Kag-sexy diary lang ga-suporta sa XFM Adlaw-Adlaw.
1: Shout out tigali sa ako, no. Todo, nagpagwapa.
0: Todd! Oh, Tods. Shout out tagali kay utol ni sino nga ngalan niya na? Si
1: Van G. Kag si Dina.
0: Van G and Dina. May lang na nga pamawa. May lang nga pagpamawa da. Van G and Dina. And forever, you, bala na.
1: Siyempre si Dailin. Pagid ko, no.
0: Kag si Dailin.
1: Ang dusi hawak ko nga utol.
0: Oh, dusi hawak ng utol. Diyan talan mo nga utol. Sino pagid na? Papakantuan ng tanan. Ubuson yung oras de.
1: Ang bayaw ko nga gwapo-gwapo dahil.
0: Ang bayaw nga bayaw. Isa ka mukha truck. Adto ka mo di subong. Natakaan ko sa nga naka-shoutout nga na pa isa-isa. Tingba. At the same time, din ako de. Nadula ko. Oh. Melanie Martisano from Sitio Lapak Duldol. Barangay Robles, La Castellana. Thank you, good ma'am and sir. Welcome, good ma'am, Sexy D. Nag-duty ang akon ko pagwapa nga mega. Wow. Mega! Mega sardines.
1: Mega ita subo.
0: Mega. Ayan nga. Ayan
1: sa mega.
0: Ang color sa iyang bayo, dano mega sardines. Oh. Green na bayo. Pero sino to? Sino to? Iliwagal what? Vanji, Dailin,
1: Dina,
0: Dina, Tanan Kamuda,
1: Dandy,
0: sige, ubus ang oras. Oy, kitita, kay mami mo, moms.
1: Naga, ato sila subong sa silay.
0: Oo, di mayo nanda nga paglago-lago, bago pera.
1: Nga, ano pa siya?
0: Nga,
1: naka-stress ano sa iya nga, ano.
0: Nga?
1: Nga tahi, nagahapdi.
0: Ay, no, normal na, tita, kaya kon wala, ano, wala agad, tahi nga, wala gapdi.
1: Kaya kung wala man ni tahi nga, hapdi aw.
0: Hey, buzz. Next time, mangi, kaya yung gasugas yun.
1: Hindi, feeling ko tungod sa bidet.
0: Ah, gabi.
1: Oo nga, mas kog na.
0: Ako ganiya, pagka, ano ko da, mamuzenta. Pagamu ko lang sa video, kung go, tabubutayan mo, ano nga, kung eklog mo. Dugin na panjimbag mo, dugin. Ah, gumawa mo, nagigigiyo mo. Ay, na, ano, picture out mo, ay. May lang gani.
1: Oh, leso, kung ga ping-ping, higuya mo, ano, kabiday, ha, pag-walapsi mo.
0: Oh, grobe, no, kakalumos yun, ako, pero punarit yan, sabi nga, nakapiswit yan, gawin mo niya, lunlan ko. Oh, dun lang siya. May mga muna nga bidet, no? Sobra pa siya sa pressure robot, water pressure na sa mga car wash, bila, no?
1: Gabi, yun yan, no?
0: Maka-auto dyan tiles! Maka-auto dyan tiles sa mga persa, no? Yeah, shoutouts na galing, no? Shoutouts kay Izor, Allegri Parker, no? Bozing, shoutouts to you! And, syempre, alas 3:21 na, Arina ang aton nga istorya.
1: May pagabasawan naman ko nga sulat nga gintiguluhan sa gininto ko sang lalaki nga may asawa. Dear Sexedy, taguan na lang ko sa pangalan nga Nelly. Isa ako ka call center agent. 22 anyos. May ara ako upod sa ubra nga si Paul. Nangaluyag siya sa akon kag nangin kami, Sexedy. Wala ko kabalo nga may asawa gali siya. Guwapo gid siya kag daw bata patan-awon. Pero may kami nagamotel. Asta nga nagbusong ako. Nag-post pagid ako sa mga litrato namon kag sang akon bata sa Facebook. Pero gulpi lang nga may nag-comment sa FB. Kag nagsiling nga kabit kuno ako. Kag ginaguba ko ang pamilya niya. Daw ginbubuan ako sang bugnaw nga tubig, Sexedy. Kag nabatsyagan ko gid ang kabug at kagkasakit sang akon tagipusoon. Ang masakit pa, wala na nagpakita sa akon si Paul. Sugod sang nabalaan ko na may asawa gali siya. Naglain pagid ang akon kahimtangan, kay adlaw-adlaw ako. Gina-message, kag gina-post sang iya nga misis, kag ginapakahuyan. Nagabot na sa punto nga ginabash na ako sa mga tawo. Nag-ilis ako sang bago nga account. Pero ginkuha nila ang akon nga picture kag naghimo sila sang account nga para maguba pagid ko nila kag mapakahuyan sa Facebook. Anong himuon ko para malimtan ko ang masakit nga experience nga naagyan ko? Mangayon ako tani advice sa inyo, Sexedy and Uncle Bob, kung paano ko inibala malampuwasan. Sa liwat, ako gali si Nelly, kag manamugid nga salamat.

0: Thank you for calling.
1: Nelly. Nelly.
0: Yes, Paul?
1: Nelly, diretso tara ka po, leganta ka.
2: Grabe, baro-araw ka man yung mo yun, siksi mo ba?
1: Sige, tapang story. At pamilya, ganda ka, I do.
2: Kung wala po gani ka sa batsi mo, ikaw yung decision.
1: Joke lang, natisinganta lang ka actually kung malaw ganda ka. Pero actually, dugay naman tayo ng kopdanay, no? Dugay naman tayo nga ano, sa isa kobrahan. And yes, I wanna call you my GF.
2: Hindi ko na showming, no?
1: And, kabalugan ko nga na doon kasi ako.
2: Okay, press ko sa imo.
1: Bang.
2: Pero hindi ko na pag-iano pa sa imo. Mga mo man ang mga gawi, dragid man ko yan nahulog ya.
1: Ginulog ka kay natrap ka. Yung mga ginabutang kong rakyumin, mga
2: pero karon ako blood disturbo ha. Karon na ipadayon nun to na karon mag
1: sige ah. Ti wala tuwanta ka sa guha karon.
2: Di ta makadto.
1: Sa sulod, pagkagawa mo, masulod ka doon.
2: Hindi ka ba naman ako magsulod? Nga wala to mo pa ko.
1: Sa iba nga sulod lang. Para sa mga bugnaw ng lugar nga hindi magahod.
2: Bugnaw man di.
1: Nga may espiyo sa babao.
2: Amo na.
1: Para makita, tatun ko, galingan na bang istorya kita.
2: Amo na.
1: Ito ko mga dugaran to kita sa
2: diin naman na may espiyo, gusto ko nakatuan.
1: Sa di ko kabalo. Hambal man na nila, pero ti hambal ko man.
2: Tutuod ba?
1: Wala ko daw man na natultulan, pero tultulon eh. Ang dapat tultulon. Sige lang. Latunta ka kaga, Tani, magdayunay na kitang duha.
2: Sige, sorry han, tala na karon lewat.
1: Keep calm. He was Ay, salamat. Magiging tatay na ko. Ay, dugay ko na giniginahulat mo. Pero ti, ano mga kinanlan mo? Basi kinanlan mo sang prenatal or...
2: Ayaw, babe! 27 months na nga itong baby, no? Malapit na ginsaya, babe. Oh,
1: sige lang
2: ganyan. Excited ka na ganyan.
1: Ligad lang ko nag... ano, dugin sip ko. Ano, ganyan. Nanik nga. Bumunagad ako. Nasa, no? Ano? So, naginawasli ko pa na kaginapakaon sa tiki base sa imo.
2: Ganyan.
1: Ano man gusto mo nga ngalan niya? Magwa sa?
2: Ikaw, kay lalaki man siya. Ano gusto mo?
1: El Toro. Kung lalaki, kung...
2: Nga El Toro, how?
1: Kung lalaki, kay Misungay.
2: Misungay, oh.
1: Di kung babae, Toreka. Toreka. Ay! Ano namin, no? Toreka!
2: Tiya ako niya, kung lalaki,
1: ano,
2: ay
1: ano?
2: Si Paul ngalan mo, diba?
1: Oo.
2: Iyang ngalan si Paule.
1: Pulihan ko ba?
2: Puli. Para hindi ka na pala magababa. Puli!
1: Oh.
2: At least hindi na pala. Wow!
1: Kanami. I like the name.
2: Kung sa babae naman niya, si Pili.
1: Pili?
2: O kasi Nelly ko, siya si Pili.
1: Ah, Nelly Furtado. Okay. Nelly Pili. Kina Nelly. Nami. Nelly Pili. Puli. Oh.
2: Oo na.
1: Ito, no?
2: Diba?
1: Paul.
2: Mm.
1: Pele. Nele. Pole.
2: Or si Pili.
1: Pele. I like na mga names, ah. Pero sige lang. Kung ano lang ihatag sa aton, muna patunod ta nga. Gracia. May ano matabo, anghel man ni sila sa gihapon.
3: A few moments later...
2: Babe?
4: Excuse me. Nakita ko yung mga post sa FB. Naubo ka? Naubo ka, Day?
2: Wala. Nagsikma lang ko.
4: Wala ka na. Kakyut sa inyong mga pictures ang family mo, no?
2: Ha? Pero, sino ni Palihog?
4: Ay, kung magpakilala ko ba si Makibot ikaw? Naka-ready ka na ha?
2: Makibot?
4: Makibot ikaw? Arta sa cellphone, di mo ko makita. Sige. Well, pabalonda ka. Ito talaga, kibot ka. Oh. Ako si...
2: Ala daw, kilala ko lang at naubo.
4: Si Nilda. Oh, lumiganda rin makina. Bisilakyan ka mo?
5: Yeah! Wapa!
4: Bisilakyan... May magkakastahan ay sa kilid mo. Ano naman?
5: Yahoo!
4: Nga daw. May ido daw sa tupad mo? Ano, sabat?
2: Nilda? Ang manugtahi ko?
4: Nilda Connell.
2: Nilda Papen?
4: Nilda Papapel. Si Nilda Papapel. Oo. Kaya since nga doon ka papapel ka, gusto ko pabalon sa imo. Nga ba si wala ka kabalo, nga may ido kagid dyan, no? Kagina ka pa. Isulod na kakaroon sa tamburong.
2: Ano na to?
4: Ako ang legal wife sang imo nga ginaupod nga si Paul.
2: Legal wife?
4: Ay, hindi.
2: Ang sa pagkabalo ko, wala si Paul sang asawa.
4: Ang pagkabalo mo? Pero ang kabalo, ang pagkabalo sang batasan tawo, sa matasan Diyos, ikasal kami sa simbahan.
2: Anong pagkabalo? Anong pagkabalo? Pakabalo, ah.
4: Nagkapakabal ka, guro. Ama nang wala ka kabalo, pakabalo. Ha? Ginakadlawan mo lang ako, pero wakakabalo nga ako ang legal. Ha? Nakita ko nga may picture ka mga bata mo. Abi mo, wala kabataan si Paul. Tatlo kabilog ang bata niya sa akon. Nga, wala kaya kabalo, iha.
2: Anong natabo?
4: Wala ko kabalo. Storyahe ko eh. Kung anong natabo, nga wala kaya kabalo.
2: Wala ka ganit kabalo ako pa?
4: Kabalo ka, bala ako. Ten years na kami gaupod ni Paul.
2: Mm-hmm. So wala ka ganit nangita siya sa one year namun nga upda na yun. Wala mo siya ging pangita.
4: Abala, inang iya nga ginhambal sa akon.
2: Ano ang bali? Seaman sa? Hindi sa call center?
4: Hindi. Ambal niya, masailo siya kuno site. Kaya moon siya kuno site manager. Amo na nga nagsailo sa imong lugar. Kailang hindi nga bang nagasailo sa agin silo yaman ang iyang responsibilidad sa imo? Kag ikaw man nga katol-katol, nga kunumari makahiya, pero gumamela ka pala.
2: Wala man katol kung wala may mamakalot.
4: Isa ka madako nga bakukang! Para ipaligo mo sa suba.
2: Eh, ano ka na lang ya, Bunny?
4: Ebony and Ivory. Pero sa matudtod lang.
2: Gulaw-glawog eh, wala.
4: Wala gito gulaw-glawog. Hulata ang akon. Ang panimalo sa inyo.
2: Hindi.
4: Waon kong picture mo kung ipakawian ka sa social media kaya ako ang legal. Wala kita ko pag-upang na picture. Itura mo din, kadako pa sa ilong mo, ako bago-bata ka pa. Hmm? Gay ko, para medyo may justisya man ako ng buhaton sa imo. Oh, isa mo pa nga picture din, green ka pa doon. Do si sawa ka ni Shrek. Ha? Green pa, ha?
2: Sino nga sawa ko ni Shrek? Sino si Shrek? Siyempre, imo ba na?
4: Fiona? Ikaw ba yan? Amo na ning Shrek nga. Nag-shrink.
2: Pero, bago mo impose ang tsura ko, wala ta ang picture niya ipasa ko.
4: Send it now.
2: Ang latest. Para makita mo kung ano kagwapa ang kimbaylo sa imo.
4: Wala ko labot yung ibaylo niya ako sa isa kagwapa. Importante, legal ang tanan sa amon.
2: Okay, imula na si Paul.
4: Kung araw man siya kapamati, Paul, le na.
1: Kalian ang akong
2: bana. Pabarangay ta ka.
4: Aba, ikaw ba may gana magbarangay?
2: Oo.
4: Nga ikaw nang nang agaw?
2: Kaya pwede ta man ma-settle nga, maabot pa yung sa tiyon nga pakawian mo ko.
1: No settle kettle.
2: So kung pakawian ko man si Paul mo, nga arniba lang kadako ang iya notes.
1: Takaw isa kay wala ko labot sa iya.
2: Okay.
1: Legality lang ginalaot ko.
2: Wow ha.
1: Pulit na Paul. Kam to mama Paul ah. Anyways, bala ka na dira. Kita na kita sa korte. Fiona. Grabe no, siya pang maisog no. Siya pa yung barangay. Alright, so madamang salamat. Sino kayo nagpadala? Si
2: Nelly.
1: Nelly, madamang salamat sa imo ang ipadala ng sulat. Thank you! Kaga hindi ka mabalaka kay advisan ka namon sa pamon pagbalik. Risa X-Rated, kao po din yung Uncle Bob and
2: Sex Adia.
1: Risa 103.9, Axa from Bacolod. Katropa nyo?
2: Exciting.
1: We'll be back.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapang

0: And we're back, alas 3:47 na sa hapon. At syempre, iningaw na si Radulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagabot sa aton ng mga beautiful eyes, walang iba, Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini ka suplemento nga nagkabulig sa aton ng mga precious eyes. Mayara inisang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga maayogid sa aton kalimot-hawi. Hindi napagulat nga mahulog pa sa seryoso nga balatian like glaucoma, pterygium or katarata. Dalain na sa mga radiation nga dalasang paggamit sang cellphone, computers, laptop, kag ano pa nga klase sang gadget. So palangga yung mata nyo, mag Vision X Plus na kamo.
1: Siyempre, ito nga na pag-head sa clear skin. Ang clear skin, mga katropa, mayari inisang glutacogic. Kag siyempre, mayari mansang virgin coconut oil. Kung gusto mo yang doka refreshing niya, pero miya sa nga imo pa matsyag, kag may glow nga dala, kag ma, siyempre, protektahan ta sa init eh. Everyday, kag padugang pagidguwapa, sundan nyo na sa Sex ID. Testingin nyo, mga katropa, ang clear skin.
0: Kurikurikurikong! Thank you! And syempre, ari na, magad, ang balde rin niya, katropang Melanie Martisano, wala gin siya anay nanilag kung may sabit ang lalaki. Thank you so much for your comment, katropang Melanie. And let's go, Sexy D! Advice mo na kay Nelly.
1: So, ma-advice ko lang kay katropang Nelly, hindi mo yung sala nga... Hindi mo yung sala nga, kumbaga nga, may asawa si Paul. Ikaw or gininto ka ni Paul. Ang imo yung paminsaron ka, tropang Nelly, paminsara ang imo nga bata. So, ang aton, malangkis ang ginahimo, di nga mga babayi, akong masakitan, tayo is hibi, pahuway, kagsugod liwat, or bangon liwat. Hindi kaya kinanlan niya akong kung kasige pa ya ang ano si mo sa iya asawa, pwede mo gid na ma-screenshot kadto ka sa cyber o kag pwede mo gid na siya ya ma-report or i-block mo na sila kag para at least bala matawhay man matamat kay hindi man basta-basta ang kumbaga bala ang phobia pagabot sa social media no kalain kasi syempre bilog nga ang iban nga wala kabalo makabalo na tungod lang sa ginahimo sa imong asawa iya nga asawa kag mamba ko lang si mo katropang Nelly hindi niya kita yang mga babayi. Hindi tiya kinanlan basihan or kay kabalo tiya sang worth ta. So normal na iya nga makasala ka kag wala kaya sala kay tungod nga nang gintago tuya sa imo ni Paul ang iyang asawa. So biskan ako sa sitwasyon mo, makibot ka pero ti wala ka mahimo ang imo di mo on is let go na lang gid si Paul kag focusin mo bata. Mabot gina ang tion nga makakilala ka naman sang bago naman nga partner mo nga I hope nga wala nasabit no kaga lesson learned man sa aton nga mga babayi nga before kita mag-commit sa isa ka lalaki dapat kabalo man ta mag background checking di ba kiti kita mo nagyapon ang mas struggle sa ulihi di ba or panilag anay sa mabot gina sa tion nga ang imo nga ginabatsyag subong maayo gina iya ka tropang Nelly.
0: Gani man.
1: Hindi rin mabasol. Mayara, gandiyan lalaki nga butigon.
0: Gani man.
1: Muna kisa, hindi mata nila mabasol kung kita nga babae mabinutig man.
0: Gani man.
1: Kaya nga, sila mismo nag-una binutig.
0: Gani man.
1: Wala ginayang.
0: Pero siyempre no, hindi man kumbaga hindi man tanan no, may mga apartman nga bahay naman na ang gaubra no, kag it's in this world vice versa lang naman no. So pero ma-advise ko man niya si Mo Nelly no, sakto na kung do sometimes it is what it is no, amo na imo nga nadamtan subong kay tungod may karelasyon ng imo nga partner wala mo man ginungod Pero ti, kumbaga, ang balbla nila may mga kapalit ang tanan nga mga ginobra. May consequence, no? So, ang imuon mo, sakto na i-block mo sila. Remove mo tanya toxic sa tanan niya sa imo palibot. No, then start. At least may bata ka na yan, di ba? Iba niya, hindi kini matagahan bata. Di ba, ga-adapt pa? Di ba? At least ipalayo mo ya ang bata sa ginatawag nga consequence ng inyong action pareho, no? And then, move forward. Who knows, may better pagid nga lalaki nga mas anda panagutan ng pagiging ama and palanggaon ka forever. Pero, yani man ah. Pero ako no, sa una, no, tawag lang nga, mas mayo pa kisa nga, wala ka na nga relasyon kay before ka mag-relasyon kay para tawhay. Tudohi, Bega! Pero may ara na iba niya nga, late nila ginako, ako yung ginambal ko din niya. Damo ko bata, dugan ka.
1: At isula ba sa live?
0: Correct now. Siyempre, subong ang panahon niya, ay, kung palitikan mo lang kita ng kabuhi, subong niya, ah, nalumdalom sa kabuhi, ah, mayo-ayawan kita niya. Subong niya, try bila maging West Paki.
1: West Paki.
0: Ah, pagkita na tulog ko, bahala ko muna.
1: Wala ka ka-time in now.
0: Ha?
1: Uy, ka ka-time in.
0: Mga alas dos-dos, sige ko ito nagabot. Alas dos-dos eh. Sige lang, ibutan ko lang ang dakaro na. Kasi ko rin pa Sir James King.
1: May mo, no, takaka ba si Abbasin ka?
0: Ay, hindi pwede. Pero Nelly, always good pray, no? Yes. Iti, the most powerful element gadya is prayer mo. Kung nag-pray kita, nag-abayan kita, hindi ka na madlock. Kay kagisa pa harap man imo pamilya willing man na mag-accept mo na kaling isa sa mga nami kay kung may pamilya ka they're ready to accept you who you are. Mabakalay ko kalabasa taong ko sa akong ido. Pagkita ko na ba lang ang pagkaon sa ito, mga dolfogo lagi ko makita. Nara ka mo dolfogo na. Wala na yung pulpogo na kakaroon mo. Antaw mo man! Grama di po, antaw niya man!
1: Yung ginastock ko diyo.
0: Ah, ginastock ka? Sino ginastock mo?
1: Si Craig.
0: Dolfogo. Ay, ako yan. Hindi kay kuya ka. Kalakat. Gusto ko magpailo-ilo. Pero ti, wala may mano sa... pakaisa ko lang nga Tagalog. Nagpuli sila sa ilo. Kaya napatay lang nga parinti sa side nila. Hindi ko kanto kay... paano naman niya ako ng mga dogs? Sila mula ng mga dogs ko, mga fish ko. Muna lang sila yung upod ko sa kabuhi ko. And later, gali agi na invite ko kumunta na nara kami gali upod sa ako na banda sa The Fourth, ladies and gentlemen. Kita na kita dito ha. Ito naman kita masinadya later on, no? Kag, pwede ka mo ka-request, ladies and gentlemen. Pwede mga positive lang sa ito na, no?
1: Ano naman na? Lain naman ang gurong post. Tama ko ka tropang Nelly pakabakod ka gid ha.
0: And get well soon gali kay bro Gab Blake no. Kuya Gab. No halong landa and get well soon no. Tama na nang lupad-lupad yung motor. And sa tanang-tanang mga papang kag mamanga nagabiyahe subong ride safe lang ta kay medyo duga dilumbi diyang panahon, no? And hindi ini mapungga ng ulan niya. So ride safe lang everyone, and hinay lang ta sa dalan. Alright, so diri lang nagtatapos ang aton nga programa. Kita na kitang buwas, same time, same person, no? Diri sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob. And of course, sexy, di ka po may makaw.
1: Hindi pa nga halot, kuya.
0: Lumay doon, naigo, isang ang, ano ito? Buwan-buwan ka, buwan.
1: Ngayon, sa buong naman kasi ginawa muna, wala mga babae, no? Gano'n, no? Nga.
0: Sobrang iba yung mga babae nga wala iyaga relasyon. Matitawahay sila. Bala ka po, di ko pagwapa ko, pero yawan ka po pagaliyag. Ang iba naman, patay na sa pagaliyag. Ala.
1: Mga iba nga, lesbian na lang.
0: Ga?
1: Lesbian.
0: Oo. Oh, damo ko, kilala nga. Kiti mas, ano, pero hindi man, amo man, may kagisag masala. Gano'n, gano'n kiti, wala lang sila yung kabuzeng. Hmm. Pero tigaling iba, matakpan mo nila ng mga partners kanyara. Ano? Wala niya sa gender, sa personalidad ng mga tao lang. Hindi niya porkit babae or lalaki, ara niya sa personal, sa personality.
1: Kagaw, Teacher's Day, tagalik agapon, no?
0: Happy, happy,
1: Teacher's Day.
0: Teacher's Day sa tanan niya mga fireman. Teacher, sa mga teacher. Ibon, happy, happy Teacher's Day! So, tada mga teacher ko dati, like, salamat sa patundo sa akin. Subuhat na, tatubong pitla ako. Ay, mga teacher ko na mga nagkaliwa naman ay. Ay, may dad naman ko mo. Alright, hindi lang nagtatapos ang aton nga programa. Kita na kita, same time, same person. Tomorrow, adri lang sa X-Rated, ko po din yung Uncle Bob and
1: sex rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, adri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: God bless everyone.

0: A great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sa

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

resistensya. Mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
5: Nga,
6: XFM Kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-top up lang. Mayarap ko yung mga balita. Blabs yung amin. Bigit yung mga DJs nila.
8: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
6: Nga, XFM Kid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Nagpadulong sa Singapore si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa isa ka working visit halin Oktobre 7 tub-tub 11. Pahayag sa Department of Foreign Affairs, inimbita si Marcos ni Prime Minister Lawrence Wong. Sunod pa sa DFA, ang pagbisita sa presidente sa Singapore, ang kabahin man sa inisyatibo, agud mapadalong pa ang relasyon sa duha ka pungsod kag mapalapad ang economic engagement. Sunod pa sa ahensya, importante ang ininga meeting bangod magatakop na ang chairship sa Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN kag natadana nga ipasa sa Singapore. Magatambong man si Marcos sa 24th Forbes Global CEO Conference, agud makikita naman sa mga business leaders sa Singapore kag sa bilog pa nga kalibutan. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakitsang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

29 ng oras, mga katropa mayong hapon, Metropolitan and the rest of the Negros Island region. Bawa daw ka namigit subungya nga magpahigup sa mainit-init. Well, may power pa ka mo kung ka mo mag-inom sa ato niya nga Santong Plus Gold or Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ang makahatagin sa inyo sa energy, pero wala labot dira ang ginalagas kita sa kadamaan subong. Kaya mayara inisang glutathione kag collagen. Makapabata. Maintain ang sagi hapon, mas ginagataas ang imodera yung edad ah. Okay? Amo na pinakamanamit, pinakamabakal sa karon nga kape. Ang aton nga Santong Gold Coffee Mix. Sige, try nyo na ha. Mabakal ina sa mga butika nationwide. Kaya available kid sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica. And of course, Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag Rose Pharmacy. You can also order that online. Sa Shopee or TikTok account, or mas pinakamanami, dira na lang kamula baybalaw sa may door number 46, Winko Building, Lizari Street sa Bacolod. Man, ara dira ang atan nga Yes to Health Wellness Center. Dira ya, tanan nga pangitaon ninyo, no? Nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ara gidira. Sige, padayon na sa gihapon sa atin niyang mga katropa sa pagtutok din sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lady, nakabadyag ko sa isa ka si Mama.

0: Pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Hello everybody, good day, God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon, very unique ni nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder, amo ini pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso ini kay nga life-threatening, pati mental health condition ni sini apektado. Sige, istorya nato nini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga pagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ug ni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C
1: Evergreen Herbal Capsule
0: patimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
1: Evergreen Coffee mix.
0: May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag do bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Nga kunsirin, ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila. Nga sa sobra ka health conscious, nabutang nila sa alang-alang ang ila sinigayong lawas.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, di rin naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus makahalamot na mga simptomas sini pirmi ka lang nagapanumdum sang pagkaon pero ang pagpanumdum mo bala kung ano nga pagkaon ang imo hindi kanon kag kung ano nga pagkaon nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako gahalong ka sa mga pagkaon kag do halos do hindi ka na gani magkaon kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo ay laban sini dehydration maluya ka lingin ulo mo dasig ka mag-collapse pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin tested na niya halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon ang ila sini comment ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo and I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass. Mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sulo sa

0: karton ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin, nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins. Kaya gina-flush out niya sa atong siningalawas. Ang saluyot, no? Hindi ka na magka-problema. Ara, nagabuling ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya, luwas sa vitamin C, the best manininga source ang calcium, phosphorus, folic, and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C, nga present sa halos tanan ng mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Nga, XFM, kidhaw.
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos, magtapos, magtapos, may harap kayo sa mga balita, blabos, ang nami, bigit sa mga DJs, nila, kanta,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how.
6: Timo!
7: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Permigil ako nagpamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay na ito siya kung saan Sister Pain.
6: Sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.

Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Si Vice President Sara Duterte nagpahayag nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagangiyang administrasyon amo ang yara sa likod sa mga aligasyon batok sa iya nga suno siya kay Rodolfo Gracioso Jr. nagbaton ini isang maleta nga nagaunod sa kwarta haling kay Anay House Speaker Lord Alan Velasco. Suno sa pagpati ni Duterte, ang Malacanang ang yara sa likod sa pampaguba sa iya base sa mga pahayag sa Office of the President subong man sa ginpatigayan nga impeachment trial batok sa iya. Ginpahayag man ni VP Sara nga si Marcos ang matutuod nga nagihimo sa mga butanga nga ginpasibangod lang sa iya. Kagi na ang balita sa 103.9, XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive.

21 on the clock. This is the last hour para sa atin yung extra drive. And I'm gonna update you ang atin yung weather for today. The 6th day para sa bulan niya sang Oktobre. Daw kadaga mo na lang niya nga oras, no? Nagtupa-tupa ang ulan. Medyo mabulubugnaw man. Nagkaroon sa gabi, ba? Pinakabugnaw pagid. Daw ka nami ilang. Why don't we enjoy that kind of weather, no? Or kind of temperature kay tumut nga. Nagahilapit, di ba? Suno iya sa pag-asa nga mayara kita sa Super El Nino. Pero before that, I'd like to inform you, ano? Sa atan niya yung weather, kaina alas 4 sa hapon, base sa weather bulletin, nga gipagwas sa pag-asa mayara sa intertropical convergence zone. This is affecting Visayas, Mindanao and Palawan. So mostly half of the Philippines ang apektado gid sang ITCZ. It means may cloudy skies, may malakalaka nga pagtupa sang ulan and thunderstorms, no? Samtang northeasterly wind flow naman ang nagaapekto ya sa Batanes and Cagayan. They will have cloudy skies, or they have cloudy skies with rains, while localized thunderstorm ang nagaapekto sa Metro Manila and the rest of Luzon. So partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. And speaking of, manami ang ngato niya nga tiyempo kung magtulog na, no? Especially karun niya sa gabi, dapat gida nga makainom pagid kita para mas relax na relax pagid ang ato niya nga mind and ang ato niya nga lawas. Kung pagkatapos pa niya pon, you will have a cup of the refreshing Santon Gold Herbal Tea. Ang ato niya Santon Gold Herbal Tea, ang mayaraman sa natural ingredients like malunggay, wow, turmeric, pati na ang cinnamon bark. This is a healthy blend sang aton nga yung tsaa, ano? And syempre, amo pa ni ang makahatag sa atin sang relaxation. Okay, so after that, dasiling ko, nahambal na naton nga dapat gid nga mag enjoy naton, no? Ang aton nga weather sa siningang mga panahon or sa siningang panyempo, because strong El Nino will take over. In fact, suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC, there are already 5 regions here in the Philippines nga mayara yo or nag-declare sa ginatawag nga state of calamity, okay? State of calamity sa pila ka mga lugar, ilabi na sa Cagayan Valley. Wow. So din sa diin, mayara ka 66 ka mga areas, ano? Ang ipaidalom dira. Calabar Zone, may ara 4. Bicol Region, mayara 12. Soxargen, mayara 1. Kagkaraga, with 23 ka mga areas nga nag-declare na sang state of calamity. And that is all driven by El Nino. So, sa nasiling na, may ara yung mga lugar nga maka-experience sang drought. Mala, tigang na gid ang kadutaan, and that will affect, ano, ang ato niya nga agriculture. Tanan, because kung maapekto ng agriculture naton, syempre, maapektuhan man ang supply naton, maapektuhan pati ang presyo hanay. And muna gani nga dapat subong pa lang, ano, magahimo na sa tikang. Although ang Department of Agriculture gahambal naman nga bastante man ang supply, no, sa ato niya yung especially bugas, sa kukon humay kaya para yung maka supply pa kita, ano, hasta sa ginatawag niya nga pag tuga or pagtuga sa ginatawag nga El Nino or Super El Nino. Hindi lang sa El Nino nga normal, kundi Super El Nino gid. So it's mainit-init na panahon ang expect naton, especially pag tungtong na sa next year, that will be 2027. Hindi ito na pag-i-take for granted, ha? Dapat seryosohon man naton ini. Because kung magkakulang kita, ako ginanga problema. Tanan maapektuhan sa dasiling na. Hindi lamang agriculture, hindi lamang ya ang ato niya yung pang-adlaw-adlaw, no? Nga giyo, pwede pati na ang health naton. So paghandaan gid naton ina. Pero hindi man kita yung hoard. Bop, nagaligad to, grabing hoarding sa ginatawag yung water supply. Hindi nyo man naman nagmagamit to, dasig lang na magamit, I mean.
kaga malawig-lawig pa man. So, ano lang ta, fair-fair lang ta para at least sanan wala sa may mabilin. Grabe. Wala sa may mabilin. Gani, paano pag hindi man? Dapat ang gobyerno na to, no? Mahahimo man bala sa antikang ako sa diin, i-educate ang tanan kung ano gid ang dapat gahimuon. 5:26 na ang aton yung oras, katropa. Kamugya po na, nagapamati sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Downtown Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Southern Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Southern Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Southern Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Sakit ng katawan?
0: Mag Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Di mo!
3: XFM 103.9.

5:41 na nga tanya ng oras ka, tropa. Aba, we gotta push it. We gotta push it. Nga magdubo lang ko tani, nga tanya nga peso-dollar exchange rate. But it seems ka nagataas agad because hindi ka October 6, 2026, 62.77 ang value sa peso kontra dolyar. So, ang inflation ganin natin, nagsaka man, ano? So, it's 7.1 or 7.2%. Dako ka contribution na ang pagsaka man or pagtaas ang value sa dollar, ano? Kung buti nyo, nubo, nagidya ang value sa peso kumpara sa dolyar. Okay? So, I guess I need to say goodbye. Madami gigis salamat sa mga katropa natin nga nag-upod man sa aton. Sa siniyang adlaw, Martes, the 10th, sa nasining na the 10th, the 6th of October 2026. Na ako nag-batsyag kamodera, ano, amuning nga tugnaw, grabe pang inyong hakwatan ay kaina sa inyong obra, hindi gani, natamaan ka mo sa inyong sports or natamaan ka mo yung sa pag-gym-gym. Why not magpamanyos ang aton yung Santon Plus Herbal Oil for mild muscle relief, ano? Nag-soothe ini sa muscle pain, nag-bulig man pa isang tension, kaya nag-suporta sa active lifestyle. Himo ini sa Yes to Health Incorporated and sarang mabakal sa mga butika nationwide as well as sa Shopee or TikTok or inigani sa atin Yes to Health Wellness Center. Ang oras natin, it's now 5:43. Thank you and goodbye, mga katropa.

0: ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Mike Next. Kandil. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: problema. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: FM News. At sa FM Time, alas 6:07 ang gabi, mga katropa. Kikan sa New Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Duwang padayon nga ginapangita sa mga rescuers sa nagkapan nga fishing boat sa Jeju Island, South Korea. Abang missing ang mga kapitan nga na Korean National kag Indonesian nga crew member sa barko. Base sa report, nakabaton sang tawag ang Jeju Regional Coast Guard angot sa pagkapansang Seongjin No. 7, ginapanta 65 kilometers northwest sa Changhui Island sa Jeju City. Matapos ang pila ka mga oras na rescue mission, siyam kaiban pa ang mga sakay sang barko ang na-rescue. Wala man sa may nalakip ng Pilipino sa mga crew members. Nag-deploy ang Coast Guard sang duha ka helicopters kag siyam ka mga patrol vessels samtang nagkapatayin ang operasyon. Ginako sa Coast Guard nga hindi nangin mapos ang search and rescue operation bangod sa mabaskog hangin kag balod. Samtang nagpagwaman sa emergency order si South Korean Prime Minister Han Sung-suk nga ginmanduan ng Korean Coast Guard natutukan na pagpangita sa mga missing nga crew members. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon, ng Pilipino sa Pilipinas. Sa kusikatropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.

0: Terang hapun, hapun. Bring it on. Musika, musika, historia, historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra service, extra service,
4: extra service with James King.
5: With James King.
4: Sa XFM.
6: Hola! Que tropa! Las 6.22 na sang gabi. Mayo-mayong gabi ng extra service. Kaupot si katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health. Ang Santon Plus, katropa. Ang Santon Plus, ang ato nga produkto, nagpanguna nga produkto. Nakaurig nga produkto sa Guest to Health, mga katropa. Kasi rin makabulig pa rin sa inyo yung kahit lawas. Mangustin, moringa, mga katropa, no? Well, mga ingredients kasi rin gin makabulig para magmayong imo pamatsyag, no? Para maghuban ka. Feeling yan, kay man kung mambal kung feeling yan ka kay kang nami imo pamatsyag, nami health mo, mga katropa. Happy ka. Kung happy ka, feeling yan ka daw. Yes, katropa, ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule ang saranggid mabakal sa mga butika sa inyong lugar, mga katropa, no? Sarang mabakal sa aton nga Swell Store, kag, of course, no, sa aton nga mga drugstores nationwide. Ay, pangitaon nyo lang na. Partneran nyo tayo nini, mga katropa. Isang premium D3 soft gel capsule na may aras ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag D3 vitamins. Makon muna, mga katropa, para sa pagun nga panglawason. Oh, ang original nato nga para dulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, eh, amo ni sila. Santon Plus, the herbal capsule, kag premium D3 soft gel capsule. Boom na kita sa alas 8 sang gabi, petsa sa isang bulan sang Oktubre, mga katropa, 2026. Kupot si katropang James King. Kagapon, mga katropa, nandun naman nyo naman siguro, mabasa nyo naman siguro sa mga news sites, no? Sa Facebook, mga katropa. Bisan sa ahensya, sa pag-asa, mga katropa, kung sa diin, opisyal na nga gindeklarar sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng pag-asa, ang katapusan, no? Orang pagtapos ang habagat tukon sa West Monsoon Season sa Pilipinas. Kagapon, Lunes, Oktubre 5. Yan, anunsyo na mga katropa nga. Tapos na! Mainit na mga katropa! Gabagabaga! Gabagabaga! Kadungan sini mga katropa, no? Pagkitapon, oh, tapos naman ang panahon sang tig-ululan, no? Tapos na ang summer, mga katropa, no? Sa may especially, no, sa may bahin sang Luzon kag diri sa Visayas, mga katropa, no? Sunod sa pag-asa, nakita nila mga katropa nga sa mga past nagligad ka mga inadlaw, no? Nga nagahinay, nga nagahinay kag naganubong naganubo ang ulan, no? Tungod ulan ng sanghagabagat, mga katropa, no? And nagabaskog ang high pressure system sa East Asia. Samtang padayon nga nagiho, no? Ang Intertropical Convergence Zone o kung 90CZ, no? Hindi nga transition, mga katropa, mas nagapangibabaw na karoon ang mainit ka panahon! Mainit. Iinit din ang ulo ng mga tao, mga katropa, no? Hindi dahil sa bilugang buwan, kundi dahil napaka-init. Patsyagan na natin din ang mga katropa, no? Ulan sang Oktubre, hasta pa sa dasong tuhig, mga katropa. No? So muna nang ginastoryahan sa bilog ng kalibutan ang Super El Niño. And magasugod na ginatawag nga amihan o Northeast Monsoon o kung ang ikaduang tunga-tunga sa Oktubre, mga katropa, no? Pero sunod sa pag-asa, posible sa Gyapon nga maka-experience kita sa ginatawag nga thunderstorms sa mga lugar na tungod sa easterlies, ITZZ, kag mga bagyo nga masulod pa. May masulod sa Gyapon nga bagyo, mga katropa. And posible ngini mga bagyo, mga katropa, mabaskog tungod man sa init ang marahon. Padayon mga pagbantayan sa pag-asa, pagbago sa panahon, mga katropa. Samtang nag-silo na atong pungsod, no? Nag-transfer ng pungsod habagat na pakanto sa amihan. Ang init! katawan. Then, ato din na mga katropa ng Super El Nino nga ginatawag nila. Well, ginastorya na na. Kabalo na kami sa mga abiso, mga, of course, mga katropa, senyales, and mga precautionary measures nga ginatawag. Masunod lang kita para save kita. 6:27 ng atong oras, mga katropa. Oras ginang ginadulong sa inyo sa Herbicin Syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Ay, ini ang extra service. Si Katropang James King ang inyong upo. Sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Exciting!

0: Remix. Kapit na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako kalisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: η παπά.
2: Extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: And that song was brought to you by Herbites in Syrup. So born by Plema e Herbites in More. 6:45 ang ating oras. Hindi ang extra service. Pastoriana itabi, katropa, let's talk about millions of money. Yeah. 35 million pesos lang naman ang pag-istoryanta mga katropa. Incentive, cash incentives. Iatag sa mga Pinoy medalists sa 28th Asian Games. Ay, wow! Eddie, nagaulat na ang government cash incentives para sa mga Pinoy athletes na nakakuha sa medalya sa bagong nagtakop or bago lang nagtakop ng 28th Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Base sa Republic Act 10699, ukon National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, katropa, ang mga Pinoy athletes, kabalo ka mo, ang makakuha sang medalya sa Asian Games, ang entitled nga makabaton sang 2 million pesos para sa gold. Oh, wow! 1 million pesos para sa silver. 400,000 pesos naman mga katropa ukon dinakuha 400,000 pesos naman sa bronze para sa team events nga may lima ka ukon

0: fewer participants, magabato ng teams ang equivalent sa individual medal incentive kag tungaon sang tanan nga mga members. Oh, samtang para naman sa mga events nga mayara sang lima o kung masubra pa nga mga participants, ang tagsakat neta mga katropa, no? Makakuha sang 25% sang corresponding individual incentive. Yay! Sila sa mga atleta nga natala na nga makabaton sa cash incentives para sa nakuha na gold medal amo sa Olympic Gymnast Carlos Yulo. 4 million mga katropa. Taekwondo, Jinjus, Yape, 2.4 million. Wow! Naibaluan nga nagtakop ang kampanya sa Pilipinas Asian Games sa may 29 ka mga medalya. Pinakadamo halin sang 1966 nga Bangkok edition sang Games nga 42. Sa 29 ka mga medalya, 4 din ang gold, siyam ang silver, kag 16 ang bronze medals. Mga katropa, ayari o, mga makabaton sa mga ang nakabaton sa mga golds, kag may aras sa mga cash incentives. Of course, si artistic gymnastics Carlos Yulo sa men's floor exercise, gold. Artistic gymnastics Carlos Yulo sa men's vault. Si athletics EJ Obiena sa men's pole vault. Taekwondo Juice Gabriel Derek Yap. No? Para naman sa yung mixed individual virtual taekwondo. Medals and silver medals naman si Jean Claude Saklag men's traditional 65 kilogram mga katropa, no? MMA na 3x3 basketball Gilas Filipinas women Casey De La Rosa Amia Espanyol Kenan Ka Maria Pasila gano? Tag sa sepak takraw Philippine women's team double archery si Amaya Amparo Kuwanko compound women's individual sa taekwondo naman mga katropa Aria Ino si Tatiana Mangin sa women's sa men's naman si Kurt Barbosa sa jiu-jitsu si Alexander Enriquez amo na sila mga katropa kag madamo pa madamo-damo sila mga katropa kapoy ko magbasa pero congratulations ini ang mga nagpakitang gilas mga katropa nagpakita sa ilang mga abilidad kag na ano ang bandila sang Pilipinas dito sa Asian Games mga katropa no sa Japan again ikabilan din nga Asian Games mga katropa 28 Asian Games ang iningabahin sa aton nga programa katropa ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee yeah kag sang Santon Gold Coffee. Uy, boss, may ano kami, may free testing kami. Kaupod, of course, sa pag-celebrar sang Bacolod para sa Mascara Festival, no? Mga early ano naton, events naton, nag-ugyon kita, nag-upod kita sa pag-celebrar, no? Sa Bacolod sa Mascara Festival. Ang inyo katropa station, yun si katropang James King sa Extra Service 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa, exciting!

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isirat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama. Nakakabudlay sa pagbinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sistapain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sistapain. Ang galang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kung nga daan,
10: gani
11: sa Santon Gold Coffee Mix
10: nagbid
11: ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa,

0: Ima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM Times 703, mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Inigabalita ang ginadulog sa inyo sa herbicin syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. In brand sa Chinese Embassy sa Manila nga false narrative ang mga legasyon nga ang China nag-funnel sa pondo sa isa ka political faction sa Pilipinas. Nga ginatawag ini nga malisyoso nga retoriko o retorika kagaksyon. In fact, the Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpen sinilang nga adlaw matapos nga ginpayag niya na Senator Antonio Trillanes IV nga ginbaton ni Vice President Sara Duterte kagsang iabana nga si Attorney Manasses Carpio ang 150 million pesos kag 319 million pesos gikan sa China pagisa separado nga mga organisasyon. Ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Balita ginadulong sa inyo sa herbicin syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: mga katropa, 7:18 in the evening. Gabi-gabi, amazing, gabi-gabi, exciting, basta ka upo si James King. Mayang gabi sa inyo tanang, kabayan pa, natimplan nyo na ang inyong Santon Gold Coffee, mga katropa. Ang aton nga kape, nga sarang makabulig sa inyo, ikayong lawas, kag, of course, may upod nga gluta tayong kag-collagen, no? Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Nagwapa, nagwapo ka pa. Ay, di ba? I-try nyo ni katropa. Ang tatlo natong kakape, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee, mga katropa. Ini mga produkto sa Yes to Health. Magbisita ka mo sa aton Yes to Health store, mga katropa, no? Para, of course, sa kompleto ng pamalaklon, no? Sa mga produkto sa Yes to Health. Gusto mo nga daw happy ka, masaya ka, kay healthy ka, mag food supplement ka sa Yes to Health. Okay, ang aton nga Yes to Health store sa nahamtang sa may Lizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Diyon para sa aton nga special nga balita sining nga gabi, mga katropa. Okay, yeah. Tubong nga kilalahon naton, ikaw wala gusto mo manginis sa kadaw guard, mga katropa? Guard, anong klaseng guard ang gusto mo, no? Guard dog o con guard? Security guard? Ari yan, mga katropa. Ini ang pinasahin kang, pero guard sa giyapo, no? Well, may mga lain-lain nga klase sa guard mo. May mga guard nga daw, patag pila ka oras, pila kadlaw, gatindog, wala giyaw-giyaw, hindi mo masturya. Kaya yari naman yan. Tapos, pinasahin kali, mga katropa, grabe galing sweldo. Ito sila ang ginatawag nga Pontifical Swiss Guard. Ah, ukon mas kilala bilang Papal Swiss Guard. Ukon simply Swiss Guard, mga katropa, no? Well, actually miyembro sang armed force, mga katropa, no? Guard of Honor. And the Protective Security Unit, mga katropa, nga gina-maintain sa Holy See para protektahan ang Santo Papa kagang Apostolic Palace sa sulod sang teritory sang Vatican City State established sang 1506, no, sa idalom or under Pope Julius II. Kag kaupod niya siya, mga katropa, no, kabay niya siya sang oldest military units, no, in continuous operation. Sometimes ginatawag man nilang the world's smallest army. Uy, army gali, mga katropa, no? Ining Swiss Guard, mga katropa, recognized sang by its Renaissance era. Tapos ang ilang uniforme, kabalo ka mo, mga katropa, kung lang tawag mo sa daw clown sila, pinasahi ang ilang uniforme, red, yellow, and blue, mga katropa. Ako nito, McDo, ni. Pero pinasahi, mga katropa. Recognize again as by Renaissance era and dressed in uniform, mga katropa, na may tunic stripe, no, in red, dark blue, kag yellow. Tapos high plume helmet. Grabe mga helmet na pinasahiman, mga katropa. Kaya kagamayara sila sa ginatawag nga traditional, what do you call this? Traditional weapon. Di ba? Hindi sila basta-basta guard, mga katropa. Traditional, paresang halberd. No. Kakita na ka mo sa halberd, mga katropa. No? Daw ano siya, daw... Daw atong ginahaboy bala daw, itsura niya daw ginahaboy bala ni ano, ni EJ Obien. Daw na siya daw, stick siya, mga katropa, no? So ang ini nga mga guardsmen, nag-perform sila sa ilang protective duties kag in functional attire man. Kag mayara sila sa mayara man modern firearms, actually, mga katropa. Nagsugo dabi sa assassination attempt ni Pope John Paul II sa 1981 ang ininga guard, no? Nabutang na sila, no? For greater emphasis sa ilang non-ceremonial roles kag actually from nagagi sila sa grabing training. Anti-irregular military counterintelligence. Ooh, may ganon, ha? Commando-style raids, counter-sniper tactics, grabe, nag-gan-galing ang mga, no? Counter-terrorism, close-quarter battle, no? Hindi, ang ilang mga, hindi basta-basta, ang ining, ang training nila, mga katropa. Galiba, no? Bakod, mga katropa. Ha? Kung lang taon mo sila daw naka-costume lang, no? Tungod sa daw very colorful ang ilang uniforme kung makita nyo. I-search nyo bala mga katropa ang Pontifical Swiss Guard. Pero hindi sila basta-basta. Grabe ang ilang training mga katropa, no? Pinakatapat, no? Pinakatapat na army sa bilog kuno ng kalibutan. Ini sila mga katropa. Perte, no? Kabalo ka mo kung ikaw yano ta, i-convert ang ilang guard, ang ilang sweldo, ha? 108,000 pesos lang naman ang ilang sweldo kada bulan, mga katropa. 108,000. Pwede na, no? Oh, pwede na, pwede na. Ang iba dyan, well, that's ano mga katropa, no? Sa may Vatican. Gusto mo mag-training, eh, pwede gid, pero I'm sure damo pa ni sila mga ginatawag na incentives, elbat pa mga benefits. Edi, wow. Hindi sila ginatawag na Pontifical Swiss Guard again. Hi, 7:24 na mga katropa sa final hour stretch natin. Natong programa Extra Service. Upon sa gyapon si Katropa James King, maayong gabi sa inyo. Tanan, kamuna katutok sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
9: Ako sa call center agent.
8: Permigid ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalgid ay peto siya kung saan Sister Pain.
8: Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arangi sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga guest drug stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
13: Exciting!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Extra service.
0: Extra service with James King.
2: Mga katupa, exam.

0: Natupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang taso ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi si bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipunto din sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms present.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
8: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katrupa, exciting!
10: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ed Sheeran right there, katropa with Thinking Out Loud. Kinadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Ang mga kape naton na paborito ninyo. Karang makabulig sa pangikaing lawas. Available sa aton Yes 12 Store. Kagiban pa ang mga produkto, mga katropa. Premium D3 Softgel Capsule. Santon Plus Herbal Oil. Magbisita pala katropa sa aton Yes 12 Store na hamtang sa Melizares Street, sakop sa Barangay 39. Well, that's it for me, James King, kag sa programang Extra Service. Was naman kita mag-updanay, mga katropa. How many days more to go? 80 days, mga katropa. Christmas na. Excited ka? Ako

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blama, yara, kaya sa mga balita, blama, sa nami, sa mga DJs, nila, kanya, blama,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita,
4: pag... enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9 The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Alam mo ba na bawat segundo ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
7: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Mrs. Monilin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
7: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health Lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa akin ang

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: Mga katupa.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapika.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Ibag ko kung nalis ko bring nga pang malakasan nga kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so, nami, pagkita mga DJs, nila, kanjo.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, ah.
5: Pag- enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dozy Langka.
0: Be with you until 12 midnight sa mga gabi sang
1: October 6, 2026.
0: It's
1: a Tuesday.
0: Are you sure?
1: I am sure.
0: Ano naman?
1: Tuesday,
0: guys. Timbol mo na maghambal. So, no? Hindi mo kayo pa balon pa ko. And, amo pa na pagsugpon mo sa adlaw. Unaon mong adlaw. It's Tuesday. October 6, 2026. Amo na iya.
1: Okay.
0: Na, ano ning utok sa tigulang gabaliktad. Naging mangunga kayo. Pero wala ka magkaka-offend naging nambalan tigulang.
1: Ay nga, ma-offend ako.
0: Proud ka eh, no? Kinilabot ka na sa...
1: Of course.
0: Sa imong half-life.
1: As long as wala lang blasang silinga. Yeah. Nang hurting bala nga pagambal, di ba?
0: Galing kay ti basta nagabukas ang aton nga mikropono kag nagapula ang suga nga naka on air. Wala kaya sing rason nga mangutos ka.
1: Kag wala gid ko sang gana mangutos.
0: Oo. Kay tungod nga ang aton diri is entertainment.
1: Yes.
0: And... Pero kung mag-off the area, araya may rights ka ginayang nga. Hindi ko yati gulang niya. May araya dyan right nga magsinuplad, daya.
1: Ha?
0: May rights ka ginayang nga magsinuplad.
1: Ah, maldita, agad ko yan.
0: Pero kung sa on-air, abisano na magawa sa sungata. Why ginaya ka seryosohan niya, no?
1: We are different person sa... Sa on-air, sa off-air.
0: Yes. So, bali, bayad kita diri para mag-entertain hasta nga maghatag sing kalingawan sa atong tagpalamati. So, nga aton nga personal nga kabuhi, basta magbukas na ganing microphone nga on-air na
1: set aside
0: wala na naiabilin.
1: Wala na na siya labot.
0: Ang ginaklaro ko lang kay base balong kay isa gambal kung nga tigulang ka, nagaka-offend ka blang.
1: And why should I?
0: Kaya nakita o itong kadaan nagligan, nagsipit-sipit ka na sang munyeka.
1: Daso.
0: Amal ko rin na o. Basi mabalo si Sabala, tubuan ko daan butoy. Basi gitoslo kay guro ng hawak sang munyeka.
1: Magandam-andam ka lang kung makabakal na ko sang aguha nga daan. Na, amun na na iya. Sinyalis na na.
0: Nakakadlaw ko sang aguha. Dandaan. Nagkakabalaan. Awan ang color pula, di ba? Ang color pula?
1: Ang pinakalaba nga, ano bala, nga dagom, amo na siya.
0: Gani, amo na sa color pula nga circle, ang ginabang sudlan, amo na siya.
1: Oo, amo na siya.
0: Tapos may sizes, may pinakagamay, dako-dako, asa may pinakalaba.
1: Ang pinakalaba, ang pinakadako, amo na siya.
0: Pero grabe mo memory, no? Dumano pa yung brand, yes, ang ano, no?
1: Hindi na siya brand, amo na siya ang ngalan, sang... sang dagom gidya aguha.
0: Amo gani, brand gani.
1: Hindi na siya gani, brand. Kaya kung magsin kay nga brand, di ba ngalan, gina siya sang
0: daguman.
1: Sang daguman.
0: Oh.
1: Di ang dagom, ginaiya nga dako, aguha, ginaiya.
0: Wala ba yan, wala ya bala pangalan, bala sing aguha, sing, ang dagom nga dako.
1: Ara ka naman.
0: Ang aguha ya, ara nakapilit ya sa color pula. Amo na iyang nakambal kung nga brand.
1: Laisan ta pa na.
0: Baklan ta ka bala aguha buwas. Tingo nakapilit sa karon bi sa box house sa circle siya sa aguha.
1: Ano gani ngalan sinisang pula na. May brand name gina siya.
0: Ah, may brand name gina siya gali. Ah,
1: kung sa mga ano pa bala, nang ang aguha, common noun na siya ya.
0: Common noun. Oh.
1: Magsining ka bala nga lapis na amo na siya, di ba? May dasun magambal kaya nga Mongol, di amo na iyang nga ngalan git.
0: Mongol 1 kag Mongol 2 amo na.
1: Amo na siya.
0: Sige ah. Panindugan mo na kay basta baklan ta aguha buwas. Manda ka lang kung nakapilit ka gani sa box yan. Baklan mo ko siopaw ha?
1: Okay ah.
0: Manda ka lang. Grabe no, ambal ko do ka dugay sang inura subong no.
1: Tika timprano ka pa di ba kagina nag-abot mo.
0: Hindi mas malawi gi man ang gabi subong compare mo sa aga.
1: Kay
0: Bermans na mo.
1: Pero hindi ba pagulat ta ang oras bla kay
0: dali. Amo nang timprano ko magabi kay syempre wala ko gasulod mag-aga kay damo damo ga pangita sa hapon.
1: Hindi na lang ako magampala.
0: Hindi ko gusto magatubang sa tao bala. Kaya basi matimingan bala nga rin wala ka mabala sa mood. Tapos do ka ano pa bala? Do ka ipokrito kung ipokrita pa abing mo ano. Nagalikaw na lang. Oo, nagalikaw na lang ako.
1: Yes.
0: Nga gusto ko magsaka. Diri nga rin
1: tawhay ang imo nga pamilsaron.
0: Ikaw na lang makita ko kay kabalo ko nagapangalihid ka na nga daan sa ako.
1: First question. Does he live in the moon? Grabe yung pamangkot ba?
0: Welcome to nang tanong XF from radio station na nag-hook up na via satellite. May gabi sa mga taga Iloilo. Nagpapatik ang matatsabong sa XFM Iloilo. Radio Patrol 100.7 upunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Sa Rojas XFM 106.5 with katropang Tropang
1: Neil.
0: Kaban ka lang, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Judy Ray.
0: Are you sure?
1: Judy Ray.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Chief Junel.
1: Pila ka sila tatlo?
0: Oh, tatlo. Chris, si Isa Judy Ray, kay si Chief Junel. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Yes, correct. Kag sasagay mabatian man kami sa 87.5 sa radyo, kag makitaan kami sa television analog channel 13 IPTV digital channel 29 via Star Cable, Claro makitaan sa siyudad sang Silay, Banwa sang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwa sang Manapla, siyudad sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Mabatian man kita sa mga coastal areas sang Cebu kag Panay Island ha? sa mga kadagatan lang area bala. Mas klaro atong signal kung naka-tune in sila sa 87.5. Yeah, diba?
1: Ang kwan pa?
0: Hang?
1: San Carlos?
0: Awala na sila ya.
1: Awala na sa Subong. Kag ang kanlao.
0: Oh, may ara na sila Cebuano nga program.
1: Ah, okay. No. Sige.
0: Tablang yambal ko gabi. Nalipat ka na mga nagambal ko to kagabi, bro.
1: So, bali... Ano na ya? Wala na gid sila ya.
0: Medo naglaing gid buot mo. May ato ka naman to ginakuring-kuring sa munang area. Ako, na-miss mo lang si Baby Ron.
1: Kabalo ka na sang lason.
0: Wala na may mamugaw sa imo.
1: Official pa naman.
0: XFM call and text line, dial nyo. Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431 John Stewart Mill. Balabago Haro, good evening. Amo ning aton tumalanaw sa FB Live sa 23 XFM. John Abia, good evening. Madam Lorena Daza de la Cruz, hello to you. And Jay Katuhaw from Victorias. Mayong gabi man kay Randy Magbanwa, buka ka na sa Agoha.
1: Nante.
0: Edison Torres, Arlo Ayan La Cuesta, listening from Roa City Capiz. Juni Jr. Moncada, Similiano Sangkanlaon. Uy! May araw pa man tagal ikanlaon ka.
1: Yan.
0: Sa live na lang ni Guru.
1: Base.
0: Sa live na lang. Kaga, hara naman sila. Base may mabook out ha. hi. Juni, hello to you, Juni. Mga taga-kanlaon, good evening. Salamat. Gid ikaw, may ara ka da.
1: Hello and good evening sa kay Angat Maitan.
0: Wala mo na may galantaw si imo.
1: Isa lang ka, kabilog mo. Pasalamat ka na lang.
0: Hindi na magdamo yung mga viewers as long as hindi kada mo pakita sa imo cleavage.
1: Wow!
0: Oh, bakal ka bra sa rilipan, boss. Tud, mabutang-butang ka man. Dako po ko titi gani sa'yo. Walang tawa, wala akong titi.
1: Kung sa bagay.
0: Mabra ka ginaya. Pagwa-gwa ka da cleavage mo kay para malingaw man si labla. Tapos ga palaba-laba ka buhok. Kay para pagpangilat, ikaw ginuna igo. Ikatalikod ka wala sa bintana ang tawa pala kay open na natin na yun.
1: Sa bagay, nadumdumahan ko dahil ang ginatawag mo nga cleavage. Ah. Wala kang kabalong nga pam nga, bugali ang ipakita.
0: 37 minutes after 9 o'clock, we'll be right back with more. And we've got how many days until Christmas?
1: 79 days more to go.
0: 79 days more to go. 2 hours and 21 minutes until Christmas.
2: Happy holidays from From all of us to you.
3: Hala, ka-excited!

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: Dala ka lang galing sa ugayo. Balik na sa phone, balubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sigtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Available sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag XFM call and text line. Dial na sa Smart.
1: Sa 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Hi! Line number one, good evening.
2: Hello.
0: Hello.
1: Mang
0: who's
1: gabi?
0: This?
2: Gabi po.
0: Yeah. Ngalan?
2: Gine Unvlog.
1: Sino?
2: Gine Unvlog.
1: Binayaan Vlog?
0: Wala kami nakakilala. Ang imo lang pangalan na mga ginapamangkot. Amo nang gipabunyagan mo? De, ngalan. Ngalan amo ginapamangkot.
2: Si James.
0: James. Taga diin?
2: Taga Cadiz.
0: Cadiz. Pila na edad mo?
2: 29 years old.
0: Nga na nawag?
2: Ano ka kita ka forever time?
0: Ay, sarado na kami. James wala mangita, why chance? Why chance? Kapila na ni sa galip. Nadumduman ko na ni sa kapila sa mag-intro, why gid sa kakita? James?
2: Why intro? Wala gid na sila tres sa isa
0: na rin. Why
1: man?
0: May ara na galing kay basi wala na choice, choose pag gid mo nang wala gid sa.
1: Basta mga pislian ka mo, mawad-an gid ka mo.
0: Eh, bati ka pa istorya.
2: Hindi
0: lang pala pag-loudspeaker mo cellphone kaya ika-awas ka din sa amon biometer. Naka-loudspeaker?
2: Oi, Troy.
0: Ano tambal mo? Hindi man choosy?
2: Hindi man choosy kaya hindi man tapisilihan, Troy. Mamahili. Ang dati yung tsura, talagod na ng dobonot. Mamahili ka
0: ta. Mayobalaan mo nga dobonot tsura mo.
1: Si ano ka? Kung hindi ka choosy, are you juicy?
0: Oh my God.
2: Tanggap bang eh.
0: Juicy ka?
2: Juicy ang sabor?
0: Ha?
2: Juicy ang sabor?
0: Butsi mo yan ay may sabor ka pa.
2: Alangan.
0: Ano sabor yan dal kung may sabor sa ano sabor yan eh?
1: Be, sige be.
0: Ano sabor yan eh kung may sabor giman siya daw ano be?
1: Pila ka na gani?
0: May tinoy be.
1: Do iba.
0: Yuck.
2: Aslam ba?
1: Bakit may asim ka pa ba?
2: Mayroon.
0: Ano, bro, mo gani, James?
2: Kaya tapos, abri naman gila yung mealing season.
1: Mealing season, subong.
0: Aslom-aslom sa gali, tapos may dala pa dapaw. Aslom nga makatol.
1: May mga amorsiko pala guro.
0: Dapaw gidya. Nakaguro ka agi nga binira ka nga may dapaw ang lalaki ay kagi ka ginbira ka nga may dapaw ang lalaki.
1: Siyempre wala.
0: Si James makabira. Si James makabira sa imo do maka pa-check up ka lang alang si imong doctor of allergy.
1: Di ba sa ano siya gakalkatapas?
0: Oo.
1: Birahon mo ko sa bagon.
0: Nga bagon, pagidabi nga, pwede mo lang sa kampo.
1: Sa bagon lang, anay.
0: Huwag na yung bagon-bagon, kampo na lang dahil, James, no?
1: Te.
2: Huwag naman sa buong
0: kimpo,
2: bagon.
0: Gani.
1: Iyag ito yan. Nang sa tracking na lang.
0: Iyag ito yung ipakigbato. Iyag yung mga inagyan sa una nga wala sa buong bagon niya.
1: May ala pa yan.
0: Why not?
1: Transloading ka, loading.
0: Lain man na yan, transloading kag loading kag ang bagon na min mo yan. Ang bagon na mo ng trailer sang tren.
1: Diba?
0: Wala na lang subong yan.
1: May bagon man para sa ano mo, sa tubo.
0: Kargatapas ka, hao?
1: Ha?
0: Kargatapas ka?
1: Nakaagi ka, hao?
0: Uwi! Muna gani nga gambal si James.
1: Wala pa ko
0: gani gambal si James gani nga.
1: Wala pa ko katapos ang ako niya pamangkot nga nakaagi ka, hao?
0: Ano?
1: Sa bagon.
0: Uy!
1: Oh.
0: Kita ko na siya. Amo pa na gani. Ang dokahakaha niya ang ginakabutangan.
1: Ang mga gani.
0: Wala na gani. Imo pag inaipilit nga wala na gani. Bagon ang balabala si... May bagon pa, James?
2: Okay, nasa muna ako ng Kimto. Ate,
0: sige, ah.
2: Ano yan?
0: Pero sino? Pero kung pero kung sumbagon, pwede pa rin sa masumbagan. Ipilit yung hindi yan ng bagon. Wala na toon, bagon. Wala na bagon. Okay,
2: thank sige, you. Ah. Ni, ano, bro?
1: Ni?
2: Bungbong Marcos, senior.
1: Bungbong Marcos, senior pala, ya.
0: Yeah. Hindi mo nakarelate. Hindi ka nakarelate siya, James, no? James?
2: Try.
0: Hindi ka makarelate sa iya, pero kung masupsupan niya ka niya, marelate ka again.
1: Oo, eh.
2: Muguro, eh.
0: Ha? Atisteng? Atistingan niyo, saan, oh?
1: Kailan? Saan?
0: Magkano?
1: Paanong labanan? Hindi kita uurungan.
0: At magkano?
1: Magkano?
0: Pwede na, nasa 300, ah.
1: Okay lang?
2: 150
1: na naman, pwede mo naman. Pwede ka lang 150. Tidwa ka round eh, kay ti tres mo.
0: Pero pala.
2: Ti
0: abi 150 ang yagin.
1: No,
0: hindi
1: lang ba?
0: Ginaha, no, di ba 150?
1: Ti tres to
0: yung ubra, 300.
1: Ti amo na kan tres para pagka ka round.
0: Pagkatapos gani sa una nga round, hindi mo kit pag luatan lutgot, karang ilong-ilo na bala, hindi mo pabuyan niya.
1: Oh. Labi naging ko nakasumpit na.
0: Oo, oh, asa mga kas kag dala yung itlog.
1: Dupakas ba?
2: Kapunong, kapunong, yung dulpi ba?
0: Magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa bading.
1: Wag lang sa atsyeng.
2: Alang-alang yung retry mo, retry.
0: Dahil lagid ba, lati, hindi ka nagidya mag ano, mag-level up, wala labot nga gakarga tapas ka, wala ka nag-a-plan nga maubra ka construction, ano pag idaabi, bagger, di ba?
1: Dicer
0: na, pwede. Mm-hmm. Wala ka nag-a-plano nga mag-level up, James?
2: Dahil nakuha din sa construction sa bagger, Troy.
0: Ah, mas naganahan kagidya sa karga tapas?
2: Oo,
0: ano gabi ko, abitur sa buhay. Gabi mo na yung exercise.
1: Kung sa bagay, oo.
0: Guwagin natin ang balas mo yan. Oo, tapos madako pa ng imo nga, ano, maskulo.
1: Maskulo.
0: Oo, pero magamay ang imululo.
1: Depende, manguro.
0: Hindi, madako o maskulo, mugid man to. Do, agree ko. Pero magamay, kaya yung imululo. Basta ka pa mugat kaya doon.
1: Kapati ka man nga kung dako, imo maskulo, ginakaon ang imo nga, ano,
0: ululo.
1: Itbam.
2: Hindi mo nasa ka-tandroy.
0: Ay, hindi kami ang pati. Apalantaw ko, no, be?
1: Be, kapa ko, be.
2: Ni
0: tata ba? Ah, sige be.
1: Be,
0: ra. Ah, dalaban panit tao. Daugat man lang ng dako.
1: Dalaban pa gani ang sarap umbay.
0: Dako gani pero matabunan gid si mo sarap umbom gid ya eh.
1: May Facebook ka?
0: Ra.
1: May Facebook wala.
0: Transaction sila, ra.
2: May ara.
1: O, sige, send picture, be.
0: Ha?
2: Paano ko?
1: Dili sa ano eh? Ha?
0: Anong alam mo sa Facebook? Ikaw, imo ngalan, anong alam ginagamit mo sa Facebook?
1: Ha?
0: Anong alam?
1: Pili lang sa sang Nuranyan.
0: Ang sa subong bala ginagamit mo?
1: Nuranyan Alakapa.
0: Oh, sige. I-ano nyo, i-add nyo ang Nuranyan Alakapa. Dira ka kuno send sa Nuranyan Alakapa.
1: Te.
0: Kada send gani, pila imo ihatag?
1: 150. Amo man lang ayo ya kag.
0: Hindi ka maglawla. Hindi ka maglawla. Hindi ka maglawla. Teka kadis ni wala basi ko. Basi ko wala ka maiyata. Katuan niya kadis sa gay.
1: Katuan ko lang sa kita niya lang sa may plaza sang kadis eh.
0: Dito ka mo sa may Balyena.
1: Gani.
0: Nagali ang di.
1: Ano si mo?
0: Magdinagsa gali next year magdinagsa.
1: Nga nga sa next year.
0: Ay sa bagay so buwas sa gali. Buwas. Oh, tol ka man kadis, di ba?
1: Oo, eh.
0: Pop daw kasi mo si Moody.
1: Siya ang take video.
0: Kaya kung ano-ano, gawin mo matabo kasi mo sa kadis, at least maka-flash report siya na yun.
1: Correct. Isa kaagi ng longi.
2: Dol?
1: Ano?
2: Dol? Pwede lang nakasunod sa mag-dermino. Kailangan mo papaplasa pag ito, Adi.
1: Kundi, para bato-bato, pagid sa ano eh. Labo mo na kampo sa... Magali, kapatay mo eh, aka hotel-hotel nga.
0: Ano yan, hotel-hotel. O, yan yung hotel-hotel ya.
2: Mas mahigit ako sa hotel para daw may magganahan mo talaga.
0: Kung siya magasto eh, no? Siya magasto. Eh. Ito, ikaw babae mo. Wala nga naman ka magasto.
1: Correct.
0: Sa ano ang inyong tapas?
2: Saan? Monday ka try?
0: Sa? Isang Monday pa ko, no? Kagapon?
2: Isang Monday, ito na Monday.
0: Ah, nakatapas na sila.
1: Isa na kasi mana?
0: Tiyo, nakapasildo ka na gali. Nakapasildo ka na.
2: Oo.
0: Ah, lumayo ah. Uyab na lang kulang?
2: Uyab na lang kulang ah.
0: Hindi ka mang agi?
2: Uy, tumada lang agi. Agi pa gini.
0: Ha? Duha gali ka bilog.
1: Matod. Describe mo ba yung kaugalingon, be?
2: Hmm?
1: I-describing mo kaugalingon?
2: May Facebook na ko na. Pakita lang yung binayaan vlog.
0: Ah, pakabulayan pa kami sa imo nga vlog.
1: Ako pa yamang ita, iya.
0: Ikaw message, ah.
1: Ikaw na lang ads ang Noran yan. Ala ka pa.
0: Ikaw message, oh. Te.
2: Ano? Nagligod. Kung nagtatawag ka, pangitaan na Facebook. Sa mga may Facebook, ay, ano
1: na. May rason man sa gali, ah.
0: Hindi, ah, nakita na nagligad. Ah, muna nga wala na ko interest nga lang taon siya.
1: Ah, okay.
0: Ah, muna ko nga.
1: Pero may itsura siya, pero.
0: Oo, oh, may itsura ka rin ka, bo.
1: Gani.
0: Ah, muna ko nga, ang naging pa-plug ko yung mga Facebook account kaya para siya ma-direct message
1: sa'yo. Oo, man.
0: Oo. Hindi ta naman na kinanglan iya itsura kaya may itsura, giman siya.
1: Te,
0: James?
2: Ano, Troy?
0: Ma-plug ka na number mo?
2: Ayo, sa winning na mag-budget sa ako number. Pag-run sa Negros, ha? Para malaga, mapalaga mag-design pag-ar. Ang winning na mag-meet up, ha?
1: Hindi, lawag na.
2: 09-66-05 36890.
0: Sa pa? 09-66-05-36-890. Ay, salamat. Goodbye, James. Melanie Infante, mayong gabi. Troy Tisoy, kagay Lolo Wally.
1: Sino si Lolo Wally?
0: Mangkot ka pa. Sinupod ko di ako.
1: Wow.
0: Javier Renan sa Sagay. Ayong gabi, Lin Lab La Romed sa Barangay Rizal Sagay. Santiago Jared sa Bugasong Antique. Good evening and hi kay Rosalie Villarama and Aguilar Ani sa Tangob San Lorenzo Homes. Bacolod, no? Tangob, no?
1: San Lorenzo.
0: Emmanuel Dijero sang Bacolod, mayong gabi, kag Nonoy Ernie Candelario Acabado sang Binalbagan.
1: Hello muna sa kay Ray sang Antique.
0: Damo sa aton mga listeners, no? Lamat gid. Ang oras, alas 10:10. Ang time check na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system lagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag nadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ag cinnamon bark na tumangid ka namin.
0: Mabalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
4: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
4: Siguradong ginhawa ay hatid.
3: Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
4: magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tison.
1: Hey. Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus. Para sa masana kag-healthy nga pananawan, magtumar sa Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Soap, gusto mo ba na makakasi mong punggod, alap-up, bisan pa ganing imong body odor, magamit sang
0: magtumar sila sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Magamit sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Labutaw kay Gideo mo. Ano na nila pagtulon sang Santon Plus Herbal Soap?
1: Hindi kayo pwede kasalaaw.
0: Hindi na ako kapadayon. Nagkakapot na ginasa mula sa balasaw. Ano masalama sa pagkaman? Hindi na pala maging binto kung ano pa yung mo i-adlib. Kung ano lang na nakabuta, amo na lang yung basahon.
1: Amo na gani.
0: Kay ma-discarte-discarte ka pa sa ngayon mo nga inog-adlib nga rin ang ginang balasahon na tigundi eh. Imbis ang sabon nga ipanabon, itumar na lang inoon. Makal ka mo sa butika, ha? Nagpakinis sa kutis sa Bala Santon Plus Herbal Soap. And, tawag na sa XFM call and text line sa Smart 09-912-007-6793 and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Daw wala pagidman tuman ka pa ang subong, no? Daw wala pa man ang super ill ninyo the next year paguro,
1: kay,
0: no?
1: Hindi pala ng kadahapon gani, nagaulan.
0: Amo gani. Hindi tapagid ya feel, pero mga next year guro gid.
1: More or less siguro
0: mga January onwards guro, no? Te. May araw man pipila nga mga affected na, pero thankful kita sa diri sa aton nga area kay bisan pa paano nagagumguom kagaulan gid saya. Hindi na niya matawag nga cloud seeding, ah.
1: Kuan na gini niya.
0: Normal lang niya nga ulan niya, ah, no?
1: Ba mo basta gani tanto ka init, ginasuyop na sang init ang tubi mo.
0: Sabi ko ginasuyop mo naman ang ano, ang crystallize.
1: Amo na nga
0: crystallize substance.
1: Ano? Amo na nga gina evaporate ya ang tubi.
0: Hindi, ah, kay ano gidaya, chimpo gid man niya sang tigtulog na sa bungka.
1: Amo na gani.
0: Ete Burmans na mo, so na timingan lang sa pila ka, dapat sa tagpila pa nakatuwigan tis sulod ang mga ilinyo ang super ilinyo nga na. Pero what I mean bala, thankful lang kita sa Gyapon kay bisan pa paano nag tupa gidya Gyapon ang ulan. Makapapian-pian sa aton nga mga pananom.
1: Correct.
0: Most especially ang mga nag-negosyo sang tubo, mga tawag sinigani, mais, palay, kag ano pagit nga negosyo nga arang
1: mga ano nagakinang na tubig man. Say for example, abi,
0: ang mga utan nun.
1: Nagabaligya sila yung mga bulak. Te, kailan na nun.
0: Grabe, gidya, basa agi, gidya, basa bulak. Basa agi, bulak, gidya.
1: Uwi!
0: Nga na balang taning aton material bala, ang pinaka-main na lang gidya bala, pero ang iya-iya gina-priority, ang mga bulak. Kumakotod na lang ka, ano na, bulak na sa balintay, so bulak sa patay.
1: Depende.
0: Ang importante lang bala, ha? Amo na ang mga utan nun sa mga kanlaon tong
1: mga,
0: area.
1: Ano, be, mga
0: cabbage. Mga tugabang.
1: Tisil mo, ang utan nun man bala.
0: Ang tugabang yako, mula na yung araas kampo. Pero namin ko yung gidya bala, ang ginapang...
1: Mga pitsay.
0: Mga cabbage, carrots, mga pitsay, carrots. Na, ano pag
1: patatas.
0: Patatas. Na, mga muna ang mga utan. Gusto ko mga tugabang. Kumun-kumun na nakatama mga tugabang do dinumaan naging dyan mga tugabang. Kalabasa.
1: Na.
0: Amo na.
1: Sayote.
0: Ang iyong paborito ano gani?
1: Ha?
0: Ano ang iyong paborito?
1: Talo.
0: Eh makabulig-bulig ni Saturn ng mga mangunguma. Eh mo malang ng ilang ginasaligan ba?
1: Ani.
0: Ang mga kararuton sa nabukid nga bahin sa aton nga lugar. Ila i-deliver sa syudad para kita naman ng mga taga-syudad kag nagakinanglan sa mga utanon maka ano man makabakal pero kung mag-amo ng Plazada, hindi gid na iya malikawan naton nga magtina-assign naman ang presyo sa mga tanon. Kasi syempre basta magsaka na gani ang kinanglanon, una ang gasolina, pagdulhog gina diya sa syudad nga pag-deliver nila, ya ma-charge gina sila ya. Even though nga ti syempre ang utan ara na gyud nga daan kay gin patubo na nang ila, ti ang imo bala gamiton nga fuel magpadulog kag mag-deliver sang imo kararuton, kinanglan mo gid mag-charge gid para pang gasolina. So apektado gid man ta sa gihapon kay mataas man ang presyo sa mga utan.
1: Nan kag usually basta gani gapakadto na sa berber nga mga binulan, gasaka gid man ang mga ano eh.
0: Tapos ang lain pa kay amo ni kadako kung sa lalaki 500. Dako-dako gamay, 1,000. Umaga mo na, 1,500.
1: Kaya
0: tanan-tanan ko dyan, nagsalalaka ko dyan, no? Ti anong yung masarangan? Namulan ni kadako, 500.
1: Wala na gamay-gamay.
0: Umayo ka pag hindi yan, wala na gamay-gamay. Ayo ano pagidya, grabe pa bandi na ganyan minimum mo, yung pagidya ya, kaltasan pagid.
1: Oo, dapat lang.
0: Mga 150, gali ang masarangan, or 200, okay na.
1: Mga dira.
0: Okay na naiya ang 200, go for the go na naiya ang 200. Dahil ka mo guys, di ka mo magkalingaw sa amon istorya, kay mga binuang lang niya, amon istorya na.
1: O sige na, dahil na ka mo, 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mayong gabigali kay Nin Padol. Speaking of Nin Padol, kay Papanin, kay Ninyo mayong gabi. Dunduman mo tong saka sa turi. Si Ninyo.
1: O si Ninyo.
0: Si Ninyo. Gabriel Renan, mayong gabi. Melanie Infante, hi to you. Kag ang iban pa na nga nagalantaw. Comment makamuda para mabasahan
1: gani
0: ko.
1: Man.
0: Kag dial man ang iban sa 0915-831-1431. 0915-831-1431. Para maka-join makamu sa among istoryahanay ni Dulpo nga wala diri wala dito. Pero maka-relate ka.
1: Correct.
0: Pero kung utan ng istoryahan, priority ang
1: talong,
0: tugabang. Line number one, good evening.
1: Hello.
0: Ay, ginutod niya na dayon, nakanugon. Nag-signal check lang, guro. Itong garing giman akong wala.
1: Gani.
0: Nagaring na iya, nang pagdumdum niyo sa amon niya. Huwag kami dito pad ng cell site. Damo di cell site sa amon. Dial nyo ha. Smart tong linya ang iyaging dayalan. Ang imo linya. Ang 0912 lang. Ang line number 1 naman na ang 0912-0076-793. Ang sa line number 2 naman 0915-831-1431. Ano subong ang pinaka-latest nga ano man, nga chismis sa palipot? Nga nabalaan ka wala.
1: Nag-ano ko no?
0: Ano? Tuod na ha? Tuod na. Ano?
1: Wala niya ko no kuno.
0: Ano?
1: Nagpagsik na gidman si Chris Aquino.
0: Ay hindi. Alang-alang pa sa dul. Kita ko siya.
1: Nga man.
0: Hindi ganyan nga pagsik. Aking nalalayan sa ni Bimbi.
1: Kung sa bagay.
0: Dali lang kay may caller. Tay soryanta na sa liwat. May gabi. Line number 1.
1: Ang imuradyo, Anay.
2: Katokang Doy,
0: ang radyo, ang radyo, imute ano yung radyo, Nga rin lang intruhan ka na dayon, nga hindi tayo magtindihan na. Ang radyo, imute.
1: Ga-feedback kami yun.
0: Ay, ang bot. Dingan ko na ba sa muna ko istorya. Okay na? Harap naman Japon.
1: Painay, bala.
0: Namalo ka na dito. Okay na. Ngalan mo?
2: Si Leo pa rin.
0: Leo, taga diin?
2: Kwartero.
0: Do, hindi man to sa kwartero. Kaya ang amon nga audio daw on the spot man to. Hindi ko mapati nga sa kwartero. Kasubong ah.
2: Kwartero, wala ka panero.
0: Ang butsi mo yun ay. Ang mano ka? Napapakot-pakot ka naman?
1: Naman.
2: Sadya-sadya lang, tiyo eh.
0: Ano gani? Ano gani ang imo? Papakot, siga na da.
1: Tiyoy pa natawag yung sa imo.
0: Sulok-sulok ni siya karon, makatiyay ni siya. Sabi niya galahog ko. Huwag kakabalo nga ginaistorya mo ng telepono mo karon, malusot na da ang tiil ko karon.
1: Ano kinanlan mo, tiyoy?
0: Malingaw kami ah. Hindi kami kayo malingaw. Patay ka kayo sa amon.
2: Dusok butong, nagawa puti.
1: Gwa puti. Juan E, ang ginagaling bala nga lubi?
2: Hindi ah.
1: Ano mang gali?
0: Anong ginagaling?
1: Ha?
0: Anong ginagaling?
1: Ang kwan na bala ang ginahimo gata?
0: Ano man?
2: Ang
1: lubi gani?
0: Ah, ginakod-kod.
1: Okay, ginakod-kod mo sa diba mo na, oh.
0: Dahil lang ha, duso butong.
2: Guwa puti.
0: Ano man? Ay, hindi na ako maminsar, ah. Nga, maminsar pa man ko. Hindi ka man dyan po na puslan. Anong sabat?
2: Ang sabat. Brush nga ka pa ni Pilio.
1: Sige na, duso butong na bala. Ay, nanonisaya ko no ya.
0: Ah, kabalo ka kung anong meaning sang duso?
1: Mm-hmm.
2: Ano?
0: Push. Butong.
1: Pull.
0: Na.
1: Tindiin da ang gina-push kag pull mo?
0: Kung gina-push kag pull na, nagkalata na ang hipon, tani, kung toothbrush ang imo ginapapakot.
1: Tani, ang iambal mo da iya, pakadu pakari, gwa puti.
0: Oo, muna.
1: Oo. Oh. Kay duso butong, ano ginaduso mo da haw?
0: Kung iduso mo na yagan ni matata na ang tanan nga mga ngipon.
1: Madugo pa ng islo mo.
0: Wala mo ginapinsar maayo. Anong English liwat sang duso? Push right?
2: Push right.
0: Oh, butong.
1: Pull. Di bala?
0: Dito gingabot mo na karon ni mong ngipon. Layo ang imong sa ano.
1: Oo ah.
0: Why pulos ah.
2: Ano? Ikaw naman ah.
0: Ba, iyagi ko ling awon subong nga daw init ulo ko ba? Iyagi ko ginapilit, no? Iyagi ginatakos ang ako. Iyagi ginatakos ako na pasensya. Tapos so, hindi mo mapaktan anong taka?
2: Anong taka?
0: Oh, anon ko ikaw?
2: Lataka nga hindi na pag-igo ah.
0: Ha? Ikaw, si Dolpe anay una. Si Dolpe anay, ikaw anay Dolpe.
1: O, sige, pakta ah. Kung kulob. Daw na, dal ang gaya.
0: Ako na lang anay?
1: Una ha, o, ikaw lang una.
0: Donadlo kasi ayaw.
1: Hindi man samos na ah.
0: O, isa ka tabo o kon kabo. Puno sang liso. Sabat.

0: Ano?
1: Ang manang clue, lapit-lapit ka sa langka.
0: Margoso.
1: Naglayo pa gid. Lapit-lapit yan sa langka. Langka ka ba? Ikaw gi una-una papakot pa ako.
2: Ha. Ha.
1: Troy, gina-attack naman ni Mar Magbanua. Brain damage. Bot, sa'yo mo na MC, away ka na pagkita sa akon.
2: Ala ka.
1: May sabat ka na?
0: Wala na. Ang mga anong sabat mo, Dol?
1: Ako ang masabat, kaya ako nagpapakot.
2: Oo.
1: Masabat? Sabat? Atis.
0: Atis.
1: Te, ara i-analyze ba kung sala ka kung nag-imbinto-imbinto kami. Ikaw ka-imbinto kay Muya. Chakto man ang atis?
0: Atis, ah. Pinakaon.
2: Oh, gani.
1: Very good.
2: Uti, ako naman.
1: Ikaw naman, Dol.
2: Ha? Ako naman? Sige. Pakta. Kung ginapalibutan ka na sa mga buaya, ano himuon mo?
1: Papakot-pakot, galina. Dapamangkot man na.
2: Ha?
1: Dapamangkot man na.
2: Papakot mo gani.
1: Ti ano?
2: Ano?
1: Ano para sa balasiyang ang pamangkot? Pamangkot na naiyaimuya. Kung ipalibutan ka sa buaya, ano himuon mo? Papakot-pakot gani. Either protas, bagay. Aral na naman sa ho. Nag-inulian naman sa ho. Binto naman sa ho. Sige. Papakot-pakot na. Go.
2: Kito wala lagi ko sa bongsang.
1: Tiwai na yun. Pamangkot na lang to imo.
2: Amo na lang to pamangkot na lang bala.
1: Sige, amala. May pamangkot ko sa imo. Ano isabat mo?
2: May pamangkot ko ha? Kung ginapalibutan ka na sang buaya, ano himuon mo?
0: Masalom ka eh.
2: Masalom ka, patay ginapalibutan ka na gidla.
1: Patay ka temprano, Leo.
0: Sige, sabat naman, Iban.
1: Sabat na lang ko nung.
2: Sabat na lang ko. Bugtaw ka eh, kitamgum lang to.
1: Magiging niya mga lami ako nupod sa mga kapi.
2: Diba, bugtaw ka na?
1: Hindi po sit ko niya. Daw maumo ako sa buong gabi, mapamusic na ko ah! Ay, ambot ah. Great na Danay Leo kayo, mapamusic kami ah. Sulod ka pa.
0: Ay, hindi na lang.
1: Ay, hindi na lang eh. Hindi ka mag-greet tao.
2: Hindi ka mag-greet?
0: Oo.
1: Ay, sige.
0: Mag-greet po.
1: Okay, go.
0: Pang Troy, mayong gabi sa tanang tagpalamati sa XFM. Nagapamati sa buong si Langging sa Bacolod City. Ako nag-great sa imo mayong gabi lang sa inyo sa akon parinte sa Arnaldo Balibad si Toto Orlito subong man si Nining Munina si Marne, si Marlin si Tay Tiloy si Udol si Brad and Sister. Sabong malang akong nablo si Ivan, si Angelo.
1: Okay.
0: Tanan nga mga kwartero.
1: Okay, bye. Title.
0: Mr. DJ.
1: Okay, bye. Line number 2, good evening. Hello.
3: Hello.
1: Hi, pangalan.
3: Hi. Direct sa anay, why? Ilo-ilo?
1: Okay. Pamusik kami, anay. Balikan ka namon. Amalik pa ang bone. Malam mo dyan si Katropang Troy Tizot.
2: Si Dolphy Langka.
1: Ito yung XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santol, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santol, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.

0: 6 minutes after 11 o'clock.
1: 6
2: minutes. Yeah. Diba?
3: Balik na sa phone, palubon nyo si Gapong Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
3: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: Wala na tingo, waswas Japon ba?
1: Oo eh.
0: Santon Gold Coffee Mix, pinakadabi sa kape. Para sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa, inom ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadulat sa panood kag panalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And you can call us at mobile number
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Ano ito humbal mo about kay Chris Aquino nga nagpagsik siya?
1: Ito, nagpagsik. Medyo...
0: Naka-recover siya. Pero hindi mo siya masaligan nga patindugon mo siya nga rang... Abi mo kung mag-shooting siya nga naga-poise-poise sa gamuha mo na, oh. Naga-dikta-dikta sabi nga mag-taping mo na. Ara sa kilid si Bimbi, naga-hana ang masalo, basi matumba. Kay isa lang kahuyop sa hangin, mapalid gud siya.
1: At least naka-recover siya.
0: Naka-recover siya kay kinanglan niya gid yaliwat yang maka-endorse na sa mga dlagko o mga products para siguro sa future sa iya duha ka kabataan. Kay ti ang iya nga pagpabulong hindi man to basta-basta mo.
1: Kung sa bagay.
0: So medyo natapyasan giguro iya nga tinipunan. That correct. Is why nga madubli kayo naman siya.
1: O kung wala na sila kwarta, ati tapos gid siya tani.
0: Aho, ti dugay na. Iti damo siya kwarta. Gani pero, man. Diba, sa pagadamo-damo sang ilang nga kwarta, pero ang nagsulod siya nga masakit.
1: Hindi man basta-basta.
0: Hindi man basta-basta. Kag ang bulong bala.
1: Oo eh.
0: Hindi kaya accessible na Amerika kaya mapabulong.
1: Nan.
0: Di sabong doon okay-okay na kaya doon nakaulo adjust na. Ano na gani? Tawag sa ito sa iya nga sakit. Autoimmune disease daw something nga muna. Daw rare nga autoimmune disease.
1: Daw may pagka-lupus
0: muna. Oo, daw something nga muna. Te, makon muna. Wala na yung mga bulong sang amuna. Yan may ara sing ano lang. Bulong nga pang maintenance. Kaya hindi siya maglapta dayon. Tapos...
1: Siguro may ano man may miraculo man nga natapos.
0: May ara sa part niya go balaan niya na. Kasi siyempre do sa ano bala sang una nga pa Amerika gid sa dito gid sang tiner pabulong tapos sa pagpapuli yan na dere. Ti lantaw bala nga ang iya itsura mayo katama dol pero hinay na gid saya mag ano dol
1: magiho
0: pero ang pinaka the best pagid subong kay ang luto ang 658 bala naglabot na sa 368 million.
1: Wow, mataya ako be.
0: Wala pa kasi Japan. Wala pa kasi Japan winner as of October 6, 2026. Latest na ha?
1: Mm-hmm.
0: Ooh, 368 million pesos.
1: Te
0: mag-apat ka mong kadaog sina Abi. Solve na, i-divide na sa apat. Kagkuhaan man lang na taksya para i-donate sa
1: mga charity.
0: Sa mga charity kag mga foundation nga mapilian kay may pilian ka man ako mo kung sa diin mo i-donar na. Di amo ni ako na ginatinitinguhaan nga karon sa gabi pagtulog ko tani makadamgo ko sing anom ka numbers.
1: Pangayo ka na lang direkta. Hindi bala.
0: Kagi ko na nakadamgo ko bala. Ti syempre basta ginapinsa ron pirmiya. Na gusto ko na tayo madaw sa loto kay para mapanami ko akong balay, makakabutang ko swimming pool, makabutang ko bar,
1: wow.
0: Kabutang ko kaplugan, mga manabala. Nakadamgo, giko dol. Lima lang galing ka numbers.
1: Te, Dason.
0: Te, kaya anong naka numbers ba yung tayan?
1: Ang lima, pwede may madagaan.
0: Oo, gani. May madagaan kasi na. Mga worth mga 100,000 sobra man. Pili man lang ka numbers ang nadamguhan.
1: Te.
0: Ang lain, kaya ang mga numero nga nadamguhan ko,
1: sulit-sulit.
0: Hindi, puro sa nang zero.
1: Na, mula. Mula gani, lima ka zero.
0: Te, kadawag ka na. hindi kaya para sa emo, no? Pero, di ba, lantawa bala, kabalo ka ni Dolph kung nga nag-658 na siya. Ambot silingon sila sang 658, anom ka numbers
1: hasta lang sa 58.
0: From number 1 to 58. Nirambol-rambol muna siya. From 1 to 58. Tikong tanda-tanda ka naman daya sa mat, nga arang matayan muna tanda-tanda. Pilaayhan na ang combination. Kag pila ka tag 20-20. nga ma mix mo tanan ng anum ka numbers nga may possibility gid nga magwa be. Pero ang advantage man siniya kay in any order na saya basta maka six numbers ka in any order
1: magwa ang number nga ina.
0: Oo, bisan rumble siya.
1: Gani.
0: Madaugan mo gid Japan ang jackpot price nga 368 million. Te. Anong ginaplano mo?
1: Basta may mga number lang nga ara da.
0: Ara man lang da talay, ala lakton man lang da sa punta o mataya taguro ah.
1: Pwede ya. Kabay pa nga amo na ning pagsilingta
0: man. Galing kay kung ikaw madaog daw wala man kami tsansa nga may kwaon sa imo kay hindi ka man ang pabalo.
1: Araw-araw pa.
0: Amo na sa sunod nga kung mag-absent ka pamangkuton tagid ka kung sa din ka makadto atong nagligan nga lisensya mo valid duya kay nang umpanyar ka. Pero sa sunod gani sa nga ma-absent ka pagid nga malisensya ka man Japan nga may laktan ka. Pakayuan tagid kaya selfie sa mo nang adlaw kung sa din ka nagkadto.
1: Oo.
0: Kay base nagrikta ka na tuya sa PCSO sa Manila, nag-claim ka na tuya sa jackpot price ya.
1: Magdi lang ang help.
0: Gi, kaya mga kami gi, bisa 1 million lang gi.
1: May diba? Balik ka blang waiting. Itatlo lang tayo ka numero.
0: De, ayaw, ay alay guro, ay alay.
1: Oh, waiting ka gay alay.
0: Gagmay man lang tayo madaugon. Gagmay lang tayo madaugon niya.
1: Bisan gagmay lang tayo bala kong gadaog ka.
0: Oo, gani. Pero nakatry ka gaman niya daog ya hao sa tatlo ka numbers.
1: Ano, sa hay alay.
0: Oo. Nakapilagid.
1: Mga more or less siguro mga kalima kung nagdaog. Pero sa Rumble, yung pirmi ko gadaog.
0: Galing kay ti, kinanglan mo to in exact order yung mga numbers.
1: In exact
0: para order. Makuha mo ang pat price.
1: Pero may at least nagdaog ko yung sa Rumble.
0: Diba? Di, pila mo lang ang Rumble man, mga 1,000, 2,000.
1: Sige lang,
0: depende sa mga itaya.
1: At least may nadagaan ka.
0: Kari ako niya, tirahon ko ng 658. Bahala na maubos akong tinipunan. Adlo-adlo, 20?
1: Pwede ah, pwede ah.
0: Kapitalan ko niya. Diba?
1: Sa sulod sa pilakadlaw.
0: may ara na feature sa mga sa ano mo, sa National TV nga wala iya gid panghaboy ang iya nga mga tickets bala. Hasta nga nagbukid ng iyang ticket bala dol. Wala gid siya bala Japan kadaog, nakadaog sa mga baliktaya lang. Nan. Tapos may atumanto nga nagdaog, may atumanto nagdaog. Ang iya ticket na plancha.
1: Amkon mo na.
0: Di may altercation na ang ano no, ang imo ticket hindi na nila pagbatunon kang may mga tulo-tulo na abi kay may mga gisi-gisi. Hindi gina nila ya pagbatunon dapat iya isilop it mo gina sa notebook kon libro. Di amo na eh, lantaw ka gid sa drone nga ara nagagwa ang bula numero 6. Ay salamat may size ko. To lantaw pa na sa tibay. Salamat may size ko. Pag ikaduha ka bula. Ay wala na nakagwa iha boy tanan ni oi.
1: Sa pila ka mo nga daan ka ano kamanog taya
0: damo na.
1: Tapos sa pila man ka numero nga tayan mo man na amo na da.
0: Pero mataya ka gid ya. Mataya ka.
1: Try ta.
0: 300 million balagi.
1: Gani man.
0: So di ko na dahil ma-star kung makadaog ko 300 million.
1: Amo na na pag-star mo sa moon.
0: Ako diri lang kuya Japan sa sagay. Hindi na kuya mga hindi kuya ang pabaluya nga nagdaog ko ah.
1: Hindi ka magsilinga sa sagay ka.
0: Hindi. Dili lang ko Japan, di ko yung magpabalo nga nagdaog ko, pero makibot lang sila, nga ang nagpaobra na ko underground.
1: Basi ka tuan, kundi isang gapangita.
0: Kindira, kindira ko tanay, hindi ko man pag-deposit akong kwarta sa bangko. Amat-amaton ko withdraw. Maobra ko yasing ano ya. Obra ko yasing
1: underground
0: at underground kag dira ko iraya ang mga kwarta. Obrahon ko dingding kag giligdaan. Yes. Tapos akong balay amo na ni Japan law-law. Ay lang Japan sa guwa tapos may bantay ko nga ano ya, golden retriever sa guwa.
1: Ang mga guro nga wala kagina pa daw.
0: Hindi kinanglan mo gilman niyang mangin ano ka lang yan. Low profile ka lang o daugagid man, di ba?
1: Oo, sinuagid niya yan para magpanugid-nugid.
0: Pero may makabalo gimana yan. Pero namin ko bala, kung example, madaog ko bibuas, sa kay Coroplano pa Manila, rekta ko sa PCSO mo na o. Di siyempre, deposit ka man nilang kwarta mo, kaya hindi mo na pwede, bakinto lang mo na kadamo.
1: Gani?
0: Ah, magpuli, kuya. Do, sa wala lang niya, Japon niya eh.
1: Kaga, isa pag na, ano man nila, kay confidential man na mo.
0: Tapos, kamo nga mga empleyado ko sa XFM, gaan ko kamo sing salakyan isa-isa. Gin.
1: Ba?
0: Mm-mm. Pero hampanganan lang yan dito, od.
1: Matchbox? Kaya tawag matchbox.
0: Yan naman ko na sa layan, ha? Kaya mo na ang imo, pero may kinamaluway ka nalang kakadaog sa loob.
1: Kusang gamay pa ko bala.
0: Oo.
1: Mahilig ko na eh magpangulit.
0: Di gamay ka man, Japon Subong.
1: Sa bagay.
0: Anong ginakolekta mo sa una?
1: Amo na, mga toys. Mga hampanganan, yung mga traktarak ng matchbox na bala.
0: Narak naman.
1: Lang gagmay na bala nga mga...
0: Kukita ko na, may arap pa mala Japan until now.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi ko pati tarak-tarak yung buginampangan, ah.
1: To daw.
0: Tingin kong tarak-tarak nga nag-agi ka pa, Subong.
1: Kika sakay si Barbie.
0: Lusot Japan ba? Wala na bala Barbie ang tarak-tarak ka na, ah? Wala bala na...
1: Ginapasakay ko gani.
0: Ah, ginapasakay mo sa taraktarak nga nagustuhan. Mm-hmm. Pero seryoso, taraktarak yung manamian?
1: Hindi nang sila nga dako-lako. Nga
0: amon sang una, nag-create kami yasing, ano ya, sing lata lang ng mga taraktarak.
1: Lata, butangan sang ruida nga...
0: Guma.
1: Nga,
0: chinelas.
1: Nang chinelas.
0: No, chinelas. Na. Tapos, ang iya na nga guma na, nga chinelas... Ang iya sinaaro, no, ang mga barbecue stick lang bala.
1: O gani, kundi gani kwa ng alambre.
0: Tapos kahoy na iyang iyang pinakadako ang kaha. Oo, tapos... Amo tayo, hindi lang ko creative balin sang una kaya hindi ko nabi kabalo mga gubra sina mo. No?
1: Basta ako, amo lang na iyan.
0: Taraktarak ka dyan yung mo first toy.
1: Hindi man kasi nga taraktarak.
0: Namian ka lang mga ulekta.
1: Oo, amo lang na, be.
0: Subong ang ako, nalinsang paggamay ni Kayla hasta subong edad niya mga 12 years old. Do mga apat na to ka plastic sang puros na nang Jollibee kag McDonald's ng panganan. So nagpaubra na ko to sing ano, sing kwarto bala nga daw studio. Makita mo to magadto ka sa balay nga ang unod sina tanan amo na ang mga hampanganan ng ipambutang ko. I-design ko sa akon nga opisina.
1: Sa mo na eh nang pero ang nagdugay gid sa akon mga munyeka gid siya.
0: Ah, munyeka gid. Di isang paggamay mo until now may ara ka pa na preserve nga munyeka ginampangan mo.
1: Ara ah.
0: Ano gin pangalanan mo wala?
1: Wala man. May duwa pa gani kuya ka Nora Honor dolls.
0: Ah, si Nora Honor nga dolls.
1: Mga may Nora Honor dolls sa muna. Ah.
0: Collection mo?
1: Mm-mm.
0: Kung ibaligya ta kay Boss Toyo, mga pila baton niya?
1: Depende.
0: Pero may ano na, may market value na siya kung isip-isipon mo.
1: Oo, eh kay ti as nang wala na.
0: Duwa ka bilog?
1: Duwa lang ka bilog. Hindi ko na ay pagibaligya iya.
0: Pero picture ibig ko nung ilang taon ta kay i-picture ibig ko nung kay ipakita ta kay Boss Toyo kung pilaya baton. Basi 500,000. Tud. Di ba? Bayani na si ano gani ang pinaka latest nga ano? Nga nakuha ni Nora Honor gani ha? National artist siya, di ba?
1: National artist.
0: So meaning may value na ang iya nga mga memorabilia.
1: Ooh,
0: like
1: eh.
0: Like mga munyeka nga ara sa imo.
1: Yes.
0: So picturean mo kung magpuli ka sa Bacolod. Ipakita mo sa akin kay ipacheck ta kung mabato kay Boss Toyo. Basi karon niya mag-reach abi karon 150,000.
1: Pero hindi og dayo pa
0: papakuha ko na iya.
1: Hindi iya.
0: Ah, biskan half million abi ang iya nga market value.
1: Ako niya, wala man sa silinga. Siyempre, si Sinumbing hindi kilanan sa...
0: Gaan ka lalaki nga daw si Piolo Pascual Kabaylo o munyeka nga Nora Honor.
1: Munyeka, kuya pa. Hindi ko ginipa-ibay. Kaya nga, wala na gani subong sa amun na munyeka.
0: Amu gani na nga ipacheck natin kung pila ang iya nga market value kay Boss Toyo, Kaya siyempre, nag-national artist na si Tita Monora. So ba si ang ara nga collections, ikaw na lang ginayang may nabilin nga nagahupot sa nga muna nga munyeka.
1: Damo pa man, may mga Nuranians pa man daan nga na may ara pa man sila.
0: Basi ko nabahaan to sila, ikaw na lang ginayang nabilin.
1: Siguro happy ba? Ako na lang ginayang.
0: Half million or half million, 500,000.
1: Basta hindi ko iya pang ibaligya.
0: Hindi kisa maintuan. Bailo daw si ano, daw si Patrick Garcia ang lalaki.
1: Hindi gani ko.
0: Tapos ang iya atumangan daw para sa kadako sa microphone na ginahambalan mo.
1: Hindi gid ko ya.
0: Mahulid siya sa imo as sa nga mabugtuan ka sang ginawa.
1: Ato ta katelo naman ko lalaki nga apa. may sentimental value yes, na sa ako.
0: Sentimental value. Pero what if kung kinanglanon mo gid tapos ang iya nga bili 600,000 tapos
1: kinanglanon para sa
0: kinanglanon mo na gid abi nga para sa imong galingon or may mga emerhensya palayo lang nga nagkalalatabo nga daw wala na kita kuan sing sources ang kwarta.
1: Basta hindi ko iya pa ikambyo.
0: Hindi iya gid pag hindi mo gid pag ipakambyo.
1: Hindi.
0: Ay na.
1: Ano. Kaya nga si ano mo si Nora Honor mismo nagatag sina mo.
0: No. Amo na gid gibakal mo guro. May perma, may perma.
1: Wala.
0: Ay nami na, pagitani kung ipapirmahan mo gi.
1: Nami na ginatag na sa akon sa pagkatuto na way back 1975.
0: Kung maghatag sa dapat pirmahan niya gid ya.
1: Tani
0: di wala ka ginagaha nga pwede mo na mapirmahan idol.
1: Di syempre kay ginatag man lang sa amon tapos at that time ga shooting siya.
0: Ako ya kung artista ko basta may ihatag ko pirmahan ko na iya.
1: Tani.
0: Yay, sa dalalayon sa panahon, lata kabalo, amo na galiyan na-achieve, no, nang national artist siya. Tapos, amo na iya, ang perman na ang ginaano iya.
1: Sabagay.
0: Ginasunod, tapos ang date, pag-inabi, butang ta 1975, signed by Nora Honor. Muñeca, tapos kompleto pang set sa box, may box pa. May box pa, wala.
1: Wala na bali.
0: Ginahulid-hulid mo gitsang una sa pagbaton mo.
1: Gamay na siya nga munyeka, munyeka.
0: Gamay lang.
1: Nga iya, gidya itsura.
0: Ano ay hana nga munyeka? Wala mo na ginagamit kung may nainitan ka, ginatusok-tuslok mo.
1: Kaya nga atuslok ko. Sinura to yung karoon ng makabatyan. Kaya itsura.
0: Sinura mo. Agay-agay nga ginatuslok. Sino nangigigaan ko sa munyeka nga pati ako daw ginatuslok niya? Sige, ate, nami man na nga itong istoryahan na kay 11:30 na. Salamat, Gid.
1: Amo kita iya, mapa.
0: Pati kaya palawi ko na lang itong istorya. Kuya kay Nora, ya, kay para ambot, ah. Para makababay tayo timprano.
1: Gani man. Oo,
0: salamat gid sa mga nag-join sa phone pal. Thank you man sa mga tech on duty na naka-standby gid sa amon nga program. Sa mga station managers sa tanan nga XFM radio station, salamat man. Hindi ko magkalipat ha. Kapadayon sa Gyapon ang Goldie Gulbier Premio sa Tansan Promo. Every Friday, may magadaog sing 5,000 pesos nga cash. Kaga, may ara man kami nagapadayon nga promo ang aton nga Yes to Health Incorporated bala nga mga clinic sa Bacolod, may ara na dira. May promo kita para sa mga suki naton nga bumalakal sang Yes Health Products. Sa kada bakal nyo sang isa ka box sang Santon Plus Herbal Capsule, may ara kamo automatic nga 50% off nga discount sa isa man ka box sang Santon Vitamin C, no? 50% nang pibali 50% na lang baydan nyo sa Santon Vitamin C kung magbakal kamo sing isa ka box nga Santon Plus Herbal Capsule. So, that would be all. Madamong salamat sa ngalan sa ngamon nga CEO, Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias. Bye.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon Irtil. Ayun, buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.

0: Hello?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabor. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sanfon Gold. Coffee

0: Kanina na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat po ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako ka Lizzie Liz, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutrition value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nag

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyo
5: magaan.
4: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o po

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarang taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natulan, pampagkana sa utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain. Muscle Fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nani ang music, ah?
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bukta ko, bla, may arat ko sa mga balita, bla, so, namin, kaya sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pa?
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mrs. Monelin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, Vitamin D3, sa madbalang at lumubangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kitipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay pepto sa akong sa Sister Pain. Nagasita, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Adria sa Exciting Pilipinas. Kag sumong nga aga, kaupod ninyo si Katropang Wendell Balinario. Good morning! Oras na ito na alas 5:08 na! Kamusta, kamusta, kamusta ang inyong mga adlaw o kurang inyong mga aga, mga katropa. Sumong niya nga, Miyerkules, October 7, nakita mga katropa. Da, signo! October 7, Miyerkules nga adlaw. May klase, may obra, wala sang holidays. Wala lang dalabot kung tinag-leave ka da. Kung absent sa mga adlaw. Pero may klase kag may obra. So, umat-amat, gid. Yeah, himos para subong naman nga adlaw. And of course, sa mga nag-celebrar man sa ilayang kaadlawan, subong mga katropa. Yeah, October 7, 2026. Happy, happy birthday sa inyo! Happy, happy birthday to you! Grabe no, to imagine mga katropa. Nga ining aton niya no nga ano subong nga palakat sang panahon tuga amat-amat na init nga init. Kag subong nga ting mga katropa aton man gani maano no ma batyaga na ang lang mainit nga panahon pero kun hapon dati dumoy ara gyapon sang paggalom-galom magkagpag ulan-ulan. And as of 2 AM subong nga adlaw mga katropa October 7, 2026 wala sang LPA kon low pressure area nga makita iya sa sa ato niya nga satellite mga katropa. So ti mabulubot siya ganang maayo-ayo nga panahon sa pinakabahin sang pungsod. Samtang rin naman niya sa probinsya sang Negros Occidental mayara sang mga thunderstorm advisory mga katropa. Especially dari nga bahin sa Bacolod City, sa Talisay, Silay, Victoria, sa Bagukag, Pulupantan. Kagati ang ITCZ mga katropa. Opon ang Intertropical Convergence Zone. Ang padayon sa gihapon nga apekto sa bahin sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. So bring your payong anywhere you go lang. Kaginyo dira nga mga kapote. In kaso nga mag-ulan sa inyong mga tagsaya kalugar. And syempre matawa-tawa ka madra mga katropa ya sang comment daw ko ni butan niyo ng inyong mga pa shoutout pa greeting sa aton yang official Facebook page kay live na kita sa aton ya. Yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para dira ha, live na kita dira ha. Comment down lang sa inyong mga pa-shoutout ang mga abiyan yung ang gagapamati man subong sa ato. Ano kung sa mga abiyan ninyo nga may mga kaadlawan ako ang kinaselebrar subong adlaw sang Oktubre, Miyerkules sa Oktubre 7, 2026. Oras nato nalang 5:11 na. Matamat na dira ha. Himos, himos, himos! Kaga magpamahaw na dugay-dugay. Hindi ka muna hangi mo dira nga. Tinigang, make sure nga hindi malabutanog. And hindi mo pinarito. Dira ako na naman dira nga sudaan mo sumbong. Make sure nga templado. Kaga wala na nasundog. Okay, basi wala na tuyo ka pa. Nagapuyong-piyong kapag alikang imo da pinarito. Nga isda. O pa nang imong hotdog dira nga ginaluto. Nag-itom na. Nati, make sure. Yeah, safe ikaw dira samtang nagaluto mo na ba? Sibulag at ako ng kalayo, gapyong-piyong ka pa. Bugtaw! Sa mga katropa natin niya, security guards, good morning man sa inyo, sa mga drivers natin, sa mga tricycle driver, tricycle driver, e-bike driver, sa mga drivers ng jeepneys natin. Sa traditional kag modern jeepneys dira, no? Sa mga TNVS, ako ng mga transport and network vehicles natin, sa mga Grab,
Maxim dira, na taxis. Good morning sa inyo nga tanan. Oh, matamat na, matamat. Kimon. Alas 5.13 na, pagkapatang ka rin ba? Katapos ang alas 5, just onward. Siyempre, musikahan. Adria, siyempre, sa aton nga programa, Exciting Pilipinas. So, teka, musta so far? Sa aton nga kapistahan sa maskara, nakalagaw na ka mo. Nakalagaw na pala ka mo? Ano lang inyong mga natilawan ng mga pagkaon sa mga kiosko sa BCGC kag sa bahin sa Bacolod Public Plaza? Ako wala pa eh. Wala po kalagaw eh. Maga, ranyo lang ko daso na nga. Kung bang ano to itong inasal. Chicken inasal. Sa mga katrampahin, hindi niyo pag-ilisong inyong matag sa karadyo. Padayon lang sa pagpamatid rin sa aton sa Exciting Pilipinas. Sa liwat kaupod si katrampang Wendell Balinario. Kag sa aton musikahan. Proud ka bang Pinoy? Arewa, Noy P by Bamboo.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-sister pain.
6: Ang garang pain.
7: Fast and safe.
6: Yeah! Sister pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Kamusta, kamusta ka mudira and nakamatamat ng baladiga mo? Or nag-preparar na sa inyo mga palamahawon this morning. Good morning! Good morning sa mga katropa natin nga nag-tutok sa aton programa sa mga aga. Sa liwata, dali sa Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacol. Kapod niyo syempre sa mga aga si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo nga tanan! Mayong aga, mayong aga, mayong aga, Pilipinas, sa siyudad sa Bacolod and Negros Occidental. Good morning sa mga nag-pangapingapina. Mayong aga sa inyo, ah. And of course, sa ilad rin ni Mamay na si Leodora Dumiping. Good morning! Dala sa my mom sa Punta Taytay Chapter. Sa ilang ni Sir Jillwin, mayong aga. Ah, balneadre ko, no? Maintra sa Barangay Kag School Category sa Mascara Festival. Although ko, no, isa lang dapat ang madaog sa competition, pero tanan nga, naging trati daog na sila gyapon. Correct, Sir Jalouin, no? At ikaw, isang ligad nga Lunes, nakita tatong ilayang pasilip na performance and costume. Bawa ka mga bongga, mga katropa. So, batayan tagid sila sa maabot yung straight dance and arena mascara, no, competition. Si kay Benji de la Cruz, good morning man, mayong aga. And of course, sa ila rin ni Barry Ingada, good morning. Sa ila ni Arnais Irida, mayong aga. Sa kay Doms Banhao, mayong aga man. Sa kay Jolly Antonio Senior, good morning. Watching siya kono from Canada. Good morning. Sa kay James Istoshe, mayong aga man. Sa mga katropa peeps natin nira, good morning sa inyo nga ito na. And syempre at this point, mga katropa, alas 5:20 siya tina. Aras natin, 5:27 in the morning. Kag syempre, ato naman padulungan ng aton nga TikTokan video. Miss yung mga pampag-good vibes natin, mga katropa. Kay syempre, ang balilagan ni Lain Gidya. Naga ka pa makayuhom-yuhom. Kaya ang yuhom mo nga na, be, palantaw, bisang yuhom, be. Dalon mo na na asta maghapon o kung asta magabi. No, kumbaga, tingang Balnila man, kung i-start mo yung adlaw nga nainit ka, may kinkaugtan ka dira, oo, pamurugso ka, be, kinaumul-umul ka, asta maghapon, ara na ang, ano sa imo, ang kaugot, hindi na madula, so mas maayo nga, katarad kita, nag-start sa ato mga mornings with a smile. And of course, with optimism, kag dapat positive lang kita sa buhay, ano? So, aring nga itong TikTok and video para nga happy kita nga tanan. Kay ano ba lang magagawa mo na para bang may ginagawa kang effort pero parang wala naman. Sarap. Aring mga katropa, kay ti, kagi nakamuhang pang tag of war. Na parang butunga. Ay, butunga. Isang, ano, isang lubid. Kigot bala, no? Kita nyo na ginalawig sa karbaw ng, ano, nga, kigot. Amuna, siya ginagamit man usually mag-tag of war. Depende, no? Mga lubid nga ginagamit. Pero kagi na ka mo, nga nabalang do ka, competition, gid. So, mga birthday parties or especially sa schools, intramurals, campings. Anong experience niyo? Ako ba, makatrapa kagi ko experience sa Girl Scout? Scouting? Kag sa camping, pag nagkalapakit ang akong nga kamot. Siyempre, hindi man ko mapapirde mo. Gamay, bala, pero hindi mo papirde, bala. Oh. May time nga ako sa una, may time nga ako sa pinakapunta. Pero sakit doon sa kamot, especially ang friction, mga katrapa. Ang friction nga kung magbutungay na bala. Oh. Hindi kagad ba magpapirde, hindi ka magbuya. Hindi, masakit, gid. Mm-hmm. Pero ari, bala lang tawa natin, bala ang aton subunga nakita sa TikTok nga tag-war. Dugo effort siya, pero tungtuwa lamang. Ano man. Makadrapa ariwa live subong sa atong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, tik-tik na. Utol kon mo siya daw grabe effort eh, pero daw wala man siyang kusog nga gina. Gawin na ba balali ginawas siya sang botong oo nan. Nagdaogin sila. Pero tumbalay gid siya. Ato ba lang, kung tulukon niya daw grabe gid birbira ya ado butong. Kaysa gid butang sa una. Usually di ba kusog ang ginabutang sa una kag sa likod. Usually lang ha, pero depende man sa tactics yun kung kamo gahampang sang tag of war, di ba la? Pero siya, grabe kid butong niya galiliad sa gatalikot lawas siya. Piling ko na perde na lang na yung kontra kay daw na udom sa iya nga, no? Kasi sitwasyon na dulaan na doon nagdubo ang dungan tungod sa iya yung effort. Nagdaogid man sila, pero tumbalay siya. Kita mo na nga, grabe yung pamirsama, pero atong duwala ka man gali, may persa nga nabutong sa higot. Masadyaan mo ning isa sa mga nasadyahan kung maglantaw ang tag of war, no? Mga katropa, tiniyara, kisa mga activity sa school, ngayon na ba lang, mga miyara sa nga ganap, nga larong Pinoy, mga pa-games-games sa mga campings, sa mga scouting. Ang tag of war, isag ni sa akong ginabantayan. Aside, abi nga ti, sadya kay competitive ang both, sabi nga team, sadya pagid kung mga reaction wala mga gapamirsa. Igambal pa na kisa, oh, botong, botong! Left, right, left, right. Pwede kisa, di ba? May damo tactics, pero wala na. Anong inyo yung experience sa tag of war? Ako basta napakit ang kamot sa high school. Hindi mo ba perde mo? Hindi ba lang magbuya? Balawis ka na maperde na? Ay, hindi ka dyan magbuya. Abis ka nagbuya ng mga upod. Ako hindi ako bibitaw. Tekon de paket kamot ya. Anyways, enjoy niyo ako yung mga musining activities, but of course, make sure that safety first, mga katrapa. Don't forget your safety. Pero always make sure that you enjoy every moment. And as long as you enjoy, go, go, go! Alas 5:33 na, and thank you so much sa mga nagupod sa programa natin sa mga adlaw, mga katrapa. Sa ilan ni Ma'am, Mayna Silyadora Dumipig dira. Happy birthday kuno kay Neptune Orbanoso. Happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday kay Neptune Orbanoso. Napatamliw ka dariwa ni Ma'am Mayna Silyadora Dumipig. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Tatay Tiso, kay kay Nanay Ruena dira Subonga, good morning man sa inyo. And sa ilaya ni RG Guillemna, good morning. Sa kay Tricia Ann Castillo, good morning Jay. Sa kay Rando Verdad de los Santos, good morning. Sa kay Sir Jolly Antonio Sr. nga nagalantaw from Canada, good morning. Nga may pa 50 stars. So thank you, sir. Thank you so much sa pa 50 stars. Uy. Sa kay Barry Ingada, good morning man sa liwat. Sa kay Arnais Erida, kay Doms Banhal, kagkay katropang James Estoshe, good morning sa inyo. And mga katropa, syempre, hindi nyo na paglisiwang inyong mga tag sa karadyo. Kaya wala nagtasang oras. Si Magabulos ato ng The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita. Kaupod sa katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Oras ato na 5:34 na. Alas 5:35. Thank you so much again sa liwat, mga katropa. Kagtisugod na dira. Pamahaw na ka mo dira. Don't forget your breakfast. And of course, sa mga nagadigamo pa lang. Mayong pagdigamo. Sa mga nagpabiyahe na, nagpamasada na. Ingat. And halong sa inyong mga pagbiyahe. Sa mga nagkakommute na aga pa. Padulong eskwelahan. Ito, Lobrahan. Good morning! Sa liwat, happy Wednesday! And good morning!
1: Bacolod News and Public Service Authority.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makariya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Kung dati,

0: Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mga katrupa,

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon.

0: maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara, sa aking kitipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nag-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalig na epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na work.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
11: XFM Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribo nga Mabalian Express. Balita. Labas. Ang eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News. Express Balita.
2: XFM tayo mala sa E-Stress ay namay nga kasyudal sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kamat sa mga bayan sa kalibutan. Welcome, nadiri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Miyerkules, October 7, 2026. Kagsubong agang inyo, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: At si katropang Franz Andro Burgos. Ikadulo naman sa inyo mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibad pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor ang XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency na 103.9, ang XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5, ang XFM Kabankalan City, sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa, ang XFM San Carlos City, sa radio frequency naman nga 98.9, and also, sa Negros Oriental, sa XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man na malantaw sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa ito official streaming app sa XFM Philippines. Pagkita nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-install. Kag ma-download nga libre. And you can access the 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayarap makita sa text line na dari sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:14 na. Ato na padulungan mga katropa ang mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
1: Express Balita.
2: Kamal ng mga headlines sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: 1.5 million pesos nga shabu na kapiskar sa siyudad sa Bacolod. Kapulisan ging kumpirmar nga supply para sa maskara.
3: Opening price ang kalamay, hindi makabuhi sa mga small planters, suno sa gobernador.
2: Venue para sa street in arena competition sa Maskara 2026, preparado na. Ay sa itong mga headlines sa balita sa national.
1: Express Balita, national news.
2: Palasyo, ginangkat ang kampo ni VP Duterte ngay pakitang record nga wala sila sang koneksyon sa China.
3: 49 ka mga pamatanon ginduwas sang PNP gikan sa online cyber threat.
2: Sa ito nga mga headlines sa balita sa internasyonal.
1: Express Balita, international news.
2: Plague Institute lab worker sa Siberia napatay. Dinusena ang gin quarantine.
3: Sa ito naman balita sa sports mga katropa, Philadelphia 76ers daog kontra sa New York Knicks sa score nga 120-97 sa nagapadayon nga NBA preseason game. At sa ito naman balita sa showbiz mga katropa, si Laika Gernod o kung Grainod mga katropa ang nangin happy sa pag-trending liwat sang iyang kanta sang gamay pa ini.
2: Kagaton karon mga katropa, padulungan ng balita special kaupod si katropang James King. Ato ni Baloon mga katropa, ano naman yun, doon mga pinasaya nga payong sa tinibla makita na ato ni karon Himaloon mga katropa. Alas 6:16 na, kaginyo na ba tayo ng mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginig na doon sa inyo mga katropa sang Santon Herbal Capsule, mga katropa.
1: XFM News.
2: Alas 6:17 na. Ato padulungan ang mga detalye na sa balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
2: Dako, pang tatlo ka mga persona sa Gimpetigayon nga drug bypass operation sa Kapulisan sa Porok Lampirong, Barangay 2, siyudad sa Bacolod, gabi sa Oktobre 5. Ang mga naresto, yung kilala kanday alias Robert, 28 anyos, ka residente sa Porok Roadside, Barangay Alay, siyudad sa Bacolod, alias Jurimel, 20 anyos, kag alias Lance, 22 anyos, lunsay mga residente sa Barangay Sain, siyudad sa San Carlos. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa mga suspect ang 220 grams nga shabukag may kabugusan nga balor sa 1,564,000 pesos, kakalaki pang pila ka mga non-drug items. Dugang panitapang, nagagawa sa ilang investigasyon nga ang nasambit ng supplies sa Shabu ang para sa celebrasyon sa Mascara Festival 2026 sa siyudad sa Bacolod. Kagilangan na tukiban nga gikan ini sa norte nga bayan sa probinsya ang nasambit nga supply. Sa karon nakauno sa kustodiya sa kapulisan ang tatlo ka mga suspect kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Bukas gihapon ang probinsya sa Luyag nga mag-invest sa renewable energy. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, matuod nga madamo ang solar plant sa Negros apang ang problema kay tumtum suwang wala gihapon sa naka-establishar nga battery station nga amo dapat ang butangan sang enerhiya. Kulang ang base load para sa Negros nga kun maisa lamang ka planta sa Luzon kag Mindanao nga maguba makatuga gilayon sang rotational brownout sang Sabado nga joint committee hearing sang House of Representatives. Ginpahayag ni Secretary Sharon Garina nga madugay na sila nagmando sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga magpatigayon sang bidding sa kompanya kon sa kumpanya nga makatukod sang battery storage facility agud nga magamit sa gabi ang masobra nga mga kuryente nga maproduce sang solar kun adlaw. Sa madumduman na madamo naman kun tani isang power generators nga luyag magsurod sa Negros kasumbong sang coal kag liquefied gas o galing nagapamalabag ang simbahan.

0: Samtang naresto isa ka babae matapos makita nga meras ang inaligar drug paraphernalia kag shabu susulod sa Bacolod City Police Station 5 sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod hapon sa Oktubre 4. Ang naresto gin kilala sa kay Girlie Altea, 31 anyos kag residente sa Purok Mabinuligon, Barangay 19, siyudad sa Bacolod. Sa disinformasyon sa Bacolod City Police Station 5, nagpadulong sa nasabit nga police station ang suspect agud nga magdulong sa pagkaon sa iyang abana nga nakahunong. Nakumpiskar sa kapulisan ang improvised tulter sa kasasya sa shabu kag pila ka mga non-drug items kag nakahunong sa karon sa kustodiya sa kapulisan si Altea. May kabugusan ang shabu nga nakuha sa suspects sang kung may kabugaton nga 5 kagramos kag ini ang may kabugusan nga balor sa 34,000 pesos.
1: Ginatumod pa sa kapulisan kung may kaantanan sa dako nga grupo sa mga drugista ang 3 ka mga persona nga naaresto sa drug buy-bust operation sa Barangay 2, siyudad sa Bacolod, kung sa diin nakuha ang 1.5 million pesos nga shabu sa Oktubre 5. Ang mga naaresto ginkilala kanday alias Robert, 28 anyos, kag residente sa Purok Roadside, Barangay Alihisa, siyudad sa Bacolod, alias Dorimella, 20 years old, kung 20 anyos, kag alias Lance, 22 anyos, lunsay mga residente sa Barangay Size, siyudad sa San Carlos. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang ang station commander sa Bacolod City Police Station 2. Nagagawa sa ilang investigasyon na ang mga operasyon sa pagbaligya sa ilegal nga droga ang iban o sa iban nga bahin sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Dugang panitapang nga ginapatihan nga nakaagi na preso si Robert angot sa kaso sa ang ilegal nga droga kag ilaga na hibalo kung kanday Jorimel kag Lance ang may koneksyon sa dako nga operasyon sa ilegal nga droga. Sa karon nakahunong naman sa kustodiya sa kapulisan ang 3 ka mga suspek kag ipasa kana ang nagakaigo nga kaso batok sa ila.
0: Nagbukas ang galing sa mga sentral nga may presyong 2,600 ang kada sako sa kalamay. Para kay Governor Bong Lacson, manubo nga presyo nga bawi-bawi lang sa kapital sa isa ka sugar planter sa iyang nga gasto. Nagilaom si Lacson nga magasaka pa tubtob 3,000 pesos ang kada sako kun nga makaginan siya ang small planters bangod ang presyo nga manubo pa sa 3,000 makatugas ang kabudlayan sa iban nga mga planters. Ginabi-abi ni Lacson ang desisyon sa sugar industry leaders nga imuon nga B-Sugar ang tanang nga kalamay sa Pilipinas kag nagakaulugan nga wala sang lokasyon sa exportation. Isa sa ang nadesisyonan na mong wala gitanay sa importasyon sa kalamay, agad magamit ang lokal nga produkto sa kinanglanon sa industrial kag non-industrial users.
1: Patay ang isa ka miyembro sa National Anti-Crime Group Organization o CONACGO o kon isa ka force multiplier matapos inyang gintiro sa mga armado sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Banua sa Binalbagan, agas sa Oktubre 5. Ang biktima ginkilala sa kay alias June, 56 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Binalbagan PNP, nakita sa isa ka residente sa lugar ang padulong o kon sa lugar sa padulong ini sa ilang kasagi kag nakita sini ang bangkay sang biktima nga naghahamyangon kag amyara na sang madamo nga pilas tuga sang pagpanglothang. Na istorya man sang kapulisan ang asawa sang biktima kag iya nga ginsaysay nga ang biktima nagapangarado kag ginpabalo na lang ini nga ang yabana na sa puan nga wala na sang kabuhi. Nakuha naman sa lugar sang insidente ang duha ka basiyo sang kalibre 45. Sa karon na ginahibalo pa sang kapulisan ang motibo sa pagpatay sang biktima kag pagkilala naman sa mga suspek nga ara sa likod sang krimen.
0: Nagbuga sang madamol nga sulfur dioxide ng bulkan ng Kinlaon sang Lunes sang gabi. Bagay nga madamo nga pumuloy nga na sa nabukid nga barangay ang nagreklamo sang baho. Sino kay Engineer Marian de Lincoln siya nga ang ulan nga nagtupa sa bulkan na nangin rason sa sulfur emission. Mataas ang abo kag nagatimaan nga tubtob subong aktibong bulkan nga bisan ano oras mahimo pa ini nga maglupok. Gin panugyanan ang mga pumuloy sa barangay Masulog sa Lakasiliana nga magsuksok sa face mask kag magpanirado sila nga balay. Wala sa may gin-evacuate sa among ation tubtob nga nagtahaw ang baho.
1: Finalist ang Bacolod City sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities sa Highly Urbanized City category. Kag nag-abot naman sa karon sa syudad ang evaluator para sa isa kasimana nga validation process. Sunod sa kay Bacolod City Councilor Celia Flor, upod ang Bacolod sa apat ka mga syudad nga nag-abot sa final stage sang assessment. Kaupod ang Quezon City, Puerto Princesa kag Olongapo City. Magalawig naman sang halos isa kasimana ang validation validation nga magalakip sang courtesy call sa alkalde pag-review sa mga dokumento kag iban pa nga mga relevant materials sa site visits kag pagbisita naman sa mga barangay. Kabahin man sa proseso ang pag-presentar sa initial findings ng evaluation team antes matapos ang validation. Samtang ipahayag naman ni Floor nga isa sa mga ginatanaw sa assessment ang paandar kon ang paano sa pagpaagi sa ginaubrang programa sa Barangay Council for Protection of Children o kon ang BCPC. Sa subong, halos katunga pa lang sang 61 ka barangay suno sa councilor ang sa bahin sang bakulod ang functional nga BCPC. Dugang pa ni Floor nga paninguha ang syudad para sa sininga pagkilala hindi lamang sa titulo sang bakulod kundi sang mga para sa kabataan kag sa kaayuhan sang programa.
0: Nagapreparar na ang Bacolod City Disaster Reduction and Management Office o DRRMO sa posibleng kakulang sa supply sa tubig na mahimo mag matabo bangod sa ginalauman nga epekto sa Super El Nino. So na kay DRRMO Head Dr. Ana Maria Larni Purna ay na posibleng mabatsyagaan ng epekto sa nisa katapusan nga quarter sang sininga tuig. Apang mas ginapaabot nga mangin mabasko gini sa first quarter sang 2027. Bilang kabayan sa preparedness measures, yara na sa standby ang tatlo ka water tanker trucks nga may kapasidad nga 4,000, 5,000 kag 10,000 liters. Duha ka filtration tanks kag 15 ka mga water storage tanks. Ginpahayag ni Purnan nga wala pa napili ang eksakto nga mga lugar nga pagabutangan sang nasambit ka mga water tanks bangod magdepende ini sa resulta sang assessment kag sa mapa sang Hiraya Water Corporation. So na sa DRRMO, pagkatutukan pa ang mga lugar nga posibleng makabatsyag sa kakulang sa tubig, agud may baluan kung sa diin kinanglan ipahamtang ang mga standby water tanks kagiban pa ang mga kagamitan. Kabahin ni isang pagpanganda sa syudad, agud masiguro nga may alternatibong supply sa tubig sa mga residente kung maglala ang epekto sa Super El Nino sa tuig 2027.
1: Nagpanawagan si Bacolod Sangguniang Panglunsod, Committee on Markets Chairperson Councilor Celia Floor sa mga food kiosk vendors sa palibot sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center nga magpatungman sang nagakadapat nga presyo sa ilang mga baligya sa tion sa Mascara Festival. Suno sa kay Floor, dapat likawan sa mga vendors ang sobra nga pagpamahal sang presyo sang pagkaon kag ilimnon bangod posible nga sila man mismo ang madulaan sa mga customer. Ini matapos nga maglapda sa social media nga literato sang resibo sang isa ka customer nga nagpakita nga naglabot sa 280 pesos ang isa ka litro sang ilimnon nga beer. Ginpahayag man ni Floor nga iya man inicheck yaron sa Bacolod Gugma Foundation agud masiguro nga nagapatuman ang mga vendors sang insakto kag makatarungan nga mga presyo. Dugang pa sa konsehal nga dapat manginpatas ang presyo agud malipayon ang mga nagalagaw sa Mascara Festival kag maka-enjoy man ang tanan.
0: 100% na nga preparado ang Mascara 2026 Street Dance kagari na competition para sa duha kadlaw ng competition sa Oktobre 17 kag 18. Nagbalik sa sininga tuig ang tatlo ka kategorya, elementary, high school kag barangay nga magatagsang mas dako nga mga talento kag partisipasyon sa komunidad sa Mascara Festival. Ito ka mga elementary schools, sapat ka mga high schools, kag walo ka mga barangay ang magapakigbato sa sininga kompetisyon. Samtang bago nga venue ang maghiwatan sa arena kompetisyon sa SM City Bacolod matapos ang ipayag na hindi na kasarang ang Paglaom Sports Complex para mangin venue sa sining aktividad. So na sa event organizers, padayon ang koordinasyon sa Bacolod, Gugma Foundation, mga ahensya sa gobyerno, kapulisan, contingents kag SM City Bacolod para masiguro ang seguridad kag matawhay nga pagpadalagan sa kompetisyon. Magasugod ang blocking kag rehearsal sa October 7, samtang ang stage mounting kag pag-install sang mga technical requirements magasugod sa October 13. Technical rehearsals naman ang pag-iwatan sa October 15 at isang aktual nga kompetisyon sa October 17 kag 18. Ginalawman nga mangin isa ini sa pinakamadako nga highlight sa Mascara 2026 bangod sa pagbalik sa tatlo ka kategorya kag mas madamo ang contingents nga magapakita sang talento kag Bacolod Noon Pride. Ang balita sa lokal, mga katropa, ini ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Alas 6:29, napadulong ang tang detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita, National News.
0: Ginangkat sa Malacanang ang kapo ni Vice President Sara Duterte ngay pakitang record nga wala sila sang koneksyon sa China. Ang nasambit nga pagpangangka tagalin sa allegation ni Anay Senator Antonio Trillanes IV ng Calye 88 Food Corp, isa ka kompanya nga may kangtanan sa kay Man Scarpio, nakabaton sa 319 million pesos gikan sa gobyerno sa China. Bisa ng tapang kag Malasakit Alliance for the Philippines Incorporated ang pundasyon nga yung corporator ni Duterte ang nakabaton sa 150 million pesos nga donasyon nalin sa Chinese Embassy of the Philippines. Iningi panginwala sa kapo ni Duterte pagi sa ilang spokesperson nga si Attorney Paulo Panelo apang suno kay Palace Press Officer Claire Castro. Mas importante sa kapo ni Duterte nga magpresentar sa ebidensya nga nagapamatod nga wala sila sa kailatanan sa ginaligar allegasyon ni Trillanes.
1: Madlalagon, aga na rescue sa Philippine National Police o kon PNP ang 49 tanan ka mga minor ni edad sa ginatawag nga cyber threats o kon pamahog nga naghalin sa internet. Ang nasambit nga numero ang base naman sa official nga datos sa National Police sa nagligad nga bulan sa Setyembre. Ginpatigayon ang operasyon kag rescue matapos ang sunod-sunod nga mga insidente sa kalakasan nga nagluntad sa sulod sa mga bulothuan. Madumduman nga isa sa mga nagapanguna nga rason sa niamo ang impluensya sa internet. Sunod sa kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. padayon ang ilaga na himo nga aksyon kag monitoring agod maproteksyonan ang mga pamatan-on sa cyberspace. Ginpasalig man sini nga himuon nila ang tanan agod lubos nga matapos ang kasubo nga mga insidente kag mangin safe ang mga estudyante.
0: Ginsugdan sa Oktubre 5 sa Land Transportation Office ang September 29 memorandum nga nagapatuman sa mas sugot nga sanksyon sa mga motorista nga nadalay sa mga insidente sa pedestrian lanes. Gipaayag sa LTO nga hugot nga sundo ng guidelines ini sa pagwiyat sa mga pedestrian cases para sa mga kaso nga nagresulta sa kamatayon ng lisensya sa pagmaneho, pagabawion, gilayon ang mga insidente nga makatugas sa kasamaran sa piyak nga bahin nga magresulta sa isa ka tuig nga pagbawi kag iban pa. Suno kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, kulang pang multa sa mga violators, labi na sa mga motorista nga nalagip sa makamamatay nga pedestrian car crash. Suno kay Lacanilaw, mahimo pa nga magapilar ang mga motorista sa LTO antes sini magpagwa sang pinal nga resolusyon sa isa ka kaso. Ginatag sang hepe sang LTO nga may mga motorista nga wala nagrespeto sa pedestrian crossing kag padayon nga nagalapas sa mga kasuguan.
1: Nakompeskar sa mga otoridad ang sakapin sa 500 million pesos nga balor sang methamphetamine hydrochloride o kung nagsyabu nga gintago sa industrial machinery sa isa ka bodega sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Base sa ginpatigayon nga operasyon sa Bureau of Customs sa NAIA, kaupod ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang nasambit nga kargamento, ang una nga ginbandera sa Customs Intelligence and Investigation Service sa diin gilayon nga nagpasaka sa alert order ang mga otoridad kagliwat ini nga ginusisa sa isa ka bodega sa syudad sang Pasay. Sang nag-agi ini sa x-ray scanning na tukiban sa mga tinawo sang customs ang makaduluda ang mga laragway gikan sa tubo sang isa ka pelletizing machine. Diri na tukiban sang mga otoridad ang 73.2 kilograms sang droga nga natago sa makinarya nga ginabulubanta na gabalor sang 496,413 million pesos. Kineklara naman nga i-deliver kon tani sa Paranaque City ang nasambit nga kargamento apang suno sa Bureau of Customs. Himo-himo lamang ang mga dokumento sa pagpadala sang nasambit nga mga kargamento.
0: Alas 6:33 na inyo nabatian ang detalye sa balita sa National mga katropa. Kagining inadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng detalye sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Ang isa ka lab worker sa Siberia Plague Research Institute ang nagmasakit kag napatay sa wala gimpayag nga mga sirkumstansya nga nagtulod sa mga otoridad nga i-quarantine ang dinusena ka mga persona. Kagilayan nga ginpadulungan sa ang tigpamuno sang health watchdog sang Russia sa rayon sang Irkutsk. Ang kamatayon na nagtugas ang kadlok sa ikaing lawas sang publiko sa social media apang ang mga otoridad nagsilinga ang sitwasyon kontrolado na. Kiningadlaan sang lokal nga media ang napatay nga si Daria Shipilova, isa ka rimpilyado sa Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East. Si Shipalova, 28 anyos, ang nagmasakit kagsuno sa mga otoridad kaya napatay inibangod sa pulmonya. Apang wala pa mapatod ang ginhalinaan. Sunod sa mga otoridad, wala sa bagong kaso nga na-report kagang tanan nga contacts ang na-trace na.
1: Ginsuportahan ni U.S. Secretary State Marco Rubio ang depensa sa Saudi Arabia batok sa pag-atake sa rebelding Houthi. Sunod sa kay Rubio, may kinamatarog ang Saudi Arabia at pareho sa gobyerno sa Yemen nga depensahan ang ilang pungsod. Ginpanindugan naman ni Rubio nga may security agreement ang U.S. sa Saudi Arabia nga ila sa karon ginasunod. Madumduman nga ginaponterya sa mga rebelding Houthi ang key structures sa Saudi Arabia.
0: Alas 6:35 na. Inyo na ba tayo makatropa ang mga detalye sa Balita Center National kagining ginadulon sa inyo sang Cessna Pain.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain. Available sa mga drugstores.
0: Mga katropa, ito na padulungan ni detalye sa Balita sa Sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Inlutas ang Philadelphia 76ers ang 2026 defending champion ng New York Knicks sa score ng 120-97. Sa ilang pagsambuha sa NBA preseason games ang Oktobre 6, sinigituin ka. Nabalag sa 22 points kag 2 rebounds ang bago recruit halin sa Boston Celtics nga si Jaylen Brown. Nagamot man sanday VJ Edgecombe sa 12 points kag Caleb Love sa may 15 points. Samtang parehas kamay tig 12 points sanday Jaylen Brunson kag OG Anunoby para sa nalutos nga Knicks. Balita sa sports, ginulong sa inyo mga katropa sa Vision X Plus.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:36 na, padulungan tayo mga katropa ang detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. No, nabatian nyo na bala ang trending na naman nga team mga TikTok audio kagkanta ni Laika Gairanod, mga katropa. Pwede nang mangarap, pwede nang wanamway. Mga katropa, no, ginkalipay ni Laika ang iniyaga pag... pag-trending liwat kung pagsikat sang iyaya nga kanta matapos ang pila ka tuig, mga katropa, makita nga ti gamay-gamay pa si Laika sang iniyang ginkanta niya, mga katropa, no? Kag isa ini sa pinakauna niya nga kanta nga ti after niya magdaog sa The Voice Kids Philippines. Kag mga katropa, ti hambal niya nang nasadyahan siya kag happy siya nga tinag-viral liwat ang iyang kanta nga may title nga Pwede Nang Mangarap. Pambaliya subong ko no, gina-request na ini sa iya nga kantahon. Kaya timadumduman mga katropa nga ang ini nga kanta sa ang bata pa siya tiduwala gidman bala nagsikat, tiduwala gidman nag-trending. Pero subong this year 2026 nag-trending ini mga katropa. Gulpi-gulpi lang, tiduwala man rason, tiduwala lang bala may isa ka TikTok users, no, a user nga nag-post sa TikTok nga may amusin ni nga video ni Laika nga ti daw iya bala daw POV ako no bala daw iya bala nga feeling nga ti ambalya to una nga nakapudyot siya ko no inablang wala ka nagid kun wala ka nagid wala layo pa sweldo pero nakapulot ka 100 pesos te ang yato ginbutang nga kanta kag video amo niyo ang video ni Laika kag kanta nga pwede rin meron di palang ganda ang buhay, pwede nang mangarap. Kaya tayo nakapudyot sa mga katropa, biskan pala layo pang sweldo, biskan pa paano may napudyotan sa di mga katropa, ginggamit ang audio nga ni nga sa mga damo-damo na lang, may ara sa saot, may ara nga nagasunod kanta, may ara pagid mga katropa, nga tingin na yung butang nila ba background sila mga video nga mga POV nga, nawiget ang ilang pero nagdaog sila sa STL, di pwede man Japon mangarap, basta ba lang nga nag-trending ang audio mga katropa, hasta nga naglabot na sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, kag sa liwat sa karon ti daw naging trending no sa mga ining social media platform, kag tigin kalipay ni Laika nga after how many years mga katropa, ti bata-bata pa di siya, subong dalagang-dalaga na si Laika, liwat nga nag-trending ang iyang kanta. Meron din palang ganda ang buhay ko na mo pwede ring mangarap. Amo nang iya nga, nugin mo nga daw lyrics, balang nga nagtatak sa mga audience nga meron din palang ganda ang buhay, pwede nang mangarap o pwede ring mangarap. Pati mera ano ah, video nga happy, saya nga kanta, mera man na audio nga subo, mera man audio nga komedyante, basta sulod tanan na sa hindi nga audio sang kanta yan ni Laika. Te, sikat na naman ino, si Laika mga katropa matapos ang pag-trending sa iya nga kanta. Kag tinagpasalamat ini ya, no, sa mga netizens. Kag ni-appreciate na biskan pila katuig ang iya nga kanta nga pwede nang mangarap. Mga katrapa oras naton alas 6:40 na sa aga. Kag ang aton nga balita sa showbiz sa giladulong sa inyo sa aton nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Makapaputi sa itong mga panit. Kag mga katropa, sa ining natural niya ingredients, madula gid ang mga germs kag baho man sa imong lawas kay ni antibacterial man. Para gid sa bugos nga pamilya, ang ating Santon Plus Herbal Soap. And dari mga katropa, ang isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic. Gin isa na hindi mga katropa sa isa kahabon nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: FM time, alas 6:41 na. Mga katropa, no? Bangot sa nag-trending, naglabot na sa 8.3 million views ang pwede nang mga rap sa YouTube. Na dumduman ko ni before di siya bala katropa ang Wendell gid bakal gid la subong.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag trend yagid, doon ang curious kita, gin-search ko sa YouTube, ay gamay panigali si
1: gamay,
0: Laika.
1: Gamay-gamay, pasaw.
0: Tapos do, pila pala ni ka-views, ah? Do may 3 million something pa lang ni siya?
1: Kasi bagong daog lang kita sa katropang Franco sa The Voice, ang ikatay na kahit ang, di ba, inspiring na kayong storya ni, ni Laika. Halin sa,
0: gani man.
1: Ano gibla pigado-pigado gid squatter area siya tapos nagdaog siya ti amo nang kantaya nga meron din palang ganda ang buhay pwede nang mangarap ti that time do wala man to nasa pakan gid ka to pang France ang inang kanta bala do wala man bra nagsulod gid sa netizen ang sa pinsar ang mga lyrics pero subong
0: na-realize na
1: sa kabudlay sa panahon guro basi may nag-search bala guro nga daw pang
0: inspiration
1: niya bala guro kag amo nang kanta ni Laika ang nagwa. Tay, gingamit yan.
0: May bago sa latest version, no? Nga dako na siya.
1: 8 hours ago. Gin-cover, yeah.
0: 8 hours ago na? 8 hours ago lang?
1: Kagapon lang, gin.
0: Siya, o?
1: Kung kagabi siyaw lang, gin na.
0: Pwede nang mga rap, latest version, by Laika.
1: Na.
0: Grainol.
1: Kaya ginaano
0: matured siya voice na ko, no? Matured voice.
1: Kaya ginaano siya mo, ginaano siya request sa isang tao mo.
0: Hindi tabi ma-play, basi kung maano ta.
1: Ma-copyright.
0: Oo, copyright ta. Pamatiyan, taning bagoy ang version. 8 hours ago lang, oh.
1: Oo.
0: Na-release.
1: Hindi na mo ka-request siya mo. Katahaba na liwat.
0: Nagkanta siya live ka tropang Wendell, ah.
1: Mm-hmm.
0: On her beautiful, matured voice.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nang mangarap.
1: Meron din palang ganda ang buhay. Ito ka reminder man siya sa mga tatulong
0: tayo
1: sa
0: isa. Do I gonna be...
1: Wala kang inspiration, wala motivation.
0: Doga, dula na bingin mga paglao.
1: Oo.
0: Pamatiin lang ang pwede nang mangarap. Nag-trending. Gairando. No? Tapos
1: di,
0: ma-LSS ka mo. LSS ka. Last song syndrome. Ma-LSS ka na ako, no? Para hindi ka ma-LSS, ako naka-experience siya, ako na, katapang Wendell, sulit-sulito mong kanta. Kaya may ara na,
1: matakaan ka naman, no? Kung
0: kaya ara na sa katapang Wendell, nga, na may sa research nga may every time nga may mabatian ta bala nga music or kanta ang brain ta as long as kuno nga hindi mo bi matapos bala pamate
1: oo na
0: masulit-sulit na siya. For example, binaglabay ka be nabatian mong amuto nga kanta nga doon nagka-trending bala si Bombay nga doon nag-uso ni nga kanta. May mga specific lines na siya nga which is the ang mabatian ta masami sa social media. May mga specific parts lang na nga doon nagpasikat sa sinangakanta nga muna sulit-suliton sa aton nga brain nga muna ang ambal nila nga ma-LSS ka nga doon sulit-sulit niya bisang kapi yung kanang mabati ang mablagya po na LSS ang style na nagali tapuson mo sulit-suliton mo hasta nga matakan ka Para madulaan sa pain. Pabatihan mo siya. Tumula na. Tumula na kasimple. Eh, dito nag-trending naman. Kaya sa padukayan namin, mami pamatinan sa tanan. No? Kaya dito nag-trending siya. Nagsikat. So, pamatian mo na lang. So, may nakatapuso mong kanta. Para ayaw, galing mo na gali siya, no? Kay line ng tones ang verse, line ng tones ang chorus, line ng tones ang may mga section daan ng kanta. Nga may line ng which is dumakaano sa aton nga mind ba lang. Kato pang mindal sa brain na. Nga hindi lang gali, amuni ang ano sang sininga kanta. Kaya may mga ragi dyan, mga specific tone, each part ang song. LSS. Huwag naka-LSS. LSS, last song syndrome. Tapusan yung kanta. Tapusan yung blabong mati. Isa pag yun, ano, pag yun yung lyrics man, may lang subong kayo may mak-access na tas internet, anong lyrics? Ayaw na ni Galiho, nabalaan ta, no? Hindi ka na ma-LSS. Kaya mak, ikaw na ang makanta. Kaya nabalaan mo ng lyrics. Kaya kundi mong bala ng lyrics, LSS ka mong maham ka lang. Anong lyrics ni man? Kiduga, sulit-sulit yun sa mind ko. Nga ang siling sa mind ko nga, amo ni gurong lyrics, sa progali, di amo. Mas mayo nga, pamatian ta. No? Usang kanta, pamati. Sulit-sulit ta. Basta matakan ka. Bulungan lang kung pamati mo, sulit-sulit. Takan ka na pagkabas, why na? Alas 6:46 na. Inyo na ba tayo makatropa ang balita sa entertainment? Pwede ng mga rap. Bango na, kag mga rap. Dandaw na. Are, padulungan na ng balita espesyal. Kapunod ka, tropang James King. Pulot na ng istorya. Ayaw ah. Tropang James King.
3: XFM, balita espesyal. Balita espesyal.
4: Katropa, may payong ka na para sa tig-ilinit? Ibalo naton sa aton nga balita espesyal, mga katropa, ang isa sa mga pungsod nga may pinakadakong payong sa kalibutan. Actually, katropa, hindi basta-basta payong, kundi convertible roof in the world. Ini ang Madina Piazza Shading Project. Ini nga structure, katropa, sarang mabutang sandong ang 250,000 ka mga tao. Nag-provide sa sheltered space na may pinasahinga architectural quality. Daw giant payong in public, katropa. Ginadagsa sa madamo nga mga tao para mag-relax, magpungko, o kung magigda sa salog. Mayaray ni kalaparoon sa 143,000 square meters nag-aserbi nga payong kag magprotekta sa mga worshippers from the heat of the sun. Samtang sila ang nagapangamuyo. Mayaras ang total nga 250 umbrellas. Automatic nga nagasara, automatic man nag-open pagabot sa nga intsakto nga oras. Ang ini nga proyekto, katropa, sa Saudi Arabia natapos ang 2010. Kag sa karon madamo na ka mga pilgrims ang nag-enjoy sa comfort nga dalasini. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa healthy kag happy life, mag-Sanctum Plus Herbal Capsule. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
0: Mga katropan, yun na ba tayo ng balita espesyal? Kapag si Katropan James King. Sa ato niya, magamunawa ay nandiyan sa ato. Lasap lang gani, hindi matapos-tapos. No? How fountain ganyo, I get.
1: Naiya ako na muna, guro ba si Kiko? Naiya ka, Trang France, ang amo, budget ko na.
0: Sa ilaya mo itong tsura ka, Trang Wendel. Kabala ka mo sa ano, Saton?
1: Ano?
0: Beach umbrella na diya.
1: Ipambutang-butang mo na.
0: Beach umbrella. May nakita ko gapo sa plaza na kalabay, nakalalipad, Kiko mag-picture. Meron mga Trang Wendel nga dugin tungtong bala sa, dugin sulod siya sa do, kita ka na sanggin, design bala nga, suludan bala, sang do vase bala. Nga pro galing ano siya sa steel salsalo siya lang dugin curve yung kita mo na bala nga dugin na sulod ng vase do holder bala sang vase tapos ang buot kung gasigato kay do nakita ko sa dalong nga duga tapik sa duta nga do may mga antena nga do may mga gagmay nga mga bula-bula
1: awo nakita ko na gamamon ni sa dayon no
0: gamamon ni awo gamamon nas lagale
1: okay.

0: nag-anisin doon. Antlers ng subay, yung mga antlers. Yung mga antlers.
1: Yes.
0: Pero galing doon nag-tinapik sila yung balaw, no?
1: Gagiyo-giyo na sila.
0: Ah, gagiyo-giyo na galing. Uy, ko na siya nakita ko.
1: Kita ko, nasang sirado pa da. Dugin testing ba lang? Pero layo kayo.
0: Gagiyo, gumawa ang punto niya na tropang Wendell, maglagaw kaya ko naga sa plaza, hindi mo ma-appreciate.
1: Hindi,
0: kung gabi, kailangan niya galing maka-appreciate.
1: Wala.
0: Te, hindi, good. Bisan sa aga ka maglagaw, why kagidya bala, ay, yun ko nami, oh. Te, ma-appreciate mo yung tanan na nga gindisin nyo kung gabi lang.
1: Kung naga, galing fountain, do, wala akong lagi na panda kung gabi
0: galing
1: lang.
0: Galing gabi lang, no? Dapat ya, aga ya, mayara, blaga po, bala, makalingaw bala. Te, sa una, sa kuya, managanigin amo ng plaza, mag, malingaw kapag gano'y sa mga, ano bala, sang puno bala. Saan ba yung kinabi? Makatanggap
1: nga
0: sa puno.
1: Mabugnaw pa.
0: Ang dapyas ang hangin, ma-enjoy mo. Sabong niya, ay, ang buot na lang gita. Kung gabi, gabi mo lang ma-pressure ang suga. Alam mo, pasigaw na nila sa tagiiting init.
1: Sa muna ka ito pang Francie, hindi ka ito walang tao kay bagay ng bala na unang kabantayan, ginada kay makalang ginasoda. Unlike kasang traditional ito yung plaza, nga makapagusto ka pong ko.
0: Besanding ito yung makapahunay-unay.
1: Oo, mga santig-santig ka kung kapoy likod mo.
0: Taning ang gin, ano ito nila, mga bangko. Wala ito ka, taning nila mga bangko. Kagilang
1: iyon ang salong, no? Bangko, panaliyon, di ang ano da, tanong da.
0: Dugangan na bipuno.
1: Ang mga ganito from France, damo ga, ano gid bala, ga compare sa ito pala nga plaza kagdiri.
0: Yes.
1: Doon naglain na gid subukan na turay sa Bacolod City Public Plaza.
0: Kahit yung plaza, isang Iloilo, ya? Ano tiyan katropang Wendell, ya? Huwag ito yan na tandog.
1: No, public space gid pala yung katropang France.
0: Oh, masiling katod nga kadaan-daan, pero amuna ya ang imahe sang isa ka monumento o kon public space ba, especially plaza.
1: Walang damo, hindi ang tao makapungko, makalagaw-lagaw, makapiknik-piknik, nan.
0: Napakulo niya, subo niya. Di, ano to gani man? Ano to ganing handom nila sa una man? Mangin super city. Smart city. Pero dapat ya, ang essence yung sang plaza, hindi na din dapat pagilap. Okay, historical na nga, damo na din yung mga events.
1: Mandiyan na papayaan na dapat rubang France yung mga monumento, da gani, na papayaan na nagkaladula itong mga anuligan.
0: Oo,
1: then,
0: mga, I don't know kung ano nang dobras na ang plate na, bala?
1: Oo, na nadula ito by ligan, ba?
0: Ginapangawat, ginapangtiltig sa mga kawakan.
1: Muna tani ang mga icon dira bala sa lugar.
0: Amo na yung dapat tagaan pag isang security bala kahit ang unknown soldier na
1: oh. Unknown soldier da oo. Wala tagarin na sampak ka dapat sila na. Oo, yung mga tour guide bala kung may maglagaw sila na tani pakilala mo nga amo ni sa kay amo na sa una.
0: Because of them ang Bacolod na luwas. Tapos kun ang Tindalo 3 da kuno blaka tropang Wendell. Gintanom na ni President Manuel Quezon. Tindalo 3 da nga the surviving three kuno sa nga gintanom sang iban nga mga presidente man. Do sa una do may ginatanom na da kuno mga presidente kuno. Manuel Quezon nga Tindalo 3 amo na kuno surviving da. Sa mga ara pa.
1: Ara pa siya.
0: Mga pre-war pa na iya, pre-war pa na iya. Then, ang puno ang kagaya nakaagi na niya Chimpocachila, kaagi na niya colonization sang Espanyol, sang Amerika, sang Hapon na gyan na giran kaya muna na daso po kapapicture ka da, may picture ka da sa una
1: sang natin sa gagi ko na picture ko sa mga nag maniniyot wala sa mga picture na kay di ba kasi aga magapang okay try ko mal ko matry man ko ba picture man na pero that time masugod pa lang tong rehabilitation na matang ang mga ano pa lang yan subong do hindi ka man ka pa picture na kay
0: bye na kami sa una ya magagmay mga kung taga dari ka di ginaya malikaw kung taga dari ka nga wala ka sa picture sa plaza ito ginada no may birthday ka pa picture ka sa plaza. Mga birthday na mga maniniyot pagkadugay-dugay isa ka oras ulitun mo pa-develop na nila to
1: 10 minutes kita pag-iing
0: ano pa naman tigaling sumuway na na tigaling sa mga maniniyot wala na yung dapat natagan man sang talupang

0: sila man mismo ang
1: halin sa una
0: na sila nagtatak sa Maragta sa Bacolod. Plaza pa picture pa kudak tato sa plaza. Tadlong kay kudakan ka. Alas 6:55. Ang katropa niyo nabatian ng mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagibat pa. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. Inyo lang sa Gapo, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Tara, makita sa number 46 Vinco Building sa Dalan Lizares, Barangay 39, at San Bacolod. Kaya mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule. Nagapanguna ng produkto sa Yes to Health, no? Santon Plus Herbal Capsule. Inyo yung nakamabakal sa Negros Grace Pharmacy. Mercury Drug Store sa Watson. Generic ka, mga katropa, at sa mga leading drug stores nationwide. Natayin ninyo, no, ang Santon Plus Herbal Capsule, ang iyan ang copper maroon. No? Amo na siya ang original. Santon Plus Herbal Capsule sa Yes to Health. Mga katropa, standby, magabulis ang bulsa ay saliwan kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinare.
0: At si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas.
1: XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: System Pain. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kung akong lalas ang Sistapain para diri-diritso ang trini.
7: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, muri Ringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Premium D3. Ang bago.
12: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mabilbili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 103.9.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
13: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gaino ko sa ordinaryo nga kape, gato kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sa akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga back Jag ko dayon, wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
16: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
17: Ako si Boyet, isa ka lolo, gado ng sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
16: Xanthan Gold Coffee Mix.
18: Nakakapi ka na.
16: Nagagwapo ka pa.
18: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
1: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Xanthan Plus Herbal Capsule.
4: Kariya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Xanthan Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Xanthan Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
19: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
23: Ako si Sarah sa aking kituta ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
7: Xanthan Gold Coffee.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabag job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitalit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis sa

ikawan, ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
2: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Premium D3. Ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Mabilbili nueva. Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santone Plus at nagaling ako.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso, siguro laki sa ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgid na ito sa akong sang
7: Sister Pain.
8: Nagasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold

0: president of this country would don't be a president. Ang insume ay piso of
1: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
1: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Huwag upo ng bata, tapos may balay ng impapit masa.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo ako.

0: Pangagaba, nga tara pa may nga sa mga suki natin nga taparamati. Welcome sa pagpangalaganda sa Bullseye na naman. Today's Wednesday, mga katropa, pets, syete na para sa bulan sang Oktubre. Tug this smell 26 na, mga katropa. It's a sunny morning, mainit-init ang aton nga aga, mga katropa. Kumusta ang aton nga mga abiyan sa bilog nga Bacolod kag Negros Occidental? Okay pa man ang black, no? Sino nakapamaskara kagab e? Sino nakalagaw to sa maskara sites natin kagab e, mga katropa, ha? Pag sino naman to nakakita to sa plaza? Kang nag-enjoy man, ano? Hindi na ako kisama rin mga balita, mga katropa, mga nag-trend ba lang, mga ano this Bacolod? O kisa, ang imo naman ang option is to, make the most of your time and enjoy. Ha? O kisa, gasakit buot mo, galangot buot mo, tungod sa mga nagkakalatabo. Ha? Aba, kung mo tsura ka rin sa plaza, tatanaw bla. Ha? Nakalagaw-lagaw kita, mga katropa, dito sa plaza gabi. Oo. Ang fountain daw, ambot lang kung magamit pa to. Ang piyak nga panapasang plaza. Kaysa kuna, dira, mga katropa, pwede ka kanto na mo. Pwede ka dagandagan. Sa mga hindi ka kadlagan, download ka to yung karoon niya. Sus, Mariones. Anyway, it's a new day, mga katropa, Wednesday, para sa mga kuturan ta. Nga may mga obligasyon, may mga trabaho. This morning, mga katropa, you better catch up sa sining oras, mga katropa, no? Sa sining panahon, nga medyo lain ang sitwasyon sa bungo, ha? Kay daw ga amat-amat naman do nga pasalamat kita diri sa Bacolod, naga bulubutlak-butlak ang adlaw, no? Pero may pag-ulan-ulan, mga katropa, mga abyan, no? Ang paghambal to, ang El Nino is ara na, gaamat-amat na, sulod sa bulan sang Oktubre. Babatsagan ni sa Nobyembre, Disyembre, mga katropa, ang pag-igugid sang El Nino. So ang matabo sa nadi, tuman nga init, grabe nga init ang posibleng mag-apekto sa aton diri sa Western Visayas, Negros Occidental. So dapat pagpanghandaan, dapat preparahan, dapat buhin-buhinan ang impact ba na, mga katropa. Ang hambal nila, ang pinaka-problema di supplies ng tubig mo, no? Supplies ng tubig, kagpagkaon ang mag-epekto sa aton, mag-aigo sa aton. So dapat, mga katropa, na nakaprepara lang kita, nakaplastar lang kita sa mga kinanglanon ta sa panahon sang El Nino, no? Ang gina-expectaran ta, ginalauman ta, ang pinakamainit di kay hambal nila February mandang mo, no? Matapos siya. So probably ang pinaka-peak niya is November, December. Apat ka bulan, mga katropa, nga tikirinit bow. Sus, Mariones, budlay ni. Kung summer gani, aguanta ta, galalain kita. Much more mag-apat pa ka bulan nga tikirinit. Nga ma-experience siya naton diri sa aton nga probinsya. So ang binaklanay sang container, terrible naman, ha? Nag-inagawa isang container sa barasta kanto isang tubig. Ang sadya, katropa, okay na, makakwa ka mo, no? Pero ang problema, din ka mo makwa supply isang tubig in case good man, no? Kaya ginauman nga posible magnubo ang water table naton. May mga paghubas sa aton nga mga source of water diri sa Negros Occidental, Western Visayas. Tungod sang super El Nino nga may experience siya naton. Let's hope and pray, mga katropa, no? Wala man sang lain, laway man sang hindi nami nga sitwasyon kung kita magapangamuyo kag maghatag sang aton nga palapot sang aton hinyo sa ikataasan, ha? Base mo lang magbag-o, mga katropa, yun, no? Di ba? Oh. Para sa mga kuturan ta nga nag-enjoy sang Maskara Festival, mga katropa, make it right, make it good, enjoy the show. Servisyong totoo. Pero ang mga balita sa ating pagpaparagad, mga katropa. Isa ka lalaki to na sa puwan patay dito sa Victorias, mga katropa. Ginabulo-bana-bana nga taga Bacolod, Tukno. Ari pa, pinakamalaytis mga katropa ho, may petisyon para ibalik ang insakto nga ang daan nga formada sa nga, ano, sa nga Bacolod City Public Plaza. Hindi ba nabos, katropa, nga nag-trend ang ining Bacolod City Public Plaza sa 80 milyon pesos nga budget sa GESA sa pag redevelop no sang aton nga heritage site heritage plaza angot sining plano man is Bacolod no pero mero to beautification mo ang term okay ba lang na o hindi ka to mangguba hindi ka to mangutkot to pero lang taon ta ang plaza subok makatropa nami man siya no kagin pa nami man sa sudan subok makatropa amo to ba na pira ka mga official na tundiris Bacolod mga katropa mali na linya kaya man na gastuhan sang sudan sang Bacolod para patahumon ang plaza it so happen libre ang ginhatag sang tiyasa it so happen nga nang wala sang kwarta nga ipagwa ang Bacolod angot sini. So, ang sitwasyon, mga katropa, mga abyan, okay na lang. Tungod hindi kita magdugang sang budget kwarta, ang aton syudad, nakalibre kita. Pero ang pamangkot, mga katropa, nakalibre bala ang syudad o kung ang pumuruyo sa 300 milyon pesos nga gingastos ang tiyasa para sa mga redevelopment sa pila ka mga sites naton diri sa Bacolod, Subong. Nakalibre gari guro ang syudad eh. Ha? Pero ang tao kami nga nagabayad sa mga taxes namon, wala kami yan nakalibre. Inanantaw pa karon mga katropa ang pagtapos ni by January 2027 sa mga sites diri especially dira sa Bacolod City Government Center angot sining mga ginakabig naton pagpatahom sang aton nga mga sites diri sa aton lugar. Tanahon ta na mga katropa no kay may mga question. Okay, dapat kung tandugon gid man imo yung mga heritage site naton di you have to secure permit sa aton nga mga cultural and historical commissions diri sa syudad kun diri sa pungsod Pilipinas at least palang tandugon kay kun mag-amo niya mangin ano ini sa landigan ini sa posible himuon pagid sang tiyasa sa mga heritage site naton diri sa bilog nga Pilipinas ano exempted ni sila ang ehensya exempted ni amunay karon mga katropa daw hindi ko may imagine ba ang aton Bacolod City Public Plaza amunay sa unang ginasaot sa utan mo no sa aton Mascara Festival look at plaza now okay why makugambal nga law-ay-law-ay gid kayo pero ginbuo-buuan ginbutangan to sa mga ginbutangan to sa mga fountain pagkatapos wala sa laan no wala sang pulunduhan sang tubig so kung mag-splash to karon mga katropa ang ining fountain ang bilog nga panapa sang ang pihak nga panapa sang mas sang plaza basa gid ya anong epekto sina delikado para sa aton pumuruyo eh delikado para sa mga nagalagaw kang nagatulo tabok-tabok na mga bata kung kisag hinampang para mo no oh karon amo na itsura sa plaza ta amo rin gintandog sa tiyasa mga katropa no hindi naman mabasol holy ang tiyasa kagin pasugtan man sa aton syudad mga katropa so ang accountability both duha sa tiyasa eh kag syudad sa Bacolod kun may ara gid man sang violation sa pila ka mga akta republika naton nga nagaproteher sa mga heritage site naton diri sa syudad sang Bacolod. Tanahon tana karon mga katropa sa aton nga pagpangalagad istorya-istoryahan naton nila. Ari pa ang consultation sa Regional Tripartite Productivity Board mga katropa angot sa 250 pesos nga saka gina-deliberate na karon consultation padayon. Ibaloon ta karon ang pila ka mga parindugan sa mga grupo sa mga trabahante kagsang aton nga mga negosyante ano paglantaw nila sang 220 pesos o kun 50 pesos nga ginaduso para saka sa sweldo mga katropa no ang hambal to sinya base pa lang ah, no? Pero kung maghambal ta 200 guro daw bulubog at bugat kay para sa mga sectors natun, no? Para sa mga business sectors natun, pero mga katropa, kung maprobahan ni bala, dako ni nga bulig para sa mga minimum wage earner natun, no? Nga makabaton man sa pagsaka sa sweldo sa ila tag sa ka mga kompanya. Diretso. Samta mga katropa, Governor Eugenio C. Bong Lacson, mga katropa, naglaom nga mag-okay ang sistema sang sang aton nga barigyaan ay isang kalamay diri sa Negros Occidental. Ini matapos nga gin temporaryo utod ang aton sugar quota nga gina-import nga kadamoon sa kalamay sa Estados Unidos. Kaga ang ining nga mga produkto mga katropa iga laan na gid lang sa aton domestic consumption diri sa Bacol, diri sa Negros Occidental, no? Dako na sa mga katropa patpaton ta karon pila ba lang sugar quota naton, pila ang madugang nga supply sa kalamay sa Negros Occidental sa binog nga Pilipinas sa pag cut off naton, sa paguntat naton, sa pagwa naton sa sugar quota kani nga inog import naton, export naton sa Estados Unidos. Samtang aton pa gobernador galantaw nga basi makabaligya sa medyo mulumahal-mahal ang kada sakong kalamay diri sa Negros Occidental mga katropa mga byan, no? Primero sa 2,500-400 mga katropa kada sa sining mga binaligyaan ay isang tawag sini sang sinako sang kalamay base magrabot pa kuno 300 o kuno 3000 ha lang taon tama karon mga katropa, no? Pila ka mga latest development update man sa aton nga pagpanagad sa mga balita nasyonal. May ara sang ginpagwa ang AMLAC, ginkumpirmar sa AMLAC ang mga data gikan sa mga ginpresentar nga may ebidensya sang prosecution mga katropa angot sa isa ka kumpanya nga ginpanagiyahan mga katropa sa mag-asawa ni Vice President Sara Duterte kag Attorney Man Scarpio mga katropa bilyon kapin sa 4 billion pesos ang in cash o cash flow nga nag-agi sa nasambit nga mabangko sang fast food chain o kung nasambit nga kumpanya. Amo na yung ginahambal sang aton pila ka mga presiding judge mga katropa nga nag-hambal sila nga dapat matunan, no? Kag if proven nga initanan nga mga cash flows nga nag-agi sa kumpanya sang mag-asawa mga katropa, will they be subject sa money laundering kag subject sa mga kaso nga posible i-file mga katropa mga abyan. Pero samtang nagpatigayon man sang pila ka mga press conference ang Vice President mga katropa, nagparindugan nga wala sa nakabaton sa mga kwarta nga ginahambal sang mga nga ginahambal dira sa prosec o kon sa impeachment trial ginigar niya ini, no? Tanaw karon mga katropa ang naging kaundan sa press conference man ni Vice President Sara Duterte dugay mga katropa kag ang deliberation naman sang impeachment court angot sa impeachment case sang ikaduha nga pinakamataas nga opisyal sang Pilipinas Vice President Sara Duterte. Welcome sa pagbarangay nato mga katropa. Samtang nagapulo pang api kamara, inom ka mo sang aton santon gold coffee mix mga katropa. Mayon niya para sa mga kuturan tanga may mga pre-existing conditions mga katropa. Palihog na lang ko, no? Tistingin nyo ang santon gold coffee mix, no? Matahom ang packaging, makita mo hindi iya baratohon para sa ibanda bla nga magbakal ka do din disponiran ang packages mga katropa. So, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, nakulibulig, may-ari ni sa mga ingredients nga nagapatahom, nagapagwapo sa aton, no? Isa sa mga, sa aton nga, sa mga ingredients, mga katropa, is mismo ang mangosteen, ara manda, pagkatapos malunggay, tanan, nga mga suplemento, kung mga ingredients, mga katropa, nga makabulig sa aton lawas, ara da. Plus ang pinakaramik ni kay bisan estudyante, bisan mga kauturan tang nag-dikaw sa kape, pwede na kapangapi because non-caffeinated. Pagkatapos, mga katropa, may ara sang glutathione ka collagen, no? So nagatahom ka, gagwapo ka, gaputi ikaw. Pero sa mga kauturan naman natin nga nag-kabala ka kay Basi, bala, mag-spike ang ila kalamay, mga katropa, ginhibo, gini para sa inyo tanan, no? Ang kalamay ginagamit sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ay stevia. Wala sang kontratiempo, wala sang delikado para sa mga diabetic persons natin, mga katropa, mga abyan. Baklaan nyo niya ha, sa mga butika malapit sa inyo mga lugar or pwede ka makakanto sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide, katropa, or kanto makamuni sa aton nga mga Health and Wellness Center. Ari kita sa Bacolod, mga katropa, door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga abyan. Welcome! Ako si Katropang Win Salinas, upod natin sa technical side, Katropang Judy Rivligano, kag-ini ang Bullseye. Mga commercial kita, balik kayo pagkatapos sa mga panundo, mga katropa, standby.
1: Bullseye, XFM 90.3. Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardin nira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balancing ang mga komentaryo.
9: Hindi nga mambla namon makaya ang ina.
8: Yung nag-atrust ang public opinion.
9: Objective. Pangayon ko naman ang kapirasyon sa mga
8: prangka, kagdiretso sa mga

0: sa likod sa pagkapatay sang ininga persona dito sa siyudad sa Victorias. Pero ang pagpati mga katropa nagkabakulod niya siya, no? Daw may mga record kuno ang ining biktima, no? Let's see, no? Kung ano nga pinaka mga impormasyon detalye sa pagsapo, no? Sining lawas ang isang lalaki mga katropa ginapatihan taga siyudad sa Bacolod. Oh, good morning sa mga katropa naton sa social media, sa atong Facebook page. Morning. Salamat gid sa pagtutok ha. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Good morning sa mga katropa peps naton nga naka-XFM naman mga katropa. Morning sa kay Tristan Yat Gulay, sa kay Roby Saria Cantero. May aga. Salamat gid ha. Lloyd Davales, thank you so much. No? Okay. Hindi na namistorihan na nanay, sir, ang ginakulbaan ko. kay daw kadamon agad sa ginapaminsar. Tas bung, oo. Sir Lloyd, morning. Salamat, git. Kag sa kay Elvira Glogo, may aga. Melka Tumbos Makalalag, thank you so much for tuning in. Salamat, git, sa pagtutok. And Elvira Glogo, thank you. Kag Junior Alegria, Japanese Law. Morning, salamat, thank you. Gapang pulo pang api na niya, no? May na, Senador Adumipig, all the members of Mamsis, Mams Bacolod, mga katropa, no? Thank you so much sa pag-upod, pag-check-in sa aton nga palatuntunan diri sa Bulsay. Ang iban, mga katropa, medyo sako-sako, subong, ha? Kahit may mga exam, ha? May mga tapos ang Teacher's Day. Uy, ginagreeta ka na ito yung mga ano, mga maestra, mga manudlo na ito. Tapos-tapos na ang aton Teacher's Day. But we extend our deepest thank you para sa mga teachers na ito nga ara sa mga bulutuan, no? Abi mo, pinsar mo, hapos lang mag-tudlo. Hapos lang mag-teacher, abi. Ang ugtas mo sa bata mo, five folds na sa mga katropa. Sa imong akig, sa imong ugtas, kung ara ka na sa eskulahan, hamakon mo sa isa ka classroom, matudlo ka 40-50 ka mga estudyante. Mayo na kung puro buot. Pero sa 40 na, may ara ginadaya, medyo challenging ang attitude. So ga-adjust man ang aton nga mga aton nga mga teachers, mga katropa, mga manudlo naton tungod sang ini nga ugali ba sa mga estudyante tasbong, no? Manlain na gid man mo ang plastada mga katropa sang aton nga mga sa mga estudyante tasbong, they feel na na sila do ka entitled ba, no? So kung kis ang class ng aton nga mga teachers kag sa mga estudyante, medyo grabe ka dalum, ha? Anyway, oras na ton 8:50 mga katropa sa aton nga palatunturan. Let's check mga katropa sa aton patrol angot sa isa ka lalaki nga sa Puan sa Sudan sa Victorias nga ginapatihan residente sang Bacolod. Detalye sa mga balita mga katropa ko upon sa kay katropang nga France Andrew Burgos, katropang France may aga.
1: Katropang Irwin, no, nakilala na niyang lalaki na nasakuan sa hapon sa pangkaina, no, dito sa Sudan sa Victoria. Kagi niya ang ginkilala sa kay Joe Mars Santudyan. Parang sa alias sa katropang Irwin, kagi si Vinte nagkali sa barangay 1, Sudan sa Bacolod. Ang bangkay ni Santudyan, katropang Irwin, nasakuan sa hapon sa Hasyenda ang Hilila 1, barangay 12 sa Sudan sa Victoria. So sa information nga nakuha naton kay Kapitan Cisarillos, ang biktima gina-identify din sa niya nga himata kay bangod sa mga marking sa lawas o kontakto sa tropang Irwin, no?
2: Oho.
1: Masiling nga ton na buta sang tato ang yaling lawas so kundi sa ato nga lingwahe di tatuan ba lang. Tapos do na ano siya ka Irwin, do nakita na lang din siya sa kampo na may pilas na sa ulo, no? So sa pahayag sa ato ni Kapitan na si Sarilio sa Barangay 1, Katropa Irwin, ang suspect gali, ang biktima, makapilan na ni gali kateses na mapriso.
2: Ay?
1: Wasulod man gali sa presuhan na sa Kapitan na si Sarilio, Katropa Irwin, kag do nangin, ano na gali, do nangin bantog na ning kawasan sa lugar.
2: Aha.
1: Kag naka-priso na ni Kapitan Rilio, guys. Sa information na receive na itong Katropa Irwin, ang daycare

0: center dari sembarang lingkungan yun sa wata niya manika mo.
1: Ay, hala.
0: Sabi ako kung kamandanan niya si Kapitan Relios ang nag-file sa kaso sa iya, nagtinahuno ni kunong ang ini niya si Santillan sa sulod sa anong kabulan. So, di pa man, kung tamalis Kapitan, after ito sang insidente ito, nga napriso siya, napos patagwa, kapapakarway, wala din sa kuno nakita din sa lugar.
1: Oy, nag...
0: Pero doon, nag-dula-dula. So, pero nag-bisita man siya, pero galing doon panago, kuno bala. Wala siya kuno masyado, nagpakita again. Pero, gin-confirm na kay Kapitan na PSR nga nakaagi ng priso, nakagwa sa prisoan, kaya hindi mo na di ko na magkita sa barangay 1, may ara niya po sa reklamo batok sa iya.
1: Ay, ano, usually, ano ang mga kaso ni nga reklamo ni Katropang France? Ang ginano?
0: Kawa, di kita far winning.
1: Ay, te.
0: Kapanulod-nulod, balay-bala. Tugtog natin siya mismo makilalaan, ma-identify siya. At tingin na pasakaan, ano siya sang reklamo sa mga pila ka mga residente, te. Sa solo mismo sa Kapitan, gani, ano man ah, in and out man ah.
1: Oo. Hindi sa makita, man, mismo kulod, pero gakadakpan siyang gapangawat.
0: So, mga ano gisa yung makilala, yung sa Gapon nga ga-engage dari sa lugar ng pagpangawat eh.
1: Ay, talented.
0: Oo. So, tika to Parwin, sa itong, sa information nga na-receive natin, tika hapon, October 6, ang bangkaya ni Kasaparway nakitaan ng mga residente dito sa lugar sa Parkway 12.
1: Aha.
0: Nga aras sa tubas ng kampo.
1: Aha.
0: Nga may pilas ni sa ulo. Kasi Kasaparway ginaibalo pa nito na nung giling motibos pagpatay siya.
1: Aha.
0: Pero tingin direct kita sa kay Kapitan Relios, gina ano yaman, no, gi-confirm niya lang man sa aton. Kaya nga sabit niya nga nasapuan nga lalaki. Engage kid man ni sa pagpangawat. Greenismos Barangewan sa siyudad sa Makole. Mamatena na si Kapitan si Sarilios. Kagang pagkilala sa sininga persona nga nasapag dito sa siyudad sa Victoria.
2: Jumar, ano, Silo Santos ng Rian.
3: Okay. Tagadiragin na nasakap. Sa diingin na siya nga purok.
2: Purok mo lang.
3: Okay. Pero ano ni pagkilala niyo ni siya, Kap?
2: Dati, damo ni siya, kwan, damo ni siya, aso mo diri sa barangay niyo maya ginakuan maya gina
3: katuan
2: katuan
3: so mo mo mo sa no
2: para si gina sulod ang balay
3: dala gamit pangawat
2: bisan gani nga mo nga barangay yon mo nga daycare center na ano
3: biktima yon
2: na biktima na so yun pa na pala sa yun pa yun ko na sa kaso na nakita na sa do more than 6 months ba mo
3: sa ano ng qualified theft.
2: Oho,
3: okay. Pero kap na ti ano ni man nang gugat tiner gid sa Gapon sa barangay before ni siya
2: nakita. Wala na kay sang pag fine kasi iya kasi pag kagu ayo wala sa
3: tuyo. Okay na sa nagbalik da. Duway mo na sa talupang dan na.
2: Oh,
3: okay.
2: So, pero kali na talupang dan man sa pero gwa pala sa wala sa tiner gid niya sa stage bra.
3: Pero after ito sa pagka-prise, doogin liwat yung pang mga pagpangawat. Da. May mga reklamo gyapon siya.
2: Oo,
3: nara gyapon. Okay. Pero tingka, paano ning pamilya, Kapman? Nang ano ni, naka... Nakapakigangot si mong pamilya, ya kay do nadula siya?
2: Doon na sa akin, ang ano, ang yung pamilya na mali pag kabalo sa upod niya. Iya, ang pagkabalik ng mangod, iya magpangat sa Victoria, so excited. So, amo na ang ganto sa akin, kahit yung gamit ang service para instant transit.
3: Pero, why ni sila naka-istorya kung may mga persona na yung nagpangita sa, ano, sa utod ni nila?
2: Wala man, kaya naging isa, amo na lang sa mangod, yung ano sa kanon, mapasilay.
3: Mapasilay? So tapos amo na to, why na nila nabalaan? Kung ano mo whereabouts siya, pag-abot sila eh.
2: Why na mabalaan.
3: Ay, okay.
2: Ano na sa, wala na kabalo.
3: Pero teka pang bangkay na nadala na sa barangay 1?
2: So far do wala pa siguro. Kasi okay. Na lang to. May si kaso pala guro.
3: Baligin balik sa Bacol, dala di balik sa Bacol, or dito lang Gapon?
2: Wala po idea sa ila sa pamilya kung Birinyalan o dito sa Bacolod. Victoria.
1: Pero mga Katropang France, may pamilya man to sa Victoria.
0: Katropang Irwin, kay ang uli